dal bi, il faut nga ñëw ci dialogue bi. Youssoufa ni man wax dëgg yàlla seen dialogue bi intéressé wu ma. Ñu ne ko tey lañ la doon xaar nag, doo ñibbi. Xaala qaailun minhum la taqtuloo Yusuf wa alquhu fi qabayat aljubbi. Nee bi nga xamee ni leader yi nee nañu occasion bi ñu bëggoon am nañ ko, jekku nañ ko, nañ ko sacrifier. Moom du bokk, nañ ko sacrifier. Nee na leader yépp bu ñu dajee ak lu ñu soxor soxor soxor ak lu ñu nekk nekk nekk sa nuñ ko waxee ci sax sa rival wala boog lu ñu nekk nekk sa noon, am na ci ñoom ñoo xam ni nag dëgg-dëgg honnête nañ. Am na ci leader yu honnête nag. Nee na leader yu honnête yooyee ñoom ñoo wax ni ëpp naa def, ëpp naa def. La taqtuloo Yusuf. Ñëpp taxaw di ko déglu mu ni déedéet déedéet leader bi ñu wax Yusuf sun frère la, waaye nag wax dëgg yàlla comme sun frère la, sun petit frère la, ëpp naa def. Buñ ko bàyyi ak gaa yi ñu sak ñu ne waa léegi ni ñuy def, déggal moom xalaat bi mu joxe. Moom koy mënoon nañ ni nag bàyyi leen ko ak liberté am, am na droit xalaat, am na droit wax, waaye waxut loolu de. Xam nga lu wax dañu daal comme mun leen koo ñàkk bañ a sacrifier. Mu ne mu ne wa alqu fi qabayatil jubbi. Mi loolu lan la? Mu ne tëj leen ko prison, yóbbu leen ko ci kaso bi. Wa alquhu fi qabayatil jubbi, yóbbu leen ko ci prison bi rek, bàyyi ko fa ba élection yi passé. Ñu ne waa mais buñ ko bàyyee ci prison bi est ce que loolu wóor na? Mu ne même bu fekkee ni dañ ko bàyyi ci prison bi yaltaqitu bahda sayara in kuntum fa'ilin. Moom leader bi mooy wax de mu ne même bu fekkee ni bàyyi ngeen ko ci prison bi mën naa bañ a faatu. Mu ne mën naa am léegi tey du yàgg dara. Mu ne mu ne benn leader ñëw gagné génne ko prison, waaye fekk moom ñàkk na nguur gi rek. Yaltaqit u bahda siyar, léegi tey benn leader gagné ci élection yi, mais moom bu ñëwee jàmbale indi, bu ko defee mu génne ko prison bàyyi ko, waaye fekk moom ñàkk na nguur gi. In kuntum fa'ilin, bu fekkee def ngeen li ma leen wax, ma nga sóoratu Yusuf. Bu fekkee def ngeen li ma leen wax. Nañ bi loolu amee, ñu sànni Yusufa ca teen ba, moom ay fréeram doomi baayam yi. Borom nee na tabaraka wa taala, am na ca kenn koo xam ni ku honnête la, ni li ngeen bëgg a def bu leen ko def, bu leen rey Yusufa mukk. Bàyyi leen ko fii rek, xëy na léegi tey benn karawaan dana fi jaar récupéré ko. Bi nga xamee ni yàlla dogal na ñoom leader yooyu ci seen dialogue national boobu, ñu sacrifier waa ji wañu ko waat ñëw nag. Bi ñëwee doyen leader yi ni leen waaw ana sa waay, ñu ne sa waay de la nga ci doon wax moo far am. Ñun daal dañoo toog ci conférence bi rek di waxtaan ndekete, ay gaay jóge nañ fële ca gannaaw, léegi allawee nañ ko, sàcc nañ ko, yóbbu nañ ko. Bi ñu waxee loolu doyen leader yi nga xam ne moom yàgg naa opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition, yàgg naa opposé wu, xam na li ci ay pexeeg yépp. Mu ni li ngeen wax gëwuma ci dara, da ngeen koo fexeel rek, dara laa ci gëmut, yépp ay complot dong la. Wa jaahu ala xamisihi bi damin kasib. Li ngeen ma wax nii ay fen dong la, da ngeen koo complot rek, dara laa ci gëmul man Abdoulaye Wade, dara gëwuma li ngeen wax, da ngeen a sacrifier nguur si rek, da ngeen koo complot. Abdoulaye Wade nag li ko gën a jaaxal ci mbiri moom daa yaakaaroon ne opposition yii duñu fen, ndekete ñoo dàq fen Ismaïla Yassine. Yant yàlla yankoo ba
da yaakaaroon ni ñii duñu fenn. Yàlla xamal ko ni ko gis nga ñii li ñuy baax baax baax, wala liñ lay niru niru lu baax, liñ lay niru niru ñu honnête, ñoo dàq war ñoo fi dàq fenn. Wajjaahu ala qamisihi bi damin kadhib. Nga suratu Yusuf, nga suratu Yusuf, ñoo fi dàq war. Waaw, sëñ Modou, jeexaluguma leader yi, dese woon naa leader bu ñuy wax Ibrahima alayhi salaam, moom it xam ngeen ni opposition bu radical la dajaloon muy Namrouz. Te it wax dëgg maa ngi woon ak beneen opposition, beneen leader bu ñuy wax Idrissa, moom it aksiwuma ci. Ah, mën naa am xëy na dimanche bii di ñëw ñu yeggale ko, wala ñu delluwaat ci suñ mawdu bu njëkk ba rek. Su ko defee kon ñu ndokkee leen beneen yoon. Dama bëgg wax ni alquran suñ borom daa wax ni ma farat naa fil kitab min say. Alquran lépp ngi ci, lépp la traité, bàyyiwul dara, bàyyiwul dara. Xanaa yow mu fi nekk daal di jéem a maslaa yii di, waaye alquran bàyyiwul dara. Ba ci jigéen ji toog ci waañu yi di taal gaas bi war a togg ñam wi, alquran wax na ni muy taale gaas bi ak ni mu koy toggee. Nim koy togge. Ah, bu dee suñ réew mi nag réewum layig la, alxuraan bokkut, alxuraan bokkut, sunna bokkut. Waaw yéen xanaa du ngeen ay julit ba ni alxuraan bokkut sunna, bu ñeen aha kay bàyyi leen ñuy julee ko woor rek. Waaye suñ mbirum àddina moom génne leen ci alxuraan ak sunna. Waaw julee woor nag ak tudd doom ak maye jabar, kooku moom joxaat nañ ko alxuraan. Yéen waa alxuraan moom bu loolu jotee rek ñëw leen, yéen loolu rek lañ leen di doye. Yéen moom loolu rek moo tax koo dégg mun la borom alxuraan la. Maa ngi dégg ko ma ay lanu daara, ay lanu daara. Yéen li ngeen war a yittewo mooy système, système bi jóge fi, système laïcité jóge fi, moo war a doon seen combat. Bu ngeen nee nag dañuy jaar fii ba jot ci door a changé système bi, loolu du dëgg, loolu du dëgg. Mënta nekk da ngay xeex système bi fi nekk bañ nangul la ko kay. Te mooy da ngay taxaw di xeex ni parti l'islam dafa war a am. Pourquoi pas képp koo xam ni tuddee nga sa parti isbul xaq ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la. Lan moo tax ku fi tuddee sa parti madlabul faw say ni ñun la du fi amee, ndax loolu mbirum diine la? Loolu ngeen war a xeex ba pare bu ngeen di xeex. Waaye dugg ci système bi niin ci diwuk tiir gi xonk cur génn naan bu mu weex laa sol, ku lay gëm? Kenn gëmu la, kenn gëmu la. Da ngeen di politique rek, dem leen politique yi. Waaye jot ci nguur gi, ku jotee nguur gi ci système bi, ci système bi nga koy doxal wala doo fi toog. Nguur gi ku ko jël ci système bii muy doxe, système boobooy continue wala yow doo ko nettali. Waa système bi dañoo dof ba di la bàyyi pale ngay continue naan da ngay sensé système bi. Ñu lay massacré nga jóge fi nga naan lan? Système bi ngeen di xeex ba gagné ko ci terrain bi. Ñu ni léegi kat kenn ku ne am nga droit sos sa parti tudde ko isbu tarqiya. Am nga ci droit. Am nga droit créer sa parti tudde ko madlabul fawsa yi ni. Am nga droit créer sa parti tudde ko mawaay bu naafi. Du liberté lañ wax. Kenn ku ne am nga ci droit. Bu ngeen xeexee loolu ba loolu sotti nag, waaw kay su boobaa boo jotee ci nguur gi bëgg koo soppi système bi fi ne, kenn du ci sañ a wax. Ndax dañu xam ni lii nga représenté wu nit ñi trahiru leen, xaaroo ba yegg pale soo ko bëgg a indi leneen. Mohamed Mursi ma nga ne bim ko defee. Te pourtant ñoom seen parti bi dafa leeroon sax. Ñoom leer na leen ni ñoom ay salafiste lañ. Ñi leen woteel it xam nañ ni ay salafiste lañuy woteel. Waaye tëriwul bañ duggee ca ngóor ko sax bëgg a doxal salafiste, nan lañ leen def? Nu leen américain yi def? Jële pale ci bu gaaw doxal lañ bëgg a doxal ñoom. Ma gars yi mbir yombut de, il faut ngeen def attention, ngeen def attention. Man nag sama yoon ci politique, man politiquema politique, waaye xam naa nag niñ koy defee. Gars yi di politique moom xam naa niñ koy defee, waaye man politiquema de.
wala bok man buma dee politique sama politique yépp ci alxuraan la jëm ak sunna ak Serigne Touba jeex na man politiquuma. Waaye nag ni ko gars yi defee nii seen nax yii daa mel ni dama leer ba mel ni sama rëdd baaraam seen nax yii. Comme nag man yàlla dafa dogal ndaw ñi coxeel gi ñu am ci man topp gi ñuy topp jataay yi conférence yi waxtaan yi looloo tax munumaa ñàkk bañ di wax ngir yee leen. Ñoom léeg-léeg danañ far fi barab danañ bëgg mbir ba tàggalikoo seen sago ba boo leen di wax la cay dëgg duñ la nangoo déglu. Waaye nag buñ demee ba ca kanam danañ ne ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax démb dëgg la waaw. Waaye nag man bu fekkente ni xale bu ndaw dafa feebar nga bëgg koo pikir pour mu wér mu jooy ni la bëgguma pikir bi baaxul ci man nga bañ ay jooyam tax nga dencaat sa pikir feebar bee koy rey pikir ko rek na la saaga na la mat na la gajji waaye pikir ko rek. Su wéree dana xam ni bam lay saaga ak mat ak gajji da ngaa bëggoon mu wér dong amoo benn intention ci pikir bi lul bëggoon mu wér rek. Lii dong moo tax may wax ak ndaw ñi di leen yee léeb naa leen kàll naa leen di leen yee rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndarxa yut sotti addina du benn bis bu leen nangu kenn ku yàlla bind ku leen di jaral ngeen di beccingal seeni waajur. Suñ bi internet bi nga xam ni fii ak cent ans mi ngi rulle mu wóor la ni yow doo fi amaat cent ans te di moo bàmmeel nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay camara wër la nga ni diw ma gënal sama nday ak sama baay te kooku ngay wax du yonant du walliw la xawla wala xuwata te wax gi mu koy wax daray àllaaxira taxut ëddinaa tax saxaaba ya waxoon yonant ni ko yaanu gënal sunuy nday ak sunuy baay waxunu ko ci seen teyog bakkan yonant moo leen wax ni bala seen ngëm yàlla gee mat da ngeen a wax lii ñu door ko wax. Waaye gis nga ba alxuraan ñëw lu mu wax waxada rabuka ala taxbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku nit mu ne bu leen fàtte seen ñaari waajur lu ngeen fonku nit mu ne bu mu tee ngeen warmaal seen ñaari waajur lu ngeen fonku nit ki mu ne bu mu tee ngeen jox seen àq seen ñaari waajur. Waaye nañ dund lii waay bëggal nit ki fonkal nit ki respecté nit ki defal ko loola loo bëgg defal ko waaye bu mu tax mukk nag ëllëg ñu mën laa waar ni la hee yaa fi becc nga loon sa ñaari waajur malaaka yi dañ lay waar ëllëg yow mal xeam ni la kaay yaa waxoon fii ni diwale gënal sa ñaari waajur malaaka yi dañ lay waar bu la ko dara jaral bu la malaaka yi waar déedéet bul nangu malaaka yi waar la yow mal xeam bëggal ku la soob defal ko lu la soob àndal ak moom nu mu la soobee waaye bul fàtte sa ñaari waajur ni bëgg waxtaanu neex bu mu la yóbbu mukk ci ngay wax lu sari at tere wala alxuraan tere ko daam la wax ni kenn du ko kafe daam la wax ni kenn du ko kafe ay waajur duñu desu ko kafe. Sallallahu alayhi wa sallam li ko yàlla di wax ni nit ñi ne leen yonent bi gënal seeni waajur seen ngëm dooga mat ànd ak loolu lépp. Benn waay ñëw na ni Jalañ ni ko dama bëgg ànd ak yow suba dem jihaati ndax ma sahid dee ci lislaam dee ci jihaat ja sallallahu alayhi wa sallam ni ko ana sa ñaari waajur ñi ngi dund kenn ci ñoom ñaar a ngi dund mu ne ko waawa waxuma la kenn sa waaye ñoom ñaar ñëpp nga fay dund yonent bi ni ko foofa laa la yebal mooy sa jihaat dellul foofa laa la yebal mooy sa jihaat. Waa xool leen jihaat ni mu toll ci lislaam yonent bi di ko compare ak al ihsan fil waliday ni ba leen wax jooju rafetut kenn du ko wax ci public diwoma gënal sama ñaari waajur yi kenn du ko wax ci public ëpp naa wax même bu fekkee ni sax sa cofeel ci moom sa mbëggeel ci moom ak lu mu foor
na nga garder nak sa ki waye dal am na yo xani mom deug deug doyna wa wop lolep nak bëgg la yent ci bir ndaw ñi rek xam ni ngeen mel ci man rek fo tourner ku le seen xamé la sax yalla xam nako barki demb dama joggé ab dej bima ñëwé ba ci crossman bi ma wara taxaw pour jël tali bi may bayyi auto yi di jall

yaram dal di daw xel ci ataya ji dag nana def ci ñew ni ma am edde seigne touba ni ma mang lay diglu guddé beccëk yama tax am li yama tax am jom yama tax etc etc li dong motax yeen daw ñi may wax ak yeen waye man bañuma samba bañuma demba man xam nga luma bëgg deug xam nga luma bañ ay tiaxaan jeexna deug rek la bëgg man dama bëgg dal nit boy andal ak mom ci deug benen bi ci dess moy nga nangu xalaat yu wuté monu fi indi annas mukhtalifun ñepp bokku ñam loolu nga nang ko fi limay wax wax lima gëm nangul na keneen ki lim gëm ci kaw mu tek ko ci bas yu leer indil ma alquran ak sunna muy salafist bi muy wahhabist bi lim wax te layal ko ci alquran may lima wax te layal ko ci alquran ben ma convaincre ko mba ma convaincre ma te man gëwma ni dana ma convaincre ndax ulama wu tasawuf dama xam seen digeunte ak seen borom fa seenu ragal yalla toll nit nak bu fekke ni dañ la man damay jëfëndiko taqi taqi moy wax lo gëmut koku warutu la doy ci sa diine warutu la doy ci sa adina deug deug kuy jëfëndiko taqi taqi moy nit ko xam da nga mel ne kak tor lo tok nuro ak mom lo tok nuro ak mom dang koy gis sax même ba ci tariikh yi di ko xam ni neena ab murid la waye boko fekke ca tubab ya ñom gourmes do len xamé mëna ko xamé wa gourmes loolu mu doon loolu mu doon loolu melokanu max la max wa max max moy ñew duggu ci sa biir bant bi max ko bam funux te do ko yek da ngay laal rek muni te sax motax ngay gis sax way jur yi leg legi ñu gis ben way baye ko ak seen dom muy and ak mom ñu and ak mom dom je day xey rek ñew baye bi wax wala yaay ji wax munu ho mer yeen da ngeena tardé seen affaireu bidaay yi neeku ma ci sa fitni reus fekk na bo mah gafa jaar de muta sa bo xey yeengalal bant bi xol ba xam ndax mah du gëna ko wala dit boko defut da ngay xey rek wax sa dom ñu la way way way goor gi man seen bidaay yi seen affaireu bidaay kon dal seigne moudou ñu yamale fo waxtani assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala baraka ñi ngi ndokkel nak mbolam diaspora bi di len ñaanal yalla di sakku ci ñaan rawati na suñu bokk yi nga xamni ñoy and ak ñun ci daru ya ulumuddin ñom serigne cheikh john ñom nekk fofu ci amerique ñom serigne wali fay ak soxnaam soxna jeynab ak xalé yi ñep ñu ngi len di nuyu di len ndokkel seigne ko safal naka noni tamit seigne mohammed diallo ñom ñep ñu ngi nuyu tamit serigne mukhtar sar serigne mukhtar sal nek fele ci angleterre ñom cheikh fall ñom ñu ñep ñu ngi fofu ci angleterre seen taxaway mukhtar sal sax mi ngi ma doon wo sank rek bi nemiku ak ñaan jazakum la khair ji sayyi kon dal kul antum wa kul amin wa antum bi khair ci at mu bes mi nga xani mom lañu duggu di len wax jazakum la khair ji sayyi di len ndokel jere ngeen jef wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ci seen émission bii ñuy tuddee Minhajul Abidin ila Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee fii ci Sénégal. Waaye xam ngeen ni jamono bi ñu toll defe naa dañu ni heure bi dafa sensé, heure bi dafa yéeg, moo tax fi mu ne day nekk ci 3 heures insha allahu taala. Ñu ndokke leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Ginaaw bi ñu leen jégaloo ci sohu Ramadan al Mubarak bi ñu génn di weeru koor, ñu ndokke leen ci balu leen xaq, bal leen xaq, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan. Yàlla dafa dogal ci mbaaxam ak ci yërmandeem ak ci tabam waxtu woo xamante ni nit mi ngi jëflante ak ay bokki nitam, muamalaat yooyu di dox seen diggante di ñàkk mus njuum te am ca defe. Loolu ngeen jéggal nu ko, ñu ñaan suñu borom mu boole ñu jéggal ñun ñëpp ci war may yonantam bi alayhi salaatu wassalaam. Tey nag dañu bëgg waxtaane benn mawdu boo xam ni mawdu bu tuuranke la, ngay dégg nit di ko waxtaane. Ni nga xamee ni jamono yële ca gannaaw waxtaane woon naa fi afatul lisaan. Afatul lisaan mooy lan? Mooy gàkk gàkki lammiñ, ay salbiyaatam, lammiñ ak ay négatifam. Dafa néew ci mawduhaat yi wala ci muhaadaraat yi ñu di ko waxtaane, te muy lu am solo. Dama xamul ndax fii laa ko waxtaane woon, waaye ci rajo wala ci télévision Al-Mouridiya waxtaanoon naa ca li ñuy tuddee afatul lisaan. Waaye xam ngeen ni émission yooyu yu gàtt lay doon, guddul, tuuti rek laa ca wax. Waaye sama mawduu tey dama bëgg nu waxtaan ci afatul ayni. Afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nekk ci bët. Bët ak balaa yi ci ne, nga xam ne dafa am ci jaam ñi, jaam ñoo xam ni yàlla daf leen a bind ba noppi def ci ñoom salbiyaat yooyu, def ci ñoom négatifu bët, nga xam ne luñ xool rek mu yàqu, luñ xool rek buñ ko yéemee loola daal di yàqu. Moo tax nu bëgg waxtaane afatul ayni, salbiyaat yi nekk ci bët, négatif yi nga xam ni moo nekk ci bët. Bët ni mu amee ay négatif noonu la amee ay positif, ni mu amee ay salbiyaat noonu la amee ay ijaabiyaat. Am na bët yoo xam ni luñ xool, luñ ci jublu rek loolu la yàlla di def tabaraka wa taala. Danañ ko waxtaane xëy na. Am solo boo xam ni bët am na ko solo, influencé boo xam ni bët mën na koo influencé mbir. Jeexital boo xam ni bët mën na koo jeexital ci mbir. Moo tax ay ayatul quraan yu bari yuy wax doomu aadama mu téye ab gisam, ay hadis yu bari yuy wax doomu aadama ni ko na nga téye sab gis, ndax sab gis dafa am mën naa influencé ci mbir, mën na caa jeexital, mën na caa def tahsir. Kon na ngay garder bët di ko sàmm, di ko xool loolu mat a xool.
lo tax sun borom tabaaraku ta'ala wax ci téeram bu tedd bani yow muhammad alayhi salatu wassalam qul lil mu'minina yaqdu min absarihim wa yahfazu furujuhum shalika azka lahum inna allaha khabirun bima yasna'un lolu ma nga suratu nur yow muhammad alayhi salatu wassalam waxal ma way gem ñu goor ñi neeleen nañuy sajj seeni xif nañuy dam seenu gis nañuy limiter seenu xol buñ ca noppé nañ séré sentir nañ tak seen ñoruk tubay xolal bu ak ñoruk tubay niñ soré waye sun borom tabaaraku ta'ala def liñu tuddé mukharana baynal ayn wal farj sun borom dafa def mukharana ben comparaison wala ben lekkelé digënté bëtt ak sawukaay digënté bëtt ak sawukaay ñom ñaar la yalla comparé ni yow nit waxal muhammad sallallahu alayhi wasallam sama jamm ñima gëm neeleen ñaar ñi nañ mako sammal ñaar ñi nañ mako sammal muy nak loolu kat mo gëna sell ci ñom ëlëk moy tax ñu téxé ndax man yalla dama am expérience nit mënu ma neub dara aya bobu goor ñe ko taxaju sun borom tabaaraku ta'ala wax yonent bi ali salatu wassalam ni ko waxal ma goor ñi lool dal ni gees jigeen ñu gëm yalla ñi ñoomi tamit ni yow muhammad sallallahu alaihi wasallam qul lil mu'minat yaqdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna yow muhammad sallallahu alaihi wasallam waxal ma way gëm ñu jigeen ñi neeleen ñoomi tamit nañ limiter seenu xol nañ sajj seeni xif te buñ ca noppé nañ waddu seenu skumba bam deugal nañ tak seenu skumba bam deugal lutax man yalla comparer beut ak sawukaay niñu soré moy beut xam ngeen ni bu xolé lamuy gis budé bakkar la budé lèr la da koy xëcci sanni ko ci xol su ko defé xol bëgg ko bu ko xol bëggé tank dal di ko tambalé dox ni nga xamé ni goor bu sajul ay xifam man na gis forme jigen jo xamné du soxnam mu fitnal ko bam jaral ko solo dal joxanté ak mom randiw non la amé ci jigen jigen mom tamit bu fekkenteni du sajj ay xifam bëtam man na dal ci goor go xamni dana ko xemem ba mu jaral ko momi tamit joxante ak mom randiw motax yalla ni kon likoy sabab muy xol ni ngeen koy sajj ni ngeen ko limiter ni ngeen limiter seenu xol bëtt momu mu am ci bëtt yo xamni dañu am toke luñ xol mu yaq jigen man na yore ben comportement bo xamni man na rombu goor mu xol ko ni ay diw rek mu doxé fa dootu am dom faaw jigen man na rombu aw goor wané ay formam ñinga xamni yalla da séri beuti toké ta xamoo ñan la nga rombu leen rek ñu ni ay wajile sis ndaw kéro ngay noppé am dom wala kéro ngay noppé am wiru yaram doktoro doktor da nga fa dem mu deppalay appare du gis dara fekk beut la doktoro doktor man nga fa dem du gis dara beut bobu man na la top ba duggal la ci bammel danañ ko waxtane beut bobu man na la top ba loli jënti du li jënti ko mom beut bobu négatif yi beut beut yi négatif bu la xolé bu né ay rek wal yas billah kasalika goor gi nonu la rawati nak suñu jamono bi ñu tollu muy jamono réseaux sociaux xam ngeen ni
jigen ñi dañoo xewal lepp luñu def estatiko lepp luñu def partager ko lepp luñu def wan ko nit ñi wéru koor yu ñu genn rek doyna ci exemple lo gis jigen jo xamni dafa defar ndogom yalla may nako katanu lu nek mu man ko jënd dal di lal ay napam ci ndogom dal di filmé esthéti mu tassare ci réseaux sociaux yi am jobbe ndjay wala am mbay ndjay man nako gis mom bo démé ñaari wër lekut lu melni mu ni ay wajile li ndog bu ma ci jotone nga lek ndogu la kéro ngay noppé am jamm bir bu metti ngay faatu walé bir bu metti ngay faatu walé sun borom ni kon nak bayi len lu ngeen gis seeni bet dal ca ngeen yiem ko ndax lol day tax kat ni tumal la ni yow ndeke aji botu nga so bi dafa am toke wa yow mi nga xamne tamit mbir mi bu ñewé ci sa kaw lay dal ya wara jëk moy ci niku motax ñu bëgg jigen ak kudul jigen muy sollu jot te fatte sa yaatu bo xolé goor ñi ñaw bi ñu xewal legi yere ni ñap ci saw yaram man yaakar na ni xuma meter rek genn wala la xuma ñaari meter da na ñap ci saw yaram rek nga melni rokk bu ñu taxawal ci goor ci goor boole ko xamni yalla dala bind nga am ab togu kay mune ñap ci sa togu kay nga melni jigen ji dox ci mbedd waliyas billah te fekk bo defal lila l'islam wax jot fatiyatu kenn du gis sa forma kenn du gis sa forma kasalik yow jigen ji bu fekenteni mom tamit non la jigen ni ñom ñoko ci jublu ñom jigen ñom ño ci jublu liñuy ñawlu dañ lay wax ni la li ngay ñaw na séré ci man ñom lool lañ lay wax ñom dañ koy wax teyeri li ngay ñaw na séré mune ñap ci saw yaram nga rombu goor gu am petit toké mune ay rek su adina yaq bo amul won jëkkeur man nga fa doxé doto am jëkkeur faaw ken dootu la bëgg ko waxal ba défé ni d'accord ci dess rek mu naax say ni ngelaw ko wax ba yaakar ni rek suba mu ñew mu naax say ni ngelaw fekk bëtt fa jaar dé nga diko jëñ ay rabak faru nangam fekk bëtt la dé bëtt afatul ayni négatif yi nekk ci bëtt motax yalla diko comparer ak saw kay ndax lum gis dana jema découvrir la ci gannaawam mom bëtt lepp lum gis dana wax xel niko li ma gis kat ci ab tar ci kaw ni rek amna benen tar bu ko dakk ma nga ci bir legi fexé ko gis su ko defé borom dootu nelaw nonu ma amé tokay bëtt nga xamni luñu xol buñ ko yéme mu yaq non la amé ay ijabiyat ay positif amna beut yo xamni sen nagu beut sen mbarum beut dafa positif luñ xol rek lañ ca nam ci lu bax rek lola cey am lol nak mi gëna bare ci waliyi bari nitu yalla yi bari da ci am ñom ño xamni sen ijaba moy ñaan yalla mu nangu seen ijaba yalla ngi ko def ci seen mbarum beut yalla ngi ko def ci seen mbarum beut luñ xol luñ ca nam rek luñ ca jublu rek yalla def lola subhanahu wa ta'ala amna ci nitu yalla yi ño xani non lañ mel misalon nako ci ben nitu yalla bu toog ak ab talibem talib bi diko poser question niko waaw ndax sun borom amna jam ño xamni sa bu ñaané rek yalla nangu fa saasa mu ne ko waaw yalla sax day amna jamam ño xamni buñ xolon montagne mi te djublu ci muruy sax montagne muruy dal ni ges montagne ma rek montagne ma dal di ruy ci kanamu talibé bi fi sasa ma joxé won misal ni cheikh abdul ahad mbacké radiyallahu anhu bok na ci ñi yalla mayon ijabiyat ci mbarum beutum moy cheikh abdul ahad xam ngeen ni mi non ngeen ko ci muy sol ay wër yu ñuul ay wéram yoyu bu ko tekké bani jak dara lum ci djublu yalla def
ma joxon misal ni jamono bi nga xamé ni Senghor mo nekkone président wu Sénégal té Cheikh Abdoulaye xam ngeen ko mom tawhidam da melni Sayyidina Omar ni Omar bañ ab yéfer non la Cheikh Abdoulaye Mbacké bañ ab yéfer Omar waxul dara ci yéfer Omar néna man lima xam ci yéfer moy ray rek Cheikh Abdoulaye nak waxul dara ci yéfer lolo tax bi nga xamé ni Senghor yor na réew mi ay rabam djibul Senghor waye boba doomi Seigne Touba yi fi nekkon ñom dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg lu morom je bëgg ka ci dess kéraw la koy suur dañoo wor malante ba nga xamni lu morom je bëgg yow même boko bañon doto ko ñëmé feñal ni da ko bañ ñom doomi Seigne Touba yi non lañ meloon radiyallahu ta'ala anhum jami'an bi nga xamé ni Cheikh Mahamoudou Fadal an nak Senghor Cheikh Abdoulaye ñen ñi nenañ ci xélam rek la ko wax ñen ñi ni ci mbolo la ko waxé won dal ni dégg na Senghor dana fi ñew waye bu ñewé dana ko pis sama bëtt bi mu yaqulé dana ko pis sama bëtt bi rek mu yaqulé comme boba Cheikh Mahamoudou Fadal mo fi Seigne Touba té khalifa Seigne Touba jamono bu togué ci khilafa gi rek day dal di connecté wu ak Seigne Touba direct xuma lan moko yeggal Seigne Fallou Cheikh Mahamoudou Fadal wawut Cheikh Saliw manam wawut Cheikh Abdul Ahad niko bu Senghor ñëwé defal nangam dedet day nañ ma andil radio ba rek ñu andil ko radio bi muni Senghor nga fi waji ñu waye bu fi ñëwé kat bu ko kenn pis nako ñepp ni jak mom xamna ni bu joxé ndigal Cheikh Abdul Ahad dana def ndigal lim wax Cheikh Abdul Ahad dal di genn ci lam naron genn ci lam naron waxon na ko ci benen waxtaan mani yalla dafa dogal ko tay 2000 manam mu jumul dal 2012 wala 2011 ci wéru muharram fukki fan yak ñaar ma joge Touba dem Mbacké Kadior fekk yag na ma gis ci téré yi ni wax mam cheikh ibrahima fall nim jaayante won ak seigne touba ci mbacke kadior ma dem fa nak di visiter lolou ngir beug ci tax sama beut bi yalla dogalé may dem ma ngi and ak talib seigne moudou bu sa jeng bu mak bu ñi wax tala touré mu ngi dund ba tay moma don gungé ñu and ba nga xane ma ngi dugg mbacke kadior sama xel ni da melni cheikh matilay mi ngi fi cheikh sidi muhtar dañ gënon ko menti seigne cheikh matilay mana alquran dañ non wa ato buyut min abwabiha boy dugg ci kër te bañ sa yéra xott ko jaaral ci buntu ma dal di jël sama téléphone wo serigne abdou assis majalis sama wëlëre la ñi nga xamanté won dakar wo ko telephone ni ko maangi ni di dugg Mbacké Kadior te dama beggona gis Cheikh Matilay Seigne Cheikh Matilay te alquran daf ni wa atu buyut min abwabiha mu dal ni ma jël numéro bi ma lay bëgga jox dal di may jox benn numéro ni ma wota ci bo ci wota di nga jot ko ñi wax Cheikh Ndiay ni ko ma leen boole ma wota jot Cheikh Ndiay mu ne man sax maangi ni ci biir kër señ bi ñewal bo ñewé dag ma fi fekk bu ñewé mu and ak man ba ci Seigne Cheikh Matilay ma ñëw ni ak mom ni ko man de dama ñëwoon ngir di visité jeexitalu jaar jaari mam cheikh ibrahima fall ci bi muy jaayante ak seigne touba fi ci mbacke kadior mané ko nak dëgg la sax mam cheikh ibrahima fall sama mbokkum dérat la waye bok giñ bok dérat taxul ma ñëw diko visité ci da am lu tax ma ñëw di visité barab bi mané ko ndax mam cheikh ibrahima fall soxna seyna bu ndjay mi ko jur ak fatim penne ndjay mi jur sama wajur wu gor ño bok dem ndjaré mun ma koku dey sa mbok mané ko budé ci sama walu nday non la démé fati amar ndjay mi jur sama wajur wu jigen ak mam cheikh ibrahima fall ño bok dem ndjaré kon ci walu nday ci walu bay
deret la ci man mané ko waye nak lolu taxul may ñew diko visite ci li tax deret ji taxul muna mané ko l'islam ak cheikh ahmadou bamba di gëm ak cheikh ibrahima fall moma taxaju mu dal di ci mbik mbik mu reuy dal di wo ndaw niko andal ak diw mi na nga dem ak mom barap sangam barap sangam barap sangam bo ho joge na nga and ak mom dem ngi gis bamba nang ko won fa cheikh ibrahima fall sukkon ñaari beuti wom ya di jaayante ak seigne touba nang ko ko won dal ni ma jugal and ak mom ngeen dem te ñew bimay jog munima bo genee ci sama buntu keur bi amna luñ fa tabax luy nuro ben seterne bu ndaw muni waw munima ak dakara fa nekkon dakar gogi kérok ba cheikh ibrahima fall ande ak ñe seigne touba yoni won ba ñewé doy dugg mbakajor ñom ñu am fuñ ko taxawlo ñew yeggal seigne touba ni ko and nañu gan seigne touba ni leen ko na aksi muna mané cheikh ibrahima fall ci taatu dakar gogu la fekkon seigne touba ñom ñaar taxaw nañ fa taxway bu yagg di waxtaan munima da tombe ak sax boba teulibi di bayal seigne touba tolam bi ñu tudde won tol bamba muni kérok la cheikh ibrahima fall taxaw ak seigne touba ci taatu dakar gi ñi waxtaan ñom ñaar di waxtaan waxtaan wu yagg yagg neñu soga jitt la ñom ñaar dem feñ wax gi gis bamba bañu agge seigne touba tok cheikh ibrahima fall sukku ñaari beuti woom def ak seigne touba mu baya lolu seigne cheikh matine momako net bama joge ca gi gis bamba nak mu am xol bu sedd lol mané ko man day mbacké big na mbik mo xamni dal buma sañon nga jox man digal ndax seigne touba néna la taf'alu shay'an bi khayri isni fal isni sartun bi khabuli sa'an bu len def dara te amu len digal ma bëggon nga jox man digal ndax man kat dama gis mag ñi ñu daan jang ci suratu yasin lim sangam di ca ñaan yalla di faj aaju ja ma bëggon nga jox man digal buma démé jang lim bobu ci suratu yasin sun borom bayyi la fi ba ngay seigne touba nun ma mayna la ci digal li tax may netti li moy li may bëgg wax modi ni bimu waxé loolu ba nopi daf ni tekket ay wéram momit xam ngeen ni da daan tak ay wér lu bari muni tekket ay wéram ni ma jak ab dir dal ni ma dina la dimbulé ci sahir ak ci batin man alhamdullilah rabbil alamin muni ma am nga daara touba mané ko amna jumaay tabax te yoonu njurul wolé muni man day yoonu njurul wolé sax alhaji muhammad lamin bara joxna ma fa téméri pak suma ñëwé touba na nga fa ñëw dana la ca jox loolu yalla dogaluko ndax bimu nekké khalifa dewuma fa banim génné adina yalla dogaluko biñ waxanté loolu man ma déparé fa ñëwaat ben bis may waxtaan ak borom xam xam bu mag bu dëkk touba khalifa la ñi waxtaan ci tasawuf bama koy xamal nit yalla yi amna ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt luñ xol rek luñ ci bëgg yalla def ko bima koy wax lolou te mom xamul won ni demon na mbacke kadior biñu wax lolou munima ah man de diw sangam tudal ma kenn ci njabotuk seigne touba diw sangam de mas na ma ni seigne cheikh matiley ijabam mi ngi ci mbarum beutam lum xol rek lum ci djublu yalla def ko batay nit limoko sax ni man jaar nak fen nak seigne cheikh matiley sax waxumako yalla xam nako waye moma netti lolou ma dal ni alhamdullilah rabbil alamin da waxon fele ma waxat ko fi te lolou ñu bari ci tundu wa seigne cheikh matiley dekk nenañu bu massaana manam maral wa tundu wo buñ dajé ñew diko siyaré ci ngir mu ñaan yalla ji taw neñu day tekki wér yi xol leen nday jor ak tamoñ takkat ay wéram ni dem leen buñ démé rek mu dal di taw lolu netti nañ mako kon wali yi amna ci ñom ño xamni seen ijaba mi ngi ci seen mbarum bëtt bo gisé may faral di wax ni ñu bari légui téléphone taxna mënatu ñu am barké ndax lu tax dañuy bëgg jog wara siyaré ji ben nitu yalla wayé tayela dem tax ñu yëkëti seen téléphone woté ni ma ngi siyar té pourtant bo démon bam xol la ñaari bëttum rek mën na am mo upp tiyaba ci yow moy upp ndariñ ci yow téléphone gog nga woté loolu la seigne touba junji ci nahju qadail aj néna fa nasratul hubbi min saykhi ila muridihi hiya al masaya wal hula seigne touba néna gendiko serigne bu mat serigne dina ko ci ab talibem gendiko go xamné gendiko yirmane la te moy lam ci djublu rek néna fa sasa la yalla di yëkëti ay dara jam faj ay ajom kon lego lek nga waxu ba ca kanu serigne ba sukku siyaré ko a dana ci am solo ndax gis gim lay gis ndax waxnako ba tay seigne touba néna ci masalikul dinan
da am ci walu yi ño xamni bala ñu la manal dara da nga sukk ci seen kanam am walu yo xamni bo neewon ba mbadaxul bo leen woy ñu fekk la fa kon dara ji da paté waye doxon dem ba ci señ ba dal waye legi telephone yi mo nako xagn telephone yi mo nako xagn legi da ngay wote rek ni dama wote won pour don siar rek waye jeerulul sol saw dal jeerulul sol saw dal te pourtant bo solon saw dal yalla mën na dogal nga doli ko ci barké yalla mën na dogal nga doli ko ci tuyaba yalla mën na dogal nga doli ci ak taxé yalla mën na dogal mu fangal la sax deew mbettel gula wara nedal deew mbettel gula wara nedal fa nasratul hubb min shaykh ila muridihi hiya al masaya wal hulala señ touba wax neena gendiku waliw bu mat waliw señ bu mat señ jeme ci ab talibem day yekati ay darajam ak maqamam di fajj ay ayom nonu mu amé nak ci waliw ño xamné dañu am ijaba ci seen mbarum beut non la amé nak contraire bi moy beut yo xamné ñomit luñ xol rek mu yapp luñ xol rek buñ né ëy rek mu yapp may kon lolo tax doom adama bi wara defé santane yalla wali yi may wax pour nga gis seen mbarum beut ak jafé mom kay sa boy wir wiri sax ba seen beuti dajé mom mu daldi sajj ay xifam mom pour nga gis seen nagu beut ak jafé ñom wali yoy may wax ak jafé alquran daf ñuy netti ni yowmal khiyam ñi nga xamni li leen yalla santone defuñu ko ci seen beut moy duñ xol luñ wara xol dañuy boyal seen beut rek lu leen ne xol aw ray jambour ñu xol netalu jamb mom dal lu leen ne xol dañuy boyal rek ñoñu deggug yalla gogi mo waxon mom yalla ni sama degg gi sama ndigal yi moy sa degg na ngeen ko sam neñu yowmal khiyam ñi nga xamne nangu wuñu wona sam lolu buñu dekke yalla da leen di gumbal dañuy sil makha yowmal khiyam alquran biñu ko misal khala rabbi lima asartani a'ma wa qad kuntu bashira wayo yalla lutax man bama nekk adina nga may ma ay beddu ni jar may gis nga bayyi bama de deki nga gumbal ma lutax dom adama koy poser yalla yalla niko da nga gumba won ci samay ndigal ba nga nekk adina nangu wala gis samay ndigal nangu wala ko top motax bi nga ñew fi mo gumbal la khala rabbi lima asartani a'ma gumbal dom adama djuroom ñaari ciir yi ko yalla defal ciir bu nek nihmatun minallahi la ciir bu nek xewal la yalla mayulako ni rek pour asar dedet xewal la gu bayiko ci yalla mu laaj nga sant ko ca loxo dafa laaj nga di ci sant yalla beut dafa laaj nga di ci sant yalla xewaluk beut nga ci sant yalla xewaluk tank nga ci sant yalla xewaluk deg nga ci sant yalla ndax doomu adama judduna te amuko kon sa xewaluk beut la nga ci sant yalla ana no ci sante yalla moy beut bu mu xol luko aram lolou moy sante yalla ci xewaluk beut moy beut baña xol luko aram motax ulama wa tasawuf dañuy wax nan ash-shukru bi ni'matillahi khaddul bashar manam santu xewaluk beut ci yalla moy lan moy khaddul bashar dam sab gis baña xol lula aram dam sab gis القران دفني قل هو الذي انشاكم وجعل لكم السمع والابصار والافئده قليلا ما تشكرون من يالا يا محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيغا خامني نيلين من يالا مالين بند مالين سوس مالين كريا من كرياتير بي مالين كريا بما لين كريا با نوبي ما ديفال لين اك ديغ ديفال لين اك غيس ديفال لين خول بو خلات اك بغه كا باج نونو ما لين كو ديفال نك وايي نيما لين كو ديفال نين نيو تي نيوم نيوما تي سانت khalilan khalilan ma tashkurun khalilan sun borom neena ñu neewama ci sant ñu neew ci li ma leen defal ci xewal xewaluk beut xewaluk gis xewaluk nopp xewaluk tank xewaluk xol waye khalilan ma tashkurun sun borom neena ñu neewa ci sant de ñu neew tantuk xewaluk beut moy lan moy baña xol lu haram baña xol lu la haram
tantu xewlu bon moy lan moy baña xol alali jambur djublu ci mu yakule djublu ci mu yakule lotax ulama tasawuf nak di wax ni khadul basar yurisul hikma wa basiratul khalb ulama tasawuf dañ ni ngay dam sa gis baña boyal sey beut lula neex xol mune xam nga lum lay jural bo de dam sa gis bo de limiter sa xol muna mune xam nga lum lay jural sases day tax yalla jox la sases hikma day tax yalla jox la hikma mune way du ci yam day tax yalla jox la basiratul khalb xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz xol bo xamni bu borom tudde mu yeur la ul mahfuz sases moy lan moy yalla dila wan ay xam xam dila jox xam xam xam yo xamni nekul ci tere yi ngay wax ak nit ñi xam xam yo xamni nekul ci tere yi koku moy hikma yalla mayen nako ki ñi tuddé luqmanul hakim yalla mayen nako ko ulama taxo nak nenañ bo bëggé yalla may la sases del dam sam gis del limiter sa xol bo bëggé yalla may la léru xol ba nga man diir la ul mahfuz del limiter sa xol sun borom neena in tataqallaa yaj'al lakum furqanan in tataqallaa yaj'al lakum furqanan alquran la ma nga suratu nur bu fekke djumma sun borom dani bu ngeen ragale seen borom bu ngeen ragale seen borom muna mun yalla defal len leru xol furqan borom xam xam yi mu fasiru ni dañ ko firé nurul qalb nurul khalb in tataqallaha yaj'al lakum furqanan bu ngeen ragale seen borom bay limiter seen xol ragal seen borom bay moytu lim téré yalla defal len leru xol yalla defal len leru xol mané kon yow mi nga xamni xam nga ci sa bop da nga ami ba ci toké war nga ragal yalla ci sam sam gis bañ di xol doom adamay rawatina julit ñi te jublu ci yaqule manam ñu yaqule buñu sété yonnante bi alayhi salatu wassalam mi yalla yoni sayyidil awwalin wal akhirin alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni yeufari makka fexel nañ ko guddii fexel ko beccëk mënuñ ci mom dara yalla ar ko xam nga nuñ defa dañu dem xoli dañu dem ci ñi nga xamni ñom lañuy tuddé ahlu salbiyat ahlu negatif borom bëd yi toké yi borom bëd yi nga xamni luñ xol mu yaqku ñoñu lañ dem dajalé leen ñoñu la ñom jobbe njaay ak ñom mbay njaay ak ñom ñoñu lañ dajalé indi leen fay leen alal ni leen dañu bëgg ngeen xolal ñu muhammad ndax mu alku xolal leen ñu muhammad ndax mu alku kay leen xolal nuko yeen ñu yere bu ci toke yi kay leen xolal nuko ndax mu alku ndax ñom siiw nañ ci luñ xol yiëm ko rek mu yaq mi daali ñew wër yentu yalla muhammad ñi di xulli ñi di rega jeeru ñi di wëlbati seeni bëta ka tourner sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum sallallahu alayhi wasallam ni ciocc ni ab deureum yalla ni ko kay mo wax la wayn yakadu lasina kafaru laysa lakhunaka bi absarihim lama sami'u sikr wa yaqulun innahu la majnunun wa inna ma huwa ila sikr lil alamin suratu khalam sun borom ne ko xaw tut rek nga dem yowmal khiyam xaw tut ni ha ni waaw borom bëti toke yele waron di dila xol ngir bëgg nga alku bëgg nga yaqule borom bëti toke yi ñu la waron non dila xol ngir bëgg nga yaqule pour nga alku motax yonnati ali mo salam ñu ragaloon bëd lañ ñu ragaloon bëd lañ suñu xarit ba suñu wëlëré wa fallu sisé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermandé xam ngeen ni mom poète la won daana way naan ak ñëmi bëd
ak ñëmi bëtt man ko wax nga dëgg de xalé jigéen ni mu ni ak ñoo ñëmi bëtt ak ñëmi bëtt ni tuugé way ak ñëmi bëtt Fallou Cissé rahimahullah mu ni ak ñëmi bëtt man ko wax nga dëgg de dañuy sallu sex di baganté ci bëti goor ñi dem ak ñëw sallu ne ñap ci saw yaram di baganté ci bëti goor ñi dem ak ñëw lo ci gis lo ci gis da ngay dem ba magga do am borom keur ba borom keur bo am do jubo ak mom nga nan dañ ma serigne top dama yori rabak fekk beut rek la beut beut al ayn beut rek la yentu yalla yang khoba alayhi salatu wassalam bi nga xamé ni ay domam dañ ko taggu di tukki waxna yonent yi ñu ragalon beut lañ ay domam ñoko taggu di tukki wara toll ci fukki domam wara voyager ñu bok même auto départano ci même garage xam nga li leen seen bay wax bu ngeen yeggé ci dëkk bu ngeen jëm rek na ngeen tassaro nak na ngeen tassaro kat ndax ñi ngeen bolo ni nek mbolo bu ngeen duggé ci dëkk ba dajé fa ak ño xamni dañoo bëtu buñ leen yéme ngeen alko kon nak bu ngeen duggé dëkk ba tassaro leen na ñi duggé bi buntu ñe duggé fele motax sax mag ñi daan téré nga boole sa njabot gep duggal leen ci benn auto and ak ñun di tukki mom lañu alquran di misal khala ya bandiya la tadkhulu min babin wahid wadkhulu min abwabil mutafarriqa yent yalla yang ko moko waxon ay doom de yeen samay doom rik bu ngeen deme ci dekk ba bu len duggando ci benn buntu nek benn groupe de na ngeen tassaro ci ay buntu yu tekkaliko sun borom nak mo ca yok ni wama ukhni ankum minallahi min shay lolu len yankoba wax nak du ter nak lima naron ci nit bo naré am day am dong nak yankoba mom lum len moytilo beut te man yalla man nam ko it ken munu ko fank wama ukhni ankum minallahi min shay lolu mun leena jariñ dara sun borom mom bu namé mbir wax deug yalla ken munu ci dara waye nak arab yi ñoni li kulli shay'in lahu sababun nit day moytu ba dogalub yalla ñew ni ñi bañ kay moy nga baña moytu dañ ñoo sant ñu sabablu ci moytu yalla sax mo ñu ko wax ci alquran moytu leen te kat ñom boba ñom ñepp ay magi jëm lañ ay magi jëm ñun nak xolal suñu génération bi suñu soxna yi ñom waxuma ay magi jëm de dañuy am ab lire tay dañuy am dañuy wasin tay sangalir bi solal ko bam ni joggu ñu foto ko daldi estati waaw estati kenn ku ne ñen la amna doom ñu xol lire bi fekk lire bi bo demé wali la waral na doon bo demé borom alal la waral doon bo demé president la waral na doon de waye am ko ko xol dal ni ay way bi lire ka rafet ay di buri sara ay di buri sara bayi len istati liri wo ci bayu yowmal khiyam da nga layok sa dom bo muy tud xolal ummu maryama alayha salam sayyidatuna maryama du xam ngeen ko de ndayam mom kërok bimu amé dom xam na ni way beutu ñu luñ xol mu yaqku mom awa domam di juddu wala bam juddo rek fa saasa la ñaan yalla musul ko ci ay beut xam nga koku mom du esté ci domam mom alquran mo noko misal wayni samaytuha maryama wa hi sahabika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim ya nok sun borom waxe ci aya ba ba def ni wa inni samaytuha maryama wa inni uhisuha bika wa suriyataha min ash-shaytanir rajim mo aya ba ngom sun borom neena maryama alayha salam biko ndayam accouché xam ngeen yaayu maryama de moy anata ku ñu wax anata moy yaayu maryama alayha salam xam ngeen ni maryama alayha salam ak sayidina musa alayhi salam seen ñaari nday ñoo bokku tur
ni seen ñaari baay yi bokketul ñu bari dañ koy jaale dañuy defé ni anati mi jur Musa mo jur Maryama ak Imran mi jur Musa mo jur Maria dedet dañu bokkutul rek anata moy ummu Maryama alayha salam kérok bi nga xamé ni akusina dañi sun borom wa inni samaituha Maryama wa inni uhisha bika wa suryataha min ash-shaytanir rajim sama dom jima akusina tudena ko Maryama waye nak yow yalla ma ngi lay ñaan nga musul ko ci ay beut musul ko ci regajeru shaytané musul ko ci xolup shaytané ni dom adamay amé ño xam dañu amé tokay beut shaytané non lañ amé ño xam dañu amé tokay beut ñomit luñ xol mu yaqku luñ xol mu yaqku shaytané amna rok bo xamni da koy rok nit bu ngeen day jang téré Seigne Touba sax da ngeen gi Seigne Touba di muslu ci ni nako yalla musul ci rogob shaytané shaytané da bok ci rok yi nga xamni da nakoy rok nit ngir mu yakule amna ben wali bo xamni dafa tok waxtu takusan muy doxantu bay rombu aw xur rek seen ben way bo xani ma nga yor ab dekk ak mart tek ci lu melni weñ diko dor comme ñu teug yi def di dor wali bi waxuuti ko rek waxuuti ko bim ko jégué yalla xamal ko niko ki shaytané iblisa mu ñew bo tim ko niko waaw yow loy na ci di gal bi ni di daaji martu lan ngay teug mu niko labi service di may jaddlo nit yalla yi mom lay teug mom la ngalabé pour jaddlo len wallu bi niko a mba man doma ci bolé man mba ding ma mu niko yow dag ma jaral teug labi service yow bu mala xélu won képp nga moy yalla xélu rek motax nit yalla yi di muslu ci xelu iblis yalla nñ ci yalla musul yalla nñ ci yalla musul non la amé ci nit ñoo xani ñoo buñ la xélo rek Maryama alayha salam bi nga xamé né ndayam akusé nako ñaan gi sun borom néna fa taqabalaha rabbuha bi khabulin asal man nangul ko lam dal di ñaan fa saasa motax jigen ju jang diiné sa bu demé hôpital di accoucher bu domum juddo bala ko docteur ye djel sage femme yi nako limu amna hadith bo xamni sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala mun yannabi sallallahu alaihi wasallam neena amul ben lire bu gane adina lul ni shaytané dana ko xet mbamu mun nako mbamu konko ben lire nak bu nday ji accoucher rek mu ñew xet ko ngi deg lire bi ni wer ñoy gis nañ sax sage femme yi ak ñi nga xamni ñoy andak ndaw si accoucher wal yeka manam bu lire bi juddo ta joyu dañuy def indayul bakkan ba tax ñom ñokay xetal seen bop pour mu joy ñokay xetal seen bop pour mu joy joyu di ci dara doy mom du ci dara dinañ jang ci téré yi sax lire bu takkuut li ci sari wax ci mirage ak nangam waye joy gi mom du ci dara ndax joy gi daru shaytané koy xet mu joy motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni abi urayra moko netti muni amul kenn kuy ñew jamono ben lire bo xamni lul shaytané wog na la ba mu xet la ba mu mën na la nga joy muni bam dess nak Maryama alayha salam bam dess Maryama ñu ni wa Maryama lu ko ci musul mu ni xana ndayama ñaan yalla musul ko ci awa muy ñew neena Maryama do ñu ci mucci de loolu la yenenbi sallallahu alayhi wasallam wax hadis ba nga tambale ci ma min nafsin mawludin yuladu ila shaytana ila akhir legi nak ñun ngent yek yep lañuy estati doom ju judd tuddeguñ ko sax nga estati ko solo ko bam ni joggu photo daldi estati partager kene ko nek nan lire bi ñam wi nga togg ko lek goko rangale photo estati ayja sallallahu alaihi wasallam neena ci hadith bo xamni ibnu abbas moko netti li alayhi salatu wassalam muni
اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين يونس بي عليه الصلاه والسلام نانا لي اوب تي ني نيك باقيا نفاتو با نسول لين باقيا ني تي اوب عليه الصلاه والسلام نانا ني تي اوب بتالين في يوب ني تود تي ارميل يا تي تيواون يونس صلى الله عليه وسلم نانا ني تي اوب بتالين في يوب ني تود تي ارميل يا تي كاولا يونس صلى الله عليه وسلم نانا ني تي اوب بتالين في يوب baqiy gi ci touba ñi ci ëpp yonent neena bëssal leen fa yob mu mutafaqun alayhi nak hadith bobu mutafaqun alayhi mutafaqun alayhi motax sallallahu alayhi wasallam neena ci hadith ba al aynu aq ba deug la al aynu aq ba deug la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax nena ba deug la de ba deug la muy nak li upp ci ñi nek baqiya ñu tudd baqiya la ci upp muna muni beutel len fa yob ibn abbas nena yonent sallallahu alayhi wasallam nena al aynu haqq ba deug la mu del waxat ci hadith bani اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالعين لي اوب تي ني نيك تي باميل يي غيناو دوغلو بي يالا نينا بتالين فا يوب بت بت بو اي بتالين فا يوب بت بو اي يو بالاغا ام جام ريك دي ترافيرس تي بت يي ريك بو خيو امي ام سخلا ген امول سخلا ген باغانت ريك بت يي ريك ها yarna moy tudé yarna moy tudé man ab bébé dama xamul lu muy wuti ci réseaux sociaux yi la xamul ab bébé xam ngeen ni sayyidina yusuf alayhi salam do xam ngeen ko lé ak tarab ba nga xamne mom genn walu tar wa adina lako yalla denk genn walu tar wa adina mom la yalla jox sayyidina yusuf alayhi salam bi nga xamé ni xisa bi nga xamné alquran mo ko netti salikha di jabaru bur bi jabaru original bi ñak limité ab gisam taxna mo gis yusufa meunatu la tudd nelaw mu invité yusufa ni ko dama bëggon nga ñew sama salama ma sala ma bëggon nga ñew sama salon ba ma di la masé yusufa ni ko ajaban man dem salon dem kasso mako gënal dem salon ñu may masé dem kasso mako gënal lool la ko yusufa ton yalla téré mu ko for force nak dina la masé ba ciow la jëmé kaw jigéni gox ba dégg ko dal di commencé ci réseaux sociaux yi ay la première dame mo ñak personnalité première dame mo ñak personnalité première dame ban moy imratul hasis bi muy wax moy jabari bour ba ca jamono boba mune ki mo ñak personnalité xolal personnalité xolal as ngone su ndaw xalé su goor su ndaw dal moko tenelaw xalé su goor su ndaw ko tenelaw ki mo ñak personnalité mu xamal len ni len kima gis ñaka tiyé sama gis ñaka limité sama xol taxna mu yobbu sama firi fara ngeen yaakar ni dama ñak personnalité mag yeen la dina leen ko wan dal leen di invité café ngone biñu ñëwé mu jox leen ay paaka servir leen mburu ni acca dag leen te beur mburu mi ah jigen ña commencé dag mburu mi di beur mu ni yusufa gennal ba yusufa ne teul jigen ñi ne ko jakk rek ñom ñepp kenn ku ne mburu wa nga yoron wadna ngay dag sa loxo kenn ku ne mburu wa nga yoron diko beur wadna ba ngay dag sa loxo yow te yego alquran ñu ko netti de fala ma ra'aynahu akbarnahu wa qatahna aydihunna wa qulna hadha lillahi wala bu hadha lillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim hasa lillahi hasa lillahi ma hasa basaran ñom ñep
kéro bañu sanné seenu gis yusufa dañoo tiit ba xamatuñ luñuy def ñu ni sell ñel na yalla hasalillah mo tolo li yonent sallallahu alayhi wasallam jangale won ni bo xolata yi fi jambur mu taru ci yow te bëggo ko la tuumal ni sa bëri daami toke yonent neena bo xolé banu pinel ma sha allah bo gisé tay lula yim yonent neena bo xolé banu pinel ma sha allah ndax bala bo moy tut ke ñu jiñ la han lol la wolof nday mënta firi mu firé ko dem beut bu ay la wolof xol xol xamul num koy firé mu firé ko dem ndax day xol dara yim ko rek lol la ayib tabbi ci ra xol nga bébé bi rek yim bébé bi ay way bi bébé ka rafet rek ca ngon sa ñu tagalako luñuy wax dañ nan diwa diwa yonent neena bo bañe ñu tuumal la lolou nak bo xolati mbir mu rafet bo noppé nañ ke tek ma sha Allah moy li nga xani mom la jigen ñi def fala mar aynu akbarnu wa qatana aydihunna wa khulna hasalillahi ma hasa basaran in asa ila malakun karim alquran la yalla neena bañ ko gisé da reuy fa ñoma reuy fa ñom yobbu seen firi fara yobbu seen firi fara bañ ngay dag seen loxoya kon yusufa batako yobbu kasso yusufa te kat loloy li ci gëna sedd beut bi ko yobbu kasso motax wolof nday ni bu la reuyul semal la beut bu la reuyul semal la moy il faut mu baye la ben trace mom beut bu la reuy rek semal la beut baye wolof nday neena wala fako teunk deug nak neena bu la reuyul semal la de faaw mu baye trace gis nga yusuf alayhi salam beuta baye trace bu ko yobbu kasso beuta ko ko yobbe beuta ko ko yobbe beut mom kenn dong ci mucc moy yalla yalla rek ci mucc mo ci mané musulit nak beut yalla dong ci mucc waye gis nga yalla bim binde asmanam si ba nopi ak soufam si ko mi xane moy créateur bi néna man ma créé asman waye téréwul borom beut yi dañ doon jema xol asman ba xam ndax asman amna ayib wala deet borom beut yi ñoo dañ xol asman de bëgg yëm asman pour asman yaqulé ñeen balma jangalé rek la ñeen balma alquran ñu ko misal ma tara fi khalqi rahmani min tafawutin farjil basara hal tara min futurin suma arjil basara karatayn yankhali bi ilayka albasaru khashian wa huwa hasirun min suratul mulk ma tara fi khalqi rahman gaaya ngay rago jeru li yalla binde ngir bako yeme ngir beug mu yakoy yalla ne rego jeru len khulli len walbati seeni beut regaju len baxam farjil basara walbatil sey beut khulli gor gos ak droit regajerul ma tara min futurin do ci gis ayib ma tara min futurin asaman si mina min do ci gis ayib de fi ngeen kay badé suma arjil basara karatayni acca répétel baxam répétel kon beut yalla ci mucc yalla do nga ci meuna mucc yalla rek ak ko ci yalla mussal yalla nañ ci mussal balma beut mom yalla rek ci mucc akum ci mussal yalla nañ ci mussal yalla nañ ci mussal bo gisee ñi nga xamne dañuy jëm ci walu sihr ñu diko tudde njibar bëgg lek xaalisu nit ñi taxna sa bo ñe lol lañ lay jëkaw bu sala japp ak ciata la japp ak nangam waye lolou jëru dem ci ab jibar kat jëru ko yaronte sallallahu alayhi wasallam joxe na solution yi amul jenn jangoro ju yalla indi lolou joxe na solution jëru ko da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena neel 11 bi kalimatillahi tammat min sari ma khalaq rek yalla mussal la ci da nga bëgg mucc ci bëtt yaronte neena nel bismillah allazi la yadurru ma ismihi shay'un fi ardi wala fi sama wa huwa samiun alim yalla musul ba ci aya bi ma jangale ji muy ma tara fi khalqi
rahman min tafawutin day musli ci beut day musli ci beut da nga bëgg yalla musul la ci beut la yal señ touba wa kun mu'isan lana min sarisi hasadin mahsarifa min wasaril ayni ya allah yalla musul la kon yalla joxe na solution yi moy lan moy ñaan ñaan jëru dem ci ben

mënu ci dara. Waaye nag la nga fogaru mooy saa boo xëyee da nga am yére bu rafet bëgg koo sol, liimu ko ni Mariama liimu woon doomam ja. Sa doom daa bëgg a dem jàngi, liimu ko balaa génn, liimu ko. Waxal ans bi kalimatillahi tammati min sari ma xalaqa tufli ko mu dem. Wala nga ni bismillahi lisi la yadurru ma ismi shay'un fi ardi wala fi samaa wa samin alimun tufli ko mu dem. Wala nga ni wa kun mu'isan lana min sari si hasadin ma asarifa min wasari ayni allah tufli ko mu dem. Diru dem ci sëriñ kër, diru ko. Dañuy lekk seenu xaalis doom. Diru ko de. Borom ba ci tooke yooyu nga xam ni dañuy war ci seeni bët. Yàlla waxoon ni dina ngeen téye seeni bët ngir ngeen bañ a yàq alali jàmbur, waaye ñuy war. Alquran nee na ya'lamul qa'inatal a'yuni wa ma tukhfi sudur wa ma tukhfi sudur. Man yàlla xam naa ñuy war ci bët, warkat yi ci bët, di rega jeeroog benn waay ñëw gaare fi otom bu rafet rek. Yow xam nga ni ci sa bopp xam nga ni da nga amee tooke bët, nga ne ay waay bib kat kat borom taal di dem rek munitis accident yow de yow. Ay waay yére diw ñaata yoon nga sol ab yére ñëw simi ko ñu sàcc yére ba mbaa yére ba lakk mbaa nga yow ak moom hôpital bëta bëta de da ngay solu yére rek romb romb borom bëtu mu ni ay waay bi rek kon liimu ko liimu ko bala nga ko sol liimu ko de waaw waaw yi boo koy wax dana jaaxal nit ki waaye lu am la sharia dafa jàngale Cheikh Bamba nee na nit ku bëtu nit ku bëtu moom noonu la ko tuddee nit ku bëtu nit koo xam ne ay bëtum daa am tooke mu naa mu ni li ci sharia wax mooy nañ ko barikaate këram bu mu génnati nit ku bëtu moom nañ barika nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati ginnaaw bu génnee oto bu mu xool mu accident mbedd mu mu xool mu yàqu nit ku mu xool nga am ayib mu naa mu nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati moo tax mu ni wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara wa yasjunul miyaanu aysu astahara bi durri fi mansilihi hiya alxabara. Loolu la sëñ di wax nee na képp ko xam ne nii nit ñi dañ laa xam ci biti tooke loo xool mu yàqu loo xool mu yàqu mu ne xam nga nuñ lay defal nañ la barikaate sa biir kër bul génnati. Fi ñu war a jëkk a tàmbalee ci sharia mooy day def lépp lu mu xoolati mu yàqu bu fekkoon ne sharia ay àttee lu mu xoolati mu yàqu sharia da koy fayloo. Buñ demee ba gis ni nag mënatu koo fay kon léegi nañ ko barikaate biir këram bu mu génnati moo tax ba tey sëñ tubaa ni wa yadmanu al aynu ma qad halaka bi aynihi kama raisu qad haka qad haka. Dañ koy barikaate biir këram mu bañ a tey génn way laa lu mu yàqati mu fay ko lu mu yàqati rek na ko fay. Moom bët bu nu seetee fi ahdi rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam jamono yonante bi sallallahu alayhi wa sallam ngir nga xam ne bët dëgg la alayhi salatu wasalaam dafa amoon benn waaye bu ñuy wax Sahl ibn Anifa Sahl ibn Anifa kaana rajulan jamila waaju rafetoon a rafet la fi sakkili wa lawd maanaam bindam formam dafa rafet jëmm ji ci boppam rafet forme bi dafa rafet jëmm ji rafet moom Sahl ibn Anifa. Booba xam ngeen ni évolution bi am ci sunu wanag yi amul woon ndax booba boo dee sangu da ngay samp ñetti bant masalan daal di wut ab sor mu wër ko benn tiise laxas ko mu wër ko nga xam ni léegi li tàmbalee ci sa jumbox ba ci say tànk kenn du ko gis waaye li tàmbalee sa jumbox jëm kaw lépp lay feeñ dañ koy séen. Léegi nag Sahl moom dem di sangu ji bi muy sangu am benn waay bu ko romb xool ko gis rafetaay bi mu ne ay waaji le waaji moo rafet waay ah Sahl daal di sangu ba génn di kat kati di lox daanu kiris ñu tëpp tëppal ñu ne Sahl day dee rek ñu tëpp tëppal
ba nga ñu ni

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المتابعة في إساءة خسير أونلاين، نؤيكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين، أقدمكم مصطفى مباي سام، وفي الفن سيرين مود مباي تام. بوكي جوليدي بوكي اوديتيري راديو خصيد اونلاين ديلو سيرين منن يون سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنة، تي سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقتو جوتي في سي سنغال tambek juroomi waxtu ca bitim rew Italy ci daram ji ñi tuddi Ihya Ulumuddin. Ina bi sante yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam. Xam ngeen ni dafa amon fukki tombu yo xamne mom lañ doon waxtane, ñu tuddi won ko al amradul khulub, te moy cancer de foie. Cancer de foie di fukki febar yo xamne dañ ko ballulo ci digeenti alquran ak sunna. Sun borom rabbi subhanahu wa ta'ala jalaluhu khalaqana wa maulana xamle ni tawat yoyu ay tawat la yo xamni day sank borom. Xam ngeen ni cancer de foie day alak borom. Ñu tanun fukki jikko wala fukki melokan yo xamni ni dañ ko tudde won cancer de foie. Ci jekkon moy al kasib wax lu dul deug, al khima jew, kibru reey, al hasad kanyan mom lañ doon waxtane barki dembu, an namima rambaaj tay mom lañ wara waxtane, al ujbu naw jef, al bukhd bañ nitti goko fenn, riya ngistal sam u deggetal, ru'yatul fadli ko dasel dafa ya ko gën, fukki jikko yoyu wala fukki melokan yoyu wala fukki febar yoyu ni diko tudde cancer de foie. Moy tombe yi nga xamni mom lañ doon waxtane tombe par tombe. Sunu tombe tay nak ñu bëgg waxtane cancer de foie bi ñi tuddé an namima ni rambaaj. Na'us billahi minha. Rambaaj cancer de foie la bo xani day yobbu borom safara. Mom du yam ci yaq xol bi, du yam ci yaq yaram bi, waye da ci boole sax nak yobbu ko safara, ñu lakk ko ba melni doom la qadara Allah wala saman. An namima rambaaj Cheikh Mohd Bamba daf ko définir ci wax ju gatt biñ ko laaje mom Seigne Touba ana lan moy rambaaj. Muni wahiya naqlul kalam bayna nas ala ji'atil ifsad. Nen rambaaj du daralul tokhal waxi jambur jele ko fi barab yobbu ko fa barab, te sa intention du daralul yaq. Intention bi mo donon yaq, bi ngay tukhal wax ji diko yobbu fenen sa intention moy yaq. Seigne Touba ne buñ la laaje rambaaj li moy rambaaj. Annamima tukhal waxi jambur yobbu ko ci yeneeni nop waye jublu ci yaq rek. Xam ngeen ni sun jamono bi nu tollu mom da melni moy jamono bi taxone Seigne Touba di wax. Xam ngeen ni rambaaj mo tass keur serigne si, rambaaj mo tass présidence, rambaaj mo tass opposition yi, mo tass parti, rambaaj mo tass keur yi, rambaaj momile mo tass adina, waye rambaaj mo tassum rew. Motax mu nek lu danser, lu danser lu graw an namima, lu graw wa graw. Yakna digeunte jeuker ak jabar, yakna digeunte bay ak dom, nday ak dom, mag ak rak, serigne coup talibé, militant ak famu milité, mom rambaaj an namima. Al qur'an daf ñu doon netti
benn rambaaj kat bu garaaw boo xam ne dafay spécialisé ci rambaaj, nga xam ne léegi ku nekkati rambaaj mooy sa bàyyi ci rambaaj. Gis nga ni Abu Jahli nekkee bàyyi way safara ñëpp, ñiy dem safara ñëpp, noonu la waa ji nga xam ni mooy Walid ibnu Mukhira. Alquran diñu ko misaal, Walid ibnu Mukhira mooy bàyyi rambaaj kat yi, Walid ibnu Mukhira mooy sëriñu rambaaj kat yi. Koo gisati muy ab rambaaj ne ko yow xanaa Walid ibnu Mukhira sa bàyyi, yow xanaa Walid ibnu Mukhira mooy sa sëriñ, mooy sa gidd. Anna mima rambaaj daa mën a na rambaaj bu nuppi spécialisé ci rambaaj. Sun borom di ko xibaar ab yonantam alayhi salatu wassalaam ni ko wala tutix kullu alaafin ma'inin xamaasin masain bi namimin wa manain lil xayri mu'tadin azim la ba'da zalika zanim in kana za malin in kana sa malin wa banina isa tudla alayhi ayatuna khala asatiru alawalin sanasimuhu ala khurtul ala alkhurtumi sanasimuhu ala alkhurtumi sanasimuhu ala alkhurtumi da nga suratu khalam. Mu ne ko yow ki yàlla yónni wala tutix kul alafin, bul topp waa joo xam ni, bul déglu waa joo xam ni ñaari baat yu ne seconde mu ni barkeb Serigne Touba nangam, maa ngi giñ ci Serigne Touba ni nangam la. Alquran nee na moytul ma waa jooju, waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barkeb Serigne Touba, waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Alhaji Malik, waa joo xam ne mbilim lacc mu ni barke Muhammad, nee na moytul ma. Wala tutix kul alafin ma'inin xamaasin masain, foo ko fekk daa boole moom dafa spécialisé ci rambaaj, ndax dafa boole jëw rambaaj fen nay soxor añaan iñañañ yi yooyu yépp boole na ko, moo tax mu nekk ku spécialisé ci wàllu rambaaj. Mu ne ko yow Muhammad sallallahu alayhi wasallam am na waa joo xam ne mi ngi ci dëkk bi, mu naa mu ne ko saa boo waxee mu giñal la waatal la, mu naa mu ni du dara du ca dëgg. Mu naa mu ne ko gis nga bi mu lay giñal ak a waatal xamaadin ma ngay piis bët ba ñam àndal naa leen dama koy nax. Xamaadin ma ngay piis bët ba, alxuraan nee na waylu li kulli ummasati lu massa, safara ngi xaar waa joo xam ni day rambaaj bay melasu ci ay làmmiñam, wala muy jëw bay melasu ci ay làmmiñam, wala muy xapp-xappal bëtam, wala muy piis toog di wax ak nit di piis ka ca des. Wan ko ni ko li may wax damay suub rek bu ci sa yoon nekk, li may wax damay fen rek bu ci sa yoon nekk, moo tax nga piis ko, moo tax nga ngelaju ko. Mu ni masaayin bi namin, foo ko gis nag doxkat la boo xam ni, doxkat la boo xam ni tànkam bi moo raw bargalu maabo, nama maabo yi baal, tànkam bi raw bargalu maabo, du toog kër gu ni dana fa dugg, màggatum yor yor lay doon. Waaye gis nga doxam bu bari boobu njariñ nekku ca, doxam bépp bi namim, bi namim dox bépp, kër goo ko seen mu dugg rambaaje rek, kër gum dugg ni waaw ana borom tubay ji xëy naa, ñu ni waaw moom de da léegi la xëy de, mu ne ah mbaa yéen ngi koy bàyyi xel, boo demee mi ngi ci seen i tànk de. Dal di daj ak aawa bi ni ko waa yow Kumba moom noo nekkee moom ci kër gi, bu dajeg Kumba ma ngay jëw aawa ba, ma yow sa kooki noonu yi ñàkk jàmm moom yi mu ngo màggatum yor yor lay def, kër gum dugg tas ko, kër gum dugg tas ko. Bi namim mu ni waaye yemu ci sax nag manain lil xayr, lu baax bëggu ci dara, fekkiwul ku baax, fekkiwul fu ñuy baaxee, te ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax, ku bëgg a baax mu dox sa digg ak baax. Boo dee soxna su baax ci borom këram, xam nga lu mu lay wax, waaye góor ñi jëruñu ko de, baax na yaa ngi nii loo am jox ko loo xam wax ko, waaye baax na ëllëg mu takkal la fi ñaareel na nga ni tocci nag. Manain lil xayr, bëggut lu baax, bëggut a fekke lu baax, te kuy def lu baax mu tiyee sa loxo. Manain lil xayr ngay ampul, waaye bu diggal kilifaam patron
mu ne yow li yaa ko dese yow li nga nangu kenn nangu ko manain lil khair yow li nga nangu kenn nangu ko ngay talib bu nangul ab serigne mu ne yow dañ la japp njam yow legi yow otas nga dañ la japp otas manain lil khair bo de talib bu nangul serigne ngay waajo xamni yalla dal akhir ci def lu bax lo am delo ko ci lu bax delo ko ci daara yi delo ko ci diine ji delo ko ci nangam mu ne wa baxna djuroom ñeen fukki wala kana ku leen bëgg defar ya leen di fukkel manain lil khair manain lil khair bayu rambaaj ka di la yalla di definir de mom la yalla di definir ni wan ñu ab rambaaj nu muy mel ab rambaaj kat nu muy mel seen baye ni la mel yeen rambaaj kat yi ngeen balma seen baye ñi ni mom la alquran di definir manain lil khair muhtadin azim kumuy xulol wax la sa baxu mam kumuy xulol rek wax la sa baxu mam sun borom ni ndaw ko bakaru lim boole da bari muntu ñak baña bakaru sun borom ni koku ndaw ko bakaru muhtadin azim ndaw ko bakaru mune yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ki malay wax boko xamul muna mune jikko yu bon yi dajé ci mom xam nga lutax mu dajé ci mom muna mune ko day domi njaalo ibnu sanim manam mom liko dal sax mo gëna graw njaalo ibnu sanim utla ba'da salika sanim ibnu sanim moy lan waxon nako ci benen waxtan mani dom ñent la ci sharia xam ibnu al halal ibnu al aram ak ibnu sanim ak ibnu sina ñent yoy la sharia xam ci dom ibnu al halal moy kan moy dom ji nga xamni bay bi dafa tak ndeyam ci farata yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam andak mom ci jamono bam dagane mu andak mom moy ndaw ci labna ba nupit sañna andak mom koku lañuy tuddé ibnul halal dom ju tey ju barkel mi ngi nonu dagan na tey jamono bi ngay andak mom dagan na nga andak ndaw ci dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnul halal ibnul haram moy kan ibnul haram moy dom jo xamni ndayam dagan na la lewna la ya ko tak ci farat yalla ak sunna muhammad jamono bi ngay andak momit ndaw ci amul bax fekk na baxam set bam sangu waye nak jamono bi ngay andak ndaw ci ayewut dang ko satchal ay dang ko satchal ay satch gu nga satch ay tim aramon ci yow ba nga deme di satch ay far dom sosu ca koku lañuy tuddé ibnul haram ibnul haram dom bi sosu ci lu aram la waye nak ibnul halal ak ibnul haram ño bokk yam dañuy donu seen bay di donu seeni alal dom ji dess yobul ko dara nikke di donne non lay donne dom ju lew layit nak ju dagan ibnu sanim moy kan moy ki alquran di khasni ndax mana rambajam ak mana fenam ak mana yakam muy walid ibnu muqira ibnu sanim mom dafa sonalon yonnentou sallallahu alaihi wasallam bam fitnal ko lol ibnu sanim moy ko xamni tak nga ndayam ci faratu yalla ak sunna muhammad alayhi salatu wassalam wayna yalla dogal ndayam joju nima yalla bal te balati ma don ko wayef sir leg leg mu tassal kumbam si kudul jeukeram ben bis mu tassal ko kudul jeukeram jele ci eumbu bi mu juddo jeuker ji defeni moko jur daldi tuddu ngente mag yar jangal fekk jeuker ji juru ko koku sari ay wax ni bu ci jeukeram noppé na ci ñepp noppé yoonu kenn neeku ci waye nak ibnu sanim la bay bi juru ko waye ibnu sanim la ndax bay bi juru ko waye nak bu ci borom kërëm noppé ndax nopp jabaram wala mo xam sax da ko xamul na ci ñepp nopp koku xamit yow nak ci noppi bul dajé ak mom mu nu rok mor xudja nga nan waye doomi yibra je nu rok mor xudja waye sari aduma lu na la dé sari aduma lu na la dé ci sa yoon jeuker ji dong mo am droit réclamer ko jeuker ji rek mom kep mo am droit réclamer ko jeuker ji dal mom bu taxawé né ah fatou wala aminte ndey sa dom ji
ah wax deug yalla ki di jurumako aha legi nak sharia da di ñew taxaw nak l'islam day ñew taxaw ni kon nak acca dem len ci pencem sharia ma ñu atté len yow jëkkeer ji bo démé na nga giñ juromi giñ juromel ba nga ñaan rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni juro xalal bi yow ndaw si na nga giñ juromi giñ juromel ba na nga ñaan yalla rebum yalla kepp ci sa kaw nga ni mo jur xalé bi yeen ñaar ñepp bu ngeen giñé ba paré sharia ni acca tasna seen digënté nak ko ni dem sekkatu len dara ba yowmal khiyam même bu ngeen bëggona takanté wat dootu len ko man ba yowmal khiyam aramanté ngeen ila yowmal khiyamati légui nak sharia def ni yow nak dom bay lerut way yaay lerna ndax yaay la ëmb juroom ñenti wër fukkel ba nga xaw ko gañ kon topil sa nday légui kaccet ci sa ba kiñ ni moy sa bay kaccet ko ci ki moy ibnu sanim ibnu sina moy kan lerna moy domi njaalo ko xamni amo borom keur ba nuppi tassal sa kumba ci goor go xamni ni bayina ci yow dara dom sosu ca koku moy domi njaalo koku lerna ibnu sanim mi momit day donu bu fekke bay bi neena ci ciel bu te bay bi ne ciel day wara donu bu bayam deewon mu wara nek khalifa fekk mo ci mak moy don khalifa ba de koku ni sa bay juru la rek sharia raylu nala koku ni sa bay juru la rek sharia raynu lana bu bay bi deewon mu wara nek khalifa moy don khalifa koku te nek khalifa rek jalgati nga l'islam bayoram baaj kat yi nak moy ki moy ibnu sanim mi walid ibnu muqira bi aya bi wacce daf ne tas paka ñen ñi ni jasi dem ci ndayam niko alquran wax na ma lu bon lu ñaaw lu ken musta deg yow sama nday yow dong ya ci mana indi preuve ding ma jox preuve mba ma ray la al qur'an muhammad ji khasnama yalla muhammad ji khasnama qaswa qani ba may sango suf duma ko fatte waye nak yow dong ya mana joxe prof ndax li al qur'an wax deug la wala du deug wa ila ma jil sabakan mu taxaw ci ndayam yor jasim nday ji ni ko tay la lay wax deug li waw li ko neexul ba neexul waye al qur'an muhammad ji wax na deug yalla muhammad ji dey wax na deug de mu ne ko gis nga yow sa bay dama meunul won dara ci kaw blal meunalu mon dara yalla dogal nak mu amone ab sam mu amone sam bi man ci man dara ma dan rocci ko ci keer gi diko fekk ci Allah ba di jeuflante ak mom ci nga soso motax alquran rek kay deug alquran rek kay deug muniko ci nga soso yow ci nga soso walid ibn muqira way xol ko mom mi liko alquran di khas jurna dom jo xamni mom lañ tudde won sayful islam mom mi motax walax njaay di faral di lebu nan wuy dana jur xitax waye xitax dana jur wuy xeyna xolal bay bi ni mel waye terewul jurna dom jo xamni mujj nañ ko tudde sayful islam ndax njambartem ci bir l'islam njambartem ci bir l'islam muniko gis nga waji malay wax ni alquran day jun ci di dem de tudul turu ken muniko gis nga waji malay wax ni muniko deug lay baña deg ci nopam sa bu degge deug da nan khala asatirul awalin mo li di ñom lebi mami lebi yag nañ fi mo waji lim wax yag nañ ko wax sa bu degge deug bu ben borom xam xam waxe deug ci kanamam muni way bu mu ray way li ñun yag nañ ko deg khala asatirul awalin min yag nañu deg lu melni mu melni dañuy yonnata sallallahu alayhi wasallam wa batay xamugo kima lay wax de sa nasimuhu ala al qurtum bo gise bakkan ba dañi fonn ci kaw legi ñepp xamé nañ ko borom bakkan bu fonnoral bi ñepp ko xam legi xam nañ ni walid ibn muqira la bayu nafiqi na bayu rambaaj kat yi serigne rambaaj kat yi moy walid ibn muqira al qur'an la suratul khalam kon aya bobu ñu ngi waccion ci walid ibn muqira di won ko spécialiser ci walu rambaaj sun borom neena ma yalfasu min qawlin ila ladayhi raqibun atid
amul benn rambaaj kat boo xam ne dana yëkkati kàddu wax te intention du dara lul rambaaje lul ni ñaari malaayika yi di raqi ak atit bind nañu lim wax. Rambaaj kat bi bu ñëwee xam nga lu muy waxa, ah aminta ma sàcci wax la de, ah bu ma ci feeñ de, mu ne ah, mu ne ah borom tubéy ji, borom tubéy ji, mu ne ah fa ma ko gis de moom. Waaw yàq nga xelum jàmbur nag. Léegi bu ko defee aminta moom duutu xoolat ci borom tubéy ji lu dul rek sa wax jooju. Léeg-léeg mu woo ko téléphone mu wuy waaw foo ne, mu ne ko maa ngi sama barabu liggéeykaay, mu ne ko nekkoo fi, nekkoo fi. Ñooñu ma dégg ñuy wax nag ñum doon, xale yu jigéen yi may dégg, kàddu yooyu may dégg. Subhanallah, subhanallah. Léegi loola du dakk nag ba sëy ba xëy nag yam fa nag. Waaw sëy ba xëy rek yam fa. Sëy ba xëy rek yam fa. Moo tax faqih ba neena woon wayan baxi li kulli mukallafin an yafasa lisanuhu, yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser ay waxam, yàlla na jaadu na mukallaf mu nekk di maitriser fu muy sànni kàddoom. Jaadu na ci lool. Sayyidina Abi Urayra neena yonente sallallahu alayhi wa sallam neena man kaana yu'minu billah wal yawmil akhir falyaqul khayran aw liyasmut. Ku gëm ni yàlla am na bis penc dana ñëw ñuy àtte la xool say jëf del wax lu baax fu mu yam nga yam fa, del na nga umple wala ngay noppi ci loo xam ni sa yoon nekku ca, sa yoon nekku ca. Ñu toll kon nag jamonoy rambaaj, jamonoy rambaaj. Ndax bu jëkkoon léegi rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk, rambaajeer yi dañ daan dox ak seeni tànk. Buñ demee kër Mudu Mbaye Thiam jóge fa dem kër Moustapha Sam jóge fa dem kër Ibra. Léegi tubaab bi indil leen benn moyen boo xam ne moom la ñuy transféré rambaaj, moom lañ koy transféré. Ñoom Facebook, ñoom WhatsApp, ñoom Viber, ñoom. Léegi dañ ñuy indil ay éléments yoo xam ni ñooy transféré, ñooy transféré kàddu yi nga xam ni mooy kàddu rambaajkat yi. Ndax bu jëkkoon Walid ibn Mughira bu bëggee rambaaje day dem kër Muhammad jóge fa dem kër Ababakar dem fa dem kër Ousmane wala kër Aline. Waaye léegi déedéet fi nga toog ngay toog rambaaj li nga bëgg a rambaaj lépp jox ko ndaw lu ñuy wax WhatsApp, WhatsApp. Mu tasaare lu ko ci groupe yépp, mu tasaare lu ko ci groupe yépp. Mu am lu koy ma xam nu ma ko mën a tuddee ci tubaab loo xam ne daal mooy dinay créer, dinay créer lu mel noonu, dana koy créer loo xam ne moo koy motiver pour pour mu gën a tasaaroo. Da am ñaar yoo xam ne ñoo gën a gaaw ci tasum réew, ñaar rambaaj ak li ci biir tubéy mbaa li ci biir skumba. Réew mu tas rek ñoo ko tas, ñaar yi rambaaj ak li ci biir tubéy ak li ci biir skumba, réew mu tas ñoo ko tas. Moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam ci hadith boo xam ni sayidina Abi Urayra moo ko nettali radiyallahu ta'ala anhu, mu ne yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na man waqa allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi daxalatul janna. Mun yonente sallallahu alayhi wa sallam nee na ku fexe ba sa ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam mooy alisaan lammiñ, ayu li nekk sa diggante ñaari ngaam, mu ne yonente nee na ku fexe ba maitriser ko ba sa lammiñ doo ci rambaaj mukk luy taalum réew doo ko ci wax. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni ak képp ko xam ne nii fexe na ba li nekk diggante ñaari poojam muy ab sawu kaayam moo xam góor la moo xam jigéen, ay wa ca ne mu sàmm ko maitriser ko ba ay woowu du lor kenn, nee na kooku daxalatul janna, yow mal xiyam direct àjjana la jëm, direct àjjana.
defé na ni lolou mom ñun wa Sénégal xam nañ ci dara bu yagguto Ndiaye barki dembo Ndiaye ciowal digënté li nekk ci askumbakus Tubey tal na réew mi yaq fi alal julul jeex ray fi ay nit té dara indi wako luddul ciowal lu nekk ci digënté ñaari poj li mi ngi ci Skumba lema nga ci Tubey ayu ñaar yoyu mo tal réew mi ayu ñaar yoyu mo fi yaq ay milliards yu dul jeex barki dembo Ndiaye te ba legi jeexagut kon li ci digeunte ñaari poj nek ci Askumba wala mu nek ci Tubey ay wowo aw ayam war nga ko fegal rew mo dekk war nga ko fegal dekk bo dekk war nga ko fegal keur go dekk yonent ni ko fexé ba fegal ay wowo wa rewma fegal ay wowo wa dekk ba fegal ay wowo wa keur ga dakhalatil janna ñun nak ay wowo taal suñu rew barki dembo Ndiaye ay wowo nek ci digënté Askumba ak Tubey mo taal suñu rew yonent ni ma waqa'a Allahu sarra ma bayna lihyayhi wa sarra ma bayna rijlayhi dakhalatil janna rawahu tirmis dakhalatil janna rawahu tirmis leg legi nga deg borom xam xami wax ci wax ju naccio diku man japon na ni kuni dana jeng bam dess borom xam xam man lolou japon nako yalla xam nako xam ngeen ni sayidina yusuf alayhi salatu wassalam ay wi nek ci askumba moko yobbu kasso sharia bu don atté ci digënté yusuf ak saliqa kenn ku ne xamna ni saliqa niveau intellectuelam mu am ben employé bu ne ci biir kërëm en tant que saliqa la première dame bu togué nan sama employé bi daf ma don sakku wa ku ko wara gëm ana ku koy gëm en tant que niveau intellectuelu saliqa fi mu tollu niveau intellectuelam fi mu tollu nga xamni legui ab employé am lo xni moma don sakku motax jeuker ji repousé ko parce que xel lu ci nangawut lolu motax jeuker ji niko way bunu fonto nak ce niveau intellectuel dépassé na ben xalel bu ndaw bo xamni sa employé dong la ci biir kër gi nga nan moma don sakku lolu lu ci nangawuko même bu xalé bi amono fitit lu ci diko nangou waye gis nga sa employé en tant que intellectuel bu goor sa mbindan sa bu ne dañ ma don sakku donte man na bañ wax deug faawu dañu ko gëm ndax sa niveau intellectuel ci mom donte ken manam bu fekente ni mom simple mbindan la waye yëmul ci simple mbindan ma nga bayiko ci barrier ba nek ben serre nek ben con nande tegul ñew même pas un an mu acquiescer le viol luñuy wax ce niveau intellectuel lañuy xol en tant que patron bi en tant que kilifa gi donte man na bañ wax deug mais sharia mom ce niveau intellectuel lay xol bu amé dara lu muy douté rek ci yow la koy douté ba deug lèr ba paré mais mal asaf boba nak jamono yaqobul ni nga xamni da ngay gis nday la wax de bokk yi nday ji do xamni yow yaak sa jeuker ji yena siq dom ju jigen ji yen ñaar yena ko siq sen digeunte yalla jeexal ko ngeen dem tribunal ta sey bi o liye ko ngeen rafetal ko dede nga deg ni sa jeuker joju jila fasé ma ngay tak benen jabar nga bëgg yaq adinam sa dom ji ngeen sekk yeen ñaar
nga yoni ko ci sa ci bayam nga yoni ko ci bayam niko demal mu joxnu sa dundu sa rabitaayma demal mu jox lako sa dom dem jeli rabitaayma bi nga kompolo ak mom en tant que goné nga naxko baniko jignal sa bay wiyal bis bo tedde bammel ay bis bo duggé bammel wallahi da nga doyal rekki malaka de gignna ko ci yalla da nga doyal rekki malaka en tant que bay en tant que bay alali adina tax ak bëgg yaq adinaam tax nga dom di ngeen bokk yeen ñaar nga ni ko jignal sa bay wiyal ni jël ko ni ko rawu ci kasso bi luko def lamiñ lamiñ motax yonentini man waqa'u allah sarra ma bayna liyayhi ay ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna ku fegal yalla lamiñ dakhalatil janna gis nañ ko gis nañ ko gis nañ ko ñaar ñu taggo rek tax nga lekkolok sa dom ju jigen jiñ bayam viol ndax bëgg yaq adinaam te yow woor na la ni li nga wax dara amu ci xel sax nanguuko xel nanguuko sun borom neena ci alquran wa yasakhil lahum la tufsidu fil ardi ghalu inma nahnu muslimun alla innahum humul mufsidun walakin la yashurun suratul baqara sun borom neena yaq kat yi ni yaq adina nit ñi nga xamni fo leen fekk da lañ jaara ci li nekk ci seen tuba yi tal adina yaq adina tal ñu wa adina yaq am rew jamono bo leen ne ay way li ngeen def ak yaq la di xam nga luñ lay wax way yaqilan ñun ñi defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñuy defar nga nan lan ñun ñi defar nga nan lan benen bi ci dess amna lu am solo lo xamni mbollem kuñu akisé

mom Yusuf alayhi salam ñu dem ba yag ndaw ci ko accusé won dal di taxaw nak tani tay nak mo wax deug nak te yalla tax ñu na muni dama don fen rek Yusuf yiquma ak mom dara Yusuf dara la sekut ak mom damay katch rek en tant que intellectuel dal en tant que la première dame tay mo wax deug moy Yusuf yiqunu dara jeuker ji ni ah kon tay legi nañ dem genné Yusufa ci kasso bi président mo wax lolou ni kon nañ genné Yusufa dañ ko togn Yusufa kon ndeke deful dara ñu ñew ni Yusufa président néna gracié na la nga genn topatuñ la dara Yusufa né genn lan yeen ndax da ngeen di tiaxaan yeen li ngeen tek ci sama der bi dana xey rek genn ni ci sero adedet dem len ngeen poser question mbollem jigéni Sénégal bu doon Sénégal la mbollem jigéli Sénégal fekk Youssoufa dañ ko ni président néna nga génn waye du ci yam dalay jox fonction yow yaay nek ministre de manam ministre bi nga xamne mo yoré walu mbay mi nomé na la Youssoufa ni buma kenn nomé tank deug lerut ba paré buma kenn nomé soxluma ndomba tank lulul ni liñ tek ci sama der bi dañ ko teggi ngeen dor ma jox ndomba tank lolou kep ko intellectuel war nga ci tirer leçon amna ay drasa yu ci nek dam lo xane buñ ko teggé ci sa der bëgg la fal imama bala nga don iliman na lolou teggi ko nañ ko wetti bam set nga doora don imam nañ ko wetti demal ci ñoko wara setal ñu setal ko bam set vicc nañ ko setal bam set vicc jele nañ ci sayidina husayfa radiyallahu ta'ala anhu mun yanamtu sallallahu alayhi wasallam neena la yadkhulul janna namama aljana du fa dugg aljana du ko mos ñu kan mun xana bram baaj namam bram baaj husayfa neena yanamtu neena bram baaj du tabbi aljana bram baaj du tabbi aljana waxuma la du tabbi aljana de waye gis nga biñ ko soule ci la ko rekki malaka yi tambali ba kero ñu naan suba lañuy dekk rekki malaka lolu hadith la de yaron tou sallallahu alayhi wasallam moko wax ñu jele ko ci ibnu abbas radiyallahu ta'ala anhuma yaron tou sallallahu alayhi wasallam mo genn doon doxantu ci xabru ya la doon doxantu di doxantu borom bu ñaari bammel ni ret taxaw dan ni ret taxaw dan ni a ñaari bammel yi day malaka yang len di duma yi metti te yag ñaari bammel yi mune ma ngi deg seen yuxo yi malaka yang len di rek rek yi metti te yag mo ne pourtant ñom da mel liñ def sax tuxu ko am solo ba yag mu ni ci ndekete liñ def amna solo de ak reuy sax liñ def ñu ne ko waaw liñ def mune kenn ki am rambaaj la won monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj monsieur rambaaj la won wala madame rambaaj mune motax malaka yi diko rek rek yi mune kenen ki ci dess nak da dan def bu singu waye bu nopi au lieu que mu wut ndox defar bopam waye dede day baye sawmi di tok ci kaw ay yereem mu diko julli walé mutafakhun ali mu diko julli walé hadith la waxani mutafakhun ali kon bokki rambaaj lu graw la lu graw la legui nak nit ñi dañ ko banaliser ba defuñu ko muy dara ba legui réseaux sociaux yépp danaka man nga xni rambaaj moy seen métier rambaaj yi seen métier lu ko waral moy damay wo seigne modou mbay cham téléphone na xeyna peut-être mak mom no bok funu fété no bok serigne wala no bok parti wala no bok association wala no bok groupe whatsapp ni waxtan ma diko wax li sama xalat
lo xamni man ak mom rek la nekk mak may aris.

jëm yo xamni yalla moy leen tan yonent bo ci xeb ba nga tan ci ko ba nga xass ko ba nga yaq deram yaq nga deru yonent ci dess yeb ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko ba ci deru yonent yalla muhammad yaqale nga ko lu ko waral moy al islam millatun wahid ni nga xamé ni al kufru millatun wahid yefer yeb ño bok ben eudef yefer yeb ño bok ben eudef naka nonit al islam millatun wahid dine ji jenn la dine ji jenn la wote gi ñi wote ci sheyni sharia waye teriwul ñom ñep ño bok depo ci lenn moy aslu tawhid al aslu tawhid ño bok depo ci lan al islam ñaar yi mom yonent yep ci bok depo tawhid wal islam al islam wa tawhid ño ci bok depo ñom yonent yep alayhi wassalam kon yonent mahsum la du moy ko deg mën la yonent sangam da moy yalla ne ko da ngay fen yonent du moy yalla ko deg mu wax la ni yonent sangam da njaalo ne ko da ngay fen yonent du njaalo waxna ba tayi ni liñuy jang ci téré yi nga xamni ñoy téré al mutaqaddimuna yi dañ ci wara def très attention du ciagne lo lire ci téré yoyu gëm ko ndax ay sos la ak katch ak nar ak fen ñun balma misal nako ci buma daan masan di waxtane liñuy tudde yowma ashura mani gis nañ ci yahudi ñu bind ci seeni téré ni yeen julit ñi seen yonent bi jam la muhammad ali sallallahu alaihi ñun len lutax ñi ndax mamam jam la mam ismaïl jam la ndax ndaye ismaïl jam la mini bo gisee ibrahima alayhi salam beggon ray yont yalla isa ak yont yalla ismaïl ñun ya mun li ndayam nek jamata ibrahima dafa sip am doomi jam motax mu bëgg ray doom ji lolu yahudi ñoko wax waye dañuy katch kenn ku ne xamna ni hajara kero bi nga xamé ni sarata mi ngi jël hajara diko may yont bi diko may yont yalla ibrahima alayhi salam fekk na hajara momi ki sarata momu xalel bobu di hajara mi ngi ko jëlé ci bur bi jox ko hajara hajara gorel ko bo nupi nak may ko ibrahima alayhi salam mu am ca ismaïl ismaïl momu moy mam yonti yalla muhammad waye yahudi senum ndengute ak sen ñaaw lamiñ taxna ñu daldi wax ni sen yonent bi jam la ndax mamam jam la non lañ bindé ci sen téré yu bari muy yahud muy nasran lo tax ngay dégg ñu naan ancien testament nouveau testament ba yowmal khiyam do dégg muko ancien alquran ak nouveau alquran do ko dégg alquran mom jenn la lu ko waral moy ñom amon nañ possibilité daldi soppi tahyir sansé daldi soppi seni téré ak seni waxin yonentou ali musallam alquran nak inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafisuna ñun yalla noko wacce bu nuppi garanti ko kenn munu ci yok virgule kenn munu ci wañi virgule lolu motax alquran am chance bu tol ni mom kenn munu ci soppi dara xam ngeen ni ci gannaaw degon ngeen ben politicien bu waxon ni nday yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam geunul sama nday pourtant day lolu mu wax mom politicien bobu jep ko wax de amna ñu ko ko jikko wax de amna ñu ko ko jikko wax mom da topando dong da tolok bi muy topando nak internet xew gaay ñoo bind ci seeni téré ni nday yonti yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam soxna amina du julit ñoko wax mi ngi bind ci sen téré ñi ni du julit fekki wul wota l'islam ah kay naan waye ñun ñepp jang nañ ci téré yi ni li ñu tuddé fitra xana amna wala fatra moy digënté bi yalla yonne yonent yonent bobu wote ba dem bimu wote ba genn adina digënté bobu mo xamni genn na adina

wote mbi ñuko wutu gannaaw tambali diko soppi di ci leundumal dara di sa yok di wañi di yok di wañi ba mujj affaire bi leratul ñu ne digënté bobu ñi judd ci digënté bobu ba kérok di yalla di yoni benen yonent ñi judd ci digënté bobu yalla top leen dara ndax yalla yoni wul ci ñom yonent bañu bañ tay gisunu kenn ku leen mëna léralal mbirum seen borom tabaaraku ta'ala kon ñoñu do leen considérer ni ay yéfer lañu dédét da nga leen di considérer liñu tuddé fasara wala bok ñi nga xamni dañu judd ci digënté distance bo xamni yonent demna té benen dikagul ñoñu digënté bobu ñi fi judd kenn du leen askanali ci kéfer légui nak borom ti jël leen ci téré yi ñom ño jël way juru yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam askanela ko ci ni ginnaw mom fekkewul l'islam tayit yalla musti yonni ci mom yonentu ñu dal di koy considérer yéfer té ñu ni kon nak jul ginnaw julit mo gën yéfer fofu la politicien bi waxé won ni kon man sama nday mo gën nday yent yalla muhammad alayhi salatu wasalam fekk na lolu koy mu wax yag na deg ay woromi xam xam diko wax lire ko ci téré yi dañ wax ni leg leg nga lire ci téré lo xamni sens la rek pour yow mi jang waye wuroko wax mukk abadan ndax da nga xamni li aw nar dong la aw nar rek la mom politicien bi lolu motax mu waxon lolu benen bi ci dess gaay yaangi sukkandiko ci benen hadith bo xamni ben way mo ñew ci yonnabi sallallahu alayhi wasallam niko yow diw yow yonnabi yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ana sama bay ne yonnabi sallallahu alayhi wasallam niko sa bay ak sama bay ñepp nga sawara lolu hadith la ñi ngi koy gis am ñu xamni fofu lañ sukkandiko ni kon bay yonnabi yalla muhammad mom ak way juramu jigen ñom ñaar ñepp la yalla xam doyna ñu bind ko ci téré yi ñu diko jang fofu la ko politicien bi déggé ay woromi xam xam diko wax mu waxat ko kazalika waji wax barki demb ni dawo de ndialona ñu ni ci la yam mu ni sulayman dom ja amon nay gel la qadarallahu wala saman inna lillahi wa inna ilayhi rajihun subhanallah subhanallah joju wax mo ne ci téré yi la ko lire de ci téré yi la ko lire waye waxna toj pench du lo gis ci téré rek wax ko lo xamni noni l'islam yi muy orientaliste yi ñoko bind noni l'islam yi di adversaire l'islam ñoko bind waaw mani ndax non dana sédé non matul sédé légi nan ngay jëlé waxi non di ci atté asgor su sét wécc waxi non dañu gis ni borom ibnu asir neena law lam yakunu sadiqina la lasim an yaksiba al ilahu bi tasdiqihim wala bok fi tasdiqihim borom ibnu asir moko wax neena bu fekkon yonent dana njaalo bu fekkon yonent dana wax lu deug bu fekkon yonent dana wor ñu ni ah muni kon na len wor ni yalla ay wor kat bi su baba kon yalla ay wor kat bi kon kenn du akise yonent yi nañ akise yalla ñu ni lutax muni ndax yalla ci bopam mo na ñu ni sa baram dal ni muhammad ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko ibrahima ngi ni ko bax la amul ayib ñun ñepp ñu gëm ko top ko musa ngi ni ku bax la amul ayib dawo da ngi ni ku bax la amul ayib naka nonu ki nga xani moy sulayman ku bax la amul ayib yalla nu wax li nu gëm ko top ko kon buñu gisaté ginnaw bi koko def ayib muna muni bu fekke ni dañuy contester ba ñuy sik nañ sik yalla nañ sik yalla wallahi lim wax deug la mudu mbay cham bu toge ci sama kanam tagal ma nima bayfal ku bax la bayfal ndjay su nan lu mudu ndjay bayfal ku sel la mudu ndjay bayfal ni la mel waxa ba nopi ci ay qualité yu bax ci mom ba nopi te man musuma ko xam ma gem lim wax nestuti ma gis mudu ndjay bayfal mu def aw na ciodiku kan la wara wax dama nan ah mudu mbay cham de momu wax lum xamul kon ci kaw mudu mbay cham la wara dal kon bu yalla ne sama yonent yi ñu sel lañ duñ wor duñu fenn
duñu njaalo duñ ma trahir nga ñew ni yonent njaalo na yonent amnay gel kon ko bëgg tuumal yalla yow yalla nga tuumal tuumalo yonent yalla nga tuumal te yonent faawu ñett yi day dajé ci mom siddiq amana tabligh siddiq amana tabligh ñett yi yonent mënu ko ñak ñett yépp day dajé ci yonent yonent buñ la né njaalo na kon amana daquna siddiq daquna kon sincèreut worut sa buñ la né yonent njaalo nak xamal ni fofa mom amana amatu fo njaalo xamal ni bu ko yonent defé rek légui as-siddiq jogé na fa motax seigne touba del wax ci téré fiqhi ni la yonent sax bu njaalo won njaalo ga day mujj soppaliko top nek ak top yalla lutax ndax yonent yoyu ali mo salam sun borom moni man yalla ma len def ñu nek ay nit yu prop nit lañ yo xamni duñu joom duñu moy duñ wax luñ xamut ñu ni waaw mu ni kon top len ci seen ginaaw luñ def def len ko kon bu yonent njaalo won rek njaalo day dal di mujj soppaliko dagan day soppaliko lu dagan parce que yonent yalla ñuko roylo ni lum def def len ko dagan na buñ laaje seigne touba ne ko waaw as-siddiq mom moy lan nokoy firé ci yonent mune as-siddiq addahu ladasil qabar akhbaru sabitin bi nafsil amr neena buñ la ne ki yonent la ku woor la mune ni ngi koy xamé moy topal ay waxam rek bu la né da ñuul bo démé da ngay fekk mu ñuul kukk bu la né da wéx da ngay dem fekk mu wéx tal bu la né da xonku da ngay dem fekk mu xonk ciuru sun borom Seigne Touba néna koku moy yonent bo fekk lo xamné ni lepp lu mu wax rek nam ko waxé non lay démé lotax sallallahu alayhi wasallam kérok bi nga xamé ni guddik al isra wal mihraj té mu ñew taxaw ci kaaba gi ni yalla dogal na bi joge na fi dem sidratul muntaha dem baytul maqdis joge fi dem sidratul muntaha delu ci wat du len dog yeen fajar ñu ne ajaban muni jamono bi may wax ak yeen sax de ñu ne muni amna am ndeug mo xamni seen geleem ya de len reeron ma len tektal fa geleem ga nek bañu gis ko muni wa muni ci kalam tuti bu jant bi fenk amna ndeug muy waji ñew geleem gu doomu taal mo jitu mi ngi seuf saako yu mel nangam te bimu koy wax mi ngi taxaw ci kaaba gi wa mak gep daw taxaw ci buntu dekk ba ni lolou mom leemu leer mom lolou mom yom na vérifier nis tout rek ñu gis am ndeug muy ñew ñu gis gilem gu doomu taal jitu seuf saako yu melni ya muhammad wax motax seigne touba ne yonent lum la wax bo demé nim la ko waxe non nga koy fekke une balma nim la ko waxe non nga koy fekke kon yonent siddiq moy lolou legi lan moy amana muni adul amana ladda man haqaqa hifsul jawarih jami'a mutlaqa nena amana moy lan sincérité moy lan lan moy sincérité lan moy wour seigne touba ni sincérité ci yonent ali islam moy ciirem yep da koy mom ben ciir du ci moy yalla kon kune yonent njaalo nga fen nga kune yonent njaalo nga rek fen nga yonent ben ciirem du moy yalla seigne touba ne na ciirem yep da koy mom da koy maîtriser ben du ci meena moy yalla ben du ci meena top lu wute ak ndigal ak yalla min kulli fihlin qad na'a rabbu sama khat kana shakra'atin aw harma muni mo xam sax nak jëf ju meena doon jëf jo xamne yalla da ko sip do ca dok tank bi yonent jëf jo xamne yalla da ko aramal do ca dok tank bi yonent loolu la seigne touba wax jep jef jo xamni yalla sib nako waxuma aram de lim sib rek neena do ca fek tank yonent waye neena lu haram do fa dok tank yonent lutax ñom ñom mom seeni ciir yalla len may li ñi tuddé al mahsum yalla len ko may kon yonent du njaalo yonent du am far yonent da na gis jigen bëgg ko labat ko denc ko tuyaba am doli ko ca waye yonent bu am ay cioro kuko wax waxo deug yonent nak da na gis jigen mom beug ko yable ca labat ko denc ko muy soxnam
te lol da koy dolli tuyaba diko dolli ab yol diko dolli ab yol kon yonent ali salatu wassalam duma yalla mukk duma yalla mukk dedet yonent duma yalla mukk inshallah taala lutax mahsum la xam nga budé wali ñom mahfous lañu ñom yalla dana len sam dana len wattu waye defalu len garantir bimu defal yonent defalu len ko defalu len garantir bimu defal yonent fimna tay ñaari danser bu ñewon fekk wali tok yonent tok te danser bi il faut mu éliminer kenn ci ñom ñaar wali bu lay éliminer bayyi fi yonent wali bu lay éliminer bayyi fi yonent bi parce que lutax yonent mission wu yalla la yor fu bakkanam yam fa la mission ba di yam lol tax yonent yalla Moussa bam demé ci yonent yalla Suhaybu ba wagn ko wat di dugg Égypte téré yi nenañu fekk na fa ñetti téméri wali ñu nefa té bobo bi mi ñew bu ñewon fekk fi wali yoyu mu continuer dakhwa bi ko yalla yoni muy risala bi su baba ñom ci seen bop man nañu galankor risala yonti yalla Isa bi yalla dafa ray ñet téméri wali yépp lutax mu ray len xana karaman li Musa ikraman li Musa teral yonti yalla Musa rek won ko ni yow dara dula galankor yalla ray yonent ñet téméri wali yépp ngir Musa rek ben bakkan tax yalla ray ñet téméri bakkan kon wali mom man na top man na moy moy gi nak ci sahir te man lima gëm moy waliw du ñalo man bok na ci lima gëm donte lele nga lire ci téré yi gis waliw bu def lo xamni man nañ ci joxe misal ben waliw gi ni bo xamni dafa ñew gané ci moromum waliwum mu dalal ko moromu waliw bi bim ganesi amna ab jankham bu ne ci keur gi jamam legi mom wali bu mag bi nga xani mom lañ set ci ñom ñep xamna seeni tur damay bañ gaay dag ko di wax luñ xamul wali bu mag bi bu gude day dem ci Hyderabad waye lum nek nek ci Hyderabad leg leg day gendiku wa keureum day gendiku wa keureum bim gendiko wa keureum sun borom may ko mu gis xaritu waliwum bi ko gane ci tam dalal ko muy jaxaso jankam bi jamam bi ci bir keur gi lolou jaxal ko waye mu ñu nopi rek waxuko dara bi asman sété ni ndeki ba nopi mu taggo ko di dem ñu ko taggo di dem mu diko gungé ñom ñaar bañ ag ci dex ga ñu daldi tagato wali bu mag bi wagniko di ñibi kërëm ñu doxé ñaari jiego daldi laqku taxaw diko xol musien wali bi ni ñong koos ci kaw dex gi di baxuy dem mu daw ba taxaw ci buntu dex ni ko hayyi way mu taxaw mu ne ko waw li nak ak loola nak moy karama bi nga def di dox ci kawum dox ak moy yalla geega def bi sama kër neñu wali boba tontu ko ni ko li jëfi yalla loola sama jëfa dox gi may dox ci kawum dox mom jëf yalla waye nak moy gima moyon fele lolu mom sama jëfa lolu sama jëfa waye li am moy waliw man japp nay du moy mukk li am moy jambo bi yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko yalla man nako may waliw bi malaaka yi sédé ko bu nupi nak mu umpelé ko xaritu waliwum bi mu gané ci kenn ku ne xamna ni Zainab bint Jahsh yalla ko may yontu yalla Muhammad ci aras niko seydi sa jam bi soxna si muy denc muna mu ni bu ko fassé ba yalla dogal mu japp idda ba idda ji mat maynalako
ak ya ca xew ci histoire yépp loolu taxu ñoo jóg dama bëgg wax rek ni même man gëwuma sax ni walliw dana njaaloo man gëwuma loolu ndax bala ca àgg rek mu takk ko mu lew ko doom man gëwuma loolu nit nag mën na daan njaaloo ba yàgg mu tuub bi mu tuubee nag jublu ci boromam di tudd yàlla di jàng alquran di wéetal yàlla di ko topp ba yàlla def ko walliw loolu mën naa nekk ndax walliw wax naa ba tàyyi ni ñetti xeeti walliw ñu am maanaam wilaaya gi nga xam ni maanaam ñaari xeeti walliw wilaaya gi nga xam ni iktisab la alwilayatul iktisab mën naa am wilaaya goo xam ni borooma ko fàggu borooma ñaq wetti aw ñaqam wetteeti aw ñaqam ba yàlla def ko walliw bokkut ak nag walliw bi nga xam ni moom dafa judduwaale istidaad bi istidaad mooy yàlla ko préparé ca ësël mu nara doon walliw mu def lépp loo xam ne nii walliw war na ko am mu def ko ci moom mu judduwaale ko am ñoom ñoo xam ne buñ ko judduwaalee dañ koy denc làq ko fee ba nuppi wuti ngërëmal yàlla am ñoom ñoo xam ne buñ ko judduwaalee ñoom dañuy yem ci lool rek ni leer yàlla ko def ci man loola duutu dañ mukk même boo ko rayoon lakk ko ba mu doon ab doomit wilaaya gi du dañ wilaaya gaa nga fa waaye nag mën naa bañ am ngërëmal yàlla mën naa moom dana texe faaw moom ak lu mën a xew dana texe waaye mën naa bañ a texeel kenn nag lu tax liggéeyul ba am ngërëmal yàlla mën naa bañ a texeel kenn nag moom lu tax ndax amagul ngërëmal yàlla balaa mën a texeel kenn day am ngërëmal yàlla waaye moom ci boppam dana texe ndax yàlla ko bind ci ësal def ko muy xaritam ndax saa boo ne diw walliw la rek mooy diw xaritu yàlla la te yàlla du lakk xaritam mukk walliw bii nag moom mën naa jàng téere yi ba xàmme alxalaal walxaraam jàng shariixa jàng xaqiqa ba pekk ko waaye daana mooy yàlla boo demee sax daana njaaloo waaye yooyu mu tuub ko nag def li ñu tuddee suluuk mooy sóobu nag léegi ci lefum yàlla mi di nar nari guddeeg bëccëg bàyyi lépp lu bon ba yàlla may ko mu nekk walliw borom xam-xam yi mu ulamaau tasawuf dañ koy misaal ci ni walliw yooyu ñett la mooy walliw yi nga xam ni ab teen la walliw woo xam ni ab dex la walliw woo xam ni ak dex la walliw woo xam ni géej la ñu ni walliw yi nga xam ni moo def teen mooy walliw yi nga xam ni judduwaalewul ak wilaaya waaye nag jàng na ba xàmme alxalaal walxaraam soobu yoonu yàlla wi ba am ngërëmal yàlla yàlla may ko mu am alfatul akbar bu ñaanee mu may ko bu wooye mu wuy ko muy xam yay xew léeg-léeg sax mën na dem ba teewe xadara ba waaye loolu mu jàppoon waxtu woo xamee ni tëdd nee na la fàtte ko day daal di demaat à sero ñu ni kooku mooy ab teen ni ab teen di ngiisee ba duutu am ndox dëy ba duutu am ndox noonu lay mujj mel moom tamit waaye bu continue rek nag di jaamu yàlla ba keroog muy faatu su boobaa day mel ni teen boo xam ni saa boo xëyee di ko gën di bàqali muy gën di am ndox walliw bi nga xam ni moom dafa judduwaale wilaaya gi ñu ni kooku mooy dex am na fu mu dale am fu mu yem xëy na du yokk du wàññiku waaye nag ma nga fa moom itamit nag bu fekkente ni dafa ñiw rek te daal di wul laxasaayu ngir sàkku ngërëmal yàlla foofu mu nekk du ko weesu mën naa texe waaye du texeel kenn walli bi nga xam ni mooy géej nag mooy walli woo xam ni mooy ñu mel ni ñoom Seigne Touba misaal naa ko ba tàyyi mooy walli woo xam ni bi mu ñëwee judduwaale na wilaaya gi waaye nag mu làq ko fële di kër kër yi ba yàlla xëy ni ko jërëjëf mu am ngërëmal yàlla kooku mooy géej moom kenn dootu ko mën a soppi te comme jaxasool soppi la kooku mooy géej kenn dootu ko mën a soppi te comme jaxasool soppi la waaye yonent moom daa judduwaale yooyu yépp moom ndax yonent balaa doon yonent walliw la jëkka doon yow mi nga xam ne yaa ngi may déglu jëlal sa bik nga rëdd neel wenn rëdd ñaar gis nga tombal ab tomb ci digg bi nit balaa doon walliw day jaar ci salaa si nga bu salaa nekkee nii wilaaya gi moo ko wër nii bala ngaa doon walliw da ngay am salaax ba noppi wilaaya gi bu nekkee nii nubuwa moo ko wër bala ngaa nekk yonant da ngay nekk walliw ba noppi nubuwa bu nekkee nii risaala moo ñëw wër ko bala ngaa am risaala da ngay am nubuwa kon yonant bi mu daataan doon yonant walliw la jëkk doon jaar na ci salaax joge ci nekk walliw doora am nubuwa dooga am risaala gi mu nekk nabiul mursal
nek na bil morsal motax mom yalla garantie ko mom niko yow do meuna jadd ndax royu kay nga sa bo jadde rek lolou di top yalla kon kep ku ngeen deg muni len yonentou sangam jalona waxul deug wallahi waxul deug yonentou sangam dana mi jall wallahi alhasim waxul deug de waxul deug yonentou du njaalo yonentou du ami cioro du deug du deug man yonent yep ay julit lañu al islam millatun wahid yonent yep ño bok ben eudef ñom ñep ay julit lañ nañ delu ci al qur'an sun borom xibar nañ ci al qur'an ni yonent yalla nooh ab julit la yonent yalla nooh lum wax te sun borom net ni ko ci al qur'an wa umirtu an akuna min al muslimin yalla dama digal yalla ma digal ma don ab julit wamatu ci ay ndigalam di baye ay terem lum tere duma ko laal lum tere rek duma ko laal demal ci yonent buñu wax yonent yalla ibrahima alayhi salatu wassalam ibrahima alayhi salam ko yalla yonne lum ko wax ibrahima ko labbayka ya rabbi muniko jebulul ibrahima lum wax aslamtu lirabbil alamin alquran neena iskhala lahu rabbuhu aslim khala aslamtu lirabbil alamin manga suratu baqara ay bele ma jek wax manga suratu yunus waye bi manga baqara sun borom neena man mani ibrahima aslim jebulul neena ba mane ko jebulul tigo ca bat lum wax khala aslamtu lirabbil alamin bis ni tay joxna sa bop yalla jebuluna wamatuna jebulu dara lul moy wamatu ci top ay ndigal baye ay tere lolou moy jeblu sa boné jebluna té do top ndigal do baye tere jeblu wodé ku jeblu day nango top ay ndigal di baye tere buñu rando tout ñu dem ci yonent buñu wax Musa alayhi salatu wassalam momit lan la wax ya khawmi in kuntum amantum billahi fa alayhi tawakkalu in kuntum muslimina yen sama nit yen sama talibé yen ñi and ak man rik way in kuntum amantum billah bu fekke ni gem ngeen yalla ñina mun fa alihi tawakkulu wëru len ci mom doylo len ko ci ngeen di yam mun dedet in kuntum muslimin bu fekke womatu ngeen la wax bu fekke nu ngeen womatu nango jox seen bop yalla ñina mun bu len gem kenn ku dul yalla amantum billah gem len yalla rek bu fekke ni wamatu ngene muna mun wëru len ci yalla doylo len ko in kuntum muslimin nga yunus in kuntum muslimin waw legi ku wamatu mom naka lay meuna moye ku wamatu jox leppam yalla di am yonent buñu ñëwé ci sulayman mi ñu tumal yaq ab deram te kat bul fatani ku yaq deru sulayman yaq nga deru yantu yalla muhammad ali sallatu wasalam waaw la nu fariq bayna ahadin min rusul ñun ñepp ko jang yonenti amul distingue yonenti amul distingue ñom ñepp ay mahsum lañ kenn du ci moy yalla kenn du ci moy yalla kon yonent bo ci yaq deram rek yaq nga deru yonent ba ci dess sulayman alayhi salam bi nga xamene la reine de saba fekk nako mu nek ci injustice di jamulul yalla mu combaké ko bi la reine de saba ñewé bi balqis lu ko sulayman wax dako wo ci diiné ji nga xamné moy diiné l'islam la reine de saba wax ci lamiñu Sulayman sun borom netti lenako ci alquran muni rabbi inni salamtu nafsi wa aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin suratu naml yow sun borom man la reine de saba ma djum rabbi inni salamtu nafsi ma djum togn na ndeke jamuna luma wurta jam
té toñuma kenn kul sa bop nak toñ na sa bop ndax dama dem jaamu limu wërta jaamu dama dem jaamu keneen kudul yalla kon toñ na waye bis ni tay aslamtu ma sulayman wamatuna jibal na la sama bop waye ma jaar ko ci mborom sulayman la def mu nek wasita sama digeunte yow sulayman la nek def mu nek jeewrin sama digeunte yow aslamtu ma sulayman ñin wa yow ko jox sa bop and ak sulayman muni lillahi rabbil alamin yalla mi borom binde fi yalla mi borom binde fi wa mani sulayman ndax bimu woy la reine de saba de ngeen mu proposer ko dara lul islam ñi ni sulayman da amone gel ndawi fen te la reine de saba boba man nañ wax ni liñ wax la puissance des mondes manam monde bi boba xamuñu ci kuko upp nguur xamuñu ci kuko upp daraja xamuñu kuko upp alal waye bako sulayman bëgge num ko def da ko tak mu nek soxnam defena bu don ni day jadd yon wala muy wuti jël defena kon kok lay jël waye gis nga lum ko proposer mom sulayman bi ndaw ci dikke moy l'islam rek wétal yalla tawhid li la ci tax prof moy bam ko bindé lettre ba ndaw ci dafa am waye ben délégation jox len alal ni ma ngi sét ba xam ndax ki alal ko taxajuk wala yalla ci salay wote jox len alal ju bari bim diké sulayman ni dem len ngeen dello ko alalam ne ko man alal taxuma juk dama koy wo ci linu yalla bolé te moy tawhid wétal yalla jamu sun borom rabbistu jalla Dawud alayhi salam nga xamni yalla ko defal faveur bo xamni man nga xamni musko wax ci kenn ya dawud inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fahkum bayna nas bil haqq atel nit ñi ci justice waaw kuñ ñi atel nit ñi ci justice en tant que yonent nek mahsoum nga ni injustice ci la nekkon mom parce que moy yonent ndialon moy injustice ci la nekkon subhanallah la hawla wala quwwata illa billah ken musuko deg te lim wax lay kat lo wax dawuda yonnta yalla muhammad nga ko wax lo wax sulayman yonnta yalla muhammad nga ko wax ndax yonnta yalla muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mo wax ni inna ma'asirul anbiya ikhwatun muni man muhammad ak yonnta yeb ay mbokk lañ ay frère lañ Cheikh Abdou Ahad Mbacké néna won ñatt ñu bokk nday ak baali nga bëgg ci abed di kenn tam ko tamale nga ñu ci dess kat kon ku tamu yonent tam nga yonent yépp alayhi wassalam ku tam ab yonent rek tam nga yonent yépp hadith ba nga jéxé ci mu ñu yonent alayhi salatu wassalam wa dinuhum wahid ño bokk jenn diine lolu hadith la yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax ma teulut hadith ba mu waxe ni inna mahasirul anbiya ikhwatun li alati amaatuhum shata wa ay wa dinuhum wahid aw kama khala ali sallatu wasalam wa dinuhum wahid sen dine ji jenn dine la ñom yonent yep ali musallam motax man la al islam millatun wahid dine ji jenn la yonent bo ci yak deram rek yak nga deraw yonent ci dess yonent bo ci ayibal rek ayibal ngay ci dess yep ayibal ngay ci dess yep kon nañ moy ci ndiku di lire li nga xamni mom la yahudi bind ci sen tere yi ñu def ko débat public lolu du débat public de yak lay gëna indi ci défar li yahudi bind bo gisse yonnentou sallallahu alaihi wasallam batale ñu bamuy dem naan yahudi luñ wax bu len gem bu len weddi 100% lutax parce que xamna ni ay fenkat lañu yahud xamna ni fenkat la al mutaqaddimuna dañ daan atté wo ci seen sharia
waye buñ ko sentese lepp day delu ci alquran yahkumu bi annabiyuna allasina aslamu lillasina hadu lolou ma nga mayida kon ñom ñepp dañ daan atté wo ci alquranul karim bien vrai que nak boba xam ngeen ni alquran dafa sentese da set la nga xane lu positif la ci injil le positif ci daw sabor le positif ci tawrat yoyep mu dajale ko indiko ñu wax sentese la def ni ma xane l'islam joju yenn rek la ju yalla joxon muhammad mom la jox ibrahima mom la jox musa jox ko isa jox ko daoud ak sulayman ila akhirih man delu ci alquran sun borom neena zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an wa lisi awhayna ilayka wa ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa an aqimu ad-dina wa la tatafarraqu fihi lol kay leer nga suara sun borom neena li am ba am moy zara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nu'an diina ji ma jox muhammad mom la joxone yent yalla no mom la jox yent yalla no moy walasi aw ayna ilayk lama digalon muhammad mom la digal no lama digalon no mom la digal muhammad mini waw muni wama wasayna bi ibrahim wa musa wa isa lol la wax ibrahim wax ko musa wax ko isa ñu ni wa legi li nga leen digaloon sant leen ko ni nañ ko taxawal lum doon mo ni an aqimu ad-dina nañ taxawal l'islam an aqimu ad-dina nañ taxawal justice an aqimu ad-dina nañ teural mandu ci kaw suuf an aqimu ad-dina nañ tek ak njub ci kaw suuf an aqimu ad-dina nañ orienter nit ñi tek leen ci alal kitab wa sunna an aqimu ad-dina man yalla ma leen def ñi mahsum duñu moy mukk sun borom ni gënaaw ni la deme nak wala tatafarraqu fihi bu leen kenn séparer bu len kenn séparé bu len aybal ki tag ki bu len tag ki aybal ki bu len tag ki aybal ki mbaram tabaraku taala wepp xéet wo xamni yoni na ci ñoom yonent boba genn kaddu rek la am moy jaamulen yalla te moy tindiku mbewte jiggi dayo mbaram neena wala qad ba'asna fi kulli ummatin rasulan an a'budu allaha wa tanibu ta'khud suratul naml man yalla ma yoni sama yonent generation bu nek yoni nak ñom yonent xet wu ne yoni nak ñom yonent mun wa yonent bu massa yoni genn kaddu kep la massa am moy an a'budu allaha bayi len xel yalla an abudullah jamu len yalla an abudullah top len yalla te bagn ko moy an abudullah def len li yalla santane bayi lim tere watani bo taxut te ngeen bayi bew watani bo taxut bayi len jiggi dayo watani bo taxut balen jalo watani bo taxut balen fen watani bo taxut balen jew watani bo taxut balen lek lu len lewut watani bo taxut waaw ñi wax li diñu sant li nga wagnou ko nak ñom da nañ def li la qadarallahu wala saman motax mu wax yonentou bi ali sallallahu alayhi wasallam niko wama arsalna min qablika min rasulin ila nuhi ilayhi annahu la ilaha illa anta fa'budun anbiya nga surat anbiya man yalla yonent yi ma yoni wonte jitu la fi wala musuma yoni ben yonent bu la fi jitu lul ni man yalla lama ko sant te dey ko te wax loko ko moy annahu la ilaha illa anna ken du yalla kudul man man dong ma yalla bur amul budul mom kon nak fahbudun jamu ji len ko yalla neena yonent bu ma sa yoni li la ko wax lo min adam ila yawmina hasa nak yanantu bu yalla ma sa yoni neena li la ko wax lo moy jaamu ji len yalla nang mo waxal nit ñi ni len nañ jaamu ji seen borom nañ ko wétal
nañ xamni mom képpa yalla mom képpa yalla ko seen mu sukk ci kanamu nit nan ko yalla jërëjëf koko ne xewu ci ses wala ci photo yi xamna ni di yalla de yalla xajul ci photo yi xamna ni di yalla nga ni tong ci photo yi ben way dam ay woom nan la yalla jërëjëf xam nga ni do yalla de waran nga toj nabbi de waran nga toj nabbi tane ko duma yalla man ab jam la ko mbokk ma waxon bañ toge ci bas ba musseen genn kilifa ñew muni beurit ni jog leen yalla jam ñangi ñew maniko waxo deug de muni ma maniko waxo deug yalla joxani bu xeye ni tuyi kaas kafe ak dogu mburu ni xewu ci bas bi ni xam nga ni ki du yalla de du yalla waxo deug waxo deug yalla ni yonent bu ma sa yoni genn kaddu gi lay wax ja amu ji len yalla fa ma arsalna min qablik min rasul ila nuh ilay annahu la ilaha illa anna fahbudun surat anbiya fahbudun mu del waxat ci benen aya mom sun borom rabbi su jalla ni khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa mang ali imran waxal ma ni len man yalla ma reconnaître ibrahim muy sama yonent jaar len ci yonam ma reconnaître ibrahim alayhi salam muy sama yonent ni ni waw muni jaar len ci yon mi mu jaar jaar len ci yon mi mu jaar muni man yalla ma reconnaître Musa muy sama yonent jaar len ci yon mi mu jaar man yalla ma reconnaître ngen balma ma reconnaître daoud alayhi salam muy sama yonent jaar len yon mi mu jaar man yalla ma reconnaître sulayman muy sama yonent jaar len fi mu jaar khul sadaqa allah fatabi'u millata ibrahim anifa muy ndax amul kenn ci ñom ko xamni masna jengalu tol ni dede we anifa amul ci ñom ku massa jengalu tol ni dede we waxuma di moy yalla waxuma di njaalo waxuma di ami cioro nak waxuma di ami cioro alayhi salatu wassalam kon lo wax ab yonent rek wax nga ko yonent ci dess lepp yep wax nga ko yonent ci dess yep alayhi wassalam xam ngeen ni par par lo tahassub tahassub da nay faral di indi yenn wax yi rawatina suñu diine ji di l'islam ñu ci bari day am lu leen di dab day am lu leen di dab wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom wolof njaay neena picc mu lak bop day bëgg morom day am ñu bari ño xani day am lu leen di dab loolé leen dab am ñuko xam te ñako xam yoral leen seeni tiranga ngir ñu justifier ko ngir ñu justifier ko ni dal dikoy bëgg wër ci yonent day am lula dab lolu seigne touba nako ci masalikul jinan neena ulama wa tasawuf munea muné ñi nga xamné dañuy ngagne tasawuf yépp di leen ngagne munea muné ñu bari ci ñom la tax ñu li leen di ngagne dara warul ko lulu dañoo soobu yana yoonu tasawuf ba yag am ndok dab leen ci rek am ndok dab leen ci rek ñu wagn ko nak bëgg bonal tasawuf mi ñekkon ba am ndok dab leen ñu wagniku bëgg bonal tasawuf mi ñi nekkon ba ndok dab leen yow kay bu la ndok dabé tuubal rek ta delu ci sa borom te ñaan yalla mu mussal la ci dootu la dal waye ndok dab la ba nopi nga wagniku nak loola bëkk ko wër ci yalla ay yonentam duñ la ko nangul duñ la ko nangul duñ la ko nangul defena ni yeen ñepp jang histoire serigne bo xamni ay talibem defal nañ ko tiranga ju nek mu am xew xew ab talibem yabal fa soxnam beug te de soxna sa tax muniko suma la binde nangam ci sa awra and ci yow yalla mba yalla la subhanallah yalla ci njaalo lay mba yalla nit yalla kay xana buy mba yalla nit dina ko mba yalla ci jamu yalla waye ci moy and ak ndaw sudul sa soxna
taskum bas kudul sa soxna nga ni buma ko defé yalla mba yalla la subhanallah foko jang fan foko jang kon bula njum te dabé faible su dom adam ma dabla way way reconnaître kon dank te tup delu ci sa borom waye bu ko jema layal nak ci diko delo ci yalla ak yonentam bu ko jema layal ci diko delo ci yalla ak yonentam ndax bekk la gem rek ndax bekk la gem rek jeruko jeruko jeruko yonentou sallallahu alaihi wasallam bagn ko laaje sahaba yi laaj ko ci wa jo xamne day jaxaso ak soxnam yonentou sallallahu alaihi wasallam tuya ba ju reey ngi ci gaay yepp seug xol am kers ah yonentou yalla ñu am ni banex bobu and ak tuyaba na jotté ak sa soxna nga am ci tuyaba ñu waaw jotté ak sa soxna kay da nga ci am tuyaba am ci tu yobbu yonentou laaj leen ben laaj leen waaw bu fekkon ni dang ko def fula lewut ndax de sulu bindal bakkar ñu ni aha kay mu ni kon kay boko defé fula lew ñu bindal la tuyaba waye yow nga def ko fula lewut ba nopi nak di ci digé aljana bolé ci nak la subhanallah yow fi ngui ko def lewul ba nopi wala fi ngui ko bëgga def lewul ba nopi nga ci digé aljana nan buma bindé nangam ci sa awra ji la qadarallah wala samad ay nga xamné ay théoriciens yu mag lañu rek ñi ngi nonu rek ñi ngi nonu yalla nañu yalla jéggal te jéggal leen waaw ñi ngi nonu rek yalla nañu yalla yërem te yërem leen ñi ngi nonu man yoy yep nak bari na ci xani par lo koy indi li waji lire ci téré yoyu ba tax mu ni Dawood alayhi salam and nak luko lewul Sulayman da amone ay cioro lolou mu lire ci téré yi par par lo ko indi xam ngeen ni yahudi dañu jëlone ibrahima taf ci seen bop ni ibrahima sunum ibrahima la nasrani ni dedet ibrahima sunum ibrahima la yalla ni ibrahima du ibrahimam kenn ci yeen ibrahima ibrahim yalla ñune ha muni waaw ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman wama kana min al musrikin manga ali imran ma kana ibrahima yahudiyan wala nasraniyan walakin kana anifan musliman ibrahima du ibrahimam yahudi katchatcha ibrahima du ibrahimam nasraniya katchatcha ibrahima yalla ko mom ndax anif la muslim la ibrahima yalla ko mom ibrahima mune yalla ko mom ni nga xamne yahoot ak nasaraan non lañ daan def ci par parlo muy tahassub bu mu massaan di waxtane buñ mu massaana jox ben tem buñu tuddé al wahdatul muslimin benno julit ñi bu mu massaana ak ci ay yu melni non la ko daan firé moy da ngay dégg mouride yi ni ko doonul murid do dem aljana ken musu ko deg tidiane bi ni ku doonul tidiane do dem aljana mang ko dan firé ci fi yahoot ak nasaraan di waxe nan waqulu kunu hudan aw nasara tahtadu waqulu kono hudan aw nasara tahtadu yahoda nasran ñoko daan wax yahudi dañ daan wax naan ku bëgg dem aljana bay bo nek yahud de ku bëgg baax doonal yahud ku bëgg sa affaire baax doonal yahud waxulo kono hudan aw nasara su ngeen ko defé rek tahtadu yallaay tontu ni dedet qul bal millata ibrahima anifa wama kana min al musrikin gula nexe ngani wo xolo muridina
waxulo kuno muridiyan waxulo kuno muridiyan muridiyan waxulo kuno tijadiyan waxulo kuno ila akhirih waxulo muridiyan tahtadu aw waxulo tijaniyan tahtadu aw waxulo waxulo khadiriyan tahtudu sun borom ni bal bal millata ibrahima anif ku nek ci la seigne touba nekkon ya ay mourid bal millata ibrahima anifa ku nek ci la si amadou tidiane nekkon ya lib tidiane bal millata ibrahima anifa ku nek ci la si abdou khadir jilay nekkon ya lib khadir waye gaay ci mbedd mi mom dañ nan waxulu muridiya waxulu kunu muridiya tahtadu waxulu kunu tijaniya tahtadu waxulu kunu qadiriya tahtadu ila akhir yalla ni dedet miridu lol de nek tijan rek dal di dem aljana nek tijan rek dem aljana nek murid rek dem aljana yalla ni kon mu yomb yalla neena lol dafa tigo bam uppu nek murid rek dem aljana wala nek tidiane rek dem aljana wala khadir rek dem aljana sun borom ni dedet ne len khul bal millata ibrahima ku jaar fa seigne touba jaaron waw kay ku jaar fa alhadji malik jaaron waw kay ku jaar fa cheikh ahmed tidiane jaaron waw kay ku jaar fa cheikh abdou khadir jilan waw kay seigne touba ngir daw par parlo bobu taxna mu wax ci masalikul jinan ni كل وردين يورد المريدة لحضرة الله ولن يحيدا سواء انتما إلى التجاني أو انتما لأحمد سواء انتما سواء انتما مكوحة بيبا خير من يوسف مخل خير من يوسف مخل كل وردين يورد المريدة لحضرة الله ولن يحيدا سواء انتما إلى الجيلاني أو انتما لأحمد التجاني إلى آخر إلى آخره Seigne Touba ni akay ku don tidiane ta jaar mborom Cheikh Ahmed Tidiane nam ni sabat ni photo donal khadir ta jaar lefum Cheikh Abdou Khadir sabat ni photo donal mourid ta jaar lefum Seigne Touba sabat ni photo waye don mourid ba nopi Seigne Touba jëm pem ba jëm sowu lolou mo dal yahout ak nasran moy dañ ni ñom gëm nañ Moussa Moussa jëm pem ku ñu jëm sowu gëm nañ Isa Isa jëm penku ñu jëm soow ñu nodd takusan Allahu akbar Allahu akbar sun borom tabaaraku ta'ala bi waxe ni wa ma kana min musrikin ta ibrahima lum ci tek khulu amana billahi wa ma unsila ilayna wa ma unsila ila ibrahima wa isma'ila wa isaaq wa yanquba wal asbata وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم لتخ نحن له مسلمون نحن له مسلمون بوكو دون فيتي تاريخي داغا نان نيوم نييب موي شيخ محمود بامبا شيخ عبد القادر جيلاني شيخ ابو حسن شاشلي نيوم نييب خانغو لون واخ خولو آمنا بالله ويتال لين يالا دوخ لين يالا لي موم and len ak yalla gem len yalla ay kesse wama unsila ilayna te ngeen gem li nga xane ni ñun mom lañu nek man cheikh ahmadou bamba lima ne ahmadou tidiane nek ko abdou khadir jilani nek ko radi anhum jami'an ñuna muni gem len lolu wama unsila ila ibrahima gem len lenen lu yalla def ci benen waliw gëm leen leneen lu yalla def ci benen waliw ndax sun borom moy wax ak yonantam ali musallam di wax ak ay jaamam khulu amana billahi wama unsila ilayna wama unsila ila rabb ila ibrahima wa isma'ila wa isaaq wa yanquba wal asbat gëm leen li nga xamni man yalla mako wacce ci sama yonant ginaaw bi ngeen ma gëme man yalla yeesal ma ba nopi gëm leen li nga xamni mom la wacce ci muhammad wacce ko ci ibrahima wacce ko ci ismaeil wacce ko ci isaaq wacce ko ci yanqoba wacce ko ci sinis wacce ko ci musa wacce ko ci isa wacce ko ci yonant yep ali musallam muni yonant yep ben lañ la nu fariqu bayna ahadin minhum ken wurta taqala sambang ma demba
buma masan di waxtanem wa'adatul muslimin buma akse ci ay bi non la dan wax la nu fariqu bayna ahadin minhum bultaqala si ahmad bamba ak si abdul khadir jilani ni nga xamene yonanti ko ci tanj wala nga yak deram yak nga der yonanti yeb wali yu non lañ mel wali yu non lañ mel wali bo ci weddi rek xamal ni weddi nga wali yeb wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb ridwanullahi ta'ala alayhim ridwanullahi ta'ala alayhim wali bo ci weddi rek weddi nga wali yeb luko waral ni nga xamene weddi qubba saman mok weddi yonanti ñoyam parce que ñom ñofi representer yonanti ali mo salam kul waliin so tasabusin abad bi sayliman arsalu aqul ahad la sheikh ahmad bambax ci masalikul jinan neena wali bo seen muy dox yonanti la representer ci kaw suuf yonanti la representer ci kaw suuf kon nañ delo ci suñu xel nañ delo ci suñu xel na koy faral di wax bu len nangu ñu politiser len bu len nangu ñu politiser len dedet bu len ko nangu mukk politiser len moy lan moy nit ñoo xamni ci politique rek lañ nek politique rek ni ñi maîtriser mbolo luy tax buñ waxé ba génn ñepp gëm leen top leen nga xamni bala ñoo dem waxtani safara suni dañ ko galaxndiko safara suni ñu galaxndiko ko juroom ñaar fukki buteel ak juroom ñaar ak genn wal moone togon rek lay ni rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul huqdatan min lisani yafqahu qawli mo gënon gaaw fop wala rabbi sadid lisani nawir janani safi amani wasiba mo gënon gaaw fop waye dedet les xam lepp wuré su ko wax waye ku mbolo top khalisan lillahi ta'ala ak yomba xam ko xamni mbolo mi ko top yalla dong lañ ko topé yalla kessé amul daral ko koj ak yomba xam ci ko xam yalla waye mbolo mo xamni biñ la daatan top dem nga end buhaba bo xamon ci end joxna la nga sango ay wajile lepp sax mané su ko wax waxon na ko fi amna keur serigne bo xani bo fa démé mbousi ciagri lañ daan sédélé mbousi ciagri mané amna lu serigne bi sango def ko ci ciagri bi di len jox ngeen di nande moytu len ciagri serigne bi lepp ken mënu ko wax lu ko fi jar adina rek jami yalla li se wërse ci ñoom bo doylo sa borom te jox sa bop sa borom wallahi alasim dañu la ko jox ci lulul nga di len ko laaj ci lulul ngay sangolu haram wala ngay diwolu haram ndax lu sun borom dogal la tabarak wa taala sun modou mbay ci am waxtan wi jeexut waye ñu yamale ko fofu ko def ma nopp lu tuti bala ñoo dem ci majalis bi inshallah wa taala ni emission bi gëjna am ngeen ñaanal yalla defal nu tawfiq defal nu yaatu defal nu wër defal nu man defal nu tal inshallah taala ñu diko and ak yeen rek daayiman moy li ñu bëgg te moy suñu yene ñun ñepp ñu and layante ci biir rek du caagne dañu gëna xam kenn fi ñu tok man ngeen fi tok di wax lu melni li ñu wax mbaa lu ko raw mbaa lu ko gën yalla nu natto nu fete fi rek defé kon ngeen ñaanal ni yalla tabarak wa taala mi denk sa bop di len denk ñu moytu ndiko parparlo moy indi li xew xam ngeen ni day leader politique bob bimu fi waxé nen nday muhammad sallallahu alaihi wasallam gënul sama nday yaay muhammad gënul sama yaay ñepp dal ci kawam
mu am kuko gëna nek responsable fouf ëpp ko mbolo fouf wax toj penc ci wu gëna graw yi mu waxon ñepp ni miix lolu par parlo rek la pourtant day niñ xamé ni waji lim wax éventé wuko ci téré yi la ko gis lire ko non lañ xamé ni Mustapha Diakhaté momi ma tuddu turam momi lim doon wax éventé wuko de ay gaayo ko wax mu dekk ko ci ñum waxat ko nama bal lima tuddu turam nama bal ay lim wax mo

ay setu la ko don defal de mune subhanallah mune a legi nak yow am nga fitu nak di mimal sayyidatuna aisha mune waaw waaw gis nga li ñu tumal aisha muna mune sama soxna si xamna ko bu baax jomb nako te wallahi aisha gën sama soxna waaw lu melni ñu wax la ko ci yonent mu woor la ni yow jomb nga li yow jomb nga ko yow nitu kesse ki rek jomb nga li de te yow do mahsoum waaw legi ginaaw xam nga ni yow jomb nga li te do mahsoum ñu wax ko ci yonent waye jombalel ko ko waye jombale woko yonent ba di ko far di netti nak lolu mo rek njumte kon dal ngeen balma waxtani bi mako topé du jeex ngeen balma rek inshallah ba benen yon lepp li ci njumte yit ngeen balma ko bëgga defal rek la ak delo ci wat xel yi ci ni yonent mom mahsoum la yonent du moy yonent du njaalo yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj kala wallahi suma wallahi yonent du fen yonent du jëw yonent du rambaaj yonent du njaalo wallahi suma wallahi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

té alcorane ci dënd bi kat nga ñëw wax wax ba nopi mu way goor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko doon janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek baat mu ñëw dem nga yobbu ko fayal ko wër 30000 wër 40000 mu déllu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo aywo ñeen bal ma loolu gar la yaronata sallallahu alayhi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sawi takallumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé roo yi te bindagul yaram yi sun borom dañi mel guen ni alastu rabbikum xala duma seen borom neena kérok fit yepp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla mohammed am ci walam señ touba neena julil teselmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax Muhammad jikko wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraku taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lillah fa yakun muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndam xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mo mumay deg koko amna ndox suné ci biir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melon dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci biir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falasifa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal muntu dug bopam dañ ni al kamalu lillah mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax ñu ni kon yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam dafa tibbi ci leeram bind ci muhammad lol dal mën ta dugg sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alayhi wasallam tafakkaru fi qalqila wa la tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalat xalat leen ci li yalla bind mais bu leen xalat ci jëmm yalla ji bo ci xalaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax señ touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara señ touba ni na yalla ay jëfum dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew bu gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara radiyallahu anhu filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat ah sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñaar yi nu mëna andé mu daldi waxu ba ca tatu tefas ga mu jël wiitu ndox tank ci tefas gi né ma ngi giñ ci magok sun borom ni buñu naton geej gi te delaw mo wiitu ndox bi geej mang ki wiitu ndox ñu na waxna deug de muni ñaadam ni nak loxof suuf ni maangi wat ci sun borom mi nga xamni sama roo mu ngi ci loxom buñu natton suuf te delu ma ci ngeub suuf mangi ñi wax nga deug

0: mu ne waa ba noppi ngeen ni alkamaalulilaahi te yàlla ngi bindil Muhammad ci leeram, man daal lii dugul sama bopp. Waaye ginnaaw sun borom nar na koo defal tawfiq, mu tëdd guddi ba yàgg mu bëgg a liir, mu daal di jóg taal benn sondeel, mu taalee sondeel bi di liir, di liir ba yàgg sondeel boobu di waaye waaja fay mu yóotu beneen sondeel taal ko ci. Mu di ko def ba juróom ñaari sondeel, xelam ni yar ci sondeel yim doon taal. Mu ni waaw, man sondeel bi ma tëkk a taal juróom ñaari sondeel yépp ci laa ko taale, te wàññiwul ci leeru sondeel bu jëkk ba lu tol ni fepp sarra, wàññiwul ci tàngaayu sondeel bu jëkk ba lu tol ni fepp sarra. Dëgg la, alkamaalu lillaahi, ndeem sondeel a mën a wàll ay moromam leer te ak leeram wàññikuwul, mu wàll leen tàngaay te aw tàngooram wàññikuwul, wallahi yàlla mën na raw loolu. Kon alkamaalu lillaahi, gis nga fa ko yàlla gindee, gis nga fa ko yàlla gindee. Ndem sondel moo mën a wàll morom ja aw tàngoor, wàll ko ak leer te wàññiwul dara ci leeram, wàññiwul dara ci tàngaayam. Bi nga ci taale juróom ñaari sondel yi, teewul boo ko laale mu lakk la, teewul nam doon leerale lay leerale. Alayhi salaatu wasalaam, kooku mooy yonent suñ borom ni alkamaalu lillaahi. Waaye nag ci sama leer laa tibb bind Muhammad ak malaaka yi, malaaka yi seen leer la ko bind, ci leeram la ko bind. Bokk na ci am njariñu dikku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, nga xam ne mooy tem bi, tem bi mooy fawaidu mawlid mawlidu rasul alayhi salatu wasalam, fawaidu mawlid nuñ ko waxee sax, sama xel a ngi jëm ci leeba tax, fawaidu mawlidu rasul alayhi salatu wasalam, mawlidu rasul alayhi salatu wasalam, njariñal dikku rasulullahi sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf, fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wasalam al musarrafa. Loolu mooy mawdu bi, ngeen baal ma. Dama am li ñu tuddee sabqu lisaan, laam yi moom day jiitu xel mi tusi rek, ngeen baal ma ko, ngeen baal ma ko. Sallallahu alayhi wa sallam, suñ borom daf koo tagg ci aaya boo xam ni, aaya bi ñeenti baat la, ñeenti baat aaya bi. Wa innaka la ala xuluqil azim, ñeenti baat. Dina ñaata xibla la? Ñeenti xibla: penku, sowu, saalum gànnaar, comme ni ko wolof di waxe, est, ni ñuy wax naan xuma est, ouest, sud, nord, comme ça xuma, yéen jànkati tubaab bi. Ñeenti aaya yi ci la yàlla tagg Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ñeenti aaya, ñeenti aayo yi ci la yàlla dugal mboole makaarima akhlaaq. Moo tax bi nga xamante ni waram xam-xam yi dugg nañ ci géejug aaya boobu, ñu génne ci fukki jikko, ni fukki jikko yi ci makaarima akhlaaq la yàlla def ci Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci biir aaya boobu di wa innaka la ala xuluqin azim. Aaya ba ci jëkk mooy sabru, wala boog jikko ja ca jëkk mooy sabru, muñ. Sallallahu alayhi wa sallam ak a mën a muñ, ba kuy muñ ci moom nga koy jànge. Sukuru, sallallahu alayhi wa sallam ak a mën a sant yàlla, ba koy sant yàlla ci moom nga koy jànge. Kera bu muy julli ba tànk yenee wi, soxnaam yërëm ko ba raam toll ak moom, sang bi noppulul. Yow yàlla nee na toppatu la dara, dalalal sa xel mi. Mu ne ko afala akuna abdan shakura, suhdu daddu addina, daddu addina. Ku koy jàng ci Muhammad nga koy jàng alayhi salatu wasalaam. Moo xoy toog këram ñetti fan ci ntëkkul, mu génn ci gannaaw kër gi fekk tàndarma yu lax yu wadd, muy far di lekk, mi ngi ànd ak Abdallah. Ñenn ñi ni Abdallah ibnu Omar la, ñenn ñi ni Abdallah ibnu Abbas la, waaye ñaari Abdallah yooyu kenn la ci àndal. Kooko taxaw di ko xool, mu ni ko yow doo far, doo far te lekk. Mu ni ko man tàndarma yu lax yi lu ma koy doye, sallallahu alayhi wa sallam ni ko yii man de doye naa koy dara. Tey la ñetti fan sama kër amul dépasse, tey la ñetti fan, sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, yàlla man xaritam waay, tey la ñetti fan saa kër amul dépasse. Abdoulaye ne ha, mu ni waaw. Bi mu waxee loolu rek mu dégg benn bruit bu fort ci gannaawam, mu geesu gis muy Jibril. Mu déggaat beneen bruit, mu geesu gis muy Mikaïl. Comme moom Jibril la xam, ndax Jibril la ko daan dikkal, mune wa ya jibril ki kan la mune ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa ngi ni sa keur ci takku fa mune wa mune mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timadil fu mëna wara mu soppi lako or legi bo bëgge sallallahu alayhi wasallam ni ko subhanallah ay lolou luma ko fi doye lolou luma ko fi doye r plus 4 yidul jeexat 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba son rek pour man adina dama dox ba son gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop wacce sa bop tawadu ali salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xousé ci geejju go innaka la ala khuluqul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermande la sallallahu alayhi wasallam ku bari won yermande la yeram lepp lu yalla sak nit ak ginne jama daadi ak ayawani sallallahu alayhi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlo sam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet de ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci biir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni insistus neeku ci waye insistus bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak insistus lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci insistus mom di xam ak lewetam waye insistus doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa señ touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam bi mi rasuwar personnalityam leer la gu yalla bindagul jëm ji muni waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindagul jëm ja mamam adama bi mi rasuwar personnalityam mamam adama sax yalla bindagul jëm ja boba ban la rek buñ teunt afaguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg avant ñu préparer yaram bi roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alika azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk dañ cey douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñu xamne ñi ngi douté ci ni waw gude jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ba soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi douté ah lol dal bu aramone yalla kon sox seigne diw du sétane soxna muy def bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema nire lek soxna seigne diw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ngi ni ngay gis takarlo mom lolou douté la yonte yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté ya alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran neena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sikki yep ñi nga xam dañu am xol yu dutte yep mune ñoko yobbe seen bop cheikh mohammed bamba wax na ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man dutte lepp lu may defati kolute la ci andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan najaa guddi la go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek ni ma waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy ciabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaarul ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radilanu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippe rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca seigne touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñewé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba luko jener ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasul war ken te gisumako muneko man nak sama jemi bop ak sama ngorok bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla nima il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasoir neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggon may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasoir al ahmadul qadim seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ moko may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga du meena waxtani muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparé bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu taw nga xani danaka lañ waxtaan ak su neew ci jumaa ja lañ ko waxtaané ci fajar gi non biñu jullé fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi diko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alayhi wasallam mu baña taw ci guddii gam gogou may ñu waxtaané sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gamu bidala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mune xawma guddigu ko gëna reey muy ndax guddigu barke la non yalla musuko sak guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddiga nak magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mune xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay giddi relise lañ manam ay giddi lañu kepp ko xamni giddi nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi seigne touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow kepp ko xamni giddi nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kepp ko xamni giddi nga magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yiko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyid allahji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu allahji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la ken du wax nan bu fekke ne lu aram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu aram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ deme nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon buul fi re bayitu señ alhaji malik wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci ko motuma cheikh salih wala seigne fallou wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul kudul def bakkar nak amna kudul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi kudul def bakkar amna waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon buul ko firé muko nan bu fekké ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la alla azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudul la wax seigne mod bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon ni ndokkel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu nakari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen baye bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil wa babillahi lam yakum murtaja mun yalla dimbal na ma ba ma mucc ci pexey sama samay non lolou dimbalul yalla la mun wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbil wa babillahi lam yakum murtaja lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tajelu ko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñi ngi leen di sante bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni Dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag keleen jité moy soxna Rokaya soxna Rokaya soxna ku ñu wax serigne Modou Gueye la Modou Gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh ruh gi mom man lako yalla jox bañ ak nangu Modou Gueye bima nekké Dakar dafa doon jang ci fi man wa mi ngi jangal li sa limamou lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bi muy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mbi ci rew jangi légui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxass la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci sëriñ bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko sëriñ bobu dey na mané ko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek bi ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci ay fan du jang ci lek lek mu ñew neké bobu ci sëriñ bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aaj borom nah bi néna bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yowmal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamni serigne bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni serigne bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serigne ba delu ci wat ci njangam bi ba nim démé bitim rew jang égalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lu ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yorat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla bal yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxe na ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa dom ji do fatali ko ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalok mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh amadou badawi ni ko man mi le won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam doga delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay seureum
1: salve ragazzi
0: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp dongay togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajali seen alal muy soxna si may wax ak ay seureum ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëllëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yoxani duma ci ag waye pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé waye ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sante nañ leen ci bu baax gëreem leen ci bu baax leen ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar leen lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne moudou gueye yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossala sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtani di len ñaanal di sakku ci ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusqilna ba'da idh hadaytana wa hab lana

xamni dafa gëm boy upp rek mu daldi boy mu daldi boy xol bobu waré dañ ko yé bam yew wat alquran dañ ko yé bam yew wat hadith dañ ko yé bam yew wat togam nit ko nitu yalla dañ ko yé bam yew wat mum xol bu sagat bobu yépp man nako yé togam nitu yalla rek wala mu dajé ak mom rek wala mu bok ak mom ñam rek yépp man nako yé man nako yé xol bu sagat liko taxabon moy borom bu ñaan mukk ba yalla nanguko xol bu sagat ndax ni agagul ci dé agagul ci gumba waye dafa sagat rek su ñaané yalla duko nangu subhanahu wa ta'ala lolo bari lol nak legi ci doomi soxna yi barki dem wax na len ko ci barab neena len delu len ci der yi yeen tarbiyu turu yalla yi delu len ci sajada yi yeen tarbiyu turu yalla yi ba bu ngeen ñaanay yalla wuy len yeen ngi ni di ñaan te yalla faali wu len luko waral al khalbu khafil khalbu sagan rek al khalbu khafil yene ngi dekk ñaan te yalla faali wu len yalla yegul ni sax guddi ngeen luko waral moy terbi wu len ben turu yalla ben turu yalla terbi wu len ko te kurus gi bare nga ko yor rek da nga dem dajje bo demé di lokk logal rek nan tocci tocci tocci toc waye bo ñewé ci kër gi ay ca kal nga kilim ba tedd ci sa canapé di nan sa canet nan tay faju gaay lool li ñu wax de nan tay faju delu len ci seen sijaada yi ngeen tarbi turu yalla yi mag ñu yoron ba nga xamne luñu mësa wax yalla def ko sallallahu alayhi wasallam mo ni ci hadith ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu xol bo xamne borom dafa sagan bu nuppi nur ci am po sagan bu nuppi nur ci am po legi khalis la gaay jël remplacer ko tur yalla wi business rek yalla xam nako business rek bo deful business direct yang koy def indirect indirect Tur yalla yu nga xamni mom la mag ñi amé won daan ci faj ñakare daan ci ñaan yalla di nang dañ ko terbiu Cheikh Mundou Fadal Mbacké néna radiyallahu anhu sikarna ismu latif sikarna ko ba yéré yi may sol buma la rombé bo xolé seen sama yap yaram ndax yéré yi dat nga ba jeex ndax togaay bu metti Yaronte sallallahu alayhi wasallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yalla du nangu ñaanu borom xol bu sagan xol bo xamni politique suba politique ngon xol bo xamni politique suba politique ngon ay wa ñewal Touba rek na top ka fay ngoni keur serigne ci rek ba xam luñ fay waxtane ñu gënël ko ngawaan rek mu jaaxaan di joow ñu xéli kafa gi di joxe luñ fay waxtane politique rek Seigne Touba dedet yonent bi dedet Seydi Alhaji Malik Kalla jàngale xam xam di dama don fonto waye yalla folli nako di da yakar mo yo rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara waaw wallahi yalla seyadena ko bi may doga sañ ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngon de ñu man jangale xam xam lay def ginaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon amna ñom ñu xamni sax dañu delu ci seen kilifa nan leen seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom du dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni leen

kooku rek ka mat a xamanteel, kooku rek ka mat a gis, waaw seen genn ci kilifa ya waaw moom li bañ ko ko waxee loolu la leen wax. Ñu ne ah moom day dem fenn, moom daal daaraan gi jàngale jeex na, moom daal moom boo ñëwee toog bëgg a waxtaan sax mu laaj la looy dox, boo duxut soxlaa ak fara moom dellu na ca lam newoon. Wallahi ñu te ko wax fii dañuy dëgg nag, yàlla na ko yëre yàlla yërëm, léegi faatu na, yàlla na ko yàlla yërëm, yàlla na ko yàlla yërëm. Alxalbu xaafil mag ñi kon seen jund gi dañ koo joxoon yàlla, fexe ba xalbu xaafil du leen dugg mukk. Suñ borom nee na tabaraka wa taala am na ci gaañ ñoo xam ni fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada lu ca topp walum asabun alim rek ca topp bima kaanu yukasibun. Borom nee na aw gaay gi ni ñoo xam ni feebaru xol lañ yor. Suñ borom nee na buñ demoon di jéem a faju sax ma faj leen, waaye dañoo fajuwut may man yàlla ma dolli feebar ba. Fi qulubihim maradun, seen xol yee dafa feebar, waaye ñu tëddak feebar bi nag nangu wuñoo faji, nangu wuñoo faju, siyaare ji wuñ nitu yàlla, déglu wuñu waaraate nit kuy wax lu am njariñ. Xoolal léegi rek li gaa yi déglu, li gaa yi déglu ne boo demee borom xam-xam buy wax, borom xam-xam buy wax, demal nga xool ay vieux rek, demal nga xool ay vieux bu amee 10 vie baax na, ëpp na 1 million de vie. Ci benn waay boo xam ni yow loolu la mbadantaan doo nga lay wax, yow loolu la mbadantaan 1 million de vie. loolu kay fi qulubihim maradun, suñ borom nee na fa zaadahumullahu marada, man yàlla ma dolli tawat ji rek ma multiplier seen feebar bi. ndax yàlla moom bu lay duma du la duma ci lu ko jarut, day fexe ba lim lay duma jar ko ba ku ko dégg xam ni li la yàlla duma jar na ko. moo tax fa zaadahumullahu marada, yàlla bu lay duma du la duma ci lu ko jarut. da nga doon dox rek fakastalu sa suuf si dal yàlla, yàlla du la ci duma, yàlla day fexe ba xirtal la nga tibb suuf xëpp ko ba bu la duma ñëpp xam ne lim la duma jar na ko. fi qulubihim maradun fa zaadahumullahu marada walahum asabun alim, doo nga cay topp nag suñ borom ni bu leen ma ko jiñ de bima kaanoo yukasibun, li mu leen waxoon te gëmu leen ko dong la, bima kaanoo yukasibun, li mu leen waxoon te musu leen koo gëm, mi ngi nii. léegi xol bu sàggan boobu nag bu fekkee ni fajoo ko tawat ji di dolliku di dolliku di dolliku mooy dem nag ba léegi xol bi daal di dee, xol bi dee, nga xam ni duutu am yërmande, buñ la nee diw faatu na nga ne yàlla na dekkee sawara. kooku ni mu bañeewoon diw yàlla na dekkee sawara, kooku lim ñu def yàlla na subhanallah subhanallah dellul gannaaw, dellul gannaaw. xol boobu bu fekkee ni delluwoo gannaaw xam nga fan mooy sëg muj xatama allahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim kasawatun walahum asabun azim, walahum asabun azim, dellul gannaaw. ndax boo delluwul gannaaw fii doo ngay mujj, xatama allahu ala qulubihim. suñ borom nee na xol bu borom feebar te nangu wuta faju, xam nga fu may jëm ak moom, léegi damay mujj kaste xol bi, kaste xol bi, kaste xol bi. wax naa léegi ni yéene néeg la borooma cay fanaan, dëkkal nañ ma waxi koo xam ni daa am ku faatu mu ne yàlla na dem safara, wax ju wax yaaw taftal ca, waaye moom bis nga dér siwut oto yi jël ko mu yóbbu, waa lu mu yóbbaale xam na ko, li mu yóbbaale xam na ko. genn kilifa na ko yàlla dolli wér, jamono ci gannaaw daf ma woowoon, ni ma yow day dama laa xaw a ragal tuuti, ma ne quoi lu tax, mu ngi diw sàngam ba ngeen jotee ci turu Moustapha Mbaye Saam, da ngaa taxaw wax ñëpp di dégg nga ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi, te yàlla def ko. ma ne ko waaye taxul ma yéene ko déegi nag, loolu laa tontu kooka, taxul ma yéene ko ko kat, waaye yàlla xamaloon na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi, waaye yéenewu ma ko nag, dogalum yàlla, dogalum yàlla, yéenewu ma ko ko de, yàlla xam na ko, yàlla xam na ko. waaye sama borom xamal na ma ni dana faatu lu yàgg Moustapha Mbaye Saam di foloote ci àddina bi,
comme sam rek la doon bañ mu foloté bi mom dana foloté bismillah ta'ala kon añaan moy waral lool xeyna ñu waxtane ko ci kanam kenn ku ñu war nga fexé fo toll di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom nga jiddualé mom moy ce premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax seigne touba di wax ni mom bi mu ñewé dafa so garder xolam bo mu nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol mun al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima yalla ci bofam momako xamal la seigne touba yalla ci bofam momane yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am raynu doto ko am jeexna ci fini kullu mawludin yulida ala al fitra la sayyidina sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam neena xol bu gudd da nga guddualé xol bu lab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé wa kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tañ la la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñoo ñu xam dañoo yene ñepp jam ñom la alcorane di jinn ñom waré da len di dugg waré da len di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basin mi mara jang ko borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lu wax aduma ken waxu la nga and ci waye li waxay deug en waxu la nga and ci waye liñ wax de am nga liberté bañ ci and waye liñ waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilar yenen kaddu yi ñaw diko tek ci ab deram lola jaadout مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما ngi len di misal xol ga ñi nga xamni gëm nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy ñi nga xamni sa buñ jégué waraté gëm ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tiit mun rawati na nak bo len waré sax ba indi len ay prof indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falam fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la immobilier ñaar yoy rek la ci djublu waye xamna ni li wax lepp deug la xamna ni li nga wax lepp deug la waysatu alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom ñom gañu ñu le bu ñu ñu fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër subhanahu wa ta'ala yalla nak ku wëru ci mom do ma sa daal yalla ku wëru ci mom do ma sa daal yoy gaay duñ yam ci lolu dañ tay boole taxawal julli la leen yalla wërsegal mu neew mu bari ñu di ca domp di jox ñu tane alladhina yuqimuna as-salat wima rasakhna yunfiqun ulaika humul mu'minun ulaika humul mu'minun yalla neena ñi ñoo ñi gëm deug ñoo gëm ñoo nak yalla neena seen gëm gogu ñu gëm ba gënne seen bop ci xol bu sagan xol bu gumba xam nga luma leen di fayé ëlëk haqqan lahum darajatun inda rabbihim
wa maghfiratun wa rizqun karim haqqun lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama khala tabaarak wa ta'ala fi surati al-anfal mun yoy gaay ñeel na len ëlëk lima len di fayé moy daraja ju kawé bu len di xol yowmal khiyam da ngay tokamtiku daraja ju kawé kawé kawé la len di fayé ëlëk yowmal khiyam waye duma ci yam dama len di labal ci sama geejju ñeegal labal len ci sama geejju wërseuk wërseuk wo xamni wërseuk wu tedd lay doon rizqun karim la wax rizqun karim rizqun karim sun borom yimul fen rizqun karim danaka mo dakk dug aljana rizqun karim danaka mo dakk dug aljana legi nak ñun wërseuk wo ñu yalla dig wërseuk wo ñu yalla dig wërseuk wu tay wi ci adina mom lañu gëna gëm ko wërseuk wu ñu yalla dig te gisaguñ ko bokk yi ndombak tanku adina taxna ndombak tanku adina taxna farak ben way taxna farak masamba taxna ngeen wote reunion bi dara du ci resolution bi ngeen ci genné du dara lu diw sangam nañ yak adina ba do tutal diw bokk yi subhanallah la hawla wala quwwata waa lutax ngeen koy def wasnu al fulus wallahi li ñuy dund yaron sallallahu alaihi wasallam waxon nako sallallahu alaihi wasallam neena won li kulli ummatin wasnu wa sanamu hadhihi al umma ad dirham wa ad dinar yaron tako wax de sallallahu alaihi wasallam li kulli ummatin wasnu وسنم هذه الامه الدرهم والدينار الدرهم والدينار الدرهم والدينار صلى الله عليه وسلم نينا امول بن خير وفي مسا جار لي ني امنا خيرم بو ني جامو خيرم فاتو موسى فاتو عيسى فاتو ابراهيم فاتو سيدنا عيسى ني فاد وفي مسا جار ام لا خيرم بو خامني موم لا ني جامو تا دنج كو سانيا باج ني mune gis nga xereum sama xet man sama xet xam nga ban xereum lañuy jamm yonentou moko wax de sallallahu alaihi wasallam neena sama xet wi xereum biñuy jamu moy xereum buñuy wax khalis ak urus khalis ak urus neena sama xet wi xereum bobu lañuy jamu xereum khalis ak urus mom la xet yonentou yalla muhammad wi di jamm akay deug bokki li len khalis jaral dama ni nit ñi xaaliss lim leen jaral xaaliss taxna ndaw ñu bari jëmatu ñu wut mérite sens lañuy wut sens mais mérite mom jeexna ndaw ñu bari soxla wuñ mérite légui xam nga luñ soxla sens motax ngay gis ndawlu jang ba xam wara wut mérite waye mu bayiko fa dem jël sens luko waral moy gis na ko xamni moko dakk jang dakk ko lijeenti bok ak mom ben koñ ndaw lolu dem dugg ci ben politique nistuti mu commencé tabax ay R plus 4 mom amul R 4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti da salem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am Sénégal man naka jëk dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena dégg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis len gënal yalla khalis len gënal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamaluko dara bëgg ay yu bari koy waral yu bari lan la lay jural khalis motax yonnati ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis
خالص موي سين خيرم خمني دنج يور لو باري فاتو باي كو في يور كو دي الله اكبر الدرهم والدينار ما داخ سيغ توبا نينا وون سيغ توبا نينا وون رضي الله تعالى عنه way gëm yalla yi deug deug deug deug deug bo len bëgge xam mu na amuni musawiyan dinara ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanu wul ñaar deureum lañu yamale musawiyan dinara ayni bil madar bo gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu duun bu fess del lañu yamale musawiyan dinara ayni bil madar wallahi mangi wacc alquran ni oustaz yu bari li len taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari auto bu rafet dong tax ñu metu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi dugg ci car rapide moko net les gens da ngeen ré dama tak fi sama saret mbam bi ni ci dojji jinn marché ba waye gone yek mère yi may romb ci mbedd bi kuma e wa seigne moustapha may sa bi xol saret mbam saret mbam et après c'est mbam lu ci ne yaron ta sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñepp ñu and daan waaw ñaar ñepp ñu and daan yaron ta bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wala immu ne ko way rusuna daan yaron ta yalla bi ñet yon nak lolu rusuna fa waral rek ta dem wala rek ta dem waye borom xam xam yu bari bëgg li ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy ray rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñob waxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak légui te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu luxi seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasnu wa zanamu hasil umma ad-dirham wad-dinar ad-dirham wad-dinar ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom possède yu diisi ñi dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxaso ak borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alayhi wasallam mo ko waxon neena ab jam li fi di guddi nebet di dem mu na amone jeufam digen di ñaaw dom adam bu bari nebet sallallahu alayhi wasallam neena foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom nebet yu gudd foko fek jeuf jeede yi ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon dina borom nibe di gudd muna muni jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñom fexé nañ ba garder xol bi ni gudd walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min way yenu ni ca sun borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc
da bok ci xat yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol to yunus sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni gaay yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jigi sirat manam rut bi jëm aljana payas bi jëm aljana rut payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa nek poste bu nek duwañi malaka fa nek juromi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté ne deg muni badjen jobbe njay ay yow da nga xam jobbe njay muni la jobbe njay baye mak sama baye seen baye bokk nday ak baye muni ah yow kay kon sama bokk nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yowmal khiyam malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi set li yalla di setlu te bañ ko jall ak mom aljana bo daj ak ñom baniko sa bajent aminta khujak sa baye bok muni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom ken mun leena ger ñom ken bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga nan maximum bajent jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba li jindi ci qasida mu layen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accès ba douane malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yoon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wala laaj bi duñ la wax demal dugg sawara de ndax sawara ko demal dugg ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax ngeen ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xol fi lu ngay def usqita fin nar dañ la nan bëmax ngeen ci kep sawara ko ni waxul dem dugg ci day lank motax malaka duñ la wax demal dugg sawara mukk dañ lay bëmax ngeen ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billah mo ndax ngeum yalla jaralon na la ngeum jaralon na la baña fen mo ndax sa ngeum jaralon na la baña wor mo ndax sa ngeum jaralon na la baña sosal ak julit bu dul deug sa ngeum jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngeum yalla jaralon na la do fen mukk waye sa ngeum yalla jaralon na la do yak der mukk te diko tay sa ngeum yalla jaralon na la kenn mun la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét as-salatu fil waqt waaw sa way ndax sa ngeum mayon na la bu julli jotté nga bayyi li nga jappont dem julli ji ngani waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem poste bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé poste bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mun julli rek lañ fay laaj fofu poste douane bobu moy ñaarel poste ñettel poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat man yalla ma la wërsegalon daqo fi liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagn ñen ñi ndax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhulu fil jinan bo tontu usqitu fi nar asawmu koor
yalla ni man 12 mois la bindone ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wax dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekk adina mayna la wursak wo meuna aji ji makka mayna la wuru yaram go meuna aji ji makka ba mukk nak ngay jema naxey di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am murid sadiq ngaan di jema jaay nan yow tidiane pure et dire ngaay ba neenga jumaaji dayna la wulis dem makka yow wul jumaaji dayna la wulis makka bu baba xam nga luñ tay tega o suxe bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yoolup dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ku munut de dañ nan ku ko def rek yeedit ku munut lañ wax borom xaside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku munut la wax ku munut dox fu moy ku munut la wax waye ku man bo demut xam malaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm Seigne Touba ñepp ñu wolu Seigne Touba ñepp yaakar na xawaguma ci xamaguma ci ku gëna wolu Seigne Touba Cheikh Mamadou Fadal Cheikh Fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla sa reey mu ne nañ ko wax borom barag bi xana doy lo Seigne Touba fofu la mëna yam waye ba dem makka jotté tan man ko dañi ciowu yoonu makka te kuy doy lo Cheikh Mamadou Bamba Cheikh Mamadou Fadal gënal doy lo Cheikh Mamadou Bamba radiyallahu ta'ala anhuma jamian Cheikh Mamadou Fadal mum dafa doy lo Seigne Touba da ko wulu won mom yalla xam nako da ko wulu won lu mbir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek warmal nako sa ba daanako tuddu di ci jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala anhu waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané ah definako benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste douane bi ci dess moy al qusl wal wudu tangayal farat ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal douane malaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral tangay wa da nga dan sang wala da nga dan patax gaani bari dañuy patax waye sang wuñ de tangayal sunna dedet tangayal farat dedet patax ñu bari jokku ñu dañuy patax njap da am yoon waye ñu bari japp ñu dañuy patax donc patax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxam foon ko ci bakkan bi rek dal ni fip jinn ci tew waye ndaw foon do nga la koy de foon ya gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bombe yaram mi bañ diw gi dañ taxna day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu dal di pouf mu wacc te dal ko la yonent wax dal ko moy bombe ndap de and ak bomb sama yaram tilimut ken waxu la saw yaram da tilim bomb la wax boy japp bombal bomb la wax bomb way ngi wax ni bagn na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xarkanamam bi bagn dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malako yu lay xaar ni lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defe wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim wayo
sa nday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sa nday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sa nday ak sa bay kay birul walidayni ah yow politiciens ño la gënalon sa nday ak sa bay birul walidayni silatu rahim ah yow politiciens motax nga dogok sa nday politiciens motax nga dogok sa bay politiciens motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens motax silatu rahim bokk yi delo ci den sen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bisba ay te ba gis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birul walidain القران وقت لولير وقد ربك الا تعبد الا اياه وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندالك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نات نالا سانداي اك سباي گنال كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne fenen yow kay ba nga demé bay seigne rek monon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ñene nga bay seigne rek yoonu seigne touba mom ñu la mat jëkëra ngi fi ak yoonu seigne touba ñu la mat jëkëra ngi fi xam nga batu seyna ta dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci lu melni tariikha yi man duma jigen di ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen bi sey mo dem jek seyna tudutuma tas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ndox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo la xamou ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy batu alku bi ngeen di deg ñu koy wax alku bi day dara batu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu ñeen wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow di waxna da nga alku yaronte sallallahu alaihi wasallam waxna ko ci hadis ba sallallahu alaihi wasallam batu alku waxna ko ci hadis neena nit ñepp dañu alku la wax mom yaronte sallallahu alaihi wasallam neena nit ñepp alku annasu kulluhum halka ila alalimun wal alimun kulluhum halka ila almukhlisun ba hadis ba jeex ila alamilun ba hadis ba jeex kon batu halk bi fi di alaku ah kay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu fekke ni tan bi maynama alku ñu bari seeni wajur yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wota ñi yow diw xana da nga bëgg alku wala sax nga wedd kilifa diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alku lum doon tay dara batu alku
waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xesna sey te dootuma tas subhanallah bu ci boole ñu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootuma tas mom yagges nako wax ci tariika yeek yu mel non ak sima la ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jeeg jigeena doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silmaha xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol ye bu la neex nga tudde ko alqalbul mu'min bu la neex nga tudde ko alqalbu salim borom neena ci alquran allah nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunat la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walaw lam tam fasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir fina ma nga suratul nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allahun nuru samawati wal ard masalu nurihi kamiskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun ni misal ñuko ci leer ci kaw leer lampu ci kaw lampu lumière ci kaw lumière nurun ala nur khalbu al khalbu mu'min nurun ala nur lerayam ken munu ko khias motax al khalbu mu'min mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mu'min law tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte alay mahfuz yi bari la amna bu ne ci asmanu dik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz alay gi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal waye al khalbu mu'min man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalatone dog ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la li la taxa jog al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نك نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نك با جامونا ياق با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف سيغ توبا نينا بو جامونا ياق با بروم خول يوي منوتو لينا خامي ndax borom xol yoy ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen muni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lék jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li feek ñing ci kaw fuk yalla du alak xéetam yi mukk xéetu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ñeen bal ma gañu ñu al muslimuna fil ard li feek ñing ci kaw suuf yalla du alak xéetu yaronte yalla muhammad mukk motax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xéet duma alak fami duma alak ab dekk li feek
wa ahluha muslihun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nopi di baxalaté fani bo xamni amna ko xamni da bax bu nopi di baxalaté fani boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ci ko xamni da melni seigne muntaha bax bu nopi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh ahmadou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh ahmadou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñ deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande parce que dama deg baye sa muné lol dama ko deg muné rew yu bari yu alko muna muné mas nañu am gañu bax de ci abdou khadir jilani ñom fa lañ tudde de ci abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir mun way lutax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon ci abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len mun ñini nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mesna deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mesna deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbadu day waji ñew mag ñi am fi ci senegal té kenn wormalatu len légui ñepp di len dagali saga baña ca mbokk sax légui nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wormal len seen karangé suñu karangé nek ci seen bir karangé mag ñoñu lañ sagane légui ba yëmatuñ ci ñak leen wormal waye légui sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ té dañu fas yéene sey wax mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlika al-qurra bi zulmi wa ahluha muslihun gis nga dé bi zulmi neena man yalla am dëkk dañu ma togn waye seen poñangé joju du tax mukk ma alak leen li fiek amna fa ay muslihun yu melni señ muntaha ñom bi zulmi la wax dé nga xamne toñangé fa togn nañ ma ga waye nak ku melni señ muntaha nga fa di islaha xol nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xolé jëm jojja dana leen xolé koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xolé jëm je yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha koy islaha li xedwa yalla alak len te bo demé ci souf sa fekk fa ci abdou khadir jilani ma nga fa teud ci abou yassid bustani teutu yonent ba nga fa teud ila akhir nañ len wagnou ko bala depp wess len bal nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess nañ wagn ni ndaw ni bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam dakoy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mulayin dani al khalbu kal maliki fil ahda'i ma yamil tamil ma aqtida'i yenen ba muni ma yamil tamil bilam tira'i nena khol moy commander ciri tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander tank loxo nop bakan bat bat gemign kholalen di commander khol yene bour mel ni bour mel ci aw xetam lu wax ken du ko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo du ko diingat tank du diingat beud du diingat nopp du diingat lamiñ du diingat mom xol kal malik fi ada mune fuñ jëm rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalbu kal malik mune kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru
bo beugé sa xol bokk ci al khalbul mu'min al khalbu salim mu namuni bul son ci defar loxo nan loxo bul jël lo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu aram bul son ci defar tank nan tank bul demati fu aram mune noy def mune sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabil al isla' lil khalbi ma'a yene bu fekke da nga bëgg on nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir bi dong bu baxé ci def yépp bax ñu ne ko bo ban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla' al awsali ma'a fahtabir isla' al lil qalbi ma'a fahtabir al isla' lil qalbi ma'a lakin ma tariquhu tawilun jiddan ka sa'aka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba ne na li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil doom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol li jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mo wu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen def fukkat isla' al khalb isla' al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaruna men xey rek nga xamni bu mu ñew mom danaka ndabam fesson na fetti rek la ci señ touba def mu dem fetti rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoron ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi suufal nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def ew waye ndaw lol kay tuddu defar nit yak nit la tuddu yak nit la tuddu kay waaw da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek waaw toj ak taal rek parce que defaruñ leen defaruñ leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne daara bu geraw ak do ngam wala serigne daara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xam nako ba dina soso ba tay ak serigne daara bu geraw ak toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi ak serigne daara ak donga daara lu ko massa nakari ci kaymil balen koy faje ni len massa nakar rek ci kamil balagn koy faje way bobu nak dañu joxone alquran akam bobu dañu terbi won alquran way lu len massa nakari ci kamil balagn koy faje ci der balagn koy faje lu len massa nakari ci der balagn koy faje ci der balagn koy faje rax señ touba ni lakene ma tariquhu tawil jiddan kasa masyuhu saqil neena yoon wi dafa dis yoonu defar xol dana muni saqil dafa metti ndax mbolam luy banex dañuy dox sa dig ak mom lepp luy xetu banex rek dañuy dox sa dig ak mom ba kërëm ngay defaru ba kërëm ngay defaru lepp luy xetu banex dañuy dox sa dig ak mom waye fi nak nit ki dalay jox njabotam ni la defaral mako
bo noppi nak ni la bul dox digam ak banexam bul dox digam ak banexam lu bëgg def rek bayiko mu defiko bu bëgge tabaski ne ko mbala ya bu bëgge magali ne ko mbala ya bu bëgge korité ji ne ko mbala ya mom dal banexam rek mu ni kañ lay defaru kañ lay defaru am xar sax bo bëgge musur dang ko ding ko yew ben place diko topoto am xar sax bo bëgge musur waye melni wa meddi mi di delu ci wat tani da nga defaru kula ko wax dalay nax motax cheikh mom bamba neena la yaqdiru al mikzal wal mubariju seigne touba neena yoon wi ma wax ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoonu defaru seigne touba neena ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok la yaqdiru al mikzal ko tayal munu ci bok ku bari titeur munu ci bok yoon wi mun waye nak ni ma hasal manhaj de yoonu bax la de ni ma hasal manhaj de yoonu bax ngogi de yoonu defar xol muna mun ni ma hasal manhaj ni ma hasal manhaj yoonu bax ngi nonu yoonu bax ngi nonu ni ma hasal manhaj nena wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il nena ma ngi lay denk man seigne touba ak lum la meuna coûter demal nga defar sa xol dindi ci mbollem xeti tay tay xeti naccio di koy xeti bon bon yi ca nga jema roy gañu baxña nena ma ngi la koy digal man seigne touba de wa ta'ir al qalba min ar rasa'ili jami'aha fa'sus bil fada'il ngene ko ma mana rasa'il waaw yu bon yoyu nga may téré yu bon yoyu nga bëgg ma dindi ko ci sama xol bi yan bon bon la mu am ñum la ci limal rek kal udbu wal azad wal riya wal su' wal kibr ma al bughd ila akhiri wal iqd ila akhiri moy fexeba bayyi feug de nan mana bu ñu man du kenn bu ñu lolu ngay jëk dindi ci yow mana bu ñu man du kenn al asad añan añan lu way am do ko koy yene sa bo xey ya ngi yene nit ki torax tangé muni dindi ko gistal loy def yalla taxut amna intérêt bu tax loy def yalla taxut nay ba dekk nayobe moy asho nay ba dekk nayobe neena dindi ko ci sa xol nak nay yalla dako bañ lol bari ko kep ku ko def sax mom yalla beugula nay reuy amna ko xamni lim ñak reuy ko ko xagn wallahi amna ko xamni dajé nak nit man ca am yalla waye reuy ko ko xagn reuy ko ko xagn el observer rek bo démé té ci bir talibé nga observer rek téne ñu dajé ñen fukk ya ak juroom ñen yépp dañu reuy mbalu ko misal la rek amna ko xamni reuy tax bimu dajé ak borom xam xam bi xamna ni ki borom xam xam la te d'accord nañ ci téré yépp ni borom xam xam dañ ko wara wormal waye reuy tax wormalu ko reuy da reuy amna ño xamni dañ xamni sax yow mi sant sangam nga sant de ñom xam nañ la waye dedet kenn kep mo leen jaral fokk seen baxan ak seeni dal moy kañ wax ni moy seenu serigne te koka kat fokk gi moy bu koy doga gis al kibru ri dañ nga oustaz bi oustaz borom xam xam la warmal ko ngir xam xamum rek kom gis nga ko muy jëfé diinem jëfé xam xam warmal ko ngir xam xam hum lil muallim la yonent wax hum lil muallim bo gisee borom xam xam muna mu hum lil muallim jugal warmal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit tego ko fen amul ben manam numa ko bëgg tudde wenn lay wo meuna indi
wo xamni wares na ca sukk diko bañ nit amul legi nak bi xew moy al iqd sohor sohor man sohor gi ma gis ci nit ñi ñukoy soxore seen morom mum nit wallahi daf ma yim yalla xamne daf ma yim te yow waji li ng koy sorax soxore bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci soxore yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd sohor

jël ci waxtu bari na tay mom xam na bo muy wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom mussol nañ demb na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala dit waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li Seigne Touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata turabillahi sa tahnisi Seigne Touba neena defaral sa xol ba dootu am benn dand dand benn tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wétali ku dul yalla kenn matatu ko wétal ku dul yalla borom xol bu defaru foko fekk yalla do nga ko doy wétal yalla rek ko doy wétal bu ñakkon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëruko ata turabillahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla sa bu amé yalla bok na ci ñi koy gëna wétali moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dakoy wétali fu mu tollu di wét mukk wali yépp diko wétali wa wali yi diko wétali ata turabillahi sa tahmisi kon señ mudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñi ngi leen di ñaanal di sakk yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu defal nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi ak bañanté gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamnu ko won ak sénégalais mësu né mel ak sénégalais am jambour sax da ko daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jambour ak sénégalais ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétan am kula message rek ci plateau bi ñen toog do nga message la ni la waajo ji mako xam bi sangam defo na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daan ni relé li supportable rek lolu nga ne ko relé wax ci plateau bi ñuko yow xam na la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xes nga ko tumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalna yalla di ni mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñepp ge yenen te jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ mudu ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taggu to fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sako participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy dilat diko jëfëndiko na naan est ce que ñeen mën di dag téléphone yi waye tri lolu mom man awuma ci solution ndax señ mudu koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg déglu waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah taala seen ci dess gëna yaa ci jéma kurkur yi diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma kontu daara ji yépp ñom Modou Mbaye mo leen sama jarbaat bo mu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah taala day bëgg nit ñi jott rek ak jariñoko jariñoko do ko defé kon ñu ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ñu xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma ci yow ma ci kon defé na duma ci añaané kenn dara ma ma di ci safara kenn dara waye dëgg nak mom la fofu yéene diko gis té duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka wër waral dédé lolu mom fofu mako yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane té yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis deug nopi ca setané su moma nga ku gis deug nopi ca rek setané su moma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxé té xéet wi ko xamangi ci ko xamutu ni amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi nekkaté kon ni la mu daldi génn ci li ah kay kon dé sa wara wax ndax ñu bari biñu ma interpeller mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy lim wax ni ab djégla lool rek ci ñang wayé seysina té dootuma fay koko wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xamné ci lañ bok man tariqa sangam
seyna ci doutou ma ca fay.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خصيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مباي سام في الفن سرين مود مباي سام. بكوري تيري رجو خسيد أونلاين دلو سنين من أنيوان تسين إميسون بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة، تسين بك سين خريط مصطفى مباي سام دلين كو دفل ديماس دينك ina bi sante yalla julli ci musa alayhi salatu wassalam ndokel len wenen yon di len djeggul ci dimanche bi wessu li tax deggulen nu moy khat khati jamono. Xam ngeen ni jamono yi wessu yep ñi ngi waxtane ben tom bu ñi tuddé al amradul khulub, moy li ñi tuddé cancer de foie. Mu nekkoon ñetti, manam war a nekk fukki tawat, fukki maladie, fukki feebar, fukki jàngoro yoo xam ni doomu aadama bu góor góorluwul dara jàngoro yi mën na koo gàllankoor ba xañ ko àjjana laa xadarallahu lasaman. Doomu aadama bu góor góorluwul dara jàngoro yooyu mën na koo gàllankoor ba xañ ko nooflaa yu bàmmeel. Doomu aadama bu góor góorluwul dara jangoro yi man nako yobbe ci xol bu gumba. Te xam ngeen ni xol bu gumba Seigne Touba neena dekk wayam du fenn fudul safara la qadarallahu wala samam. Motax mu wax ni himayatul qalb da'un la dawa'a lahu ila dukhulil lasa mahwa lasi salama. Amna safara ñu wax lasa safara wu di wax mom lo xamni mom la sun borom tudde lasa safara wu moy rasuwar borom xol yu gumba yi ëlëk wal yas billah. Te jangoro yi ni waxtaane muy fukki jangoro du cancer de foie dafa gaaw ci yóbbu nit barab boobu. Lu ko waral mooy jangoro ji daf koy indil ay microbe, xeeti microbe yi nga xam ne yépp day tax nit ki feebar. Kalla bal raana ala xulubi ma kaanu yaksibuun, jooju alquran di wax. Jangoro yooyu nag ba ci jiitu woon mooy fen, jëw, rëy, añaan, rambaaj. Ma mel ni sun tomb bu bujji biñ doon waxtaane dimanche bële ca gannaaw moo doon anna mima muy rambaaj. Jàngoro boobu lañ doon waxtaane, jàngoro bu ñu tuddee rambaaj. Jàngoro biñ bëgg waxtaane tey muy jàngoro cancer de foie, mooy jàngoro bi ñu tuddee al ujbu moy lan? Moy naw jëf. Da bok ci jangoro yi gëna bon muy naw jëf, ndax naw jëf waliyasu billah day tax yow mal xiyam nga dikke yalla ci neen, do yobbu dara ci tuyaba, dara do fa am dara ci yool. Mom naw jëf, al ujbu naw jëf ni safara di def mat non la naw jëf di def jëf ju baax. Ni safara di def kërign non la naw jëf di def jëf ju baax. Al ujbu feebar la ci feebar yi ñu tudde al amradul qulub, bu la neexe nga ne al amradul qalb, bu la neexe nga ne crise de foie, cancer de foie. Al quran ak hadis ak ulama wa haqiqa ñom ñepp liñ ci wax kenn mënu ko wax ci benn bis ngir bari way, ndax mom da bok ci xéeti liñu tuddé shirku, bokale yalla. Naw jëf da bok ci bokale yalla. Ulama wa tasawuf neena ñu naw jëf da bok ci bokale yalla.
xeyna mom la wolof di wax jimaamu jimaamu moy feug sa deun sun borom neena ci alquran ya ayyuhal ladhina amanu la tubtilu sadaqatukum bil manni wal adha suratul baqara yen ñi wax ni gem ngeen yalla bu len yaq seeni jëf ci feug seen deun bu len yaq seeni jëf ci mana mana bu len yaq seeni jëf ci bur won ak man bil manni wal adha al man moy li wala di tudde ñax bokut ak ñax ñax mom da ngay ñax nit ki ngir mu gëna farlu waye ñax mom moy nit ki nga diko bur won ak mana bur won ak man do tekki bur won ak man do deg al khairi bur won ak man jigen du jall ci sa gannaaw bur won ak man wal asa ak lor lor moy nit ki nga defal ko bonop wagniko diko lor ci li ngoy defal ben defal nga ko bonopi wagniko nak fo taxaw ni mako defal mu am kersa bu sañon suturam sosu mom mbir mbalanum sutur biko yalla yir mom lay dewale leg yaangi wagniko tok ci tele ak radio yi di wunni mbalanum sutura momi nan mako defal mako mako mako mako ba xajatul ci koñ bam dekk fum jaar mu ne am mo mbubam mi mu sol diwa ko ko jox di am mo wota bi muy war mo al asa moy lor akabari legi waaw dang ko wara bayek bi nga defé bu nupi rek bayel ak yalla mom nak amna sañ sañu waxtu wuy wax ba ag ca netliko rama bi nihmat rabbika fadis lol la yonent wax mom waxtu wuy wax man nako waxal bopam waye yow bul ko ko waxal bayiko bam waxal ko bopam ya man day sama nangam ji diwo mako wutal diwo ma defal nangam waw kay te bu koy wax yow fahasul te daw ne ko dedet yalla ko dogal lol mom yalla tudon ni sa wursak la rek nangam na dal di ci genn borom waxna ci alquran neena allatheena yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi thumma la yadduna ma anfaqu mannan wala hasan lahum ajrun min rabbihim wala khawfun alayhim wala ya'sunun suratul baqara borom neena ma ngi len di misal sama jam ñi nga xamni dañu yëkëti seen alal diko def ci yoonu yalla bañ koy def yalla rek tax kërok bañuy tabax juma ja yalla tax bañi tabax bitima ba ca dara ja yalla tax bamuy may nit keur yalla tax bam koy jindal auto yalla tax lamuy def lepp yalla tax sun borom neena ki def lolu ba nopi nga xamni woorna le bi ngay def man yalla ma tax waye gannaaw ba nak ba nga ca noppé nak nga ne ca kette saw lamiñ nak doto ko tuddati nak suma la yutbiuna ma anfaqu man nan doto ca tek sa lamiñ mukk ni ma tax mako def juma ay barab sangam mako tabax sun borom neena yoyu gay lahum ajruhum inda rabbihim senub yol yalla ngi len ko dencal du maxe du reer du rap ba yowmal khiyam wala khawfun alayhim wala yahsunun jarul ñuy tit jarul ñuy ragal yowmal khiyam na mu ne aljana lañ jëm ñi nga xamni buñ defé ta yalla tax bañ ca noppé lañ ca noppi duñ ca toftal ñax duñ ca toftal lor yalla rek taxon ñu doon def yalla rek taxon ñu doon misal na leen ko bataay ci benn waliw bo xamni dafa ñew fekk jiit ju daanu ci benn bassin mu bëgg genn mënta genn sa bu yégué daanu waat ci ndox mi mu ñew diko genné heure bu jappé ci fett gi jiit ji fett ko ñu ciix loxom jappaat jiit ji fett ko jiit ji diko fett ba dangaram jeex mu door ko ni cias genné ko tek ko ne dal di dem tale bim bim andal niko ay waji señ bi lor nga sa bop way yow ki yang koy xet li mudila lor muniko wa mom lim am lama jox may lima am la ko jox kon ñom ñaar kenn ku ne li yalla bind ci yow sa position yaangi ci yow def ta yalla rek tax defal ta yalla tax waji man na am sax sa mbokk waye defal ko du temu xasla
defal ko du te mu ngagn la lolou bum la ko te defal boko amé te man ko def ngir yalla bum la ko te def de lim am la lay jox yewet li nga am nga koy jox li nga am nga koy jox sun borom ni yoyu gay yowmal khiyam jirul ñuy ki jirul ñi ragal adina sin dekk way adina sin dekk way borom bi tabaarak wa ta'ala neena khawlun ma'rufun wa ma'firatun neena khawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqati yadbuha 'athan wallahu ghaniyyul 'alim batay ma nga suratul baqara muni khawlun ma'ruf wax ju rafet parole bu rafet wa maghfira ak sutura khayrun min sadaqati mo gën lamb million joxe ko million bo xamni yadbuha 'athan bonu pe saw la min top ca bu du nak man mo torox de mako fi taxone ñew di lim doon laaj tay mako jox walay bu du won nak man away ni rek lañu def ñom duñu liggey rek te ku liggey ñu sonal la sun borom ni sa cadeau yoyu nga toftal ci bu du won nak man muna mu ni bañun ko jox dara te wax ko wax ju rafet moko gën bañun ko jox dara te sutural ko kenn baña xamni laaju ko fi indi moko gën waye jox ko bu nopi dal ni lim ko jox bur won ak man bur won ak man su boba neena ndax lele nga gis mbokk mu ñew wala sax ab jambur bimu ñewé laaj lum yobbu kërëm wala bar yu ko tongal yow ak mom ak yalla dong wa kër gi mënon nañu baña xam lu ko fi indi wa keur gi meñon nañu bañ xam lu ko fi indi dañ meñ nañu japp ni rek da fay ñew ngir di la siara ci wala da fa ñew du lu ni ci wala da fa ñewal waye nga jox ko ba nopi bokay jox sax fi ngui koy jëkalore moy bokay jox ul yek yow nga jox ko mi amé waye dedet dañ koy wax demal tok barab sangam xaar mu tok di la xaar nga wo sa dom jox ko niko joxal ma diw wala nga wo sa soxna jox ko ni bu dé sa dom sax gëraawul waye nga wo sa soxna jox ko niko joxal ma diw ko soxna tambale xamni mor xudde mi fi ñew wala ibra degen lo mi fi ñew lum yobbu kërëm mako fi indi xoti nga suturam sun borom nak ni wa maghfiratun sutura sutural ko bañun ko jox dara bu fekke ni mëno ko sutural boko joxe bañun ko jox dara ko gën ci sutural ko bañun ko jox dara ci sutural qawlun ma'rufun wa maghfiratun ghayrun min sadaqatin yadbuha 'athan wallahu sun borom nak lam te tek moy li geuna graw sun borom la ni wallahu ghaniyyun 'alim man yalla mi aji womal ji mala womalal bu du won ak man sama yermane ji sama lewet gi sama mbax gi motax ma jox la xagn ko suba neexon man yalla tay bala jant so ngay waji waji di yow sun borom neena suba neexon bala jant so ngay waji waji di yow nti yalla ibrahim alayhi salatu wassalam yonentu yalla lawon dafa tabe wona tabe tabe ba waxtu wo xamanteni ni soxnam nopi na aw ñam ibrahim alayhi salatu wassalam day jaar yoonu penku kum dajal niko kay noñ lu wara tole ci kilomètre bu gisul kenn jël wetu sowu dox kilomètre kum dajal niko kay noñ bu gisul kenn jël wetu gannar bu gisul kenn jël wetu salum bu gisul kenn soga ñew añ ibrahim alayhi salam ben bis mu def ko dajek ab yahud bu gëmul yalla mu niko ay no añ mu top ci mom bu ñewé ci kër gi suku wara añ yahud bi def seen signe yoy ñuy def moy bala ñoo lek wala ñuy dugg ci dara seen signe yoy ñuy def yahud bi daal di koy def ibrahim niko jugal jugal man yefeur du lek sama ñam yeufur bi daldi yeleb loxom juk bim ne teul buntu kat ibrahima jibril ni cipp niko sa borom neena ak fo meuna dabe yahud bi ak foko meuna gisse bam lek ci ñam wi nang ko def sun borom neena bu ko neexon bala jant so ngay yahud bi di yow ibrahima sam bu xelam alayhi salatu wassalam daldi daw di daw di daw bo wër ko ba gis ko niko nañ dem ngañ mu niko yow toroxal gi ma toroxal sa bir keur naam añ yalla tere sa keur kay dootuma fu deug sama tang muniko ay dimbulima rek diko saraxu ngeen balma nak dama xawa sot fan yi bat bi xawa am tuti ki
diko saraxu ba mujjii yahud bi and ak mom ñew bimu ñewé sukk añ ba suur ñu añé ba nuppi ibrahima ne ko gis nga li ma def du sama mbax sama borom bima bind te mom mo ni nala dabi ak foma na ne ma indi la mu ne ko yow sa yalla ji mo baxé ni mu ne waaw mu ne ko bis ni ki tay gëm na sa yalla joju ashhadu an la ilaha illa wa annaka muhammad rasulullah alayhi salatu wassalam sun borom nak ni kon wax ju rafet ju jek te bañ ko jox dara sutura al ko te bañ ko jox dara mo gën jox ko bu nopi lor ko bolé ci lor ko bolé ci moy jox ko bu nopi wër ko niko bur won ak man lol naw jëf la bur won ak man rabistu jalla waxna ci benen aya neena ya ayyul ladzina amanu la tubtulu sadaqatukum bil manni wal adha kallasi yunfiqu maluhu ri'a an-nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir suratu baqara balegi yen ñu wax ni gëm ngeen yalla yen way gëm ni yen way gëm ni yen ñi wolu yalla yen ñi nga xamne nang ngeen dogalu yalla na muni rik way ma ngi leen di denk bu leen jëfati jëf ju baax ba nopp wañi ku kos almet tek ca defar sa keur bam jek nga kos almet tek ca yalla ni lolu bu leen ko def yen ñi gëm yalla te wolu ko ni wa lolu ku koy def muni ko koy def day yak yak yak kuy dépasser alalam yak kuy dépasser alalam te dépasser bamuy dépasser lepp ngistal do nga ko lal ci doom adamay ngistal ci doom adamay rek jimaamu sun borom ni koka gëmul yalla gëmul bis penc ki def di ngistal gëmul yalla gëmul bis penc la yu'minu billahi wal yawmil akhir la yu'minu billahi wal yawmil akhir ngistal kat sun borom neena gëmul yalla gëmul bis penc bu gëmone yalla gëm bis penc du ngistal ndax xamna ni lepp lu ngistal sero la allasi yunfiqu maluhu ri'a anas sun borom ni ab julli wërta mel non de wërta mel ni wa jo xani ab nafiq la wala bi yefeur nga xamne limuy jëf pour nit ñi gis ko rek netti wat ko moko ci neex waye mom dara yalla sefu ko ci lolo tax nga gis gaay bala ñoo maye camera yi tak gaay bala ñoo baatare rek camera yu tak waye am mustafa mbay sa mulu mu ci daaram dimul keur kenn dikul nga fekk ko fa baatare ko ah lolu gaay yi duñ ko def de gaay yi duñ ko def de dañu xaar ba dajje yow bass ba kay ni xaar ba dajje yow bass ba kay wala podium ba wala jumaaje wala ñu soga commencer baatare sun borom ni ñooñu bu fekke ni borom ngeum gu deugere la te limuy def yalla rek tax waye joxe gi ngi koy joxe nit ñi gis ko da bëgg nit ñi roy ko ci ba joxe ñom tamit lolu amul conséquence waye nak dafa jafé da jafé lol yëkkat sa alal diko jox ñepp di seen te do ci gis sa bop lolu da jafé de yomul de borom ngeum gu mat sëkk ko man de borom ngeum gu mat rek ko man yombul waxtu xamene ya ngi feug sa deun nan manam sun borom neena fala tusbu anfusukum wa ahlam biman taqa ñen balma rek way bu len fi nek mukk di jimaamu fala tusbu anfusukum bu len fi jimaamu bu len fi feug deun bu len wanane may waja man yalla xamna waja wa ahlam biman taqa man xamna ki def ta yalla tax man xamna ki def ta yalla tax lolu ma nga suratu najmi kon nak al udbu muy naw jëf da bok ci febar yi nga xamni day alak borom nim koy alagé moy li nga don jëf ci lu bax mu war la xaar ci sa bammel leral sa bammel xet li la ëlëk yowmal khiyam lolu nga kos almet tek ci bo demé do fekk dara lolu nak ku ko meuna moytu mo gën ku ko xam ci sa xol nga fexé ko safara kep ko xamne xam nako ci sa xol nga fexé ko safara safara gi ngi koy safara moy tax ëlëk yowmal khiyam lo jëfëti yalla tax bo démé fekk ko ci sa bammel bo démé rek fekk ko ci sa bammel ni waxe won ni circonstance man na indi
nit wax lu mel nonu waye djublu wu ca jimamu djublu wu ca damu djublu wu ca feug deun waye da ca djublu leralal nit ñi ak wone reference ak wone reference yonentou bi sallallahu alayhi wasallam masna def lu mel nonu xeyna buñu waxtane buntu ba li nga xane moy buntu ru'yatul fadli dana ci ñew moy yonentou sallallahu alayhi wasallam tok nak sahaba yi ridwanullahi ta'ala alayhim ben bis sahaba yi diko xol ba yag ñu yem ko niko ya sayyidul bariya ay ki gën ci li yalla bind muni saka ibrahim dedet koku ibrahim la alayhi salatu wassalam mu delu togat ba yag muni la tufadluni ala yunus ibn mata bu len ma jël dima tek ci kaw yunus ibn mata xam ngeen yunus ibn mata moy ko jinn wo won non yunus ibn mata li tax yonnentou sallallahu alayhi wasallam nan bu len ma jël tek ma ci kawam dima gënalé ak mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam mi ngi déparé kaw suuf jëm sidratul muntaha di wuy ji yalla yunus ibn mata ma nga ca suufu nettal gi di wax ak yalla la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin motax kenn ci worom xam xam yi day misal mu ni ben nitu yalla bu mak da fay net li ni dafa am ñaari malaka mi bayiko asaman di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin menen malaka mi bayiko suuf di nawe lafam yep gën jaagaawi nu nawin ñom ñaar ñu ni rek ke dase ci kaw digg jaw ji kenn ki ni morom ji ki joge ci kaw ni ko waye fo jëm mu ni ko yalla mo wo ci suuf ki joge ci suuf ñu ne ko fo jëm mu ne yalla ma wo ci kaw neena yowmal xiyam luma gaaw gaawa dekki dana fekk yentu yalla isa musa dekki ba jafandu ci ciéri aras loolu yépp mu doon netti nak di jox ñooñu seeni maqam ak seeni daraja ak di leen wacc seen waccu way taxna nak sahaba yi seen bop ubu dal ni waw kon ndax liñu wax naan yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy khayru khalqillahi mom moy sayyidul bariya ndax lol da lu deug ñu ne ko yow ndax da nga gënul ci mbinde fi yow ki yalla yoni ah legi nak wax jotna faaw mu tontu te muy tontu deug rek lay tontu lol la tax mu ni sem ab dir dal ni ahakay anna sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye demuuma nak titeruuma nak jimaamuuma nak ana sayyidi waladi adama wala faqra may sangu dom adama yep waye titeruuma demuuma mun yowmal khiyam man la sama bammel di jeuk xar may jeuk fahasu wuti bere bu sun borom ba tabaarak wa ta'ala yowmal khiyam yonent yep ci sama ron keparu parisol bi lañuy tok mbanaaju ray leen boba wax da jot rek mu wax waye gis nga ko wonuut jeemuta jaay affaire waye waxa jot rek mu wax bu fekke ni waji limuy def waxa jot rek mu diko wax ngir leralal ko nit ñi lolu amul muskila bokut ak ojbu bokut ak naw jëf moy li ngay wax wala li ngay def nga diko def ngir nit ñi wané ni man mako man buri won ak man buri won ak man mota alquran ni yonentou sallallahu alayhi wasallam قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون فستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون من سورة التوبة محمد صلى الله عليه وسلم وخال ما نيت ني نيلن اعملوا نان داف لو باخ رك ساني سي مبوي جي اعملوا نان داف لو باخ رك ساني سي مبوي جي اعملوا ليغي داف تا دارا جا da ngay def ci jumaaja la ngay gassal nit ñi ay rubina ñuy naan teen ya ngay gass trawo ya ihmalu sun borom neena fa sayyara allah man yalla mi nga xamni may alimul khayb wa shahada mang ci tek sa beut gis na la wa rasul sama yonent bi gis na la wal mu'minun julit ñiko giset gis nañ ko dana ñuko seede ëlëk ci kanamu yalla yalla ni ak lu mëna xew ak lu mëna xew wa satrudun ila alim alghayb wa shahada bis dana ñew yeen ñep ngeen fanan ci fi man bu kero ge nak fayunabbihukum bima kuntum ta'malun kenn ko ne la nga defon man la kay mi ngi ni
kenn ko ne man la la nga don def ci lu bax mi ngi ni la nga don def ci safar mi ngi ni fa yunabikum bima kuntum ta'malun yalla ni jeufelene rek bise ngi ñew ko ni di nga xam li nga defoon ko ni di nga xam li nga defoon te yalla tax bise ngi ñew kenn ku ne di nga xam li nga defoon te yalla rek tax xuma nak li nga defoon ngir ku la tuddu li nga defoon ngir ku ka wax li nga defoon ngir lolu mom ujbu la naw jeuf la ngistal la day yaq jeuf la qadar allah wala sabab day yaq jeuf day yaq jeuf kon naw jeuf dal lañ ci yalla mussal lepp lu ñuy jëf yalla na yalla rek tax tabaarak wa ta'ala cheikh ahmed bamba neena deug deug naw jëf du lenn luddul wané sa bop té wané gi djublu wo ci luddul bëgg nit ñi taggal rek ak yëkëti la rek ak fonku la rek racc jëme ci sa kanam wala fnjay neena ku racc jëme ci sa kanam mu deul bokku tak lo xani bokay wax dang koy wax ngir yalla ngir leralal ay nit yu leunt bokku ñu motax mune mom seigne touba haqiqatul ubb deug deug naw jëf ñu ne ko moy lan mune maylu ila nafsi ma istizami la hal nisyanika sal anami in balma in balma mune dawahu ilmuka an al amala li malik al anami jalla wa ala mom cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu neena deug deug naw jëf moy nit ko xamni day joyal mbir yi jëme ci bopam racc jëme kanamam ni buru won ak man dara du bax buru won ak man dara du bax neena and ak lolé sax bam koy wax nak ma istisabi ma ngay ngand ngandalu ak mag mag loko reey reeylu muy waw xana yow da nga fatte yalla mi nga xani mo la bind te mom la motax ngay wax sa li da nga fatte yalla mi la bind te mom la xana yalla mi borom bindé fi mom nga fatte de motax ngay jimam motax ngay fëgg deñ bu dé li nga doon jëf loxoy ko doon jëf kula jox loxoy sidi ji comme bu dé alal la kula jox alal ji bu dé wiruk yaram kula ko jox bu dé dund gi kula ko jox muna ko xam nga ne yow jëfo de yalla jëf yow do ci dara yow wasita do nga ci wasita wasita rek nga ci leleg bu may jangale ci majalis bi dina koy faral di wax donga yi mani len mi ngi melni ma accé ci buntu bobu dama len wax mi ngi melni waajo xamni dafa romb ab tol ñu bay ko baye baye bay ba tol bi set ñu samp fa ab gop nak waaji ñew jël gop bi naan waay gop be meuna bay waay way mbay mu rafet mi way gob bi mo meuna bay ñu ni ko dede da nga joom da nga war wax ni borom gob bi mo meuna bay gob bi mom wasita do nga la diful dara dara la diful borom gob bi yoron doole ji di beusaka rofaka ropi ñax mi di dag koko meuna bay koko moy yalla moy borom gob bi dom adam ab gop la yalla ay borom gob bi dom adam machine la yalla ay borom machine bi wa kon lo ci titiro yow gob bi bajant nan ma meuna bay ñu ni ko yow koy do ci dara borom tol be meuna bay lañ wara wax seigne tibal nak ngir nga safara sa jangoro joju jangoro ji di cancer de foie seigne tibal ne boko beugé safara ning koy safara moy nga xamni yow do ci dara budé loxo yé ko jëf yalla la ko abal budé wiru yaram gi yalla la ko jox budé alal yalla la ko jox budé man gi yalla la ko jox muni kon yow do ci dara do ci dara xam ngeen ni bu sun xel deme ci tarikh ci alquran net liñu ko yawma unayni lutax ñu gañewon julit ñi naw jëf julit ñi dañu nawon seen bop rek motax yalla setan leen naw jëf yawma unayni alquran daf nako misal xam ngeen ni yawma badrin julit ñi ñetti témèr lañu ak fuk ak ñet dajé junni duma leen ba yew leen ñetti témèr duma junni ba yew leen luko waral dañu wër won ci seen borom dañu doylo won seen borom dañu bayé won ak seen bop ak seen borom waye xolé yow mo unay ni seen bari way ñetti junni yu tofal
ñu yaakar ni seen bari way bobu moy tax ñu mëna gagner yéfer yi ba tax ñu ni tay dal buñu jappé yéfer yi ben lañ ci lañ leen di def suñu borom ni ay ca bañ yegg ca waye fu mujj dañ leena duma bañ ñam seen wé dañ leena duma bañ samp seenu xel ñom julit ñi yaw ma onayni is ahjabatkum kasartukum falam tughni anhum shay'a alquran ko wax nga suratu tauba ila akhirih yaw ma onayni sun borom ni seen bari ga jeruñu len fa dara ñon man yalla dama sétan bañ xamni bari bari taxuta man tous affaire bi nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari de nekkul ci bari affaire bi nekkul ci bari xam nga nit ñom duñ sét quantité duñ sét qualité quantité lañuy sét yalla ni man nak man duma sét quantité qualité lay sét rabbi sitiba jalla yalla neena man qualité rek ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut ñaat deureum yi yalla tax moma gënal jinni bu yalla taxut man xoluma quantité qualité lay xol rabbi sitiba jalla xoluma quantité qualité lay xol motax nit ñi seen bari way bobu ñu doon nawé seen bop yalla setan genn ci loxom yalla genn ci loxom sun borom mom lum genn loxom dara disu fa dul neen lu yalla genn loxom dara disu tu fa dara te naw jëf nak da bok ci tawat yi tax yalla genn loxom ci sa xol yalla genn loxom ci sey jëf naw jëf day tax yalla genn loxom ci sa xol genn loxom ci sey jëf ñu xolé fi ñu toll ci jamono na waajo xamni mbolo mi jité taxna mu naw bopam dafa ni buru won ak mom mbolo ma dara du soti kurel bam jité amna ko xamni yaakar na ni daayira bi mbokk bu ci bokul won daayira bi dara du soti dara lolu jëfina fiq la amna waajo xamni yaakar na ni participation bi mi def ci dara ji bu ko deful won dara ji dara du dox dara ji dara du dox wala yalla xamnako masnay jangale ci benn école borom école bi am benn bis am lu xew ci école bi ma am position bu ma ci taxawé lola taxna lam daan def ci école bu bako ba table biñuy bindé bimu yakko ma déclarer ko mu ni ma défar ko wa défar ko pour mom té borom alal ju bari la kat té mo tabax école bi ma dali défar ko ne sa am jang rek ak jangale ma continuer ci bis lañ tok mu ni ma man day jaaxal ngam na mu ñu man limay yor ci alal ñu wax mu ak borom xam xam yi fi ñew xam nga diiw mané waaw mu limal may borom xam xam yu bari fi ci Sénégal mu ñu ma duñ fi jog yow musoma di soxla lutax mu ne ko doylo yalla bima baye école ba ñew Touba ndaysan leg mu ñu neema fi teranga rek waye musuma taxaw ni ko soxla na nangam wala bëgg na nangam aajo yalla lañ koy diis rabbi sitwa jalla jalaluhu mom rek mo meuna faj aajo yalla lañ koy diis bo nuppé nak nga def sabab yi neñu serigne babakar si rahimahullah dañ mako netti neñu daana wax ni bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len te bu len sukkandiko yëngu yi sabab lu len rek sabab lu mom buntu la ci bi taxa am waye nak du moy maye waye nak ci la yalla di sukkandiko ngir may la sabab lu waye bul yaakar ni sa yengu gi mo tax yalla may la kat bul yaakar ni mo la taxa am kat sa yengu gi bu fekkone ni nango sonu dong ngay taxa bari le docker ye ca port ba ken du len eppele nango son bu don taxa bari le ah kon docker yi ken du len eppele nakoy faral di misal sun borom tabaraku taala li kulli sayyin lahu sababun mbir mu nek dafa am fum koy jaarale
fimne ab jam dana tuddu ci kaw suuf mustafa ci kaw suuf ñi wa kaw suuf ñep mustafa lañ ko xamé waye fa yalla ma nga fa tuddu abdul assis tuddu gi mu tuddu abdul assis fofa taxna ku tedd mu tedd ku teddul mu tedd ndax abdul assis la tuddu fa yalla faaw yalla teral ko ku tedd dana tedd ku teddul mu tedd lu meuna def mom dana tedd rek ndax abdul assis nga gis ko xani muhammad la tuddu fi ci kaw suuf mom la ko wa kaw suuf xamé waye fekk ma nga tuddu abdul rasakh fa sun borom lum laal mu barkel bu don tibbi suuf ji jaay sax ñepp koy jënd dañ koy ñëkënte ndax abdul rasakh la tuddu fa sun borom lum laal rek muy don alal kasalika nga gis ko xani ci kaw suuf murtada la tuddu waye fa sun borom mu tuddu fa abdul latif day bari yirmande ñewante jam ñi ba bo muy tuddena lor bopam ngir ñewante leen ngir ñewante leen kon nak man nañu sukkandiku rek sabab lu waye yengu yi mom bul japp ni mo lay may dedet sabab lu rek waye yalla lay maye nak lolay li wir yalla lay maye de ki jara yedd dal moy ki ni xet xeteural fastay loxo deful dara koku mo jara yedd waye nit mom li feek mi ngi yengu ci dara bul yaakar ni ñak amam gi moko tek bopam dedet dogalu sun borom la sun borom neena ci alquran wala sina takhasu masjid ad-dirara wa kufran wa tafriqan bayn al-mu'minin neena amna ci nit ñi ño xamni jenn itte dong lañ am jenn itte rek moy sa buñ xeye ñi ngi ci luy lor doom adama masjid ad-dirar jennit dong lañ am moy sa buñ xeye takale way gem ni tafriqan bayna almu'minin nuñ koy defé bok na ci limay waxtane ni moy naw jëf al ujbu xam ngeen ni sababu nusulu aya bi aya bañu waccion ku ñi wax aba amir ar-rahib moy wayjuru kuñu wax hansala xam ngeen ni sayidina hansala mo mason di dox te dajje ak sayidina bakarin sadiq daldi set rek yuxu daldi tumal bopam ni nafiq ansala bubakar ni ko dit balli ngay wax lutax nga ni nafiq nga mune ko man dama gis ma toge ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam may tewlu maguk sun borom ak sañam bi ba mujj mu melni ma nga jakarlok aljana ak safara waye bu mu fi bayiko ba delu sama keur jaxaso xalé yi jaxaso jigen ni yoy du tuma ci gis dara motax ma xam nafiq la sayyidina abakar sadiq tap ci loxom and ak mom dem ci kanamu yunus sallallahu alaihi wasallam bo yunus sallallahu alaihi wasallam mi ngi dundu mu ñew ni ko waxal li nga waxaton mu ni nafiq ansal yunus sallallahu alaihi wasallam ni ko lutax nga wax ko mu daldi répéter li taxone mu wax ko sallallahu alaihi wasallam ni wa mom de ni ngeen di tewlo maguk yalla ak katanam ak sañam ak ciobarem bu ngeen toge fi sama kanam bu fekkone ni xala bobu ngeen di amé fu ngeen meuna toll kon di ngeen dem bay safonté ak malaaka yi ci mbeddi mune waye nak gënaaw munu leena mel xala bobu fu ngeen meuna toll légui fexé leen ba bari lu ngeen may siyaré ci motax mo waxone ni siyaré nitu yalla lolu moko taxa am solo borom manam serigne bu mat serigne nga diko siyaré ji dana tax nga fesson del ak bakkar ñu sipil lako siyaré ji serigne bu mat serigne dana tax nga donon nit ko xamni farlu wo dara ci jaamu yalla nga joge fa farlu faaw siyaré ji nit yalla dana tax nga amone tawati xol joge fa wir ila akhiri am sikki xol joge fa wir yonent ni ko ali sallallahu alaihi wasallam ginaaw munu len fu ngeen tollu amé xala bi kon nak na ngeen di bari lu ngeen di tok ak man bari len lu ngeen di jotaay ak man xam ngeen ni sahaba yi amna ci ñom ño xamni seeni bay ñu doyon war lañ waye nak ñom ci seen bop dañu mujj bok ci ndax hansala ni may wax bimu faato malaaka ya ko don sang mom sayidina hansala muy malaaka ya ko don sang bayam nak dafa bokkon ci ñinga xamni ño tabaxon jakka joju alquran tudde masjid ad-dirar ci wetu khuba jakka jang won ci wetu khuba biñ ko tabaxé ñu def délégation ñew ci yunus sallallahu alayhi wasallam
ngir bëgg tékkalé julit ñi tax ñu dal di tambalé di riwal tabax jakka ci wétu masjid quba ñu ñëw ni yaronte sallallahu alayhi wasallam dañu bëgg nga ñëw ubbil nu suñu jakka ji julit ñu jité ñu fa ñaanal nu ñaanal nu ba yaronte sallallahu alayhi wasallam nangul leen ko ba bëgg dem jibril ni ciëp niko ëpp na def sa borom neena ëpp na def jakka joju muna muni jakka jo xamni lor lor rek ko taxaju ak galankor julit ñi rek ak tekkale leen motax jakka ji jog bu fa sa tank teje dana ko wax ci kanam mani ayatul qur'ani biñ ko abbe indi ko sun jamono da ngay gis daaira bo xamni mi ngi joge ci su daaira daaira bo xamni ben way bu bëgg jimaamu ben way bu bëgg njit ben way bu bëgg wanewu ben way bu bëgg naw jëf moy xey rek campagne ay gaay campagne ay gaay ni len daaira bi dal ni la mel doxul ñi ni lañ mel ñi nangam nangam legi ñu nañ leen ber suñu yefi bop ñu daal dem fe créer seenu su daaira créer seenu su daaira ñi ni daaira bu mag bi mo doonon isbu tarqiya nga gis gaay yo xamni rocc ko nañ fe ni isbu tarqiya dal dama joxe misal dong nak waxuma lolo am isbu tarqiya ñun nañ créer fe suñu isbu tasfiya ñi ni ñun ñoy daaira safinatul aman ñi ni dedet ñun safinatul aman doxatul kon nak nañ créer daaira buñ wax khudam sun borom ni xam ngeen lu ngeen ci djublo ginaaw safinatul aman fi jitu te da yore te tara tuxu ko djul lu liggeel seigne touba muna man xam ngeen lutax lu ngeen ci djublo muna muné tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina isbu tariqiya fi jitu ngeen kare isbu tasfiya muna muné xam ngeen lu ngeen ci djublo tafriqan baynal muridina daaira daaira bi num tudati won ko ma nan jannatu ma jannatu man ma ngi koy fatte daaira bobu nga xani mo tabax hopital jannatu bi moy mat la bul faw seyni defena ñeneen rocc ko fa kerye benen sun borom ni xam ngeen lu ngeen djiblu tafriqan baynal muridina tekkale muridi do ngeen ci djiblu ginaaw yeena bok kenn ku ngeen di liggeel lu ci jar tekkaliko daaira koskas mo fi jitu daaira koskas mo fi jitu yeen ñepp alhaji malik ngeen di liggeel ngeen créer wat seneenu sun daaira ca suuf tudde ko kostof waaw kostof sun borom ni xam ngeen lu ngeen di jublo tafriqan baynal tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna tafriqan bayna tijani yuna wala sina takhasu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin muni lol do ngeen ci djublu kat sen association yu bari yak sen daaira yu bari yi muna muni tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan bayna qadiriyuna wa tafriqan sun borom ni lol rek la du lenen dina yena bok ben ehdaf yena bok kenn ku ngeen di liggeel lu fi jar carrière yu bari yi intérêt personnel may waja mako wara doxal ma wara jité fi ngay gis sénégal président daaira bo xamni mom day nek président daaira à vie waaw ñi la falon dem nañ ba nenañ légui dañu bëgg sét kenen waye nabu ci yamu ci kula ci bamax nga jël bu fekke yalla taxone ngay jité ñi la falon ño dem ba nena dañu bëgg ñu sét kenen nga ni len nabu ci yabu ci kuma ci bamax ma jël waya ay di buri sara man ken duma folli yow ginaaw daaira bi am nañ sipson ci ni yow da ko leena liggey yaak ñom yeena yam salaire te gis nañ at muni da nga dem senegal ñaar yoon am fa 6 mois delu ci ya leen gëna rafet keur ñu commencé douté ba tax ñun la dañu bëgg sét keneen ne leen nabu ci yamu ci bu fekke yalla taxone ngay jité ne ko nabu ci yamu ci kuma ci bamax ma jël waye dedet avi porte parole avi
président daïra à vie, imam à vie. D'ailleurs, imam jo xamne day magat bay ñot ñoti nga xamne ruko sax mënatu ko def bu gaaw waye dara lutax mu bayyi imam agi ndax intérêt rek lutax mukk mu bayyi imam aga loolu nak moy tafriqan baynal mu'minin parce que ñi am fulla il faut ñu ni way li nak mënatu lewe ñi am fulla faaw ñu wax ko mère à vie bakay sun param ni lolum mom limuy jur moy tafriqan baynal muridina wa tafriqan bayna tijaniyuna wa tafriqan baynal qadiriyun lol rek lay jur waye nak tereul bu fekke nga bok ci daire bi ngeen ni legui president daire bi na bayyi ngeen am ay clan ñi ni du bayyi ñi na bayyi mum la taxa gedd carrière benen ndax bo créé benen batay yaangi def tafriqan baynal muridina bo créé benen yaangi def tafriqan bayna tijani yuna noy def togal ci bir diko xex ba bamuy deñ togal ci bir te diko xex ba bamuy deñ bu fekkene yalla do nga la tax di yoyit ay intérêt ak ay privilèges taxut ngay xex bu boba yalla mën na la far waye bu ay intérêt tax ak ay privilèges rek ay ci yena yam yena yam wala sina taxaso masjidan dirara wa kufran wa tafriqan baynal mu'minin sun borom ni la ci gëna graw nak moy wa irsadan liman harab Allah wa rasuluhu min qablu neena foko fek ñooñu fo leen fek ñi dong lañ moy ñi nga xamni dañuy galankor ñi def ta yalla tax xamone president daire bi lu mu deung amna ci daire bi ño xamni mom amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor amna ci daire bi ño xamni yalla dong leen ñor serigne bi dong leen ñor waye nak amna ñu ne ci daire bi ño xamni ñom luy seen bir moy galankor leen ñom ba yalla ak serigne bi leen ñor mu ngox wa irsadan liman haraba Allah wa rasula min qablu ñun xablu sun borom neena ñoñu nak nonu ñu mel boko de wax ñom duñ ko nangum mukk ni la balbe ko sa djima la wax sun borom neena yoyu gaay fo len fek bo len ne e yeen day yene galankor daire bi yene galankor association bi yene galankor juma ji sun borom neena xam nga luñu wax dañ lay watal fa gëna ay wala ya'lifan in aratna ila al-usna no ngi lay watal ci yalla wallahi bëgg taqli julit ñi taxut ñun lu bax do nga lañ ci jublu bo gisee ñun leen di wëratu la jité bo gisee ñu ne lañ fa dej bersu ñi fi bop muna muni dara wuru ko lul in aratna ila al-usna lu bax do nga lañ ci jublu te kat wala ya'lifan la wax dañ koy wat dañ koy giñ nga giñ ku gis ko la watal ci Seigne Touba wala mune ma ngi lay watal ci borom daru muhti waji nangam mako gis te dara kat dara ba nga gëm ko ba and ak mom rek ma ngi lay watal Sidi Alhadji Malick li ma ci tek sa beut neena ba nga gëm ko ba and ak mom rek xam nga lu ko waral sun borom neena seen wat imiti wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla mi xam kumpa xam li ci seen xol yi xamna ni da ngeen di fen li ngeen di wax dara du ci deug wallahu yashhadu innahum lakasibun man yalla xamna ni da ngeen di fen li ngeen tumal waji difuko waji ngeen ni da lek kessu daire bi ba tax ngeen bëgg beddigu muna muni dara du ci deug wa dang koy gis ñu indi jeewrin jo xamni mom bimu ñewé lim fi fekkon moy libo libo bu gaay joxe 1 million ñu dindi 250 000 libo ko ci seen biir legi nak ñu dal di fal president daire bu juk bimu ñewé ni lool du fi am bimu ñewé ni lool du fi am gaay daan libo juroom fukki junni ya ni ko nak kon yeey do am jamm nak do fi top rambaaje ko gaay yep yow do fi top de ndax lan libo Cheikh Mursala mo daan jëfëndiko baat bobu libo yalla nako yalla doli ñeegal ak yërmane taf ñu ci barkem radiyallahu ta'ala anhu anhu muy ñay giñe ko waat
ñom aba amir arrahil ñoo ñew ci yaronte sallallahu alayhi wasallam di giñe ko waat niko kay jitel ñu suñu jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax bari na jakk yo xamni tafriqan baynal mu'minin rek tafriqan baynal mu'minin yalla xam nako jakkay concurrent jakkay rival jakkay wujje ñu ñew ni ko nak dañu bëgg ñun suñu jakk ji yalla taxon ñu tafako waye dañu bëgg nga ñew jitel ñuko nak ñu ngi lay watal ni jakk ji biñ koy tabax yalla do nga tax yalla ni da ngeen di fenn wallahu yashhadu innahum lakadhibun dal ni muhammad sallallahu alaihi wasallam la taqum fihi abadan jakk ji bu fa sa tank tege la taqum fihi abadan buñ abbe ay bi indi ko ci sun jamono dañ nan sun borom neena khalifa general daire bobu beddiko kere yi fi bopam la taqum fihi abadan bu fa sa tank tege xamna mënu leena tere ñu ñew siyara ci la nak waye mom la taqum fihi abadan buñ la taxaju la taqum fihi abadan buñ la taxaju mukk ben kurel la fi nekkon amna kurel bu ci ne pocchat dem taxaw fele la taqum fihi abadan yow khalifa general sa tank bu ko fa tek la taqum fihi abadan sa tank bu ko fa tek mu melni yalla dafa laaj yonent bi waaw lutax tabax jakk ji ñu tabax ko momale ko yalla wa anal masajid lillah ngani ma bu fa tek sa tank sun borom niko la masjid usisa ala taqwa min awwal yawmi ahaq an taqum fihi gis nga jakka ji

yeen ñepp ngeen bokk ben région té buñ né événement amna juroom ñaar témiri site ak juroom fukk ba ki ngay jox micro ray sax duko atal té yeen ñepp ko né ngeen Seigne Touba ngeen di liggéeyal afwan sun borom néna liggéey bi man lima ci neex lenn képp la moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu ssalat wa yutu zakat wa salika dinul qayyima yalla néna li do nga ma ci neex seen jëf yi li do nga ma ci neex moy al ikhlas wama umiru ila li yahbudu foko meuna jëfé nak ak foko meuna jëfé muné wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wallahu mukhlis na yalla tax tam sel wama umiru ila li ya'budu la mukhlis na yalla tax tam sel ndax yalla mom la o din un nafa moy borom dine ji te lu djup le beug lu manu le beug lu sel le beug way qimu salata ngeen jox ko li mom te bu ngeen koy joxe na yalla tax julli djuroom way utu sakata ngeen lamb sen poste di def te yalla tax sun borom ni wasalika dinul khayim li moy yonu djup moy yonu djup bi jëm ci man li moy yoon wujub bi jëm ci man moy yoon wujub bi jëm ci man la keneen di def soko mané laye bir ngir mu delu ci baxna ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam neena won min usnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni bokk na ci li tax l'islam waji rafat ëlëk yowmal khiyam lu yonam nekul mu mandu ci lu yonam nekul rek mu mandu ci alquran inna allatheena yatluuna kitaba allahi wa aqimush shalaat wa anfiqoo mimma rasaqnaahum sirran wa alaaniyatan yarjuuna tijaaratan lan tabara mu delu ci wat ci li mo don wax ci ñeel ben gi suratul faasiq muni mom sun borom tabistima jalla mangi kagn sama gaay ina lasin yatul kitab allah ni ko san sayan gaay ni sama gaay ñi nga xamni fo leen fekk ñi ngi nar nar ci alquran fo leen fekk rek ñi ngi nar nar ci tireb yalla bi rek wa qamu salata tu fu julli jotta ñu jox ko akam ca la ñam dedet wa anfiqu mimma rasaqnahum lama len jox lumuy touti buñu gisé kuñ tane dompal ko ca lima len di jox lum touti buñu gisé kuñu tane dompal ko ca lol nak siran wa alaniya dañ koy def diko neub diko def ñepp tek ci seen beut motax mo wax ni jëf ñepp tek ci seen beut dagan na ci kaw bu fekke ni am ngam al iman billahi haqqan moy deug quwwa al iman ngëm gu deugër go xamni li ngay def buñ la doon tag suba ba ngon dula déranger do ci gis sa bop koku man nako dañ ñay ci lu way man ci daara ji mu wër la ni ay boromi ala la ngi fi waye dañoo nay ba dëkk nayo be yow xam nga leen say natt ngol lañ mu wër la ni bo yëkëte million tek ci table yi ñepp di gis ñom ñu fi tok ñepp kenn ku ni dana russe yëkëti lu dul million kenn ko ne da nga jema yëkëti million tek ci ni ak manit bu boba dagan na ci boba dagan na nga genn million ba ñepp seen nga ni li de million la mako def ci daara ji ngir sa natango yi fi tok te am alal te nay rusa joxe bok téméri jundi nga xam ñom ñepp million lañuy joxe lolu dagan na siran wa alaniya waye nak bu la wore ni boko joxe ñepp di gis buñ ne ay way señ modou mbay cham way ay way jëfëm ji nga yek ci sa xol lu tal ni tarfatal ayni ni ndegate may waja yalla delo na la lepp yalla mom noppi na ca waye sun borom neena ñi man li moy di joxe ci lu neub ak ci lu feñ te yalla do nga tax ñooñu yar jono tijarata lant boora seenum commerce wom na te duñu perte yowmal khiyam seen bénéfice mu na am ni kenn xamul luñu tol te duñu perte seen bénéfice wom na te duñu perte yowmal khiyam duñu perte yowmal khiyam kon bokki julli ji tomb bi ñuy waxtane muy al ujbu di naw jëf
di tombe bo xamni bu am ahamiya la ci ko xamni ëlëk yowmal khiyam xam nga ni jëf mo lay xettli waye na fekk jëf jëng sam ko ñongal ko gis nga ni ngay samé sa alal diko samé so yaram non nga wara di samé say jëf ba dara duko rur dara duko yaq nokay samé moy loy def na yalla tax te bo noppé faté ci genn ci boko mën ta ñak baña netali na circonstance tax te circonstance bobé tax boko waxé na yalla dong tax nga genn ci jimaamu taxut feug deñ taxut feug deñ taxut waye bu fekente ni da nga yendo rot fanané tour du yag ba nga am ndox yalla nñ ci yalla mussel yendo rot fanané tour du yag mukk ba nga am ndox kon nak señ mudou tay waxtani xamna non lay gatté ñun bal mako donté proposer ñu ba tay ni del gatal waxtaan wi ndax sakanal sa baat bi ak nangam nangam waye man buma xasse ba tambali rek lu daanu leneen ñew ci sama xel lool moy tax duma mëna gatal wax ji ko defé kon ñu jéggul leen tay ñu yam fofu rek xamna da melni kéro paan gi ma paan ci autoroute bi ngelaw la ma fa fekk ba 3 heures ci ki 11 heures ci guddii xeyna moma japp ba ñewé sot ñepp baat bi yépp rek bañ tay sax xawna tane jop moon sax dina mëna def émission ko defé kon ngeen bal nu ko rek inshallah taala ñu ndokkel mbolam ñu nekk ci diaspora bi indi mako daan faral di defé waxtaan wi yeenako taxajuk djiblu wuñ ci dara du ngagn leen du jëm leen orienter dañuy layante yeen bir dong yalla xamnako dañuy layante yeen bir rek ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci ngir ñu jariñu ci ngeen jariñu ci dañuy layante yeen bir dong waxu ñu ni melokan wi ngeen amé waxu ñu ni ngeen mel waxu ñu ni ngeen di doxale jamono mo laaj boy wax nga wax ak nit ñi fasen jamono tollu ngir ñu man ko jariño ëlëk wala génération bi ñew man ko jariño lool rek la waye ñing leen di sant di leen gërem seenu njambar ak seenu gor gorlu ak seenu bëgg lu baax ak taxawu l'islam ni ngeen ko tassare ci monde bi yeen tukki kat yi man nañ wax ni li lu ama am solo la lu ama am solo la waye nak wala ndjay day wax ni fasu naru gor lu mu daw daw jarna labali ngir mu raw benen bi ci moy nit muy gor gorlu di sam ay jëfëm kemtu lay katnam lool rek mo sa waxtan wi ñu di leen ndokkel bu baaxa baax di leen ñaanal di sakku ci en ñaan ñu leen di ñaanal di sakku ci en ñaan di nuyu ak gërem ak sant wala gi diaspora bi yépp rawati na nak ñi nga xamni wëlëré daara ji lañu ñu melni señ mohammed diallo nek fofu ci bitim rew nga xamni ad yu yag yag ñukoy déggenti musuma gis té téréwul muy yëkëti ad yam nu mëna tollu diko duggal ci daara ji ba nim ñëwé Sénégal ba ñëw ci daara ji bimu ñëwé danil mbolam luma jorton ni mi ngi fi lu ko raw la fi fekk ba taxna ah kuma gis nga yëngu ci lu baax man dana la joxuñ fi bo défé sama jaan wacc bo deful sama jaan wacc kon ñing lay gërem dila sant dila ndokkel ku ci melni soxna Seynab Kébé momit di kenn ci ñun bokk suñu njabot nek fo ci bitim rew gërem nañ ko sant ko soxna Mam Boussa Niass gën nañ ko dégg non tamit amon na rakam jo xamni ño bokk bay mako don jangal jamono yima nekké Dakar fofu may wax ñun té ñing koy gërem diko ndokkel di wul rew daara ji ku ci melni soxna Jaynaba Sar ak borom kërëm Serigne Wali Fay ñom tamit kasalik non lañ mel wëlëre lañ ci daara ji and ko ak ñun ku ci melni Serigne Moudou Bey ndokkel nañ ko gërem ko Serigne Daoudé Bey ñom ñaar ño bokk sant ké ma nga dëkk Louga ki ké nga dëkk bi mère ki ma nga dëkk defena Diwala wala Sawal ñom tamit ndokkel ko yo Serigne Kossa Fall ñom Serigne Cheikh Dione nek fofu Amérique Serigne Cheikh Dione ma ngi sakku ci bi julit ñu ñaanalal mako mom tamit ñi nek Amérique te xam ko nañ ko ni Moustapha Sambay sant na la gërem na la ndax lu jégué nangam bi at xuma ñaari at xuma ñett dal war na ko mat yo xamni yalla xamna ni musuma ko gis waye rakam ju jigen dina fi Senegal amul wenn wer wuy delu ni dana ko yonne ade yi niko yonnel mako ko yag lol te mom itelu ko sax comme ñima tuddu legi rek duñ tok ba yag sax ñu yëkëti seen téléphone wola ni liñu def yalla rek ta rabbi sitwa jalla man lol la gëm ndax amna lo xamni mom ku koy def te yalla taxut di nga tok ndax
man sama walu bop ni mako faral di waxe ñaar duma ko defal kenn moy lima la jox wax ko duma la ko waxal ba kero ngay sangosu waye boko joxe ta yalla tax niko yonent waxe wa ma bi nihmat rabbika fabis sa bu may wax lu bax ba yegg ci nak man nako wax ñima xam ñepp xam nañ ko ci man kon serigne cheikh jonne ñi lay sante di la gërem nek fofu amerique nonu serigne cheikh diouf moy ndeysan ko di war la nek bimu jikke ñew ci at mu jikke ñew senegal wër dekk bi di ma laaj bañ tektal ko fo xamni sama jigen mo fa nek ci koka la dem koka indi ko be ci daara ji ba wak tay ana nak njabotam ñew ci daara ji ba leleg sax sumay dem mbacke bol di defal mam mor xam sa diine dina jaar kërëm fofu ci mbacke bol ñom tamit sant nañ leen gërem leen ndokke leen serigne ndogal mom tamit serigne ndogal pen momit di dom ci serigne mbay pen wul rew bax la won wo xamne bay sa manu bolé won momit serigne ndogal defena mi ngi fofu amerique wala xuma etalet fum fi nekati ñu koy nuyu au passage diko ndokkel mom tamit diko gërem bu baaxa baaxa baax mu nga dëkk fi la ties serigne mama diko soxna mama jong xam ngeen ko yaayi dara nako nonu serigne modou serigne soxna sa jaxate mom dama ko gëjë dégg mom tamit mom mama daan togn ma yaangi togn jaxate jaxate yi benn bis munima xaar ma yoolne addi ndax nga bayyi jaxate jaxate yi ma xamut ndax soxna fat jaxate la tuddati wala dem waye iti ñaala won bu nekkon fofu di jang mom tamit ñu ngi koy nuyu au passage gis nañ ko dégg serigne aliou gey momi dëkk fele ci bor yi bor yi fuñu wax dëkk bi wax ñomre bor yi ñomre momi diku bax andi won na fi ben sax machine bo xamne pour ñukay nettoyer juma ji ba tay sax taala gumoko mom tamit bi boy juram genné adina lam am ci mirage mom mu indi ko ni nañ ko defal ci daara ji jazakallahu khairan jisaahi fana serigne aliou gey la tuddu tek fofu ci bor yi fiñi wax ñom re waaw ñom serigne khadim jiti ñom ñep mom dal munu malim ñep serigne mustapha cham ñom ñom ñep rek sant nañ leen gërem leen ndokke leen ci yeggi ak safo gi ak faale gi ci émission bi ci yobanti yi ci nangam lolou lepp ñu ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa jazakumullahu khairu jasa yalla gis nako yalla neen yalla fay aw yiw yalla neen yalla fay aw yiw deug la yanu daara ji disna waye nak japp ngeen ci te wala njaay neena xorondom buñ bolo wat wer kon nak jere ngeen jef jazakumullahu khairu jasa ndokkel nañ leen non lañ koy defé ci mbolam ñi nga xamni yaay daara lañ ak lu ci melni sunu gannaaw tool yi nga xamni ñi ngi fofu ci amerique nga xamni rek lañ ci sama soxna mom tamit di kenn ko xamni moy wax deug ku jambar la ci daara ji waye ay rakam nonu ak njabootam nonu ñun tamit wax deug mom bëggul kuy tuddu turam mom lim gëm rek moy def ta yalla tax du bëgg kuy tuddu turam mom ma ngi moma yam da ragal media waye dal ñu ngi leen di ndokkel ñun ñepp di leen ñaanal di sakku ci ñaan seigne modou mom jëlël na ko ci taxaway bi ba li ñi wax mu neew mu bari mu tassaré ko bu nit ñi jot ci ñi diko TikTok dina leen man TikTok mom bokk na ci yi nga xani mom kiw mu ko dara waye mu ngok rek la yalla xam doyna dina gis rek la ñu yonne ma ci bari wa TikTok di dem rek mon xuma li TikTok waye en tout cas lepp rek nay lo xamni li jariñ julit ñi la ngir yalla inshallah taala ñu bañ ci gar walé kenn ndax man gar walé wu ma samba gar walé wu ma dem ba dama wax li alcorane ak sunna wax ak serigne touba rek te genn ci yalla mi tim xamna ni gar walé wu ma kenn yalla xam nako gar walé wu ma kenn yalla xam nako dama wax te yalla tax rek dama wax te yalla tax rek ah juñu nak doyna borom xel su ko defé li ci dess ñun ñokay jël rek set lañ ci mom ci lu bax ñu fas ko yene jëfé lu ci safano ngeen tek ko neele te xamni matadi doom adama rek la waye lu bax rek la ci djublu won lu bax rek la djublu won kon jere ngeen def wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ma dem ci majalis bi ndax ñi jang ñi ngi tok di ma xaar jere ngeen def bisakumullahu khairu jasa'ihi.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في ساعة خسر أونلاين نعيكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بوك اوديتيري راديو خسين دو اونلاين ديلو سنن ونان يون سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تي سين بوك سين خريط مصطفى امباي سام دي لين كو ديفال ديماس بي نيك بو نينت وقتو جوتي سي سنغال ñu djéggul leen wénen yoon ci dimanche yi wessu té déggul leen nu xam ngeen ni dimanche yi wessu yépp ñu nekkon ci ay ité jamono rek ñeen bal nuko inshallah ta'ala xam ni sarsi mo xawa bari dina bu sant yalla julli ci mustafa alayhi salatu wassalam xam ngeen ni arab yi dañu faral di wax ni li kulli makan maqal bëreb bu ne ak lañ fa wara waxtaané loolu taxol ñu bëggona waxtaané benn tombo ci bo xamni li ñi tuddé amul jadid al miladiya at mu bes ci wéru wala ci atum miladiya diko data ci juddu yent yalla isa ali salatu wassalam loolu mo taxol ñu bëggona waxtaané benn mawdu bo xamni dañ ci waxtaané isa ali salatu wassalam ak ay jaar jaaram waye far yalla dogal ñaari dimanche ci ceci yep rek la yalla xam doyna waye ci rew rek inshallah taala nu waxtane man huwa isa alayhi salatu wassalam xam ngeen isa alayhi salatu wassalam jaamum yalla la sun borom bind te mom ko def ko nabiyul mursal mu am ci doom adama yi ñuko jappé yalla ñen ñi jappé ko doom yi yalla alquran sax diñu ko misal ni yowmal khiyam dana bok ci question bi yalla di jëk laaj yonent yalla isa alayhi salatu wassalam mo ndax yow isa ya wax sax nit ni len yow yalla nga sa nday yalla yalla yalla mu tontu len tontum lu siiw la way xam ngeen ni bi nga xamé ni nit ñi dañoo commencé di inquiété wu ci isa doomi yalla la ba sax daana ñu posé julit ñi question na leen wa yeen ñi wax ni isa doomi yalla te yeen yeena wax ni isa kalimatullah la loolu luko waral isa ruhullah la loolu luko waral borom tabaaraku ta'ala tontul julit ñi tontul doom adama yi xamaleen ni isa mbiram du daralu rek ni nga xamé ni adama ali salatu wassalam mbiram non la démé sun borom wax ci alquran ni inna masala isa inda allahi ka masali adama khalaqahu min turab zuma khalalahu kun fayakun surat ali imran sun borom ni isa mi ngeen di lam lamé doomi yalla ak doomi yalla buma leen di jox misal ci isa muna muni isa du kenn kul rek comme ni nga xamé ni nima ko bindé moy nima bindé adam alayhi salam muni adam alayhi salam man yalla mako teun mu nek ban ci bi ci souf daldi euf ci mom ru ni ko nekkal sama jam mu daldi nek sama jam muni isa it non la isa dama ko ni kun abdan lillahi nekkal jam yalla rek mu ñu nek jam yalla bu fekké ni xalaat nañ tuuti dañu gis ni isa alayhi salatu wassalam juddu am nday te amul bay adama ko gëna grawlé kon kay adama lañu warana jiñ yalla sax bu fekkon tani amna ku ñuy jiñ yalla ku dul yalla ndax adama alayhi salam mom amul nday amul bay isa mom lu bon amna nday bay la amul
adama nak mom ali salatu salam mom amul nday amul bay kon xana mom mo gëna graw ke am nday rek te amul bay sun borom ni misal mango inna masala isa indallahi ka masali adama khalaqahu min turab suma khalalahu kun fayakun isa ali salatu salam bok ci jami yalla yi nga xamni sun borom leen tan xam ngeen ni sun borom rabbistu jalla sa bu namme yëkëti ab jam def ko mu nekk orientation wu aw xétam daf koy préparer mo xam jam bobu yonent la wala waliw la wala borom xam xam la sun borom daf koy wajal tabaaraku ta'ala inti yalla isa sun borom ko tambalé wajal ca mamam jaar ci ndayam maryama alayhi assalam xam nga ni ku ñi wax anata bint fakhud mo jur maryama alayhi assalam mi jur isa alayhi assalam xam nga ni anata bokut ak nak anata mi nga xam ni moy way juru yontu yalla Musa momit xam ngeen ni way juram anata lu tudon dañu faral dañ wax nan ku xam Musa di nga am alal di nga am li mune man da xam na ko te awuma alal yaay Musa alayhi salam anata lu tudon xeyna nak anata mi jur fa ki Maryama xeyna ñu tudde ko anata momé way juru Maryama alayhi salam muy anata nga xani borom kërëm moy Imran bi nga xamné yalla dogal na mu yek ni dafa wonu lor la tambalé wadjal domam joji ne yow sun borom rabbi sitou jalla man jigen la jo xamni yek nani wonana lor te jigen bu wonné lor responsabilitém dafa engagé wu ndax man na jur ku ne man na jur yonent man na jur waliw man na jur borom xam xam waye man na jul bandi bu melni firawna la qadar allah wala saman comme jigen bu xese eum rek responsabilité am engagé wona man sama responsabilité engagé wona ci kima eum kon nak ma ngi lay ñaan nga defale mako ni yow yalla subhanahu wa ta'ala motax mu wax mom anata ni sun borom ci alquran diñu ko netti iskhalat imratu imran rabbi inni nasartu lak ma fi batni muharrara fataqabal minni innaka anta samiun alim ali imran yow sun borom yegnani wonana lor waye dom ji ma eumb sama oxystif ci mom sama yene ci mom sama xalat ci mom sama beug beug ci mom moy dama beug bu ñewé jamono duma dox digam ak boromam biko bindute mom ko duma dox digam ak yalla dama koy jox hurriyatum hurriya moy libertém digam ak boromam dama ko koy jox libertém digam ak boromam moy budé jigen sudé mouru duma dox digam ak mouru mukk duma ko ni dang fi gad ga tenji duma ko ni dangay wote ak ibadur rahman duma ko ni mouray ko ko def dangay gatt fan dedet dama koy jox hurriyatum suko nexé na mouru ba ca tioncha la suko nexé na mouru ba ca ndëggu tank ba ma fi batni muharrara dama koy jox liberté am ci digam ak boromam bu don julli ba melni julli kaata duma ko ni goné guy jaamu yalla da ngay gawa de duma ko ko wax mukk dama koy jox liberté muy jaamu yalla niko ko yalla santé duma dox digam ak jaamu yalla comme niko sun jigéni jamono di défé nga am so dom ju jigen mu jang l'islam xam l'islam fas yene jëfé l'islam bu muuro nga ni ay di buri sara bu ne duma tek grafas nga ne ko kon de do gaaw am jëkkeur bu julli nga ne ko da ngay gad nga nangam anata bint fakhut neena domam ji wara ñu jamono budé goora budé jigéena du dox digam ak boromam daf koy baye ak boromam tabaaraku ta'ala liko boromam sant lepp mu diko jëfé ñin ñepp jang nañ ci téré Seyd Touba yi mu ne képp ko xamni dox na sa digg ak sa borom mooy sa seytaane
ku dox sa dig ak sax ak xam xam te xam ngeen ni xam xam ku ko amul do meuna xam sa borom muy misal ndariñal xam xam dañi kep ku dox sa dig ak sako ji xam xam wona la ci bida bu bon te koku mo representer setanane ci yow nay nday nay bay nay nijaay nay bajjan koka dox sa dig ak sa borom te moy sa setanane koku mo representer ci yow maryam nak alayha salam bi nga xamé ni ndayam ji ëmb nako di anata bint fakhut mu xamal ko niko bu juddoo dama koy jox hurriyatom dama koy jox liberté ci sa digg ak boromam duma dox diggam ak boromam mukk tabarak wa taala bam ñaané loolu bu neppi dañu suñu borom li nak pour ma atan ko pour ma man ko fa taqabal minni ndax innaka samiun alim yow yaay aji digg ji yaay aji xam ji kon nangul ma sama ñaan gi ndax leele nga gis wajur wo xamni domam dafa jog daw jëm ci l'islam mu and ci ak mom nday ji jox ko hurriyam jox ko liberté ci digëm ak boromam muy muru di jaamu yalla nit ko yalla santé di sakku xam xam waye gis nga bokki ndaw sa ay bajjenam ay nijaayam ay sœuram ay frèram ñoo ñew sefeul nday ji ba nday ji dootu attan liñ ko sefeul mu wagné ko sefeul xalé bi mu wagné ko sefeul xalé bi waxna len a 2005 defena buma joomul bi may jangalé ci Dakar ben xalé bu jigen mu tambalé won di muru te bobu dama ko dafa dal al-akhdari rek dafa wacc al-quran ma dalal ko al-akhdari muy jang ba aksi ci fisun borom di wax bi fi yannabi sallallahu alayhi wasallam di wax nan al-mar'atu kullaha awra ila wajhaha wa kafayha jigen lepp awra la bam dess xarkanam ba ak tenkiya xalé ba ñibbi tambalé muru ndayam ni ko du fi dalé bima gesto ba tax nday ji téré ko hurriyam ci muru lu ko waral nekete nday ji da am ben way bu nek amerique bu ko degg ni dina tak xalé bi dana ko jox boyet or ak 500000 maniko su boxun mala boyet or ak 500000 jarna diiné boyet or ak 500000 jarna diiné lool rek tax ndayam bëgg dox digëm ak jaamu yalla waye xalé ba xam ngeen fu mujjë dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe dañ ko mujjë ëmbël te ndayam ak ko yobbe gis nga rek anata bintu fakhut mom dañi sama dom ji duma dox digëm ak dara ci yalla duma dox digëm ak boromam mukk gis nga bimu amé xalaat bi nak yalla wursugal ko dom ji juddu muy maryam mi alayha salam mu daldi jël maryama jox ko libertém digëm ak boromam maryama di mur aw yaramam dal di dem ci temple ba moy fañuy jaamo yalla bu doon suñu jamono ci ngeen da dem legi fété wo jumaaja ci jumaaja la fété diko balé diko ciuray di jaamo yalla guddé ak beccëk mom maryama alayha salam moy li ñu tuddé huslatu ci arab moy wét di méditer di xalaat ba yalla dogal comme bu ndoxam jéxé day dem ci dex ndox mu naan ben bis ndoxam jeex mu dem fa di wuti ndox fa la dajé jibril mi ko indil ruhullahi fekk na boba sun borom begele nako ni yow maryama bi sa nga ñew dana la may dom ju tedd ju mag ju ñi wax isa alayhi salatu wassalam nga sun borom ko tuddé isa mun alquran di misal ni isqalatil malaikatu ya maryama inna allaha yubashshiruki bi kalimatin minhu ismuhu almasih isa ibn maryama waj'an fi ad-dunya wal akhirah wa min al-muqarrabin aw kama qala allah tabaarak wa ta'ala fi kitab al-hasis malaakai di ñew ni maryama alayha salam fofu muy jaamo yalla am liberté am digam ak boromam di jox yalla akam falako malaakai fek niko yow maryama sa borom neena mi ngi lay deggal bi se ngi ñew dana la may kalimatullahi moy ruhu yalla te moy kun rek mu dal di nek fayakun kun rek fayakun mu ne ko gis nga nak kalimatullahi gogu bis bu la dikele turam moy isa mi nga xamni foko fek al masih moy kan moy ko xane ni lu febar graw bu ko laale mu wer
nay silmaxa nay siti nay ngana nay tank bu dam nay ku de bu koy laal muy deki koku moy masih bu koy laal rek muy deki muni koku nak bu ñewé du yalla de lutax muni ibnu maryama doomi maryama de doomi maryama lay don de waye du yalla man yalla ëw ma soxna ba maryama di ma jural dom maryama du sama soxna kon nak ibnu maryama doomi maryama waye nak kalimatun minhu ci yalla la bayiko ndax yalla ni kun mu nek yalla ni kun mu nek muni ko nit lay don ko xani bu dikke ko orienté wu lay don digam ak boromam deugmal al-akhirah won gannaaw adina waye minal muqarrabina ci ñima gëna jégué man yalla ci lay bok sa dom joju ma lay dik su ñëwé ci ñimay gëna jégué ci lay bok jam ñima gëna jégué ci lay bok alayhi salatu wassalam maryama alayha salam ki yont yalla isa alayhi salatu wassalam bi lol amé maryama dem ci dex gi di wut ndox mu naan bi mu ñëwé xam ngeen ni nekkon na faak ben way buñ wax yusuf an-najjar ben ministre won momit dafa daan jaamu yalla bo gisee yahudi yu bon yi di tuumal maryama njaalo la qadar lahu wala saman yusuf an-najjar mom lañ ci tuumal ñu ni mom la maryama alayhi salam bi mu ñëwé ci dex gi daf ni na xous ndax dex gi ba fa gëna tey lolu moko yobbe mu dal di wok robbu bi mu solon bim ko wogé ba nga xamni ay yélam mi ngi feñ té yél xam ngeen ni ci jigen awra la fofu la sayyidina jibril alayhi salam profité rek dal di koy euf ruhu ak yantu yalla isa alayhi salam mu dal di dugg ci posu maryama ci misal maryama dal di eumbu alayhi salatu wassalam bi nga xamni wasin nako ba lewu dom ji dekk bi commencé jokk jolaté dom ji amul bay biñu accé ci maryama alayhi salam wa maryama li num la dalé li foko jëlé mu joxuñ goné gi ni laaj leen goné gi xam ngeen ni ñetti lire rek la yalla may ñu wax ci berceau te di ci seen berceau ba nopi di wax yontu yalla isa mi ci la bok ak kan ak kharuna bon mi ngib lang bi kharuna nga xamene yontu yalla musa la jamonon tel te musa ali salatu salam don wax ni dañuy genné asaka di diglé lu bax di téralu ban kharuna méré ko ci lolu dal di koy complo gassal ko pax wo jenn jigen yo xamni wasin bes la dox ko alal ju bari diko busuba Musa dana ñew fi di waré yi def ak mbaxanam momo kalam gi waye bu ñewé bay waré rek ba gaayu tamalé daanu jël ak ay yuxo ñewal taxaw ni ko cim masmala yow day xuma yaay kan ndax li ma yor ya ko jur ndaw si momit dal di bayyi ba yent yalla Musa tok ci fotoy bi di waré ndaw si xust bi mbolam bi aksi ni ko tejeel ci gemiñ yow koy war li ma yor yaay bayam la qadar Allah wala saman ay wajile yent yalla isa ali salatu salam xol xamul num wara def mu ñaan yalla yalla tegil ma tuuma sun borom ni ko laajal lir bi yent yalla musa dal di ñew door lir bi ne ko man abuka kuy sa bay muni diw sangam moy sama bay moy sam ba don samal diw bo fekk sama yaay ci gannaaw dekk ba def ak mom nangam ak nangam ci la juddo wala mepp nit tisseur ñu japp ndaw si yalla musa ne ko duma la ray baye dama bëgg nga wax ma rek ko lu duggal ci li ni ko neexul ba neexul waju ñi wax kharona moma jox alal ju bari ni na la tuumal kharona la ci lan yalla mere sayidina kharona ba ñaan yalla ni ko na suuf wan kharona suuf di wan kharona kharona di jeglu suuf di ko wan ba ci baat bi muy jeglu yent yalla musa jeglu ko suuf di ko wan bam ni meng am ca mbolo mo ñaan ah dako añane alal ji rek
bëgg jël alal ji do nga tax muy na na ko suuf wan acca nu yent yalla musa ne gess alali kharuna ni suuf wanal alal ji suuf dal di wan alal jep ñettelu lire bi moy lire bi nga xamni yalla dafa dogal jamono bo xani bur bo fa nek dafa deung gas kambuk safara kep ku gem yalla rek kep ku ni rabbuna allah yalla mo mom rek mu sanni la ci kamb safara mu diko def nak ba am sen su ndaw so xamni dafa yorewon dom gi ndaw waye mom gem na yalla mom ak ay domam mu jël dom yi di sanni ci kamb safara gi nan ko weddil ndaw su taxul mu weddi bimu accé ci lire bu ndaw bi nga xamni moy nam ndax da bëgg lak doon bañ jeex mu doga lak seen nday bimu accé ci xalal bu ndaw bobu nak nday ji xolum njureelam dal di yëngutu tax mu bëgg wax liñ koy wax loté moy wedd yalla lire bi ni ko sama nday ya ne ci dëgg bul wedd yalla mukk de genn rek la te fi buñ fi déyé tamit aljana lañuy déké ji nday ji ngeemam gëna dëgëraat ñett ñooñu ño ma sa wax ci berso ki leen ñettal moy yont yalla isa mi alayhi assalam yont yalla isa bi nga xamé ni maryam alayhi assalam neena gañi ay ca wax leen ak lire bi ñu ne ko way yow bu ñu jaaxal goné bu juddogul nu mi waxe yont yalla ni jebbet di wax isa alayhi assalam ci la waxé ni alquran ni ñu ko misal khala inni abdullah atani alkitaba wa ja'alani nabiyyan mubarakan aynama kuntu wa awsani bi salati wa shakati ma dumtu hayya muni a yene wax ndax munuma wax kay len wax len inni abdullah duma domi yalla jam yalla dong la njamus yalla la inni abdullah njamus yalla la duma domam atani alkitaba joxnama tere joxnama ay enseignement yo xamni yeen la ko wara jox yeen la wara orienter ngeen jaar ci wa usani bi salati wa shakati digal na ma fuma toll nay taxawal julli jurom nay julli di joxe asaka ci buma amé alal lu ko mat ma dumtu hayya li feek ma ngi dund li feek ma ngi dund rek digal na ma may julli di joxe asaka wa bar bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiya def na ma hit kat digal na ma fuma toll li feek ma ngi dund may def ñek jëme ci sama wajuru jigen wi neewul walidayhi neewul walidayni walidati lutax mom wenn wajuru dong la muy jigen mune li feek ma ngi dund yalla digal na ma def ñek jëme ci sama wajuru jigen wo wa barabi walidati yalla mom wala mi alni jabbaran shaqiya yalla dogal na ci man duma massa nek bandi yalla dogal na ci man duma nek duma massa nek boy disco yalla dogal na ci man duma massa chris coros muy ndax yalla dama dogal da dogal te dogalam ni man mangi bok ci way taxeñu duma massa taxé di motax duma def bakkar ent yalla isa ali salam bimu waxé li ba nupi nak mu xamni yalla diko señ tuba waxé luko sop def fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara yalla luko sop def te do xam nam koy defé mu xamni sun borom ku sewi mbir la ku manawal beti mbir la luko sop def kat nam ak señ señam ci la talal yalla loxo niko yalla li nak ginaaw moko waxe ba noppi jam ya ko am kuko am ya ko may mucc kuko def ya ko musal kon nak mang lay ñaan jam ak mucc wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma uhbasu ayya salik isa ibn maryam lati yalla tek mu neew sun borom mang lay ñaan salamun alayya yawma wulidtu bis bima ñew jamono ni bis bima ñew jamono nay don bis bo xane jamm ñu ni beyi lay don ci man kenn duma ray kenn duma fexel duma doye di musul ma rek wa yawma amatu bis bu may genn adina it kat na don bis bo xane bisu jamm lay don shaytané du man ci man dara musul ma ci sukuratu sunde musul ma ci jaxla genn adina wa yawma amatu bisa nga ñew wa yawma yuhasu ayya bisu dekk ba nak ma fa yone jamm xolal yont yalla isa alayhi salam ñetti situation yi mu ñaan yalla moy situation yi gëna critique ci doom adama situation yi gëna critique ci doom adama moy buy ñew jamono buy genn adina
buñ né suba lañuy déki moy situation yi gëna critique mu né ko situation yoyu buñ ci aggé man nak ma défal jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal ñu nit yalla nañ ko yalla défal ñetti situation yoyu buñ ta tollo défal ma jamm ju ni béy yalla nañ ko yalla défal subhanahu wa ta'ala rabbi sittu wa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana yent yalla ni sun borom ni xana li firnde la ci ni esa du yalla bu don yalla li du ko soxla nga diko ñaan salika isa ibn maryama qawlul haqq allasi fihi yamturun muni deg leen wax ju deug ji mu wax rek yeen ñi warante ci naan esa doomi yalla lak du doomi yalla muni deg leen ji wax rek wax ji ku ko deg xamni ab jaamay wax yalla da soxlaal kenn dara bay ñaan mucc yalla da soxlaal kenn dara bay wut ci kenn len kon li mo leen tektal ni isa jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla di ab yonentam salika isa ibn maryama qawlul haqq li moy wax ji deug li moy li wer li ngeen di werante yeb mune li moy li ci wer moy isa du doomi yalla jaamu yalla la du doomi yalla jaamu yalla la isa momu ali salam nak sun borom def ko mu nek ko xamni dafa ñew ngir orienter aw xetam tek leen ci alal kitab wa sunna waaw sun borom neena li kulli khawmin hadin mbolo mo gis bole na le ku leen orienter dana am ñu nangu am ñu bañ ñi nangu la nañ dem aljana ñi bañ dem safara waye li kulli khawmin hadin generation bo gis bole na le guide generation bo gis bole na le ku leen di orienter ben nga nangou rek bok ci way taxé ni mba nga weddi bok ci way taxé ni génération yonante yi da ngay gis ñu taxaw lankal leen génération wali wi nga gis ñu taxaw lankal leen génération da wali mom mo ci gëna gara gis nga wali wali lu mu am am daraja lu mu jégé jégé yalla lu mu bax bax bax mënu la xettali te gëmoko mom waliw munu la xettali te gemoko ni nga xamé ni waliw lum naqari naqari dar lum tang tang bop munu la alak te toñoko ka salika it lumu bax bax bax munu la jariñ te gemoko samé munu la jariñ te gemoko mom waliw aisha yallante na ngay soxnam yallante na ngay soxnam yallante na ngay domam waye gemoko dang ko jappé comme sa bop rek al insanul basir nitu kessé rek la comme yow aïcha dula massa jariñ mom la seigne touba di junji ci masalikul jinan bimu né isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi cheikhou bamba néna ki yalla dogal mu nek orient muy orienté ñim wara orienté mo xam ay talibem la mo xam mbolo la mo xam ñim jamonontel xam xamam dal mi ngi koy orienter nit ñi mune du sa jariñu ñu ne ko kan mune boromu kañaan du sa massa jariñu amna ko xam dana ah ki nga xane barki dem la judd ci sa kanam tay mune fi dima xali ñam xali lañ koy wax barki dem do nga la judd ci sa kanam kat tay mu nan wa moy xana du doomi diw je moy yeen ki man dama am aycha do ma sa jariñu de ndax innal fadl bi yadillahi yutihi man yasha amo ki nga xani mak mom ño bok ndey ak bay wala ki nga xani sama frère la wala ki nga xani sama mune aisha lum ci meuna don isil asud laysa sa intifahi bi fadli man asara bi tibahi yunus yalla isa nak sun borom daf ko yoni ngir mu nek orienter ñim jamonontel ni nga xamé ni sa bo jamonante ak ay nit di len orienter ñalay wedd duñ yam ci wedd la waye dañ ci boole di la fexel buñ la mané ray ray la buñ la mané écraser écraser la buñ mané yaq sa adina yaq ko buñ yamone rek ci bañ la top yam rek ci bañ la diglu yam rek ci bañ la waye dedet dañuy def loola bu nuppi nak wagniku kuñ xam kuñ xam danañ jema dox sa digg ak mom yaqal la sa digg ak mom buñ mënul lola ñu wess lolu jëm la ray
motax yent yalla isa ali salatu salam bimu wote ñam jamonontel ñako ci weddi lañ dal di jël beena moy fasku yi ne ray rek da mu nek ñu def ko pour ray ko ba benn bis ñu dal di koy tecc ci benn neek fasku yi ne ray rawatina al yahud ndax boba mi ngi waré di xamal yahudi ni len ni ngeen bëgge alal ni ngeen gëmé alal wallahi ma ngi len di watal ni du ngeen dem aljana mukk mukk mukk mukk li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso te yalla du yak li ban ban du wañi geleem aljana du ngeen ko mus li fi ak geleem jaarul ci ban banu pousso ndax li len yalla sante ci sen alal yi defulen ko defulen ci dara mi nak legi waji xatal nañu ciowli bari na mu nek fi di nu war rek ak ciow rek yefi dafa doy yefi doy na ñu kon nañ ko sakal pexé ñu ñuy def ñu nañ ko ray ñu daldi organiser duggu ci ben neek ñu tej ko fa daldi wo ben way buñu wax sida ñu wax ben way buñu wax sida ñu woyé sida fay alal ju bari ni ko legi dañu bëggoon nga dal ñu rayal yont yalla isa alayhi salatu wassalam nga xamé ni dugg na ci neeg bi wara ray isa borom soppi xar kanam ba mel yont yalla isa alayhi salatu wassalam mom lañu alquran di misal wa qawlihim inna qatalna almasih isa ibn maryam rasulullah wama qataluhu wama salabuhu walakin subbiha lahum xam ngeen bi nga xamé ni japp nañu ci daat momu ba ray ko ñu ko rayé ndax bimu duggé bëgg ray isa fekk suñu borom yëkëti na yont yalla isa yub ko fa ko sopp ci daat bimu duggusé suñu borom soppi kanamam ba melni yont yalla isa mu bëgg génné informé yahudi ni leen man kat ki ngeen ma doon ray lo fekk muy ko ci biir mu génné di len ko informé ñu ne ko yow yaay isa da ñu bëgg nax rek dal da koy ray mom ci bopam mom lañu ray bu ñu pisalap ko moy ñu nga gis ñu def ñom chrétien diko def moy tandar ko laaj ko nonu le mom sidat mom lañ ko def waye defu ñu ko yont yalla isa sun borom weddi ci alquran ni yeen day ne ngeen ray ngeen isa waye isa mom wama qataluhu wama salabuhu walakin subbi allahum man yalla ma soppi waja bam niro yeen niro mom mom ngeen ray mu niro isa ci yeen dafa nuro isa ci yeen mom ngeen ray waye reyu len isa alayhi salatu wassalam ñun borom yëkëti ko yobbu ko ko sopp loolu la wolof njaay di wax xana naan yeene neeg la borom acay fanan motax sun borom wax ci alquran ni bal rafa'u allah ilayhi wa kana allah azizan hakima suratu nisa li fi nek ba nek moy isa ken reyu ko yalla ko yëkëti yobbu ko fa ko sopp muni man yalla nak may hasis ba numa def nona la waye may hakim ba luma def ken duko meuna lijeenti ci xereñ lay defé ci sañ sañ lay defé muni nak ci mom ken munu ko dindi cobaram rek lay jëfëndiko rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana kon borom bobu tabaaraku ta'ala mbinde isa def ko mudib jamam ngeen balma ñi nga xamne dañ ko bëggona faagaagal tax daf leen di orienter li ma waxon legi ni kullu khawmin hadin ñu bañal ko loola tax ñu bëgg ko ray dañu gis cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu muy wax naan bi muy defal bi muy defal sayyidina maryam xamal ko ni ko sa dom ji nga yaakar dañ ko ray kenn reyu ko ci lay wax naan ya ummu ruhil maliki ya ummu jalil aliki ابنك لا بهالك عند الحال الممسك او كما قال في قصيدته من يو ياي انت يالا ميغا خاني موي روح الله ميغا خاني ياي ندم يا ام روح المالك يا ويجرو روحك سن بروم غيت موي عيسى عليه الصلاه والسلام نيك يا ام جال الحالك يوم ميغا خمني yaay nday ki nga xamni dafa ñew fekk adina bi tax lendeum tax xeyñ bakkar yu bari mu ñew nak dindi bakkar yoyu feñal deug orienté ni ci alal kitabu sunna
yow mi nga xamni yaay nday koku yow lay waxal ibnu kilabi halik sa dom ji dara jutuko ken reyuko sa dom ji dara jutuko ken reyuko awaw buñ ko reey anam muni indal halil mumassaki ma nga fa yalla subhanahu wa ta'ala yalla ko jël yobuko fa ko sop rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana inshallah isa kon dafa ñew ngir orienter ñiko yalla yoni ci ñom te xam ngeen ni mi ngi ko yoni won ci ban israël ci lako yalla yoni won mom isa nim yoni won musa ci ban israël isa it ci ban israël lako yalla yoni lolu benen waxtaan la xeyna buñ doon waxtaane ni yonent yi seen mission nekk ben man na am ñu ag ci lola kon yent yalla musa li nga xamé ni anata fa préparer ndayam jidi maryama maryama non la préparer domum jidi isa alayhi salatu wassalam amna hadith bo xamni bukhari moko netti ak muslim ñom ñaar ñep netti nañ ko ñun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ma min mawludin yuladu ila wa shaytan yamsuhu ina yuladu aw kama khala fil hadith hadith bu xaw guddu tuti la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam daf ni amul ben lire buy dik jamono lul bam ne put rek shaytan ñew na niko aw xet ñaaf amul ben lire bo xamni bam jane adina rek lul ni shaytan dina ñew niko aw xet ñaaf muni ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam ja mo yent yalla isa bam dess maryama ak domam xam ngeen ni waxna ni nday maryama muy anata dafa ñaanon yalla musul ko ci shaytané naka non it non la maryama mucc ci shaytané bu nepp nak musul ci isa mi nga xani moy domam motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam amul kenn kuy gané adina lool ni bam ne put rek shaytané dina ñew ni ko aw xit ñaaf mu daldi yoxu fa yasta'ila sariqan sariqan mu daldi yoxu fa saas rek lutax mu ne xana min masy shaytan xit yu ko shaytané xit mom lay yoxu mune ila maryama wabnaha bam dess maryama ak domam bam dess maryama ak domam alayhi assalam xeyna kon xamna bo demé sage femme yi nga xamni ñoy rew li jigen ñi fofu lañ ko jëlé ci bu lire juddo te joyut ñu diko xet xet yu metti yoyu waye lool du ci dara lool setané koy def joy yoyu setané ko koy def lo pour ñom nak suñ ko deful du dundu ak kay lool jotté wut ak dundu dara lolu jotté wut ak dundu dara fekk shaytané moy xet xalel bi yuxu leena lele nga gis xalé bo xane xeyna bu juddo ah ci batine man naam bo démé yalla ko mussel ci xetu shaytané xeyna ah mu baña joy légui nak sa fami dañ koy daldi xet pour mu joy gi xet mu joy sen sa pa xoma luñ ci djublu waye yaronte sallallahu alayhi wasallam ci hadith bo xamni bukhari moko solo ak muslim neena amul ben lire buy gané adina lulu ne shaytané dana ko xet mu yuxu bam dess maryama alayha salam ak dom je yonti yalla isa alayhi assalam motax ñu bëgg yow mi jang l'islam dañu bëgg fekke ni jigen ji la jang na diina mu jang nodd jang liqam xam nga jigen noddu waruko liqam du sunna ci mom dañ ko sopp rek bu ko defé dara neeku ci bu fekke ni fam koy defé du yëkëti batam ba kaddom di jotté ci goor ñi xeyna waye jigen ji ak goor gi ñom ñepp war nañuy jang dodd ak liqam ba nga xamni mom ndaw si nga xamni bu xalé bi juddo ci ay tankam lay jëkërot mu dal di noddu ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bu ko defé rek day dal di mucc ci shaytané waye gis nga bu fekké ni xalé bi judduna té noddo ci nopp nday jor bi liqam ci noddu chamoñ bi fessasé shaytané day dal di ñew dugg ci xol bi bof fa dal di fay profiter nen fa ay nenam légui nak bala ay bisbe delu ci mi juroom ñaarel fan biñ ko wara tudd nga xamne ci lañuy nodd ci nopp nday jor liqam ci nodd ci nopp chamoñ bi bala boba fekk lolu mu fa nenon tostanna su ko defé bu imam bi koy tudd ci ñëwé wala borom xam xam bi koy tudd ci wala kilifa diiné gi koy tudd ci bu ñëwé nodd ci nopp nday jor bi liqam ci nopp chamoñ bi shaytané yi dañuy daw genn waye nak sori wuñu dañoo isélo wu né rek taxaw di xaar buñu noppé rek mu delu ci wat buñ noppé rek mu delu ci wat lolou motax
serigne si daan jox seeni talibé tour yalla yi ñi ci kar ndax shaytané man leena bayyi ndax shaytané tour yalla donc ko mëna dakk ndax fimne bo dé noddu shaytané bu ko déggé

noddu fop waye gis nga bu sa noddu gi daano ba nga kabar di julli shaytané deli ci wat ni ba xanc ci sa biir xol bi tambalé dila jax jax lo bo mo moytu sax doto xam ñaata rakka nga julli won wala sax sa xel ma nga Paris ba nga France ba nga Angleterre ma nga fekk boba shaytané la te bi ngay noddu kat dañi wakkat daw bala fi yaronte sallallahu alayhi wasallam ni amul kenn kuy ñew jamono lool ni shaytané dina ko xëd mune bam dess Maryam ak dom ja motax seigne touba ni ya umma khayra muhsinin mahsumatan min saraki yow nday ki nga xamni yaay na koku moy ki nga xamni muna yalla ci bopam moko sécuriser yalla ko ar musta bokale shaytané musuko laal shaytané musuko jek mahsumatan min saraki ku yalla musul la ku yalla ar la deug la sax yonent mom ali sallallahu alaihi wasallam naka jek mahsum lay don waye nak amna geneen karange ba nga xamni iblis dula jemel sax waxuma dila fi xel xam ngeen ni yonent bi sallallahu alaihi wasallam iblis mas nako feñu ben waxtu fajar ñu julli suba mu yore melaw mus mom iblis ñew ni ciap ci kanamam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yot bokko naj ko bam xereñiku ba melni kuy waja de yonent bi sanniko musam pukhilu bakkanam ba seenatu ko seigne touba yit iblis feñu nako ci tundu jewal de ngeen lam wax ayas minillah inda jewali iblis isna daytuhu biawali ak bimne kataftu fil bahri anni shaytana ila akhir kon shaytani mom jamono bu nek danay fexal nitu yalla bi jog dem ci mom xam ngeen yent yalla ak sayidina Abdul Khadir Jilani radiyallahu ta'ala anhu shaytané mas nako feñu momit ci bi mu nekké ci négam di tuddu tur yalla di sikar ba yagg shaytané sét duggu ci négg bi don ak lèr gu daj kap négg bi niko ya Abdul Khadir Jilani anna rabbuka may sa borom luma la dagalonol aramalon daganal nalako be ci Abdul Khadir ni beurep niko kasabta la'natullahi alayka muni sifet don nit yara mel doom adama niko waw no def ba xam ma no def ba xamni mané kacior bi muné ko gis nga biñ mané ya cheikh abdul khadir jilani sama nobbi lo nga mo lay deg son bi nobbi rek koy deg muné ci gis nga kaddu yalla yaramu doom adamay degando son yeb nobbi duko jëk deg karaw bop duko jëk deg wewu tank ñepp koy degando sun borom buné ya abdi sa yaram wepp koy degando yep tank ya loxo yek lepp tank loxo nok bakkan bat bet gemign ñepp koy degando muniko nak bi nga mané ya cheikh abdou khadir jilani muna muni sa son bi ci genn wet lama joge ci sama ben nopi dong la tok motax ma xamni yow shaytané muniko ah wallahi ponkal nga de bari na gaño xamni biñ accé fi la len neurmel faqli ñu daanu ma romb len jall yonntu yalla musa ki isa alayhi salam kon yonntu yalla la bo xamni du doomi yalla ab yonantam la waye nak sun borom jox ko mu'jisa comme nim ko joxe yenen natu ko yonanti xam ngeen ni legi bo gisee yonantu bi sallallahu alayhi wasallam fi mu mane yenen yonanti alayhi wasallam ci mu'jisat yim don def du won nit ñi lo upp seenum xel muy waliw mu yonant bu la yagge won lo upp sam xel rek bo moytu nga considérer ko yalla so moytu rek considérer ko yalla bo gisee isa alayhi salam ñu considérer ko yalla moy lim leen won dafa upp seenum xel wali bi bu la deewon lopp sam xel budé muhammad sallallahu alayhi wasallam nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom dafa wacce bopam ba tolok nit ñi yoram melaw nit di bok ak ñom di dankando ci ciéb bi de agn di bok ak ñom di nan soow di and ak ñom di war ci mbam and di daanu won len ni man nit la comme yeen waye nak ndeke moy sangu sangi de alayhi salatu wassalam yent yalla isa alayhi salatu wassalam da bokon ay mujisam nima ko waxawon lum laal rek budon de sax deki bu dewon sax deki defa na ni netti won na len ci genn gamu waxtan wo xamni bi nga xamanteni isa ki mi ngi don voyager té mu dab ben way du sante jaxaté wala touré wala sam mbassi ci yoon wi

koku nak diko xamne mom dafa dal xir ci aw ñam dal bëgg lek la dal ñin balma sambeen yek sisé yek ñu sant jaxate mu nekk bëgg lek mi nga amé ñaari mburu yent yalla isa wenn mburu la am bimu ko dabé ci yoon laaj ko fo jëm mu ñu dëkk sangam mu na yow dé ma ak yow ño bokku fu ñu jëm comme ño bokku di tukki and nañ bolé suñu bop bolé suñu yobbal waji d'accord ñu daldi bolé suñu yobbal kon légui ñetti mburu la bi nga xamé né dox nañ ba ag ci ab dëkk ñu wara fanan waji daldi roccu dem lek wenn mburu ki sant jaxate da roccu dem lek wenn mburum bayyi fa wenn nga xani dal bu ko esané ay ci ñu rër kon kenn ko ni aw mburu lay jël waye day bañ rër jot comme jaxate la sant ah esané ay ci ñu rër mu génné yetti mburu yi mu jël wenn ak genn wal mu esa jël wenn ak genn wal taxna dal mu roccu ko mom dem neub lek wenn mburu wa comme yent yalla esa mom ab yonent la xamna ni waji li mu def bu ko jubantiwul yar ko delosiko adina man nako fekk xamal ko ni ko ñam bo xamni ni bokay lek rek lay saf xoram dir bu gatt mu soppi ko don lenen nga yobbu ko ci gannaaw keur ga jirul gore di jirul wana yenni lol taxna yent yalla isa ali sallatu wasalam bi reer jotté mu ni waji indil sunu yobbal ba lu reer waji dem genné ñaari mburu yent yalla isa ni ko ah saway non na affaire bi ñetti mburu leewon nu ni dedet ñaar dong la yent yalla isa ni ko dit da mel yow ñaari mburu ga amon di mu ni ko dedet man wenn mburu rek la am wenn rek la am yent yalla isa ni kon baxna ni dal di lek kenn ku ni aw mburum ba ñu xeyé di dox di dox di dox isu ñu ñu lek xif yo xane xif nañu waji ni isa man di deug deug dama xif ba mënatuma dox isa ni ko jappal nak wele ñu ray ko mu dal di japp aw nak biñu seené nak biñu japp nak wi dal di koy ray ñu raye nak wi ñu dag ci di lek di dag li lek ba sour mu ni nak jaxata jaxata bi yow fexel ba bul dam yah yah bo lek tegal ne rek waye bul dam biñu lekke ba sour ent yalla isa dal li jël yah yep dajale wat ko ci mbusu nak wi dal li jël yat bi yoron niko kucci nak wi niko jogal bi ismillah nak wani ñokke jog dem waji ni ajaban kimtan dekkal lu de ali doyna war ñu dal di and dem ni stoti ñu dajek ben la fañ isa ali salam waji an koy yem ci mu'jisa ñuma def waji ngir mu delosiko ndax xamna ni ki adina fekk nako ba mën ta bok adina fekk nako ba doylu wut mu diko war pour delosiko yalla isa ni ko wayo yow yibra jaxata yow sa digeunte ak sa borom ci war may ki nga xamni mo dekkal na wude wi ci deug deug ñaata mburu nga yoral mu ne ho man yenn mburu rek la ma sa yor nañ dem ñu dox tuti yam ci ben la fañ yalla esaani la xagn bi wayo ndax buma la ñaanale yalla nga wër dang ko gëm waaw waaw sidina esa jël yab yu ni kucc la fañ bi ni ko jugal dox ci ndigal yalla la fañ bi ni ñokkel waaje ni kaw tief dox lo am la fañ bi ni do tuti won gannaaw la fañ bi esa ali salam ni waaji fa sa dig ak sa borom nak ak war may ki nga xani mo dox lo la fañ bi yaw yow ñaata mburu nga amon nak sa way mu ni ko wallahi wenn mburu rek la yor ñu waxu ni stuti ag nañ ci dex gi ñi ngi deggmal dekk bi ñu jëm dex gi dox seen digënté ak dekk bi gaal gi ñu waroon gaal gi waccina manam gaal gi doon rañ nit ñi di jallalé waccina si na isaaniya li day mom kiman la tay di fi lañ nara fanan ndax amun luñ jallalé waaji sant jaxata ni ko ah xana kiman la ci kan xana du ci yow de yow du kiman ci yow ñaanal ki nga xamni moy sa xarit bobu nga xamni mo dekkal nak wa dox lo la fañ bi mu jéggiloñu ñent yalla isa ne ko kon baxna légui gëmal mu gëm isa jël mbubam dox ko niko tiyel fi mu tiyé mu niko bal xépi nak waxul top sama gannaaw rek waji dal di waxu dox top ci gannaaw isa mu jaar ci dex gi ba jall di dox ci kaw dex gi ba jall biñu gesso gis dex gi ci seen gannaaw ñent yalla isa ni waw saway ci war may ki ñu jaar lo ci dex gi ba tiyel nuko banu yalla te lebunu ñaata mburu nga amé won ni koy isa yow dal man wenn mburu la am ñu ag ci dëkk bi ñu agge ci dëkk bi fanan fa ñu dalal leen
waji tedd ba guddii yattu yent yalla isa wi nga xamne ci lay defé mu'jisa yi mu sacc ko dal di daw ci guddii gi bi isa yewo gisul yalla mu xamni waji ko sacc mu top tank waji waji daw ag ci benn dekk fekk boba amna bour bu fa nek bu febar waye nak bour bi cëpp ku ne man na ko fajj bu la ëndé boko mën ta fajj dalay ray do dem di wéjé febaram nga xamni waji ñew na duggu ci dekk bi mom jaxata jaxata bi saccion yatu yent yalla isa yi duggu ci dekk bi dal ne wayeen ndax ken febaru fi mu fajj ko ñu ne ah sa way defal ndang dekk bi da am bour bu fi febar de te bour bi cëpp ku koy fajj te mëno ko fajj dalay ray de mu ñu dañ leen dem ma fajj ko mu ne ko sa way te nga bañu duggu ci lolu bour boko mën ta fajj dalay ray mu ne way bu ñi ag makoy fajj ñu dal di waxu dem kër bour bi ñu dikko alal ji bari mu ne ay ci nañ andi bour bi ñu andi bour bi comme da gison isa mom yatam yu bune kucc ni jugal rek waja jog mu dal di jël yat wi ni kucc bour bi ni ko jugal ci ndigalal yalla kucc jugal ci ndigalal yalla ba muy ñett yoon bour bëgg na febar dag yi dal di koy japp ni kon dañ koy ray yu xamé ni yew nañ ko ba war ko ray yent yalla isa top tank bi ba aksi ci mom tan ni ay wajile bayi len ki sama xarita ki no andon mak mum aw yoon bu len ko ray ni na ki ka da don jema faj bour bi te munuko te bour bi kep ko koy faj te munoko faj dañ lay ray muna waye buma faje bour bi ngeen bayiko du ngeen ko ray ñu ne ko waaw ñun bour bi wir rek lañ bëgg boko faje rek ñu bayiko yent yalla isa dal di jël yat wi waxu dem ci bour ba niko kucc niko jogal ci ndigalal yalla bour ba ni ñoket ñu dal di koy bayyi ñu ko baye ñu and ñom ñaar dox ba genn dekk bi isa ali sallallahu alayhi wasallam niko waaw yow yibra jaxate waaw nak deug deug nak sa digeunte ak sa borom ci war may sa borom bi nga xani mo dox sa digeunte ak deegu wex gi tal nga narna de wa deug deug nak ñaata mburu nga amon mu niko wallahi isa man naxuma la yenn mburu rek la am ñu waxu ñu genné dekk bi tabbi ci ab gent li wala dox gent paté buñu aggé ci gent ba ay mbam all ñew nañ fa di gëss xeyna gerte ya fa ba gent ba bayyi ak yoy ba sulli ñetti biriji or isa moko jëk gis tani ah li de or la waji ni la illa ñun kay sun affaire baxna alal deug deug ni ni nak ñent yalla isa ni ko bako fi te ñu dem xana xamone li ku nara alku dong koy am ku nara alku rek tekki wul ni ko nara alku rek ay am or waye daf ko bëgg jangal rek ak yar ko muniko li ku nara alku dong koy am muni ha muni wa muni ko bako fi ñu dem mu yëkëti yëkëti mën ta dindi mu dal di dem isa mo ngay waxu dem rek bëggu ta tekkale ko yent yalla isa ndax isa musul nako ci deegu wex tal tay kim tan yi muy def melna ni neex nako mujisat yi mu dal di daw dabi isa bayyi fa alal ja bimu dawe sam po xelam jëm ci isa rek nis tuti am ñaari gaay yu aksi yam ci alal ji ñomit dal ni a li de alal la dal di tambali diko gas nis tuti am ku ñew ñettal leen bi leen waji ñettale ni gas ba yagg ñaar ñi fi jëk dal di waxtaan ci seen biir dal ni nañ yoni waji mu jëw mu dem ci dëkk ba jëndal ñu aw ñam ak mbam mo xamni ci lañuy seuf birigi or yi ndax lu lool duñ ko attan ñu ni d'accord ñu dal di jël alal jox waajoju ni ko demal nga dëkk ba nga jëndal ñu mbam mo xamni ni mom lañuy seufé sun alal ji ak ñamu ñu lek ndax fif nañ waji dal di départ dem di jëndi loola ñaar ñi fi mu jëk ñew dal di diiso ci seen biir dal ni sa way chaahan bo xut gis nga diw sangam male ñoko fi jëk ñun ñoo gis affaire bi da ñew fekkunu fi dong légui nak ma ngay dem di ñu jëndali aw ñam ak mbam bu dikké nañ ko complot rek yollu ngar ko dal di koy ray bu ko defé ñun ñaar rek ñu seddo ñett birigi or yi muni waaw baxna waaja momit ah tan ni man dal deug deug deug dal comme gaay yoni nañ mo ñam te ñett birigi ora fa nek ni may def moy damay posséné ñam wi suma démé jox leen ko ñu lek ko dé ma jël ñett birigi or yi ta dem momit dal di posséné ñam wa bi nga xamé ni ñew na mom waji ba aksi dal di jox ñam wi gaay dal di biñu daal lek ñam wi ñu profiter mom ray ko biñ ko raye bu nopi nak dal ni waaw kay legi ñun ñew mom alal bi dal di sukku nak lek ñam wi ñom tamit dal di dé yent yalla isa ni ko xolal gaay luma la waxon neewon na la li ku nara al ku rek koy amé waji ni waaw isa xamna lolu sax waye yow nak xaritub yalla nga kon ngir yalla may ma ci donte ben birigu or sax ma yobale ko ben rek isa ni ko acca nañ dem ñu daldi waxu ñew tim or bi mu nek ñetti biri esa ne ko dañ koy seddelé nak
moo koy séddale ci maanut ak yàlla. Mu ne ko noo koy séddalee, mu ne ko bii yow bii man bi ci des ka lekkoon mbir woo waa ji nit tëll ni ko waaye maa lekkoon mbir woo man mii la nga gis ni kon alal fi mu yóbbu nit mësta nangu ni moo lekk mbir woo wan nañ ko nag bu ñu dekkal mosu koo nangu ñu wan ko lafañ bu ñu doxloo mosu koo nangu ñu wan ko jaar ci ndoxum géej dàll mosu koo nangu ñu wan ko dekkal wéral buur bu tawaton mësta nangu waaye gis nga bi alal teewee rek mu dal di nangu noonu nag dafa am ci nit ñu noo xam ni noonu lañ mel buñ doon doonoon doomi yonant mbaa ñuy doomi wali wit alal mën na leen a këf alal mën na leen a ger bëgg alal mën naa tax ñu sosal nit bëgg alal mën naa tax ñu créer ay audio bëgg alal mën naa tax ñu mën naa tax ñu ndax bëgg alal rek am na ñoo xam ni doonte doomi wali lañ alal jaral na leen lu ne jaral na leen sànq seen diine jaral na leen jaay seen ngor jaral na leen jaay seen juddu ndax alal rek moo xam alal janag kër lay doon oto bu ñuy war lay doon suuf lay doon koppar lay doon waaye alal jaral na leen ko am na ñoo xam ni noonu la addina fëkke seenum xel ba alal jaral na leen loolu sosal asgor ngir alal rek tuumaal asgor ngir alal rek jaral na leen ko jaral na leen ko bu ñu tolloo foofu nag addina yàqu na addina yàqu na xam ngeen ni dinaa koy faral di wax man bokk jigéen ñi dañoo bokk ci ñi nga xam ni dañ maa itteel lool ndax ñoom ñooy jur doom yi ñoom ñi jur doom yi ñoo war a préparé ndax ñooy ndab liy def ñam wi xam ngeen ni ndab bu setul nga def caw ñam na la wóor ni boo ko lekkee lekk jarasim defe naa microbe la ko tubaab di wax jigéen ñi bu ñu góorgóorlu woon ba di raxas seen ndab ba ñu set bala ñu ci def ñam ñam mooy lan mooy ruugoogu doom jooju ñu war a ëmb an la leen suñ borom wax ñoom jigéen ñi yàlla da leen a digal ni leen ku bëgg am doom ji baax mu naa mu ni fii ngay tàmbalee yow Mohammed waxal ma ko jigéen ñépp xullil mu'minaati yaqdudna min absaarihinna wa yaxfasna furujahunna wala yabdina siinatahunna a ila maa saara minha waxal ma jigéen ne leen ku ci bëgg am doomi walliw ku ci bëgg am doomi borom xam-xam mu ni nañ dam seenu gis xul lil mu'minaati yaqdudna min absaarihinna mo ndax mooy seen gis bi ñuy xool nii rek seen bët yi seen nagu bët wi déedéet mooy say mébét na gàtt bu la àddina fëkk bu la alal yóbbu am na ñoo xam ne tey bëgg alal tax nañu jaay seen ngor góor gi la takk daj ci yow lu nekk wutal la këyit financé ci xaalis bu nekk lu ne mu daj ko ci yow ba nga ñëw ci réew ma alal tax nga ne ko fa yël ba ndiŋ seeti geneen góor gu ko ëppale subhanallah te ni da ngaa bëgg a jur doomi borom xam-xam nga ni da ngaa bëgg a jur doomi walliw fooy jaar lu ñu daj na ko ci yow lu ne alal juni jox na la ko bu fekkonte ni jafe-jafey adduna yu dox seen diggante ngeen dem ba ñàkk mën a def yonente sallallahu alayhi wasallam nee na li yàlla daganal lépp tem gën a xaraam mooy passé loolu mënta ñàkk parce que dafa bokk ci yenn ci solution yi nga xam ni dana dox diggante nit ak soxna si waaye nag na fekk liy jur passé mi bëgg alal indi wu ko su boobaa rek defoo leen alquran wax alquran dani sajji leen seeni xif ci bëgg alal yow say moroomi jeeg nga fa nekkal boo demee ñoom basar danañ seenub sëy bu yàgg ba ne ci seen bopp yow ñu jële la fi indi la nga commencé lijjant ay këyit ba nga am ko rek ñu commencé la influencé wala sa bokk yi nga bàyyi fii wallahi wa rabbul kaaba lii man maa ko dégg man maa gis ndaw suñuy maye soo xam ne kañ ko doon may dani bëgguma ko xam nga lu ma bëgg mu yóbbu ma bitim réew rek bu may dem di nangam taan sëy bi maa ko dégg ci sa nopp bi yàgg na ay 2008 yooyu xuma 2009 jàpp noonu waaye ba ko waa ji déggee fala ko ba ab sëy di ci duggee bëgg a dem Italie mbaa France mbaa Amérique mbaa Angleterre déedéet
ab sey dañ ci dugg ngir yalla fastiyene am njabot bu baax qul lil mu'minina qul lil mu'minati yaqdudna min absarihinna wa hal ma jigen ñi neen nañ dam seeni xif ci bëgg alal waye lo dir yanké rek xép ko di batare rek di batare rek goor gu ñew may la 500 000 rek subhanallah muni way xassna furujahunna neelen nañ tak seen kumba ci bam deugar buñ ko tassal genn goor gu dul seen borom kër buñ bëgge doom ji baax gis nga maryama mi alayha salam bi yalla di joxe prof yi tax mu jox ko doomi yonent bi ko yalla di wax lum wax ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina neena da takup sirem ma jox ko doomi yonent yalla neena maryama da takup sirem ma jox ko doomi yonent xamoni nek goor gu tekul tubayam sax limuy bon mutta tisli wallahi nek jigen ju tekus askumba mako raw ndax goor mom man na bon te duté ndaw sey am dom ju bax waye li jafé moy jigen ju bon bu nuppi goor gi bax ñu am dom munta nek ju bax munta ne kon xamnañ responsabilité bi li ci ëpp jigen gi la goor lum bax bax xana baxa ngi don ci do yem ci don yonent yent yalla no ak yent yalla lut xana bax fa la mëna yem waye gis nga ba seen soxna ye nekké ñu safano munu ñu fexé ba am dara ci gantax gu bax munu ñu ko waye xolal fir'auna ni mu boné biko yalla wërsegalé jigen ju bax xam nga jigen ja lu ko yalla fayé niko xamna ni goor gi nga nekkon ko bon la ko xew la ku doy war la waye xam nga luma la ci fayé muna mu ko yowmal khiyam ki gën ci nit ñi la lay may moy doon sa borom kër moy muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam alayhi salatu wassalam muni tay tayam gi taxna sax buguma ngeen am dom yalla niko tay tayuk sa jeuker ji sax taxna buguma ngeen am dom legi muhammad sallallahu alayhi wasallam sax la lay farmay nak kon wayahfasna furujahunna sun borom doli ci ni wala yabdina sinatahunna senu tar bu len ko won wa daayira bi senu tar muna muni bu len ko yobbu daayira ba de wala yabdina sinatahunna di dem daayira ba makiyas bu melni jinne ji jombalé langal grafas ba ci ndig tak lu yëngutu bolé ca subhanallah montay xef rof ga yutal ni wéy gayné fo jëm daayira ba xam nga ni demo daayira de sun borom néna wala yabdina sinatuhunna sen tar bu len ko won wa daayira ba ndax légui tay nga demone ko wa daayira ba ab jaxata bo xamni ni nama yalla bal mënta tak sen tiram top la jaral nako dem ci bukhaba buné funi mu téléphoné fa pour ñu bukhaba la ba li nga bëgg lim bëgg mu am ko motax yalla ni bu fa yobbu sub tar ba yobbu su furi faram ngeen bal ma ci bad wala ibdina sinatuhunna daayira bu fa yobbu sub tar muna ila ma sa'ara minha lool li nga xamni yalla lako bindé mom mënta ñak da nga netal non lako yalla bindé loola mom yalla mën na ci bañu fitnal kenn ila ma sa'ara minha waye di dem daayira ba soppi sa bop ko romb mu deg lu yeng ko romb ak nga top ko nga ni daayira ba nga jëm motax sun borom ni wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna ne len buñuy dem daayira nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ciy dess ne len buñuy dem magal ga nañ muru ba sen xarkanam bi do nga ciy dess ne len buñuy genn ci mbedd mi buñuy liggéey nañ muru ba seen xarkanam yi do nga ci dess wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna muni mom borom bi tabarak wa taala wala yabdina sinatahunna ila li buholatihinna sabtar bala feñ na sa jëkër tew yeen ñaar dong ila buholatihinna sa jëkër rek mo wara gis sabtar ila buholatihinna tar du wan ko ko yi nga tak mu yëngu baye ko ko moko mom yoyu mom dong nga ko sa ñewon kesse yoy da bok ci maye jigen ju bax ak dom ju bax bo gisee hadis bi nga xamni sayyiduna aisha moko netti radhiyallahu anhu muni yarhamullah nisaul muhajiratil awalin aw awali ñu ni ko lutax
mu ni kérok bi ay alquran bi wacce daf ni yalla na yalla yeureum jigéni muhajiruna yi muhajirat yi yalla na len yalla yeureum ñu ni ko lutax mu ni gis nga kérok bi alquran di wacce nan wal yadribna bi qumurihin ala juyubihinna bu ngeen de génn ci mbéd mi muru len mu ni aya ba ca ten ba lañu fekk ñu def sun bop yi neen mu ne waaye gis nga bi aaya bi rote bi benn saxaaba yi ñëwee fekk ñu teen ba taxaw jàng aaya bi kenn ku ne sa mëlfa nga xotti muuroo ko ñun ndax ñu ndigalal yàlla jëfe rek lañ ci xam nee na fa saasa lañ xotti kenn ku ne xotti sëb sir dal di muuru fi saasa néew ñu sax nañ xaar ba ëllëg ak muuraay yàlla santaane ko muuraay aaday naar laak mu ni déedéet ñun fa saasa lañ muuru ñun ñun bañ déggee aaya ba rek moo tax suñ borom ni afa tuminuuna bi ba'dil kitaab wa takfuruuna bi ba'd mu ndax yàlla da leen di wax lii baax na ngeen ni ay ca d'accord ndax daa dëppoog seen bànneex yàlla ni lii baax na bàyyi leen topp leen ko ngeen ni déedéet mu ni déedéet gëm lenn li wàcc li ci des gëm lenn li bàyyi li ci des kon nag boo bëggee doom ju baax da ngay jaar yoon wala koy may ngay jaar yoon wala koy may suñ mbokki jigéen ñi ñu baax lañ ñu bëgg lu baax lañ yàlla xam na ko seen alal boo wootee ci yàlla seen alal du ko fekkee waaye nag ndax am nañ ku leen mën a oriente kuy tax ñu mën a am lu baax li ñuy wut buñ la déggee ngay wax ci lislaam sax ayca dañ lay bëgg ba duñ la gëmee ndax bëgg diine ndax bëgg diine léeg-léeg nag nga daje ca kàccoor boo xam ne moom kenn xamul mooy kan koo xam ne nii dalay wax ci lislaam ba nga gëm ko ngir lislaam benn mu di la triyaane di lekk sa alal mbaa sax boo muytul mu fexe ba tekkale laak sa jëkkër takk la wala sax mën na laa bañ a takk jàdd ak yow yoon laa qadarillahu wala saman yooyu yëpp nag faw jigéen ji day waajal boppam soo waajalee sa bopp rek ndëgg sërëx yooyu yëpp mën nga cee bañ a tàbbi ndëgg sërëx yooyu yëpp mën nga cee bañ a tàbbi koo mën a doon sëriñ boo mën a doon laax maa ngi leen koy wax jigéen ñi sëriñ bu mu mën a doon ak wilaaya bu mu mën a woote ak lu mu mën a wax ci ëddina boo ko siinoon muy dox ci kaw ndox mi laa wax de muy dox ci kaw ndox mi bis bu la laajee sa bopp te du sa borom kër seytaane ngoog seytaane la amul sama sëriñu borom kër la amul daako rus amul sa borom kër ma yónni ci moom yuuxoo ko laa wax yuuxoo ko ngeen baal ma tudde ko taxawaalu kat sax bu dagoonoon tudde ko ko lum la mën a xaali xaali waxul dëgg xaali ngeen koy wax de xaali mooy lum la waar waar waxul dëgg bu la ni woon mën naa laa jox caya bi àjjana buñ pare it waxul dëgg waxul dëgg maa la wax lii maa la wax lii mooy yàlla moom mooy yàlla dong la lu bon moom lu bon rek la yàlla permettre ko yonent yàlla permettre ko malaaka yàlla permettre ko walliw waxumaa nag kuy sëriñ sëriñ lu kuy sëriñ sëriñ permettre ko kenn kenn ku yàlla sàkk ku la ko wax day caaxaan ku la ko wax day caaxaan kon maa ngi leen di dénk sama bopp ngeen delloo si seen xel ndax ni ngeen bëggee lu baax bu dee daayira ba yéen a ca man daare alxuraan yi yéen a ca man lépp lu ñuy woote ci lislaam yéene ci man yàlla xam na ko yàlla xam na ko waaye nag bu ngeen fexewoon nag ba jox lislaam seen bopp ci ndigal yeeg tere yi ëy kon kon day seen gannaaw ba ndang àddina ku leen fa jiitu di leen a jëkka faatu naa koy faral di wax naa koy faral di wax lu bari ma ni jàpp naa ni li ñuy wax ñeeñoo ñi ñuy wax ay ñeeñoo yowmal xiyaam te bokk ci yoonu murit yowmal xiyaam man gëw ma ni kenn dana leen jiitu àjjana am maana daal lu ñuy daj ci aw mitit boo muytul bàmmeel la yem jàpp naa loolu lu ko waral mooy seen alal bu sëriñ bi soxlaa attan nañ ko koo jox te dem màjjaali yalwaani seen alal waaye nag yañ cay toftal mooy dañoo bëgg lool xeesal dañoo bëgg lool puukare àddina waaye gis nga yooyu buñ ko ci génne woon ay niti àddina laa leen di wooye yàlla xam na ko fi mu ne tey sëriñ bu la ëpp teranga rek xamal ni da laa ëpp taalibey ñeeño moo wax leen ko tey sëriñ bu la ëpp taalibey ñeeño rek moo la ëpp teranga ndax ñoom lu ne attan nañ la koo jox ngir sëñ bi
waye fofu do nga le seen afatu nek moy seen galankor moy bëgg nañ lool adina mom mesu ba ci digginaaw ga xéssal ba melni tubab budé jigen ña budé goor ña ngay takilam seen guy pèse 1 kilo 500 etc etc aka neexon serigne si ngeen di jox seen addi téré len ko aka neexon ñu téré len ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam day masna tok ben way ñew ñen ci sahabi yu nuyu ko ñen ñi ni ablam la takkon ñen ñi ni ñaari jaaro way yaronte bi dako ni wekkat sanni te kat or la bi yonent bi joge dem am ko koy dey niko ginaaw yonent bi dem na farat ko nak bo demé sax nga may ko sub jigen muni lu muhammad sanni ma diko lalati abadan xolal ma yoy gaay muhammad lum sanni tere ko ba sanni ko ma diko lalati abadan dootu dugg sama loxo fena netti won na len ko fi waajo xamni ni dama dem julli ji aljuma ci juma ji ño dend kasa mas la joge lak kat la sosé la mu ñew yendok serignam kërëm ba julli juma jot mu and ak serign bi julli ci juma ji mi nga and ak bayam nak mom du mourid mom mo djeblu te serign bi mu djeblu ba nga djeblo ci bitim rew bi mu ñewé sénégal nak mu and ak bayam ñew di siar ci serign bi mu djeblu da xam nga lakkat yi toujours ñom dañuy sincère dañuy wax seen wajuri li am koko and ak mom muy ñew bi ñu ñewé touba diko siar ci ba julli jot mu and ak serign bi ñew julli ci juma ji yalla dogal man la dendal sappe ma nga gis mu tak lamu loxo ak ko tien buñu selmale may def samay lawrat mu bëgg jog ma bëss ko mu tok bima noppé ndeké ci wétam bayama maniko fo bayiko munima kasamas maniko mba xam nga ni li ci sa loxo bi seigne touba mi ñu jakkar lol da koy téré mba xam nga ni li ci sa baat bi seigne touba mi ñu togal da koy téré munima ha ni ma waaw wallahi wa rabbul kaaba bay bi ci bopam mo ni ñok jog taxaw ni ma jere jef pourtant dem mak serignam ño bokk yendu kim ni ci la jeblu ño bokk yendu ba and julli ci juma ji ma nga ne waye waxu nuko de li nga wax di waxu nuko fi saasa la bay bi tekki lam bi ci sama kanam ak cien gi da duggal ci posam wallahi yalla xamnako kon nit ñi bañu ño def lu bax dañ leen ko waxu Seigne Modou waxtani mako topé dana guddé baye bo ñu yamalé ko fofu rek tay yeex nañu tambali ah djéglu nak mbolém auditeur yi nga xamni déggu ñu ni dimanche yi wessu yépp waw mom bo baye bo rek ngeen di ñu baye xel xamni sarsi mom mo bari lég légui duma fi fekk lég légui fekk bala ma ñew waxtu yi passé etc ko défé dal mu ngi non rek ñi top jotaay bi rek sa buñu diké ñu non légui ni rek dima Seigne Modou di wo amna keneen ko xamni mi ngi may wo pour bëgg ma waxtaan ak mom ci walu mbirum accident yi xew ak manam xalé yek nit ñek seen ñak yar gi mané ko film ma ngi émission bo xamni mënu mako bañe def té koko kilifa la mi ngi yëngutu ci benen média aussi mané ko bay bo jéggel ma rek tay mom ñëmewuma lay sama auditeur yi kon li rek mo sama bon inshallah taala ñu ñëw ni dañ ñu def waxtaan ci lu mel nonu waye ay discipline bi nga xamni mom mo am Sénégal mom man ibnu sa bop de yalla xamnako na sa bop de te indiscipline bi mag ñek gone ñepp ci and ñepp ci yam danaka rek bo xolé sax mag ñi ñoo gëna indiscipliné ke sax xalé yi waliyasu billah kenn mënu lako wax kon jere ngeen jëf no ngi sant ñepp te leen ndokkel di nuyu ku ci melni serigne maysa job ndaysan mom tamit barki dem rek ñoo na fi ci daara ji defena delu ci wat na bitim rew sax ndax ma ngi jot message am bu yone ni delu ci na mo dima wax ni man at yu yag rek ma bëgg nu may def ba ñew fi waye ren mom duma genn Senegal te ñewuma ci daara ji ndaysan bimu fi ñewé yëkëti ay at yam jox ma soxna am si nga xamni moy soxna Jeyna ba mbooj mom tamit bi muy ñew mu yobante ko addi ni ko rek waye bo gisé Mustafa Mbaye Sam joxal mako li lool lepp ñu jox mako ma defal leen ko ci daara ji donc kon ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen ndokkel diko xamal ni lam ma jox bokk na ci lama ko ci jëndal ci sadaqatu jari ndax bu leen fatani xalé yi jang fi xam xam yépp ak alquran ji lepp téré yi makoy jënd lay leen nit jox ma dara ni ma defal ma ci daara ji ma dem jënd koy téré indi mu nekk sadaqa jari yam li fekk xalé baangi jang ci téré bi yalla dila bindal tiyaba
bu fekke ni dafa laaj fuñu wara defarat mu dal di jënd sima ak wala fiat nangam nangam ci yoy dal lay delu ak luy jappalé goné ci seenu dund ak seen ya ca aju kon nak wax deug yalla munu ñu dul sant leen gërem leen surtout nak nima koy waxé soxna yu jigen yi nga xamni ñu bëgg lu bax lañ donte seen loxo jotul seen gannaaw waye da ngay gis rek ni ni leen émission bi itélé ba kenn ku ci nek day jema influence sax borom kërëm pour mu japp ci liggéey bi japp ci dara ji lolu ngeen balma sant nañ leen ci gërem leen ci kon ñi ngi ni bax serigne maysa diop momu taxawayam ak soxnaam soos nga xamni moy soxna jey ne bu mbuj ma ngi koy xamal ni lim joxone borom kërëm joxna mako jazakumullahu khair jasa ci melni serigne wali fay mom tamit non la mel ak soxnaam soxna jeyna basar mom tamit ben bis rek lama wo jot ma telephone danaka xawna xam ni ma xaarama jox la sama borom kër sa numéro bi mang ko jilé ci ku ñi wax mama jong xam ngeen ni momit kenn la ci yaay daara ji fi gëñ nañ ko dégg ñing koy ndokkel waye tiw rek lég lég rek mu wo rakam ji ne fi ni ko li joxal mako daara ja lool lepp ñing koy gis di leen ci ndokkel di leen ci sant naka nonu soxna daba jum mom tamit kasalika mam bu sa ñass gëñ nañ ko dégg mom tamit kasalika ak ku melni kuñ wax mam bousa gey mam bousa gey mom gëj nako dégg trop yalla nako jam rek di gar inshallah taala gëj nako dégg soxna seynab kebe sama jigen bi mom tamit kazalika soxna awanjay fofu ci amerique xamna di ngeen may bal toujours ni mi bare ci sama bop taxna kenn ko ni duma xam ci man rew la nek wala kulli hal dal li ngeen def ngir yalla diko yobante jotna ca jazakumullahu khair jasaayi ku ci melni soxna njoba ciun ak borom kërëm mom tamit kazalika momi ñew na fi ci daara ji rek bi ñu magalé ba paré ñew na fi sa at mo né bu ñewé Sénégal dañ ñew ba ci daara ji jazakumullahu khair jazaay di leen ndokkel ci loolu ku ci melni soxna Abi Sek ak borom kërëm Amadou Badian soxna sa jaxaté momit giñ na ko dégg ma nga fi doon jambat dama faté tru wa waye défé na étudiant la bu doon jang waaw mo doon calé sax ni ma calé bi ngay calé jaxaté yek si sey wallahi ndaysan waxon ma sax mi ngi dëkk darul man nan fi ci Touba ci boori gar bi waye gëj nako dégg nak gëj nako dégg mom tamit ñu koy bayyi xel ñun ñëpp dal ñu leen di ñaanal te di leen ndokkel kumu ci tuddu tit wallahi xamal ni sa bu ni ñaan buñ la fatte Seigne Baye Djili Sek mom tamit di mag mo xamni biñ fi ñëwé darul min nan la joggé ñëw fi ci daara ji mom dal ñepp rek yalla neen yalla doli teranga doli len barke doli na taxaw sama xol day sedd ba duma xam limay wax ndax li gëna séral sama xol rek moy yeggi ak mu jaral la juk ndax wolof njaay neena lamiñ man na xlum gëmut nopp man la deg lu mbeugut waye tank fum dem ah loola ñor nako motax ñu di len sante di len gërem ñom señ Khadim jité ñom ñom señ Kossofal sax jamono bi ñew ni mi ngi Sénégal ndokkel nañ ko ku ci melni Serigne Cheikh John mom waxna len ko mom pili de ay ane ni gisumako waye seureum bi ne Senegal fin de mois bu nek mune sama barkelo ngi ni fin de mois bi lu wer yu sori bala wer we de rek mu yonne len ni la sama barkelo ngi defal mako ci daara ji tanda de ane ci ko xani yow muso ko gis lu ni reey ci man yalla rek ko xam yalla xam nako waye nak yalla len yalla taxaw ci sam len te fi ngeen koy def yalla nay seen njariñ yowmal khiyam insha allah taala ñom cheikh diouf fele ci côte d'ivoire ak soxnam mam ante mbake mi ngi france ñom ñep ndokkel nañ leen ñom dal ñep rek bayuma kenn rek ñom seigne moustapha cham ñom fop ci amerique rek seigne modou mbay cham bi ak wa amerique yep rek bayuma kenn ñom seigne cheikh mbake ñom ndaysan ñom ñep ak daayiram bobu nga xam ñoo doon daayirab soxna jaaraba nga xam ñu jappon ci liggéey juma ji la ma sha allah juma ji karo biti ji rek mo ci deson ah te waxna len fi ni amna sama benn doomu jitlé bo xamni mo ñew rek dal dikoy karol lepp biñ né magal gi 2 mois ci dess la karol lepp ma sha allah kon jere ngeen def jazakumullahu khair jazaahi yalla gisna xamna yalla len fay buma amone baat bu gëna reey jazakallahu khair jazaa dana len ko wax kon nak shukran lakum alhamdulillahi li si bi ni'matihi tatimu salihat serigne modou jere def wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu

ragal seen borom ittani bo kasiran min san moy ci lu len ndort lu upp ndort lu upp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba nokay bokok yalla ni ko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla mi ko bind rek yalla dana ko masni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni teg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone am bi dani teg telephone am ni daga ci wañ wi yeen nga ni daga ci telephone am da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to lo ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhan kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi moy yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di su ko ñaawle ndort day ñaw waye du ñaaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bese ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gestu wo jemo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak reflection bese ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del til rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassu bu len di yeddu ante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone mu ni ma tégal mo ci ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné mom téléphone bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privém la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sañu ko jël xana lool nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu wa bay bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mata tey la te ci wax jamm di ko ci def ndax dé day bété dé bis nga ni xey rek ni xereet sa telephone sa ñu jël ko degg ci lu kenn mus ñepp ñaaw ndort ci wal yaas billah lool dara jëruko dara adina jëruko dara jëruko subhanallah sun borom ni moy tindiku len lool muni moy tindiku len jëw moy tindiku jëw ci ragal yalla mbokk muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal nday ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceaux dugal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmiñ ni yalla lool ken bëgg ko mu ni jëw ngok ay sun jamono bi sun jamono bi mom legi réseaux sociaux yi ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wax talak bi jaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xippi xol ko buñ jakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala di wax nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak yow kay neexut lo xamne la yeb safara kay neexul alquran neena jeew non la mel
sa frère

wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi nit ñi def ab gatt dagaté duggal ci félicitaire bi sax heure ngay génné di lak di lek mu ni non la jëw mel non la jëw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jëw ba nga moy tindiko ko ndax da am lo xamni sharia maye nako du taagnu jëw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko kon lan moy jëw lolou lañ wara xam lan moy jëw man nga tuddu nit fu nekkul te fekk jëwoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jëwna la jëw bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jëw lolou du jëw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alayhi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jëw muni jëw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna amani jëwo ngok te pour ça li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jëwo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak bim koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci joté ak yow yonentou neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mi ni quoi bu fekke ni nak waji mom limi wax nekkul ci mom nak muni lolou kay du jiw aw nar la aw jongolong la muni lolou mom tudul jiw lolou mom aw fenwu katchiwu maga la ginaaw li nga wax nekul ci mom mun lolu mom aw katch la aw nar la wu reey baat bi mu jeufandiko sax mo geuna graw katch baat bi yonent jeufandiko mo geuna graw katch mun ni lolu moy jew lolu mo di aw nar waye jew moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fek ko ca waye nak beggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent ñene jëw ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yamane madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fekk boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yonent sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jadd yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci keur yonent ni hi yow ni waawo wol gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wol gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lapido ko sanni ko ay xeer ba mu faatu ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalaw ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu te lek waxuma bam medde na yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lool lan la muni seen tuñ yaangi ni fess del ak deret bay tok mar xuje mi ngeen doon jew yeen ko doon lek ñom ñep ñu buusu subhanallahi ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah muni gis ngeen waaji bakkar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatul munawwara mu doy len yowmal khiyam ñun ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëwé waji ko def waji moy yalla waye gis nga jëw la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokki alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawan bokna ci mandar gay ragal yalla cheikh mud bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla tere yu negatif yep nga bayiko da bok ci mandar gam ragal yalla
moy sa alakhirah gënal la sa adina kep ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax mini al hasaratu al akhirah al asaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ñi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul de di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du massa jeex abadiya la luy jeex nak ken wor ko jëndé luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jëndé luy jeex luy jeex woré su ko jëndé luddul jeex wala bok luddul jeex woré su ko jëndé luy jeex motax sun borom ni bal tusiruna al ayata ad-dunya wal akhiratu khairun wa abqa sun borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jëndé ko seen al-akhir muy nak al-akhira gën te mom du jeex mukk day dess ba faawu sehon bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bidu jafa sayandamu seigne touba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa al-akhira diko jëndé sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy nak jënd sa al-akhira sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko dëndëm da nga jël or jëndé ko përeum té lool day borom xel wu ko def kon sa adina gënal la sa al-akhira gënal la sa adina koku min taqwa al-asaratu al-akhira min taqwa motax sun borom wax ci alquran ni ya ayyul lisina amanu taqullaha wal tanfur nafsun ma qaddamat liqaddin wa taqullaha innal aqibun bima tahmalun wa la takunu kal lisina naswala fa ansaum anfusum ulaihimul fasiqun la yastabi ashabun nar wa ashabul janna humul faisun suratul asr sun borom neena yeen ñu wax ni gem ngeen yaalla ragal leen ko te ngeen vigilant lolu la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant tepp len seen bu ngeen xol bu baax mini ci lan mini li ngay programmer sa alakhirah mune xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay versé banque tay ëlëk mom ngay récolté mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposé banque lan la bo déposé ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retire de ba dañ ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xam nako yalla xam nako bari na ñu xamni seen al-akhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nupi nak do récolter de wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen al-akhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere batere wo fenn lulul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatulin mourid ak yolol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque al-akhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la donc ngay don wacce kaymil al-quran ba sa mam faato ba sa wala ba sa baye faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batare de
niñ leen la faté añ waye gis nga jankat ba ñew naan way ja rabbuka wal malaku safan safan yaangi batale portable yi di filmé donc ngay wacc kamil alquran ba dañ leen faté ñom añ sax dañ leen ko faté di waxuma batale nak añ dañ leen faté añ wacc kati kamil ya dañ leen faté añ amna ko xam nak mom mi ngi ñew yor micro nga jox ko micro mu solo ba nice tok ci digg nit ñi nan wajja rabbuka wal malaku safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxañu yobbu sawara direct lool lay jang di wajja rabbuka wal malaku safan safan gaay di batare gaay di batare te kat bi mi jang wajja rabbuka wal malaku safan safan borom tankuy wayef ya ngay doori pot borom tankuy wayef ya leen yalla yeeram nga ngay doori pot fekk li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek alias billah alias billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gëmul yalla bu len melni ku gëmul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ku yore programme safara mën ta yamako yore programme aljana kon bu len and fi nak ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacc ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xari tok nitu yalla jaxaso nitu yalla jaxaso nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retirer jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mabbu ko sun borom ni yow bul bokku ci ñooñu ku yore programme al-akhirah muna mu nit du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bëc ndax wax ju reey reey la ñu doy waar ñu mata bayyi xel yaronte sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yag mu ni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa
sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi yag muné ma ngi ni jakarlo ak jamono ji ñew muné jamono jojé buñ ci aggé sama xéet wi juroomi mbir ngi ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misiré lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom muné yenen juroom ya ci seuss nga xamni ñom ño waron di artu yi juroom ñu fatelin mu delu ci wat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alayhi wasallam ya'ti samanun alla ummati yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne ko yoy juroom yu yow yonent sallallahu alayhi wasallam yan juroom la mune yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah jamono gi ñew jo xamni sama xet wi dañuy bëgg adina ba nur ci adina bam fatelu len al-akhirah dañuy bëgg adina nur ci adina ba adina fatelo len al-akhirah ni al-akhirah amna wa yansawna al-akhirah man xol sun jamono bi jamono bi da ngay jakarlo nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi ku bëgg adina la waye du jëf yi ku bëgg al-akhirah mukk wa yansawna al-akhirah ben ngok yuhibuna al-mal wa yansawna al-izab muni doom adamay jamono yi ñew may jakarlo mu ni man muhammad sallallahu alayhi wasallam sama xéet bi dañ egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé biñ ko amé bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té Mu'az ibn Jabal net liko néna amul ben djégo boy djégo lulu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko duggal wayen sawnal izab ñu fatte ni yalla dina len régler ëlëk dañ koy fatte dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psé ba ray ko nañ koy yoll nga ray ba ray ko lol la jang ba mokal ko legi nak ñew jël mecham def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ci lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray waye waja fek waja da la fayu rek da la fayu motax nga wili pandé ko waye yow ray di ray ñu lay fay rek moy sa métier yow ya bon métier na'uzu billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobul ci sa ambition de misère yobul ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen baye da fi baye ko dem al-akhirah awa jarne ak domam ñaarel jarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti keer gi bum ko fekke nañ ko suuli maman ya ne ci rek lu ngeen amon ci or jaay ngeen ko ngir maman ya xam nga ni duñ ay maman de buñ mënon defal seen bop xana ma torox ye kay wala manara dem sawara ya lañ sayyidallah manara dem safara kay waye man maman maman kenn kep lañ Allah rabbi situ wa jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak ci lay jox bok wallahi xana maman ak ci kon lay doon waye nak nga yegg ko wacc rek
ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani euleuk yalla dana la régler ci sa baye ba jikko no mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba def ci alal ji yow ndaw si wayen sawnal izab fofu la nit ñi tollu légui ci bëgg al bëgg alal bëgg alal bëgg alal tax na nga gis jigen jo xamni goor goorul na ba am alal wala borom kërëm faatu na baye ko fi alal nga ñew tambalé ko dugg ko ci wewu tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi domam yalla ni baxna wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fatt ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol bi ñew jo xani man muhammad sama xet dana ñegg ci dom adama yi dana ñegg ci nit gënal leen yalla dom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu wax naan diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xani même bu ko waxul directement ci lamiñu mi ngi koy jëf indirect ci cëri ñi ngi koy jëf indirect ci cëri nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq doom adamay yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla dabbanexu nit mo len gënal dabbanexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow yow ya rasulullah aksi nañ ci de wala yow ki yalla yonni won aksi nañ ci li nga doon wax ñoongi ni di ci tek suñu beut ñoongi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibunal khusur wa yansawnal khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet dana ci masag sama xeri dañu dem ba r plus 4 mo len di gënal seen bammel yi yuhibunal khusur wa yuhibunal wa yansawnal khubur r plus 4 mo len gënal seen bammel te pourtant day R plus 4 pire et dire moy al khubur moy bammel ndax bobu R plus 4 do ngay dekk bo fa dekké doto tukh abadan benen R plus 4 budul mom dañ la massa génné ben nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci suludu sa ciobare rek R plus 4 bo mëna dugg bis dina ñew ñu génné la nga génné ci sa ciobare ma ñu génné la ci luddul sa ciobare wa R plus 4 ba lañuy wax bammel al khubur mom bo fa xasse dugg jeexna xana sax yi de man nañ la fa fekk di la génné ñom waye nit ni yow yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci alakhirah yuhibunal khusur wa yansawnal khubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam faté lo len sen r plus 4 ba ci alakhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi peinture yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey peinture ko bis ben bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am
pentire nako sama air plus 4 ba ca alakhira pentire nako sama air plus 4 ba ca alakhira wala tabaxe nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama air plus 4 ba ca alakhira ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddela ndaw rabbin nga dem bank retirer lu doon def ci sa poste andak say ma mana wax bo demé ngeen di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yaronata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xel bi danañ massa aksi fi muni bokku na ca yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xel bi dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy fatte tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mum ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dootuma ko def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al mahsiya wayen sawna tawba ñu fatte tu fele nak bañati ca delu sallallahu alaihi wasallam neena fa in kana al amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wala waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja deew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ne diw man koku mak mum wax nañ téléphone dembudi munu mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xane sax duñ ci jaaré ma wutul faja deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foie, cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul meuna fajj mbokki hadith bi yalla xamna da melni actuality la ci sunu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actuality la sunu jamono bi yalla xamna ni ngen balma barki dem ci bid rek la yir ci tere yi rek ba yam ci hadith bi rek munatuma nelaw yalla xam nako munatuma nelaw subhanallah munatuma nelaw yonent neena fi bu ngeen fa agge muna muni ken man amu ken amul garabam ken amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day soti ci seen kaw rek fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par hasard alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokk na ci mandar ngay ragal yalla bay yu negatif yi
bay yu négatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandargam ragal yalla nek ci mom day bay yu négatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik safar bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bay yu négatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi waye seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñin la auto bi fess na nga joge fele lagar lagari ñin bal ba ci baat bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gañ wala tatulin mourir auto bani xiss fi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setan kay ngeen wara nawo togn ngeen yalla setan ngeen wara nawo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiye ko ñaari loxo bandub qasidi ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di dina law ñu feugale ni la auto bi fess na ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant bu saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronte sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warata moy baye na yu negatif yi yalla wax yeb ni mandar gam ragal yalla bok waye kiliya bo xani momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu duggu ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penk sowu gannar salum kaw souf domp souf du seyam de du seyam de bu de ña top ada day julli néna ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben raka lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggali ko yow waya ndaw ma sa gis li door ñaar raka la wara julli tayé selmal de moy julli tukki waye xam nga nu def ben raka lay door selmal ni bu mo ñewé yeggali bi res manam dal delu ci dal fimné pour mom néna ay day jéma nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen pel yi wa pel ba dom ja febaré ba dom ja febaré mu tim ko ni ikam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yomb ko daara mu jang alcorane fek ndekate boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yeeng da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan buma ñewé yagale bi ci dess ay jaf alamatul khawf min arrahman tarkul maharib bila tawani bay yu negatif yi moy ragal yalla bay yu negatif yi lolu moy ragal yalla waye genn sa buntu keur fenn fa li nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñi jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla
ni noddu takusan mbal Allahu akbar Allahu akbar mané kon mandargam ragal yalla seigne touba néna moy bayyi yu négatif yi yalla téré radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci li tax doon waliw moy mandargam ragal yalla bokk na ci li tax doon waliw nga amé mandargay ragal yalla waliw yi nga xamné dañu ragal seen borom sun borom néna ñooñu duñu tiit duñu ragal ah duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahsanun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay tere bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim dirun ñi tiit dirun ñu ragal ñu ni ko tax muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy wali kum mëna doon rek wali la moy ko yalla mengo mbir moy waliw donte waliw yi bari nañ amna waliw wax wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jotta bokku nak bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobari sun borom la yow defo ci dara ciobari sun borom la rek nga juddiwale wilaya gi lolu yalla la sopp ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la sopp defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak di wetti ñet ba sun borom def ku muy wali mu ni gis nga sama wali yoyu biñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muna muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la amul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandargam ragal yalla señ mudu bari na ay melo ay signe yuñ ko mëna xamé légi nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexetal lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njaboot ragalal sa borom ragalal sa borom ci njabooti jambour yi d'abord njabootu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëkke sourale ci njabootam gi al hiyalu hiyalu la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njaboot gi bindafun yi njabooti sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëkke sourale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni bëgg nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotu yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotu jambour gi nek ci sa loxo sour leen bo bëgge yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alayhi bi taqwa ku ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw munamune taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniko dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuriyatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqula ay bi
mi ngi ñew di wax ci mbiru mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolo nakari mu na mun ragalal yalla ci njabotu jambur gi ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon ba bëgg ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñu dara fa khalafa min ba'dim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambur fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina ma nga ko doon wax xalé yi dimb rek limay jàngalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ luy barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joge mag ñi nga xamni ño fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ni seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu defar ko fomp ko top to ko jaral na len talax ko jakka waye legi suñu gënay legi yi nak suñu gënay legi yi bu jëkkon ga ñooñu bo bokk ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikin ma xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnati sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waw mun ni waye xolal pot su ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digënté yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena mu top yonnati sallallahu alaihi wasallam waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusu alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina legui gona yi da ngay nan ñu ne jamono bi legui da yaqoy legui nga nan desal jox ko xam nga num koy def da koy tour mba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndeysaan bo demé kat barki bu reey la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationnante bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di juk ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fele genn tour ko bala nga am barki xam bala nga deg barki xam motax waxnako batay borom maqamatul harir bamune al fadlu lil mutaqaddimina seigne touba niko epuna wax surayel ni ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi taqaddum faqad fataj ala jum nga surayel ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tekk ko ci ñu jekk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tek ci ciobarem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke kikoy am nenañ moy ko nango barkelu rek barke kikoy am moy ko nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni waliw laa de xaratu sun borom bu deggee tankam xam nga tank bi dafa am fu mu dalé fu mu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu degg feppi suuf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla mayna la batin nga meuna deg li fepp suuf yi di wax ña ngay titeru ci seen morom yi fepp suuf yi nga xamni tank waliw bi laalu len lutax yenen ta sallallahu alaihi wasallam ta seigne touba net li ñuko ci gesbu
bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jekone nek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fa loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnati bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo deg ëkk gay xaki di yuxu di yëkkat ba dañoo tukhal ëkk ga indi ko fi yonnati bi di khutba pour mu tegaat ci loxom ndem jama daal yi nga xamne amuñu xel ñoñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow ngay nit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibn internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañaté am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luñ la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par parlo len ni par parlo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonentu neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit wuru la gënal yalla lolou par par lo jëruko nit wuru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla ma gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopam mi serigne ma samba modou roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mu ni way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool yaanu gëna luñu mëna am mu ni man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mani kon bo beugé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek dadi am barké alquran ko wax sun borom neena walaw anna ahlul qura amanu wa taqu la fatahna alaihim barakati minas samaa wal ard yalla neena tabaaraku ta'ala bu ngeen démé buma gënal len lu yalla sak bu ngeen démé buma gënal len lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ko ci yow ma digal barkeb suuf lu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la loolul yalla walaw anna ahlul qura moko dun firi dama nan walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba yalla lay wax dé walaw anna ahlul qura ay bu fekkontani wa tuba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbil leen bunti asamaani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaw la wa dakar mune buñ ko défon rek ni lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sayr la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakati minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ca genn bam dess yalla katchat ko ci mam lum wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qura amanu wa taqu amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya o man arada
man arada rizqa fa alihi bi taqwa lolu sha'ir bi moko wax man arada rizqa fa alihi bi taqwa sun borom neena bo beugé wërseuk bo beugé wërseuk muna mu ragal ma rek dox ma sama haqq rek ma jox la wërseuk légui ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن بروم نينا سو ما راغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي وول فخاني مصوفا فوك سا ورسغ من يالا ما انديل لاكو من حيث لا يحتسب سن بروم نينا بو ما راغالي سيتياسيون بو دغ لوم كومبليكي كومبليكي دنا لي سي ген ومن يتق الله يجعل له مخرجا ومن يتق الله يجعل له مخرجا بروبليم بو مانا ام لوم كومبليكي كومبليكي دنا لي سي ген مان يالا لوتخ باسكو داك ما راغال يجعل له مخرجا لو بروبليم كومبليكي كومبليكي يالا دنا لي سي ген ياو غيسوب كرو دو سي يم ويرسق من عيس لا يحتسب ما ديلا بيت اك ورسك فو تول نا ما ديلا بيت اك ورسك فو تول ومن اراد النجا فعليه بتقوى كو بغا موتي سن بروم نينا كو بغا موتي بغا تخي الله منا من راغالال سا بروم رك القران لا دي سن بروم نينا وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون sun borom neena ñi ma leen garanti ñu ne ko ñan mu ne alisina amunu wa kanu yataqul ñi nga xamni gem nañu ma bu luma digle ñu def luma tere ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma wa man arada al-ma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون مني راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا مني راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنو جوف لامباي يالا نكو يالا دولي نيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه كو باخ كو ياتو ko tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen dekk bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gane ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amewon liñ wax voiture man ma yoron faso mi dem yendu jil ko ñu ko yendu le xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi dañu mu ganalé ko ma ngi koy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy cébu ganar la boba mën nga wax ni mo daqum sos cébu ganar la ndab li ñetti ganar ci ni ñun ñett ci ne ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla seigne touba fatima te man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lay lek mu dag sanima fuñ mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak seigne touba fatima kenn ci ñom deggaluma man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét sét rek yëngal bobba dan ni la ilaha illallah way way barki borom touba bi yar ëppuna way way sayyidina ali bi yar ëppuna way dan ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ñima addiyé señ touba ku bëggol señ touba la señ cerno juuf yalla xam nako addiyé señ touba ma jël bobu poj lek ba señu yax ba tek fe mune xana ko xeyel seigne touba da wara gontul cheikh ibrou da ni su xet benen point ni nganam nganam ni ci teuf kërëm lool la ñam ci ginar gi mom seigne cherno diouf yalla dogal na
téré wu bi fi sama wajur jogé lélég ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal kolere gogé ba bimay sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba jogé na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma jogé fi dem fekk ko fa boba tay sax yaram bi tax

gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yaron sallallahu alaihi wasallam ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tanget lo yonent niko anta khul taqwa hauna du yow yaani ragal yalla ngi ci xol yonent niko nam muniko sama xol ragal na yalla sallallahu alaihi wasallam niko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkon ni sa xol bu ragal na yalla tumuy deug ci yow sa ciir yakoy jeuk jeffe kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay ciir yakoy jeuf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka لا القران واخ لا لا يونت واخ واجي عليه الصلاه والسلام نين نك في دا ngay gis واجو خامني بو واخا موني گنو ما راغال يالا نانغام نانغام واخا واخا واخا واخ واي بو جيفي جيف جيب جيف ابليس لاي دون وا نان nga mané جيفي جيف ابليس بو نوبيني دا nga راغال يالا لول كين دولا كو نانغول جيف ابليس ياق ديرو sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nagn ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doono mourid am mourid la waye waye kay amutu ci yoon seen muntaxa man mourid la waye wa lu fa waye di wut deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay yi def ni nan man mourid la waye man bayfa la waye man tidian la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amana qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu naan man julit la waye man julit la waye yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gen ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gen ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonantou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambax mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambax mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhul al iman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambax mbambaxi rek ba kero ngeen di sincere man na am nak nga ne ci bir du mbambax mbambaxi ba un jour vendra rek yalla indil la nga sincerité ci li ngay def lolu man na am wala ma yadkhulul iman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran alquran bayiwul dara alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tudde won emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono jamono yi fekk ci diine rek jamono yi fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firi nako kon jamono yi fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma nak tufu veke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob amna ko xamni la abu jahlin don def abu lahab diko def ba alquran di leen ngagne ci lañuy xey di ci gontu ci suñu jamono bi ñu nek
musaylamatul kasab lam doon def amna ci sun jamono ji ñu xamne ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yonent ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonent neena da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangaleñ ngeenan ngi da ngay xex ak yalla deg ngeen fi keneen mu nan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof kap gal la ilaha illa an xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka doori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jut nga ne bu yalla defale sa bay tiranga nga xex ak mom joju waxit dof yoy waxit dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man ma yob ci lenen ñu ngi leen di sa di leen gërem di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak ñup wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiq yi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi mu ko wagge waxe salimtu min al ahdath lan ma atija li rabbina wa babu lay lam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na te di lut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo buñ bëgg joomlo adina ak ñoo adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ku ne xam na ni la ilaha illallah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julli dajé fi baram diko def nga di len ñaawal ak sayyité tax sax ma tayé ci wax yow lo xam ni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ma al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful seenu julli ga bam ëpp julli ki bëru fe mennu mom juroom ñaar fukki yon ak juroom ay gaay yu dajé di wax la ilaha illallah nga ne li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñakki teggin ak di leen ci seyité moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de leen dal moy dañoo tok ci taatu dex gi di ngox tim amuñu luñu naan mboyaang leen di ray yow nak bu fekente ni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say félicitaire yu sedd gu yi di ca naan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tool yi day boy jogal ci kër gi rek dem ca tolé bay té rom fa mbott yak sini ngox ngox duñ la wañi dara gay ndako mar mom mbox ngott mu munu ko té nan ci dex waxon nako gaaya gaaya bañ jogé ni dañuy jéma fagaagal Mustafa Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jéma def li jém ko def la légui fenn fune ñu woté fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam
man personnellement mu naa ma ne man bu ma leen ko dee misaal ci sama bopp maa ngi baal ci jamono boobu bu doon léegi sa xëy na du ma ko wax ma ne leen man gaynde laa goo xam ne ngooxi mbott mënumaa tee naan ci déeg bi ma bëgg a naan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde laa goo xam ni ngooxi mbott mënumaa tee naan ci géej gi ma bëgg a naan yàlla xam na ko loolu laa leen waxoon waaye jusqu'à présent ba léegi dara dindi wu ko kon nag ay wo bàyyi leen mbott yi ñuy ngoox te ngeen dem ci tool yi bay gaa yi jëriñoo déglu baatu laa ilaha illallah lu ko gën ñëwul àddina mbooloo mu daje di ko def lañ def dara nikku ca day yokk tuyaaba ji rek ndax addis ba nee na yaddullahi ma al jamaa kattanug yàlla mi ngi ci biir mbooloo mi wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا المستمعين الكرام، في ساعة خسير أونلاين نؤييكم تحية طيبة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين مود ميسام أيض الله ونصره. بك أوديتوري راديو خسير أونلاين، غيناو بنو سنت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام، ديلو سي نيو نين يون سي سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه، تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لين كو ديفال ديماس جو نيك بو نينتي وقت جوتاي في سي سنغال ني ديبو جيرومي وقت فوفو سي إيطالي. ndokal nañ leen ñaanal leen sakku ci yeen ñaan di leen balu haqq te di leen bal haqq. mbokk mi la nekkal ci technique bi mooy Serigne Modou Mbaye Thiam. xam ngeen ni dimanche weesu ba tey génn guñu woon sunu mawduhaat yi nga xam ne moom lañ doon waxtaane, te mu aju woon ci al amradul xulub, di cancer de foie. mu nekkoon fukki tomb yoo xam ni dañ ko doon diagnostiqué ngir xam tawat jooji yi ni ko yàlla décrire ci alquran ak sunna yonent bi alayhi salaatu wassalaam. ñi nga xamee ni docteur bi waxtu wu jëlee appareil dëpp ko nit ki ci boppam, ni ko appareil bi di wane tawat ji nekk ci biiram, bindil ko ay ordonnance yu ko war a saafara. tawat jooji nga xam ne mooy al amradul xulub waroon na nekk fukki tomb. ñu jotoon a waxe waxtaane juróom-ñeenti tomb yi ba agsi ci tey fukkeel bi. tomb yi nga xam ne mi nga tàmmi woon ci al kasib wolof di ko wax fenn, al xiiba wolof di ko wax li ñuy tuddi jëw, al kibru wolof di ko wax rëy, al xasadu wolof di ko wax kañaan, namima wolof di ko wax rambaaj, al ujbu wolof di ko wax naw jëf. ñen ni ñu naan ko maanaam nañu xam ne ci wolof dañuy wax naw jëf, ñii di ko wax xuma aaj lañ ko wax wala yu mel noonu. al boxdu mooy sunu tomb dimanche weesu, wolof di ko tuddee bañeel, bañeel bu tegewul ci diine. sunu tomb tey kon mooy li ñuy tuddee riya, wolof di ko wax ngistal. xam ngeen ni ngistal moom it ci tawat yi nga xam ni dafa gaaw lool ci mabbu jëf, moom ngistal dafa gaaw lool ci mabbu jëf. dama adama dana jëf jëf ci rafet ju baax ju fees diggante asamaan ak suuf ci aw yiw, benn baat rek tax sun borom kos almetek ci wal iyaas billaa ni ko li nga jëfoon bëggatuma ci dara, li nga jëfoon bëggatuma ci dara. la Cheikh Mat Bamba Junji ci téeréem bi muy tuddee Jawhar defe naa ba ma juumut rubama ibadatun kasira xat afsadat xa laxsatul xaqira. bari waa na ku jaamu yàlla jaamu yàlla gu ni gàññ tuyaaba ju rëy rëy rëy rëy, waaye mu fëgg dënam la mu geesu rek
yalla ni ko soxlaatumako ma tax sun borom rabbi sallahu alayhi wasallam wax ci alquran ni wama umiru ila li yahbudu la mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salat wa tu sakkar wa salika din al-qayyima nim yalla digeluñ len dudul bu ngeen ni jaamu ngeen selal ko digeluñ len dudul bu ngeen di jëf ngeen selal jëf jëf mune selal jëf ci diine moy nit ko xamni ni yalla bëgg ko ko ni jaamo bokay jaamu nonu nga koy jaamo ni yalla bëgg ko ni ko jaamo daf ko photocopier wala bok daf ko misal ci yent yalla muhammad ni photocopier len ci mom muhammad sallallahu alayhi wasallam moy référence kep kuy jaamu yalla te bëgg jaamu nga sun borom nanguko dang koy defé ni ko muhammad defé won muy ben ku bëgg li ngay def yalla nanguko bi ci jëk moy dang koy defé ni ko muhammad sallallahu alayhi wasallam defé won ginnaw boko defé ni ko muhammad defé won ba nopi nga selal ko ngir yalla dañu ni mbolem jëf yi jëf ji ci gën moy jëf ji deppok dañu ni mbolem jëf ji ci gën moy jëf ji nga jëf ngir jëmi yalla khalisatan tabarak wa taala jëf ji nga jëf ngir yalla ja ci gën moy ji deppok sunna muhammad ali sallallahu alaihi wasallam jëf ji nga jëf mu deppok jëf sunna muhammad sallallahu alaihi wasallam ja ci gën moy ji nga selal ngir yalla ji nga selal ngir yalla sun borom ni degeluma len ludul bu ngeen may jaamu ngeen selal ko mu joxe ci misal nak ni mo xam da ngay julli wala da ngay joxe asaka mukhlisina la uddin un nafa wa yuqimu as-salata wa yutu sakat mu delu ci ñaar yi nga xamni doom adama faawu ci ñaar yi rek la meuna amé yalla moy julli ak joxe julli ak joxe yalla ñing koy amé ci julli ak joxe julli ak joxe motax alquran ba alquran jeex fu yalla waxe ni wa aqimu as-salat rek wa atu as-zakata la ci tek bu ngeen ma jaamo ba nopi lu ngeen am di len ci joxe ngir yalla alquran ba alquran jeex ñaari ay la yalla di lekkele digeunte jeuf ak jaamu yalla ak jeuf jaamu yalla ak jeuf non la lekkeli aw turam ak turu muhammad mim wax ni moy sen roy way lu way def te jeli woko ci muhammad man yalla soxlawuma lu way mana def lola lu niru niru lu bax lu mu rafet rafet te bang koy def photocopier woko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam awma ci soxla motax fum waxe ni ati allah rek wa ati rasulullah la cey tek alquran jeex fum ni ati allah rek wa ati rasulullah la cey tek ali salatu wassalam bu ñu ne nak jeli ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ah man nga ko jël direct man nga ko jël indirect indirect moy bo xamut nu muhammad daan def waye nga gis ko xamni roy na muhammad nako muhammad daan def nga roy ci koko ah kay mi ngi melni ci muhammad nga jëlé kon mom faawu jëf ji day jël joge ci muhammad rek direct mba indirect waye jëf jo meuna jëf lu mo rafet rafet te jëge wul ci yent yalla muhammad yalla neena awma ci soxla jëf dañ koy roy ci muhammad rek mu am njariñ te bala am njariñ nga def ko ngir yalla te boko def ngir yalla bala am njariñ nga selal ko ngir jëmum ji nga selal ko ngir jëmum ji motax muné la tutlu sadaqatukum bil manni wal adha ka lasi yunfiqu maluhu ri'a an-nas rikway ko ci bañ sa jëf sanku muna muni bokoy def genn ci ngistal bil manni wal adha bul won ak man moy bil manni wal asa moy waxo ko sax bur won ak man bing ko koy jox neew ko sax bur won ak man nga torox wala mala te torox wala mala mala mala waye dang ko ko jox joxin wo xamni joxe ni ko ko jeppi la wala ada bu fekente ni diw sangam da ñew sa dooma ñew wala sa soxna ni la diw de yow lay set yow lay set ngene ah woor na ma ni dépasse dong la may doy dépasse keureum rek am joxal mako wala asa lor nga ko bu ko soxna sa soxna day jox bu ko mën ta ñak bañu nangit mi ngi koy nangu waye ci kersa ak toroxtange ci kersa ak toroxtange hulungistal
ahlu ngistal riya muy ngistal ahlu ngistal sun borom neena yomb nañu xam ñu wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala yurauna an-nas wala yaskuruna allaha ila khalila suratul nisa sun borom neena ahlu ngistal ak ñoo neexa xam wa no leen di xame muni isa khamu ila salati khamu kusala buñ wote ak jaamu yalla muna muni buñ tay dem dañ fay dem malgré buñ ñakaay lañu jaamu ji yalla kay luñu defal yalla muna muni même buñ mënta ñak bañu wuy ji buñu wuy ji malgré malgré ñak pexé rek amna ko xamni $2 yi ñi laaj wala $100 wala bok €100 yi ñi laaj ci daayira bi malgré malgré rek munu ko ñak baña joxe ndax bu ko joxe wul wa daayira bi yobbu ko waye joxe ko ngir yalla joxe ko ngir yalla de daarus rek wa daayira bi ni diw lu tax joxe wul diw lu ko tay joxe malgré isa khamu ila salati khamu kusala buñ ne ay ci daayira bi muna muni malgré bu aji laaj ji duggé taxaw ni ay ci way lu way man ci daara yi Seydou Rahman Mbacké Dia muni del xol rek bo sanni sa beut léga gis ngistal kat yi léga nga xamé len ci seen biir ñepp da nañ joxé ni lamb poste di kot koti di lemmar ci bu doon ni poste bi ab jinné fané ak ñaari témir ak témir ak ñaar fukku ak juroom ma ngay kot koti di kot koti ba daj juroom bo isa khamu ila salati khamu kusala wessu na fi tej jinni bi wessu fi ñaar témir yi wessu na fi témir bi wessu na fi ñaar fukk yi wessu na fi fukk wi dem ba ca juroom wa isa khamu ila salati khamu kusala salayam dedet sun borom ni yeso nañ lolu yura'una nas mune sa bo gisee ñu gëdd joxe jooni na man dañ ko talal ba ñepp seen ko yura'una nas ba ñepp xamni ki €1000 la joxe wala €100 la joxe wala $100 la joxe yura'una nas sun borom neena wala yaskuruna la ila khalila buñ dé jang khasida muni man jox len ma kurus gi donte mokal na khasida buñ dé jang alquran muni jox len ma kurus gi rek mom dal la yaskuruna allaha ila khalila tuddu yalla ak jang muni tuti rek tuti bu jangé ñaari jukki rek dal di soppi togin buy jang ñaari jukki rek ni baxna buy jang ñaari jukki rek wala yaskuruna allaha ila khalila kon ahlu ngistal alquran décrire na len xam leni ni lañu mel mu bok nak ci tawat yu ñuy tuddé al amradul qulub muy cancer de foie leg serigne daara yi dañ koy wax diko faral di jambat dina man de diw bi doom ji nekké ci daara ji dal daana def bu toge ñaari wèr ñetti wèr fukki wèr wala at mu ne sax mu yonne yenn 50,000 wala yenn 100,000 wala yenn 25,000 mun waye gis nga ba dom ja demé ba mokal alquran ba joggé daara ja mun am lam doon joxé fala yam kérok ba dom ja gonté la sun borom ni waxon na len ko isa khamu ila salati khamu kusala daara ji nga xamni waxanté wul ak yow wèr dañ la dam lay jangal sa dom fi sabilillah lélé nga am adé joko yonné muna sa dom nekatul daara ja nga dal di bayyi la nga dan yonné munil kon la nga doon yonné yalla taxut
la nga daan yonne yalla taxut lolou serigne dariye mo koy jambat bañ mako jambaté ay bi la len jangal ni yalla waxon nako bu yag kat way sa khamu ila salati khamu kusala lutax yuraona nas dom jatax am nga wote nañu ñi nga xamni ay ati at ñinga yëkëti seen alal diko yonne ci daara ja te seen dom sax neeku fa ñoña lañuy def yalla tax seen dom sax neekul ci daara ja ñoo xam nga bu fa seen dom neeko nit bu fa seen dom joge won lutax ñu arrêté lañ daan defal wa daara ja isa khamu ila salati khamu kusala lutax yura'una nas waaw ya dan fay courant jumaa quartier bi ya dan fay courant bi waye moso deg mukk eliman ja wala wa gox ba dini jere jefe yibra khuja way jere jefe yibra khuja wala yibra degen lo jere jef ndax mom day wax deug yalla atangi ni mo xani mo nuy fayal sun courant lolo tax nga ni wa jakk ji dal bayi len fofu nangami atangi ni ma di len fayal courant musuma deg sax ñu waxtane ko kon nak man pare na ci sun borom ne yalla taxut jef ji yalla nangu moy borom day jef ba tele bu jefe ba tele nga xamni legui meunatul da meunatul yalla sédé na ni waji meunatul gis nga kérok bobé nga télé ba défato kérok la yalla di tambalé bind sa tuyaba mbolém lo daan joxé par wèr bu wèr dé yalla noté nako ñak ge joxé du té yalla continuer di la noté yow ndax da nga dem ba meunato nga xamni bi ngay bayyi bëgg kula tag té kèn tagul la taxul nga bayyi bëgg kula gëreem té kèn gëreemul la taxul nga bayyi da nga télé moy li nga doon joxé dang ko meunatul ndax doom adama yalla ko bind ci tele doom adama yalla ko bind ci man ba yag mu mana di sun borom ni bo deme ba mana di nak man kérok lay tambalé fay man bis bi nga mana dé ba tax la nga dan def defoto ko sun borom ni kérok lay tambalé man nak di multiplier nak say tuyaba kana tuba bi nga xamni sax dama yalla bal du ab julit gemul dara fexena ba yow mi nga xamni ya koy liggéeyal mu wutal la liñuy tuddé retraite ndem tubab bi moy fay retraite mbeta yalla ndem tubab bi moy fay retraite ma wut mbeta yalla kon mbeta yalla ay bu fekke dom de newon ci daara ja dong tax nga don def bu dom di joge nga arité yalla taxul won de amana ki nga xamni waxna ko serigne daara yi ki nga xamni mom da nga signenté ngum contrat niko wer nangam nga may jox bu wer de mu yëkëti lola jox la ngir da nga signenté mom contrat jangalal ko domam ji ci ñetti at ñenti at juroom at ya xam bu yalla dogalé contrat ba jeex am nga droit arrêté waaw am nga droit arrêté dara neeku ci am nga droit arrêté way sa khamu ila salati khamu kusala contrat ba jeex na motax contrat ba jeex na su baba am nga droit arrêté nga droit arrêté dëg nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni ma digi ci sama nopp yaronte sallallahu alayhi wasallam muni sun borom neena anna akhni suraka an shirki man amila amalan asraka fihi ma'i ghayr taraktuhu wa shirkuhu aw kama khala ali sallallahu alayhi wasallam rawahu muslim sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam def ni sun borom neena man yalla doylo na wulis kumay bokale ak dara man yalla doylo na wulis kumay bolek dara man yalla eppuna ñi dima bolek dara muni kepp xamni jëfna ay jëfëm te jëf ya bama ko xolé amna keneen ko ci am walu kudul man yalla neena ma baye ko jëf ja ak ka nga xamni mom lama bolel jëf ja ma bolelen baye ko ko ñom ñaar man yalla doyal na kepp ko xamni da nga jëf genn jëf neena man yalla ma xippi sama beut xol jef je bama ko xolé gis ni jef ji amna kuma ko bokal amna kuma bokal jef ji muni jef jaag waji mako bokal yep lay baye ak waji man yalla doylo na wulis lola hadis bu daw yaram la bu mata baye xel jef ba nopi yalla xol jef ji nekete jef ji biko waji jef yalla ak morxu jaatax yalla ak yibra degen lo tax yalla ni bayena la jef ji ak ibra degen lo
jëf jëg yim rek digal no yépp bàyyee naa leen ko. Ahlu ngistal mooy ñi nga xam ni alquran dañun di wane seen mandarga di leen découvrir. Nee na ahlu ngistal da caa bokk wala yatuuna salaata wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala wala yunfiquuna ila wa hum karihuun. Loolu la alquran wax. Nee na ahlu ngistal wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala mënoo fexe ba boo wootee ak jaamu yàlla kaay leen ñu defal yàlla mu naa mu ni lu seen i tànk dana damm ñu doog a jóg illaa wa hum kusaala kaay leen ñu defal yàlla mu ni bala ñoo jóg rek danañ diital ba dernière minute ñu naan ah moo ne dégg naa bàyyi rek moom joxe nañ fukki junni de amor penda de nee nañ joxe na ñaar fukki junni mu ne ah kon de bay boo mayin ma joxe ñu xam naa bu ma joxe wutit suñ borom ni mbas mala yow joxe woo ngir yàlla ndax bu fekkonte ni yibre digen loo joxewul bay moor penda joxewul kon yow doo joxe kon yow nekke bi ngay joxe li bay moor joxe ak yibra moo tax nga joxe wala yatuuna salaata ila wa hum kusaala sun borom ni duñ ci yam kat wala yunfiquuna ila wa hum kari'un te buñ koy joxe ña ngay gañi buñ koy joxe ñi ngi gañi mbokum julit mu jog taxaw ne ay ca dama bëggoon ñu dajaleel daaray Serigne Bassirou Mbacke xel kom yónnee ko ko daal di làmb poosam ne bismillah gaaye di joxe ba agsi ci moom suñ borom ne wala yunfiquuna ila wa hum kari'un mu ne bu laajkat bi di laaj la muy jëkk wax waajee soof mooy moom luy yoonam ci Bassirou Mbacke xel kom kii moo soof ne loolu lay jëkk a wax mu naa mu ne bu ñëpp joxee mënta ñàkk bañ a joxe buy joxe day gàññi buy joxe mu naa mu ne xol baa ngay ñur yi ayoo jumaa dañuy tabax suñu dëkk lu ci waay man nee na waa ji bu bokkee ci ahlu ngistal buy joxe dana ko jémmeeral ba ñépp gis ko waaye ànd ak loolu kat bi muy joxe xol baa ngi ñur ñuri wala yunfiquuna ila wa hum kari'un buñ mënta ñàkk bañ a joxe bu ñuy joxe seen xol a ngi ñur ñuri waliyas billah seen xol a ngay ñur ñuri waliyas billah kon tawat yooyu moom la yàlla di wax naan kàllaa bal raana àlaa qulubi maa kaanu yegsi boon nee na bari na ko amee cancer de foie mu ne xam nga lu ko yóbbee fuqule ñam yi nga xam ne mooy joxe cancer de foie foo ko fekk rek ci lay sëgg di lekk kàlla bal rana àlla qulubihim maa kaanu yegsi boon ñoom ñoo créé tawati cancer de foie bi leen dal ñoom ñoo ko créé kon tawati ngistal léeg-léeg mu dal nit fekk nit ki ci boppam moo ko créé boppam bu fekkee ni nit daf ko judduwaale dafay xeex ngir dindi ko ci boppam léeg-léeg nit ki judduwaale ko ngistal léeg-léeg nit ki judduwaale ko léeg-léeg nag da koy dab rek am na koo xam ni dawul ngistal ba yàgg rek mu xëy dab ko kon nag bul wax mukk rek waa ji génne ñu laaj lu jëm ci yàlla waa ji génne ñaari junni tàllal ko ne ayca bismillah sama ñaari junni ngi nii mu naa mu ni bul gaawantu de bul wax day ngistal de mu naa mu ni boo demee xam na ni mbooloo mi ay naye ngi fi yoo xam ne nii am nañ mën nañoo joxe fukki junni waaye bu génnewul ñaari junni ñoom bu ñu joxe téeméer lañu joxe yàlla ni bu la wóoree ni boo génnee ñaari junni ba siyen ba ñépp siyen ko mu naa mu ne am na ku la ëpp alal ci mbooloo mi kooka dana rus a génnee ñaari junni ndax li nga génne ñaari junni te xam na ni moo la ëppale tax na dana rus a génne ñaari junni
ba tax mu génné lu bari ngir sa ñaari junni yim seen ci yow roy ko ci yow wala mu génné lu tolli ñaari junni ya mu ne ak yow li nga def baxna mom kay mo ngistal waye yow li nga def baxna motax yalla ni de len ko joxe bu len nexé siran wa alaniya siran wa alaniya bu len nexé neubal joxe bu len nexé joxel ba ñepp seen mu ne waye nak man xol bi lay sedde xol bi suma yere xol bi gis ni amna kuma ko bokk rek ma baye la man xol bi rek lay lijeenti man yalla sa xol rek lay xol bu la nexé siran wa alaniya bu la nexé neubal jox ko ci ko wara jox bu kenn xam na mu ne bu la nexé jox ko ba ñepp seen waye bima yere sa xol gis na ne man yalla dong ma tax nga joxe mu na mu ni noté nako siran wa alaniya lula ci neex defal waye nak yalla xol bi lay yir dina ko wax ci kanam ci hadith yonnatu sallallahu alaihi wasallam jele nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu muni degg na ci sama nop yonnatu alayhi salatu wasallam muni inna awwala an-nas yuqda yawm al-qiyamati alayhi rajulun astudhida fa atiya bihi fa arafahu ni'matuhu aw kama khala hadith bu gudda gudd la ngeen balna ma xawa sa tout muni mom yaronte ali sallatu wasalam ci hadith bo xani sayyidina abi urayra moko netti muni jël benuk ñi ñi jëk atta yowmal khiyam doom adam bi ñi jëk atta yowmal khiyam man nga xani moy ahlu riya ahlu ngistal wa ngistal neena ahlu ngistal la yalla di jëk atta yowmal khiyam ngistal kat yi neena ñom la yalla di jëk atta yowmal khiyam mune ke muy jëk tambalé moy ki nga xamni sun borom tabaaraku ta'ala daf ko wërsegalon fi ci adina lepp luy xéetu tiranga lepp luy xéetu wërseuk lepp luy xéetu teranga lepp luy xéetu wërseuk neena sun borom niko waw yow diw sangam wala sax ni hadith ba teudde moy waaji nga xamni yalla subhanahu wa ta'ala dako may katan may nako katan may ko physique may ko xam xam muy jihad yonu yalla di raye ni day yekati batu sun borom tabarak wa taala dina yowmal khiyam jot sun borom dekkal ko teewal ko ci kanamam ni ko yow katan gi mala joxon xewal gi mala joxon muy xewalu katan ana loma ci defal yene jam bi ci bopam moy tontu niko katan gogu dey khataltu fika atta astadhidu wallahi katan gi ma joxon dana la ci xexal ngir yekete kalimatullahi hiyal hulya suba ngon ne sun borom tontu ko niko kasabta waxo deug kasabta waxo deug walakinaka khatalta li an yukhala jari'un faqad qila ya sun borom niko waxo deug da ngay xex taxuma da nga beggon nit ñi ni diw gëriye la diw jambar la mune lool rek nga beggon nit ñi wax ko te nit ñi wax nañ ko kon demal nit ñi fay la da nga beggon rek nit ñi ni diw jambar la diw gëriye la diw ko am fit la muna mune nit ñi wax nañ ko way man taxuma kasabta neena bu noppé ci jam ñoñu nga xamni ñoo doon jaat yoonu yalla ta daan ngistal mu ñew ci borom xam xam yi nga xamni ñoomit dañ dal ngistal wa rajulun ta'allama al-ilma wa 'allamahu wa qara'a al-qur'an fa ati bihi aw kama khala ila akhir al-hadith neena bu noppé ci ñoñu ñew ci borom xam xam yi daan ngistal waye ñ xam xam bi ma leen joxone lu ngeen ma ci defal ena nga gis borom xam xam bu ko ni amul rew mu ma demul pour warate fa amul men rew du australie
du Amérique, du France, du Espagne, du Angleterre. Fune basal nañ ma fa. Ma daan wax Yalla neena yonent neena. Di war nit ñi ba ñi mbëk miir yi. Te sa jëm ji do nga taxon yow Yalla. Sun borom ne ko kasabta. Waxo deug. Kasabta waxo deug. Taxuma won. La nga doon wax, mëna mu ne dara Yalla taxutoon, dara Yalla. Da nga bëggoon rek sa poste 10. Da nga bëggoon ay R plus 4. Da nga bëggoon ñu média tisé la. Motax nga daan gëmlo nit ñi ne li ngay wax Yalla tax. Waaye man Yalla mi xam sa xol, di yër sa xol, di gis sa xol, xam naa ni taxuma, kasabta, waxoo dëgg. Ah, waaye man sampoon naa daara di jàngale ngir Yalla. Suñ borom ni ko kasabta, waxoo dëgg. Daara ja taxuma woon. Daara ja taxuma woon. Xam nga lu taxoon a mu naa mu ne liy feesal sa poos dong. Lolé nga don fessale sa poste boko gisatul won rek daldi arité dara ji waxo deug de kasabta taxuma won ah waaw man lima jangale lepp ak ñi nga xamne jangal na len ci xam xam mune ñepp taxuma da nga bëggoon ñi ni diwo bari xam xam nit ñi wax nañ ko waxat qila nit ñi wax nañ ko nit ñepp ne nañ diwo bari xam xam lol do nga bëggoon wax nañ ko lol nga bëggoon mu na am ni wax nañ ko demal nit ña fay la neena ginaaw bu noppé ci ñooñu muy ulama wi xamni sun borom tabaaraku ta'ala neena nak képp kenn ci ñi waxtu noppé ci laaj bim lay laaj day daldi taxañ sa jëf jëf xam xam ba nga doon jàngalé budé borom alal jëlam doon dépassé budé borom jaat ja day daldi taxañ jëf jëf xëpp la ko ci sa kanam nila ay ca ishab ila nari la qadar allah wala asman awal yawnu safara la qadar allah wala asman bimu noppé ci ñaar ñoo muy ki doon jihad ci yoon yalla borom xam xam beek serigne daara beek ehlu ngistal ñoom dal bam noppé ci ñoom ñooñu la ñew nak ci borom alal ji wa rajulun washa allah alayhi wa ahtahu min asnafil mal waajo xamni yalla joxna ko xetu alal ju ne xetu wërseug wu ne wërseug wuñu wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko bam yeg ni yalla joxna ko wërseug wërseug wuñu wërseugu jinne rek yalla joxna ko ko sun borom ni ko tabaarak wa ta'ala wa yow wërseug bu mala joxon ci adina te daqa liggey gaay taxut won ma jox la ko de gëna nek intellectuel taxul ma jox la ko de bari pexé taxul ma jox la ko de wërseug ma la joxon ci adina wa loma ci defal fama amilta fiha ana jëf yu wërseug ma la joxon nga xamni wërseug wudul wërseugu jinné joxna la ko wa légui fama amilta fiha loma ci defal néna gaay dal di jog taxaw ñom borom wërseug yi dal di jog taxaw fëgg seen dëne ni ah yalla laaj nga ñu laaj bu ñu neex ma taraktu min sabili tuhibu an yunfiqa fiha ila anfaqtuhu wala bok ila anfaqtu fiha aw kama khala neena nga gis ñu jog taxaw ni yalla muna mën gis nga wërseug bi ñu joxon amul fenn ben buntu ben barab bo xamni bëggoon nga ñu def fa alal ji ñu joxon lool li def nañ ko fa te bañ ko fay def kat ya tax yow yalla amul jenn daara lool ni daara ja tabaxal na len betima amul jenn juma lul ni fayal na len quran amul ala jing ma joxon muna muni fa nga gënon na bëgg ko ko fa dépasser fala ko dépasser te bama ko fay dépasser ya tax kat ne sun borom niko kasabta waxo deug kasabta ah waaw borom bi yow ya tax sun borom ne kasabta walakinaka fa'alta li yukhala wa huwa jawadun ah faqad qila yalla ne ko gis nga sa dépassement yoyu sa alal joju nga don joxe muna muni djiblu wo ci won dara lulul ñu nan yibre degen lo tabe way aka tabe
yalla neena lool rek taxone nga doon dépassé bëggu ñu ni waje tabé rek muna muné fa xad xila gaay wax nañ ko ba nga nekk adina lañ ko waxon fa xad xila da nga bëggoon ñu ni ya tabé muna muné gaay wax nañ ko demal gaay fay la li yuqal wa huwa jawad da nga bëggoon gaay ni way diiw tawé bay muna muné gaay wax nañ ko gaay wax nañ mbokk yi bokk yi ngistal yalla nañ ci yalla mussal la qadrallah wala asman yalla nañ ci yalla mussal liñu def yalla na yalla tax yalla na yalla tax wa lepp liñu def yalla na yalla tax tabarak wa taala masna yir ben téré nak mu waxon lu am solo mune ngistal nak baxul ga mune way leg legi dana jural waji koy def heureusement mu yegg ci mustawa wu ngistal dé ci xolam muy nit dana ngistal di ngistal lu di ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba mu jere mo xey genn ci ngistal dal di nek ko sincère lu muy defati yalla tax masna yir ben téré ba gis ci mu wax lu mel nonu muni nit dana ngistal ngistal lu di ngistal ngistal lu ba far rek yalla xey dimbalé ko rek mu dal di far genn ci buntu ngistal rek dal di dugg ci as-sidq moy deug ak deugal deug ak deugal deug ak deugal ñaar yoy dafa jafé ñaar yoy dafa jafé deggu da jafé waye gis nga deggu limuy jafé jafé deggalako gëna jafé deggalako gëna jafé masna degg ku ñuy wax señ mustafa fall señ mustafa fall mbar bu cheikh mohammedou mud aminata fall radiyallahu ta'ala anhu mu wax lu am solo neena wax degg yomb na li jafé moy jëf degg wax mané ko wax nga degg de wallahi wax degg mom yomb na waye nak jëf degg mo jafé jeuf deug jafé dina koy faral di misal may lélé nga dégg ku tok ci télé bi nan mésu da aram fessal da aram jox loxo jigen jullu sa soxna da aram moone waji limi wax deug la dé alcorane bi ni wat lay wax waye demal kërëm bo démé kërëm ay ciéddo nga fay fék mésu ba ci digg naw ga ay yow yaangi ni liñuy téré ci dëkk bi liñuy té li Seigne Touba téré ci dëkk bi bam jaral la xéx genn ci mbéd mi xéx mi dem sa keur fekk ko fa sa wa keur diko def way way bala nga balé buntu keur bi kay nak barel bir keur gi ba nopi sol lu xar da aram sol lu ñu fant da aram mesu dañ koy téré ci dëkk bi sa wa keur mesu bu ci digg gënaaw xéssal ba melni tubab bu añ joté ñolay taajal nga lek bu sour bu rër joté ñolay koy taajal té mëso leen joxon baram kon bu joxon wa mbéd mi motax señ moudou mustapha fall momi ni wax deug yomb na waye jeuf deug jafé mané ko wax nga deug wax nga deug wax deug yomb na waye jeuf deug mo jafé jeuf deug mo jafé cheikhon bamba bi muy découvrir lan moy ngistal dani haqiqatu riya ladal aqyas yiqa'u qurbati li qasdi nash le simple ñena deug deug ngistal ahlu ngistal bo len beugé xam muni bul sonn ñina muni moy ko xamni jamono bu nek mi ngi def lu bax yiqaw qurba jamono bu ni mi ngi def lu bax waye defam lu bax lepp li qasdi nas nit ñe tax li qasdi nas bu ko nit ñi doon won wax ba tay rek bayina ngeen bal ma way te ñaanal ma yalla baat bi waaw muni nit ñi rek tax waaw ñi rek tax li qasdi nas jaamu yalla gum def dépasser alalam mo xam nafila guddila mo xam mo xam waye neena lu meuna def ci lu bax dal li qasdi nas nit ñi do nga la ci jublu tal nañ yalla mussel ci lolu li qasdi nas yalla nañ ci yalla mussel iya muni iqa'u qurbi waye nak li qasdi nas aw iqa'u qurbati li qasdi nas haqiqatu riya ladal akiyasi iqa'u qurbati li qasdi nas moy ko xamni ken mënu ko ci jaamu yalla waye yalla taxut nak ken mënu ko ci dépasser alalam ci yoonu yalla waye yalla taxut de li qasdi nas li qasdi nas waaw dang koy gis
ben way bo xam day tok ba yag muni waw wa Touba ca kanam di man dama ci daan joxe sama alal ni ñepp daan tege non la daan tege waye ma ngi ni sun koñ ba sun quartier ba par ci par là ah kon yow xana lolo taxon nga daan joxe Touba ca kanam xana ba ngay joxe Touba ca kanam yalla taxul bu yalla taxé bang ko joxé ba paré nga ci paré def nañ ko ci sa koñ ak defuñu ko ci lola ñako wara wax ñako wara wax danañu ko wax waye yow nak bu tuddu mukk la nga ci defoon am nga nak droit ci ritigé lu jeerul yoon lool l'islam may nako ku nek man ra'an minkum munkaran falyughayyir bi yadi lool mom l'islam may nako ku nek waye nak la nga defoon mom bako nona yalla taxon nga def ko ay ca dañ ko talam dañ ko yobbu mbadaxunam yow su yoniko ci yalla taxon yalla dencal na la sax pay ba nopi niñ ko meuna def yalla dencal na la sax pay am nga droit nak gis lu jeerul yon nga critiquer ko lol l'islam la ko may mais bu tuddu la nga defone non waye ñun no Touba ci kanam ken dokku ñu ci wona joxe waye gis nga ni dedet joxel ngir yalla rek bi nga joxe ngir yalla pare ci motax yonnatu sallallahu alaihi wasallam ci hadith bo xamni jabir moko solo radiyallahu ta'ala muni yonnatu sallallahu alaihi wasallam neena inna allaha la yansuru ila suwarikum walakin yansuru ila qulubikum wa ahmalikum sun borom neena awma soxla ci sen bindu bu rafet bi awma ci soxla jekal ba and ak jek yanu wa jekku di dem baxam yalla neena awma soxla ci setar bobu awma ci soxla inna allaha la yansuru ila suwarikum tar bobu mune awma ci soxla de duma ko xol de ñu wa yalla loy xol ci nit ki mune walakin yansuru ila qulubikum wa a'malikum yalla neena man ñaar dong lay xol ci nit ñaar rek lay xol ci nit considérer ko moy lu ne ci xolam bi muy jëf lutax mu jëf yalla neena ñaar yi rek lay xol ci nit lu nekk ci xolam bi ak bi muy jëf ko ko taxa jëf neena ñaar yi rek lay xol ci nit bu fekke ni xol bi dafa nek ci bok ci xol bi ñi tuddé al khalbu salim xol bo xamni do añane sa mbokum julit do ko yéné lu bon xol bo xamni ag na ci al khalbu salim borom day mucc jëf ju yalla tax borom dal di mucc motax yalla ni ci ñaar yi dongu lay ñaar yi rek ci lay considérer nit ki man waye taram bu rafet bek jekayam bek yalla ni man lijeentima lolou de lolou nit ñeekoy lijeenti waye man lima lijeenti man yalla mune xol ak jëf rek lolou taxone sayyidina ibrahim alayhi salatu wassalam bu masana bëgg jëf day wax ni yalla dimbele ma ba sama jëf ji nga tax inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin allahu akbar lillahi rabbil alamin lolou yent yalla ibrahim daan ñaan yalla mune muni ma ngi lay ñaan inna salati buma kabare na sa jëm ji tax ragal ab yar duma taxa julli ragal jasi duma taxa julli duma taxa julli de inna salati wa nusuki sama jaamu yalla muna muy wird ya muy jang alquran ya muy lamay joxe ci yoonu yalla muy lamay dimbele ñima tane muna muni sama dundu ak sama faatu lepp boole nako jebal yalla lillahi rabbil alamin lu jafela motax julit bi sax warna buy julli rek sax

wa mahyaaya wa mamaati lillahi rabbil alamin. Sun borom nak ma dimbele ba lumay def nga tax, lool rek la eumbu. Moy nak ma dimbele ba lepp lumay def na sa jëmm ji tax yow yalla rek, lool la eumbu. Wax bi nga ne inna salati xéeti jaamu yalla yépp duggu na ci, bi nga ne wa nusuki mbolam xéeti def yi ngay def ta yalla tax yépp duggu na ci. Yalla ma ngi lay ñaan sama dund gi ak sama faatu luma fi def na yalla tax, bi may dund ba bi may faatu luma fi def rek na sa jëm ji tax. Lool la Ibrahim alayhi salatu wassalam daan ñaan, lool la daan ñaan, lool la daan ñaan def ta yalla tax. Moy al ikhlas, ulama wa haqiqa dañuy faral di wax naan qa'idatun naja fil akhirah salasa asiya ulama wa haqiqa. Nenañu luwaw mucci yowmal khiyam, bu fekke mucci yowmal khiyam amna loi, bu fekke amna loi muné ñetti loi la ci ñetti was la, comme ni ma len ko yag waxe ñetti loi la. Luwaw mucci yowmal khiyam dem aljana muné bu fekke ni amna ñetti loi rek la, ni len waw ñetti loi yi lan la? Ñu ne al ilm wal amal wal ikhlas. Al ilm wal amal wal ikhlas moy loy def nga xam lum doon, loy def nga xam lu ci yalla atté muy ben, bi ngoy def na yalla tax muy ñaar, nang ko selal ngir jëm yalla muy ñett. Neñu ñetti ponku yi ñetti loi yi moy tax nita mucci yowmal khiyam wala ma wa haqiqa. Ni ni ñetti loi yoy rek ay musul doom adama ëlëk yowmal khiyamati akbar. Mini fala ibada bidoni ilmi wala yanfa'u al-ilmu bidoni amal wala al-amal bidoni al-ikhlas. Wallahi akano wax deug, akano wax deug. Fala al-ibada bidoni ilmi muni di def dara defé ko niko yalla bëgge muna muni te fekkul nga xam li yalla bëgg muni lolu mom c'est impossible. C'est impossible di def dara defé ko niko yalla bëggé muna amu te fekkul nga xam li yalla bëgg lolu c'est impossible mën ta nek dañ ko faral di net li ñen ñi dañ ni al khalima jahata kalala moko mom la dalon ñen ñi ni dedel señ bay jahata la radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ben muy baye bi mba dom ji rek al qadi mo jur al qadi mo jur serigne bay jaxate rahimahullah radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ñom ñaar kenn ci ñom ñaar dañu netti ci histoire ni da ma sa tudd ab talibem diko bes ab talibem di bes di bes di bes ndekete yalla da dogal mu amé tab talib bi nak di def sa bu bes ba aksi ci tab gi bu laalé tab gi rek serigne bi ñotlu moy mu daldi dal melni ko dital touti melni dal fofu mu beus da neex ci serigne bi mom talib bi lolu jort da jort ni fim beus da neex ci serigne bi atax mu gëna beus señ ba gëna ñoot lu rek mu gëna beus te señ bi rus nako ni ak taaba fi nek yalla dogal muy def sa buy beus ba ak fi rek daldi beus señ bi ñoot lu rek mu gëna beus bimu aksi waté wenen yoon beus rek taab gëni puff daldi toj deret ja soti tayli bi ba daw serigne bi jog tok di joy mom tayli bi defé ni gañ gi mu gañ serigne bi ci tabam gi moy joy lo serigne bi serigne bi woko mu ñew ni ko dedet wallahi ling ma gañ taxuma joy xam nga luma taxa joy muna muniko dama xamul ndax liñuy defal yalla ni la mel wala dit di def defé ni liñuy def neex na yalla ndekete wo liñuy def day lor yalla moy li nga don def legi moy beus sama tab gi yaakar nga ni da neex ci man ba tax nga beug luma neex ba tax nga gëna beus ndekete boba yaak may lor muni mbaadu liñuy defal yalla non la mel mbaadu liñuy defal yalla non la mel motax ñu ni fala ibada bidunil ilmi fala ibada jaamu yalla mënta am njariñ muna muni te tego ko ci ak xam fala ibada bidonil ilmi jaamu yalla munta am njariñ munta def effet ndare da nga xam misal nako batay net jaay ngi ni dañu andon di tukki kenn ki waliw la.

xébaru reuy nak ko am do nangou deug mukk ak fu deug meuna bayiko doko nangou talla bal rana allah kullu ma kanu yaksibun xébar bobu la seigne touba xni yalla mussel nako ci mom salimtu min al ahda dedet bam ne bam waxe ci khasida am da defena buma djumul ci nimu yalla nek al khalbu minni mu ngok al khalbu minni fasal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima rayn bobu la seigne touba di musli moy febar bo xami bu ko sey dug sa xol doto nangou deug febar la bo xani bu ko sey dug ci sa xol doto nangou deug febar rayn al qur'an neena kala bal rana alla qul ma kanu yaksubun febar bu ñu wax febar rayn man yalla waluma len ko joxuma len ko yeeno ko wutal seen bop yeeno ko fagul seen bop rayn yeeno ko fagul seen bop bi fen walias bila ngeen balma ba am febar rayn di bañ deug ba am febar rayn ulama auto sax dañ dan wax nan febar rayn li gëna bari kim gëna gawa dal moy kudul julli ba pare do tuddu yalla lu bari febar bobu dalay gawa dal waye danaka moy ak fenkat rek fenkat fen ku ne xamna ni bu julle julli wut bu woret worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat bu julle julli wut bu woré worut bu tudde yalla tuddul yalla fenkat kankat bu tuddu yalla mok yefeur bu tuddu yalla yam du am jariñ lutax yaronte sallallahu alaihi wasallam moni nit ki jamono bi muy fen te woorna ko ni day fen jamono bobu amul ngeum yefeur la amul ngeum ngeum nekatul ci mom ben waye ko ko laaj yow ki yalla yoni man nak nit dana def bakkar bu reuy bobu ñu wax ndialo muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye nak leg yalla na toku nit kat yow ki yalla yoni umu khabais ñaaw ki fi ba ca gëna ñaaw muy nan sangara wa ndax yalla dana ko na to nit muñ ci yow ndaw bakkar bu reuy waye leg yalla na toku nit kat manam ab julit da bëgg wax ab julit ndax yalla dana ko natto julit non la ko waxe ndax yalla dana ko natto ab julit ndax ab julit dana ko def mu ñu ñew ndaw bakkar mu reuy waye julit de leg yalla natto ko lolu waye boku de waru ko def de ñalo nan sangar waru ko def waji ni ko ma yow ci yalla yoni bakkar bu reuy bobu ñu wax fen ndax julit dana ko def yonent bi ni beurep niko kala wallahi dedet julit pire edir du fen mukk te diko tay julit deug du fen mukk te diko tay ñu dem ba yegg jamono bo xamne dafa am ñu tudde ay fenalok yalla xamnako ay fenalok ño xamni buñ toge ci kanam Modou Mbaye Thiam buñ fene ba bayyi seigne Modou Mbaye Thiam ko ko jox kay mu wat ni waji lim wax deug ndax mana créer fenalok rek ay fenalok man niñ koy rabbi sax damay jaaxal yalla xamnako niñ koy rabbi sax daf ma jaaxal waye bu la yalla maye dara ci batin rek da nga xamni li fenalok lo ngula waye dara du ci deug dafa spécialiser ci mana fen rek da am ño xamni mom dañu am diplôme spécialisé ci mana fen wallahi yalla xamnako xam nga ku selle ni cheikh muntaha boko rabalé aw fen way ko amul beuti sax warna mana xamni yow da ngay fen waxuma ko ko xam waxuma ko koy fréquenté mais ku ko yag dig rek da nga xamni ki dundam gep def ci lu naqar yalla dundam gep musse def lu naqar yalla waye bu ta yamon muy doy waye yimu ca mbolam ñi massa jamonontel te di ay kilifaam amu ci kenn ko xamni cheikh muntaha masna

laa def li yëkkati sa xol. Ay kilifaam laa wax de. Bari na ñoo xam ni wallahi yëkkati nañ seen xolu kilifa doog a dem. Waaye moom diirub keroog mu ñëwee jamono ak tey mësta yëkkati xolub kilifaam moom Cheikh Mountakha. Waaye tëriwul gars yi dañ koy rabbal ay nar yoo xam ni subhanallah buñ ko yàkkee rek nga ni googa. Buñ ko yàkkee rek nga ni googa. Kon xol bu gumba day alak borom fan la ko jëmee safara waliyasu billah waliyasu billah. Xol bi nga xam ne borom dafa sàggan moom soo ko waaree mën naa dellu gannaaw dellu si li ma ko waxee sànq day mel ni gilumtu goo xam ne dafa gëmm rek soo ko soññee rek mu dal di boy. Day mel ni këriñ loo xam ni dafa gëmm booy upp rek mu dal di boy mu dal di boy. Xol boobu waare dana ko yee ba mu yewuwaat. Alxuraan dana ko yee ba mu yewuwaat. Hadis dana ko yee ba mu yewuwaat. Toogam nit koy nitu yàlla dana ko yee ba mu yewuwaat moom xol bu sàggan boobu. Yëpp mën na koo yee toogam nitu yàlla rek wala mu dajeeg moom rek wala mu bokk ak moomu ñam rek yëpp mën na koo yee mën na koo yee. Xol bu sàggan li ko tax a bon mooy borom du ñaan mukk ba yàlla nangu ko. Xol bu sàggan nga xam ni àggagul ci dee àggagul ci gumba waaye dafa sàggan rek su ñaanee yàlla du ko nangu subhanahu wa taala. Looloo bari lool nag léegi ci doomi soxna yi doomi soxna yi doomi soxna yi barki di mu wax naa leen ko ci barab nee naa leen dellu leen ci der yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi dellu leen ci sajaada yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi ba bu ngeen ñaane yàlla wuyu leen yéen a ngi nii di ñaan te yàlla faaliwu leen lu ko waral alxalbu xaafil xol bu sàggan rek alxalbu xaafil yéen a ngi dëkk ñaan te yàlla faaliwu leen yàlla yëgul ni sax guddi ngeen lu ko waral mooy tarbiwu leen benn turu yàlla benn turu yàlla tarbiwu leen ko te kurus gi bare nga koo yor rek dangaa jëm ndaje boo demee di loq loggal rek naan tocc tocc tocc tocc waaye boo ñëwee ci kër gi ay ca kaal nga kilim ba tëdd ci sa canapé di naan sa kanet te naan naan tay faju gars yi loolu la ñuy wax de naan tay faju dellu leen ci seen sijaada yi ngeen tarbiyu turi yàlla yi mag ñu yoroon ba nga xam ne luñ mas a wax yàlla def ko luñ mas a wax yàlla def ko sallallahu alayhi wa sallam moo ni ci hadis ba la yastajib du'a min qalbi ghafilin la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yàlla du nangu ñaanu xol boo xam ni borom dafa sàggan bu nuppi nuur ci am po sàggan bu nuppi nuur ci am po. Léegi xaalis la gars yi jël remplacer ko tur yàlla yi business rek yàlla xam na ko business rek boo deful business direct yaa ngi koy def indirect indirect. Tur yàlla yu nga xam ni moom la mag ñi amee woon daan ci faj njàqare daan ci ñaan yàlla di nangu dañ koo tarbiyu dañ koo tarbiyu. Cheikh Mundou Fadal Mbacke nee na radiallahu anhu sikkar naa ismu latif sikkar naa ko ba yére yi may sol bu ma la rombee boo xoolee seen sama yàppu yaram ndax yére yi dat nga bu mu dat nga ba jeex ndax toogaay bu metti ndax toogaay bu metti. Yonente sallallahu alayhi wa sallam ni la yastajib du'a min qalbi ghafilin la'i yàlla du nangu ñaanuk borom xol bu sàggan xol boo xam ni politique suba politique ngoon xol boo xam ni politique suba politique ngoon. Aywa ñëwal Touba rek nga topp kafey ngoon yi kër sëriñ si rek ba xam luñ fay waxtaane ñu génneel ko njowaan rek mu jaaxaan di joowu ñuy xelli kafe gi di joxe luñ fay waxtaane politique rek. Sëñ Touba déedéet yonent bi déedéet Seydi Alhaji Malick kàlla
jangale xam xam han di dama don fonto way yalla folli nako ah di da yakar ni moy yor rew mi acca na dox ñu dem yoyé rek tur yalla yi dara dara ah waw wallahi yalla seyade nako bi may doga sanji ci fi way bari ci koñ bi bu gënaaw takusan ñu waxu ñu mani man yuruma kafa ngonde bi ñu man jangale xam xam lay def gënaaw takusan fi di jotaayu waxtaanu kayu kafa ngon amna ñom ñu xam sax dañoo delu ci seen kilifa nan len ah seigne Moustapha Mbaye Sam dafa tuju bop koku da tuju bop mom bi dem fenn amna benn kilifa guñ ko wax muni len ko rek ka mata xamantel koku rek ka mata gis seen genn ci kilifa ya bam lañ ko waxe lol leen wax ina mom day dem fenn mom dal daaraam gi jangale jeexna mom dal mom bo ñewé tok bëgg waxtaan sax mu laaj la loy dox bo duxut soxla ak fara mom delu na ci lam neewon wallahi ñu tako wax fi dañuy dëgg nak yalla nako yëre yalla yërem légui fatuna yalla nako yalla yërem al qalbu khafil mag ñi kon seen jund gi dañ ko joxon yalla fexé ba qalbu khafil du leen dugg mukk sun borom neena tabaaraku ta'ala amna ci gaaji ño xamni fi qulubihim maradun fasadu allah marada lu ci top walum asabun alim rek ci top bima kanu yukasibun ndam neena aw gaay gi ni ño xamni febaru xol lañ yor sun borom neena buñ demone di jema faju sax ma faj leen waye dañu faju wut man yalla ma doli febar ba fi qulubihim maradun seen xol ye dafa febar waye ñu tudd ak febar bi nak nungu ñu faju siyaré ji ñittu yalla deglu ñu waraté nit kuy wax lu am jariñ xolal légui rek li gaay yi deglu ne bo démé borom xam xam buy wax demal nga xol ay vm bu amé 10 vi baxna ëpp na 1 million de vi ci ben way bo xamni yo lolé mbadantan do nga lay wax yo lolé mbadantan 1 million de vie lolou kay fi qulubi maradun sun borom neena fasadu umullahu marada man yalla ma doli tawat ji rek ma multiplier sen febar bi ndax yalla mom bulay duma dula duma ci luko jarut day fexa ba lim lay duma jar ko ba kuko deg xamni lila yalla duma jar nako motax fasadu umullahu marada yalla bulay duma dula duma ci luko jarut da nga don dox rek fakastalu sa suuf ci dal yalla dula ci duma yalla day fexé ba xirtal la nga tibbu suuf xep ko ba bu le duma ñepp xamni lim la duma jar nako fi khulubi maradun fasadu umullahu marada walum asabun alim do nga tay top nak sun borom ni bu len mako jiñ de bima kanu yukasibun limu len waxon te gemu len ko dong la bima kanu yukasibun limu len waxon te musu len ko gem mi ngi ni legi xol bu saggan bobu nak bu fekke ni fajoko tawat ji di doliku moy dem nak ba legi xol bi daldi de xol bi de nga xamni duutu am yermande bu la ne diw fatuna ngene yalla na dekke sawara koku nim bañe won diw yalla na dekke sawara koku lim ñi def yalla na subhanallah delul gannaaw xol bobu bu fekke ni delu wo gannaaw xam nga fan moy seug muj khatamallahu ala qulubihim wala samihim wala absarihim kasawatun walum asabun azim delul gannaaw ndax bo delul gannaaw fi do ngay mujj khatamallahu ala qulubihim sun borom neena xol bu borom febar te nu nguta faju xam nga fu muy jëm ak mom legi damay mujj kaste xol bi waxna legi ni yene neeg la boroma tay fanan dekkal nañ ma waxi ko xamni da am ku faatu muni yalla na dem safara wax bi wax yaaw taftal ca waye mom bis be deg sur auto yi jël ko mu yobbu wa lim yobale xamnako
genn kilifa nako yalla doli wer jamono ci gëna dafa ma wowon limay wadi dama la xawa ragal tuti mané quoi lutax muni diw sangam ba ngeen jotté ci turu mustafa mbay sam da nga taxaw wax ñepp di deg nga ni dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi te yalla def ko mané quoi taxul ma yéne ko dégi nak lool la tontu koko taxul ma yéne ko ko kat waye yalla xamalon na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi waye yéne mo ko nak dogalum yalla dogalum yalla yéne mo ko de yalla xamnako yalla xamnako waye sama borom xamal na mani dana faatu lu yagg mustafa mbay sam di folote ci adina bi comme sam rek la doon bañ muy folote bi mom dana folote bismillahi ta'ala kon añaan moy waral lolou xeyna ñu waxtane ko ci kanam kene ko ni war nga fexé fo tollu di ñaan yalla defal la li ñu tuddé al khalbu salim ndax mom nga jiddualé mom moy sa premier sokal bi nga xamni lo ci tek rek mu dem moy fondation bi boko sagane nak virus yi man nako yak motax señ touba di wax ni mom bi mu ñëwé dafa so garder xolam bo nga xamni moy al khalbu salim ba yalla garantel ko niko amatul ben virus bu meuna dugg sa xol muni al qalbu minni fi sal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima yalla ci bofam momako xamal la señ touba yalla ci bofam momani yow cheikh ahmed bamba bis ni tay xamal na la ni legi yow xol bu tawat doto ko am xol bu am jangoro doto ko am xol bu am reynu doto ko am jeexna c'est fini kullu mawludin yulida ala fitra la sayyidina sallallahu alaihi wasallam neena xol bu guddu da nga guddualé xol bu laab xol bu set xol bu yene ñepp jam mom nga guddualé ba kañ la taxor gi duggu ak kañaan bi tañ la duggu moy virus bi nga fekk ci adina virus bi borom xol yu leer yoyu borom xol yu set yoyu ñu nga xam dañu yene ñepp jam ñom la alquran di jinn ñom waré da leen di dugg da ngay gis ko xamni ñun balma jangul basim mi mara jangul borom xam xam wax bu nuppi mu weddi ko tek fele ndax lan banexu bakanam banew di lim wax aduma ken waxul nga and ci waye lim waxay deug ken waxul nga and ci waye lim wax de am nga liberté bañ ci and waye lim waxay deug kon nak ginnaw yow ando ci rek ñak ci and doyon na waye nak jilat yenen kaddu ñaw diko tek ci ab deram lola jadut مرم لنا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ما نجد مثال خلي غاني nga xamni gem nañ yalla borom xol yu set yoyu borom xol yu sel yoyu ñu ñoni moy mi nga xamni sa buñu déggé waraté gem ko seen xol di nux nuxi ngir ragal yalla ngir tip mune rawati na nak bo len waré sax ba indi ay prof yu leer jamono bi nga xamni legi da ngay indi ay prof yu concret tek ci kaw tabal bi nga gis ko xamni wallahi xamna ni li nga wax do ngay deug waye da koy falan fele ndax lan intérêt personnel wala mu bëgg la humilier ñaar yoy rek la ci jublu waye xamna ni li wax lepp deug la waysatul alim ayatuhu sadatum imanan bo len waxe bo len indile ay prof day doli sen ngum day doli sen wulu ci yalla ni may wax ni ñom gañu ñu le ñu ñoo fo len fek wa ala rabbihim yatawakkalun fo len fek sen gannaaw gi ci yalla lañ ko wër sen gannaaw gi wëru ñu ko ci kenn ci yalla lañ ko wër wa ala rabbihim yatawakkalun
seen gannaaw gi ci yàlla lañ ko wér subhanahu wa taala. Yàlla nag ku wéeru ci moom doo ma sa daanu, yàlla ku wéeru ci moom doo ma sa daanu. Yooya gaay duñ yem ci loolu, dañ cay boole taxawal julli la leen yàlla wërsëgal mu néew mu bari, ñu di ca domp di jox ña ñu tane. Alladhina yuqimuna as-salat wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minun. Ulaika humul mu'minun, yàlla nee na ñi ñoo ñi gëm dëgg dëgg dëgg ñoo gëm. Ñooñu nag yàlla nee na seen ngëm googu nu gëm ba génne seen bopp ci xol bu sàggan, xol bu gumba. Xam nga lu ma leen di fayee ëllëg, xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Xaqan lahum darajaatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim aw kama xaala tabaraka wa taala fi surati al-anfal. Mun yooye gaay ñeel na leen ëllëg, li ma leen di fayee mooy daraja ju kawe. Ku leen di xool yowmal xiyaam da ngay tokkamtiku, daraja ju kawe kawe kawe laa leen di fayee ëllëg yowmal xiyaam. Waaye duma ci yem, dama leen di labal ci sama géeju njëggal, labal leen ci sama géeju wërsëg, wërsëg woo xam ni wërsëg wu tedd lay doon. Rizqun karim la wax, rizqun karim, rizqun karim suñ borom yemul fenn fenn fenn fenn. Rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana, rizqun karim daanaka moo dàq dugg àjjana. Léegi nag ñun wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg woowu ñu yàlla dig, wërsëg wu tee wii ci àddina moom lañ gën a gëm que wërsëg wu ñu yàlla dig te gisaguñ ko. Mbokk yi, ndomb ak tànku àddina tax na, ndomb ak tànku àddina tax na, farag benn waay tax na, farag Masamba tax na. Ngeen woote réunion, réunion bi dara du ci résolution bi ngeen ci génne du dara lu dul diw sàngam nañ yàq àddinaam ba dootu tal diw. Mbokk yi, subhanallah, la xawla wala quwwata. Waaye lu tax ngeen koy def? Wasnu wasnu alfulus alfulus. Wallahi lii ñuy dund yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon na ko. Sallallahu alayhi wa sallam nee na woon li kulli ummatin wasnu wa sanamu hazihi al-umma ad-dirham wa ad-dinar. Yonente ko wax de sallallahu alayhi wa sallam, li kulli ummatin wasnu wa sanamu hazihi al-umma ad-dirhu wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar ad-dirham wa ad-dinar. Sallallahu alayhi wa sallam nee na amul benn xeer wu fi ma sa jaar lu dul ne am na xiram bu ñuy jaamu, xiram xeetu Moussa, xeetu Isa, xeetu Ibrahima, xeetu Sayyidina Isa. Mu ni xeet wu fi ma sa jaar am nañ xiram boo xam ne moom la ñuy jaamu te duñ ko sañ a bañ. Mu ne ah, mu ni gis nga xëramu sama xeet, man sama xeet xam nga ban xëram la ñuy jaamu? Yonent moo ko wax de sallallahu alayhi wa sallam, nee na sama xeet wi xëram bi ñuy jaamu mooy xëram bu ñuy wax xaalis ak urus, xaalis ak urus. Nee na sama xeet wi xëram boobu la ñuy jaamu, xëramu xaalis ak urus moom la xeetu yonent yàlla Muhammad wi di jaamu. Akay dëgg, akay dëgg. Mbokk yi, li leen xaalis jaral jamono ji nit ñi xaalis li mu leen jaral xaalis tax na ndaw ñu bari jéematu ñoo wut mérite. Sens la ñuy wut sens, mais mérite moom jeex na. Ndaw ñu bari soxla wuñ mérite léegi. Xam nga luñ soxla? Sens, sens. Moo tax ngay gis ndaw lu jàng ba xam war a wut mérite waaye mu bàyyi ko fa dem jël sens. Lu ko waral mooy gis na koo xam ni moo ko dàq jàng, dàq koo lijjanti, bokk ak moom benn koñ. Ndaw loolu dem dugg ci benn politique, nis tuuti mu commencé tabax ay air plus 4,
mom amul r4 sax bu mu dawal numuy def jël di polamam yoyu jëkëti dassalem lalam def ko fa dem politique légui politique bi nga xamné nak mo am sénégal man naka jek dama judd rek bañ politique man mom dama judd walé bañ politique waye billahi tay la gëna raw yag ngeena deg mané man sama yoon ci politique waye tay la raw dé tay la gëna raw politique bi politique bo xamni khalis leen gënal yalla khalis leen gënal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam khalis ben mu nek direct wala indirect rek ndax bari na ko xamni wax ju ñaaw ji muy wax ci deru jambour bo xamni xamalu ko dara bëgg ay yi yu bari koy waral yi yu bari lan la lay jural khalis motax yonent ni sama xet bi khalis moy seen xërem khalis moy seen xërem xamni dang ci yor lu bari faatu bayyi ko fi yor ko di Allahu akbar dirham wa dinar motax seigne touba neena won radiyallahu ta'ala anhu way gem yalla yi deug bo len beugé xam muna amuni musawwiyan dinar ayni bil madar ninti milliardaire ak ku fanaanoul ñaar deureum lañu yemalé musawwiyan dinar ayni bil madar bo gisuf luñu jaar di jalli ak compte banque bu doon bu fess del la ñemalé musawiyen dinar ay nibil madar wallahi ma ngi wacc alquran ni oustaz yu bari li leen taxa dewe tay wallahi khalisa tax wallahi bu khalis amuton duñ dewe waye khalisa tax ñu dewe auto bu rafet tax ñu dewe auto bu rafet tax ñuy masla auto bu rafet tax ñu metu ñu wax deug oustaz yu bari oustaz yu bari auto bu rafet donga tax ñimetu ñu wax deug legi xamni am nañ complexe jinn jël taxi duggu ci car rapide moko net les gens dañ ñëndé dama tak fi sama sarétu mbam bi ñu ci dojji dem marché ba waye gona yek ñaar yi may romb ci mbedd bi ko e wa seigne moustapha may sa bi xol sa retu mbam sa retu mbam et après sa retu mbam lu ci ne yaronte sallallahu alayhi wasallam moma gënte da daan kott mbamam na mbam la daan war kott ko mbam mi yon nit wa kott nako togu ci abi urayra mbam ma bolé len wangitu ñom ñaar ñep ñu and daan waaw ñaar ñep ñu and daan yonent bi ni ko waratal ñu bokk warat mbam ma delu len daane mu ne wara immu ni ko way rusuna daano yonent yalla bi ñet yon nak lolu rusuna ko waral rek te dem waye borom xam xam yu bari bëgg lik ci taxna dewe ñu metuñ ko wax deug gi mom dedet dañuy rayal rek taxé nañ ba siiw ba ag ca ñobaxtan la ñepp di leen deglu waye ñu metuñ wax deug nak leg te wax deug taxon kat ñu yegg fi ñu yegg wax deug taxon ñu deg gi leen fofa waye bañ yeggé lañ gis lu lukki seen bëtt ba dañuy rayal rek ci kaw rayal rek yonent waxon nako li kulli ummatin wasn wa zanamu hasil umma ad-dirham wa dinar ad-dirham wa dinar ñen ñi fexé nañu jaxassok borom possède yu diisi ñu dewe leen ñen ñi fexé nañu jaxassok borom kalpé yu diisi ñu dewe leen ñen ñi waaw lu ko waral tolul amal nebet yu gudd rek motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni ma atalla abdul amal ila asa al amal ma atalla abdul amal ila asa al amal sallallahu alaihi wasallam mako waxon neena ab jam
li feeg di guddi mebet di dem mu na am ni jeufam digeen di ñaaw bam adam mu bari mebet sallallahu alaihi wasallam neena foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du jeuf dara ci ngor du def dara ci ngor borom mebet yu guddi foko fekk jeuf je day ñaaw ndax du def dara ci ngor du def dara ci ngor yenen sallallahu alaihi wasallam moko waxon ina borom mebet yu guddi muna muni jeuf ji ñaaw rek jeuf ji ñaaw rek jeuf ji ñaaw rek gaay yalla yoyu nga xamni ñoom faxe nañ ba garder xol bi ñu guddu walé muy al khalb salim al khalb al mu'min al khalb al mu'min waye yeen ñu ca borom neena fo leen fekk dañuy taxawal julli ndax julli da bok ci li tax manam bu doon am xacc da bok ci xacc yi nga xamni dañuy daggi xol ni alquran di daggi xol to yaron sallallahu alaihi wasallam wax ko julli non lay daggi xol motax sun borom ni ya yi ma lay wax allasina yuqimuna as-salata am ngeen ni yowmal khiyam dafa am juromi poste duwañ juromi poste duwañ bala nga jegi sirat manam rut bi jëm aljana payas bi jëm aljana rut payas bi jëm aljana wala autoroute bi jëm aljana dafa am juromi poste yu fa nek juromi poste poste bu nek ay duwañi malaka fa ne poste bu nek duwañi malaka fa ne juromi poste yep xam nga budé duwañi adina yi leg legi nga dajé duwañ bi mu japp la ngeen di waxtaan ba yagg ngeen gindi konté nga dégg mu ni bajjan jobbe njaay ay yow da nga xam jobbe njaay mu ni la jobbe njaay baye mak sama baye seen baye bok nday ak baye mu ni ah yow kay kon sama bok nga ah yow kay nak mom sétal lo jox cheikh bi rek te dem man mom yow mom duma la japp sétal lo jox cheikh te dem rek waye gis nga yow mal xiyam malaka yow yi nga xamni ñoy duwañe yi sét li yalla di sétlu te bañ ko jall ak mom aljana bo dajé ak ñom baniko sa bajjant amin te ku jaak sa baye bok mu ni man malaka la bokku ma yow dara la bokku tak yow ñom kenn mu ñu leena ger ñom kenn bokku ma yow dara man bañ na ko bokku mu ci xéetu nit sax ba nga naan maak sama bajjant jobbe yena bokku nu dara mom la seigne touba di dindi ci qasida mu la yeen defena wala mu nawir wali sirati sab'atul arkan wali sirati sab'atul arkan rukunu bu jekk bi te moy premier poste douane bi ngay jekk jot bo accé ba douane yi malaka yi arrêté la xam nga luñ lay laaj laaj bu simple lañ lay laaj so tonto laaj bi ñu ne la udkhilil jinan demal dug aljana yon wa ngo continue bo tontu wut laaj bi xam nga buñ la ne demal dug aljana sa sago ngay duggé sa sago moy da ngay temp ndank ba waxu dug waye xolal bu fekke tontu wa laaj bi duñ la wax demal dug sawara de ndax sawara ko en demal dug ci day lank xam nuñ lay def dañ lay bëmax nga ni ci kep motax fe udkhil fil jinan lañ lay wax waye xolal fi lu ngay def usqita fin nar ni la nan bumax nga ni kep sawara ko ni waxul dem dug ci day lank motax malaka yu ñu wax demal dug sawara muk dañ lay bumax nga ni ci kep laaje bok na ci laaj bu jëk ba moy al iman billahi mo ndax ngëm yalla jaralon na la ngëm jaralon na la baña fen mo ndax sa ngëm jaralon na la baña wor mo ndax sa ngëm jaralon na la baña sosal ab juli dul deug sa ngëm jaralon na la ko ngani waw min la adkhulu fil jinan sa ngëm yalla jaralon na la do fen muk waye sa ngëm yalla jaralon na la do yak der muk te diko tay sa ngëm yalla jaralon na la kenn min la gel adkhulu fil jinan rek tay top ñaarelu poste douane bi bo ñu xam nga lu ñuy sét
as-salatu fil waqt waaw saway ndax sa ngeum mayal na la bu julli joté nga bayyi li nga jappontu dem julli ji ngani waaw waaw señ touba ne kay ma ñaanal la kon bala ma dem fusta bil iman wa yal na nga taxé way yow yal na nga taxé fusta bil iman yal na nga taxé yow sa ngeum di yobbu na la aljana kat laaj bobu lañ la fay laaj mun julli rek lañ fay laaj fofu poste duwañ bobu moy ñaarelu poste ñettelu poste xam nga luñ la fay laaj as-sakat as-sakat man yalla mala wërsegalon daqo fe liggey gëno fe yow daqo fe business sama dogal la man yalla ma dogal jëme ci yow may la alal ju bari wa alal joju mala mayon xagneen nañu ndax seen wallu da nga leen ko ca jox as-sakat wala la malaaka yi di laaj fofu bo tonto adkhil fil jinan bo tonto usqit fi nar asawm koor yalla ni man 12 mois la bindon ci adina 12 mois 9 mois yep ki 11 mois yep mayna la ngay lek di nan mu am te wenn wer wo xam dama ne la bu ñewé bu lek bu nan beccëg bi guddi gi sax mayna la lek ak nan waye beccëg ba wa fo no def ak mom alaaj yalla neena mom day ba nga nekké adina mayna la wërseug wo mëna aji ji makka mayna la wërum yaram go mëna aji ji makka ba mupp nak ngay jema naxé di jema jaay ngeumey di jema jaay nan am mourid sadikh ngaan di jema jaay nan yow tidiane pur et dir ngaay ba ne nga jumaaji doyna la wulisi dem makka yow wul jumaaji doyna la wulisi makka bu baba xam nga luñ tay tega o suhi bi fi nar bañ wax siara jumaaji ku ko def am yoluk dem makka ke munut lañ wax ku munut xam nga gaay dañu bëgg lu yom ñom biñ wax ko mënul de dañ nan ku ko def rek yeedit ku mënul lañ wax borom xasside ga mom loolu la ci bind mu ni fang ku mënul la wax ku mënul dox fu moy ku mënul la wax waye ku man bo demut xam malaaka yaang lay xaar ci poste douane ba malaaka yaang la fay xaar al hajj wal umra mom lañ la fay laaj ndax biñ ko mané defon nga ko ndax biñ ko mané defon nga ko man damay wax ni ñi gëm señ touba ñepp ñu wolu señ touba ñepp yaakar na yi xamaguma ci ku gëna wolu señ touba cheikh mahamoudou fadal cheikh fadal rek nga daan ñew di gis ko soxla lu soxla fa reey mu ne nañ ko wax borom barag xana doylo señ touba fofu la mané yam waye ba dem makka joté tan man ko dañi ciowu yonu makka te kuy doylo cheikh mahamoud bamba cheikh mahamoud fadal la gënal doylo cheikh mahamoud bamba radiyallahu ta'ala anhuma jami'an cheikh mahamoud fadal mum dafa doylo won señ touba da ko wulu won mom yalla xamnako da ko wulu won lim bir graw day wax nañ ko wax borom barag bi rek war mal nako sax ba danako tuddu di jaar borom barag bi lay wax ñepp xam nañ kum doon ñepp xam nañ radiyallahu ta'ala waye lim koy fonk lim koy doylo terewut defene ndigalal yalla lele ndigalal yalla la bam ko mané defena ko benen poste bi ci dess luñ la fay laaj benen poste duwañ bi ci dess moy al qusl wal wudu ca ngaayal farata ak njap kenn ku ne danañ la fa taxawal duwañi malaaka yi danañ la taxawal ni la way yow ba nga nekké adina da nga def lu waral ca ngaay wa da nga daan sang wala da nga daan paccax ya ñu bari dañuy paccax waye sa nguñ de ca ngaayal sunna dedet ca ngaayal farata dedet paccax ñu bari jokkuñu dañuy paccax njap da am yoon waye ñu bari jappuñu dañuy paccax donc paccax day gis ko xani day jël ndox mi tef ko ci tenku loxom foon ko ci bakkat bi rek dal ni fip jenn ci yow waye ndaw foon do nga la koy de foon nga gis ko xamni buy japp yaram yum diw taxna baña bomb yaram mi bañ diw gi dañ taxna
day jël ndox mi rek jol ko mu rogalat ci kawam mu daldi pouf mu wacc te dal ko la la yonent wax dal ko moy bombu ñap day and ak bombu sama yaram tilimut kenn waxul sa yaram da tilim bombu la wax boy japp bombal bombu la wax bombu waye ngi xoxani bañ na diwom bim diwo wala poudre bimu def ci xar kanamam bi bañ dakoy wiss ci kaw non rek liñ wax patiaxandiko day patiaxandiko rek dem yonam ni japp na mune amna malaako yu lay xaar de ñing lay laaj ba xam sa japp momu niko yonent jangale ngoko don defé wala dit al wudu dernier poste douane bi nga xamni nak bo ci reccé rek duggu aljana xam nga lañ la fay laaj birrul walidayni wasilatu rahim birrul walidayni wasilatu rahim wayo sanday ak sa bay ak politiciens bi ko la ci gënalo sanday ak sa bay ak politiciens bi kan mo la ci gënalo ah yow ya daan wax ni politiciens sangam mo la gënal sanday ak sa bay kay birrul walidayni ah yow politiciens yi ñoo la gënalon sa nday ak sa bay birrul walidayni silatu rahim ah yow politiciens yi motax nga dogok sa nday politiciens yi motax nga dogok sa bay politiciens yi motax nga dogok sa frère bo bokal nday ak bay politiciens yi motax silatu rahim bokk yi delo ci den seen xel wallahi ku yaakar ni yonent bi day kaf ay ca ba bis ba ay ca ba bis ba ay téba bis ba ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok ben la wax nak ben politiciens bu yalla sak jeurul dogok say bok yalla xam nako kuko def dang ko rej kuko def dang ko rej bala nga djegi sirat wallahi dang ko rej birrul walidayn القران وقت لير وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا وبالوالدين احسانا اي واجيلا اندلك بوليتيسيان بي تي نيك تي تيرانغا نين بوك لي نين دي داف وايي نك نالا سانداك سباي غنل كودول نيوم xam nga jeeg bu goor bayyi fi yoonu seigne touba di seigne feneen yow kay ba nga demé bay seigne rek mënon nga seigne ci bir yoonu seigne touba wax deug yalla ñene nga bay seigne rek yoonu seigne touba yi mom ñu la mat jëkëreñu fi ak yoonu seigne touba yi ñu la mat jëkëreñu fi xam nga baatu seynaatu dootuma fay amul problème lolu wala yag na ko lebu ci ci lu melni tariikha yi man duma jigen bi ndialo man simala ben yon lay toy lolou wolof yag nako wax waye batu jeeg la ci wour wona duggal batu jeeg mo ci bokul jeeg jigen lay don ab jeeg jigen lay don ab jeeg mom foko fek jigen lay don fi ci sunu traditionnel fi ci sunu culture ñun senegal ab jeeg foko fek rek moy jigen jigen ji sey mo dem jek seyna tudutu matas goor man nako wax te du am ben muskila bu fekente ni intention bi tax muy wax moy man day ci tariikha sangam la nek fofu lay de fofu lay nangame lolou goor yag nako wax leleg sax ngox ko bu yalla tebbi ko ndax li yalla nam ëlëk yow xamoko li yalla nam ëlëk xamoko yalla na mo ëlë xamu ci dara waye bëgg wax ju reey rek ak bëgg gëna xejji rek jëru ko de yalla xam nako bëgg gëna xejji rek jëru ko moy baatu alku bi ngeen di dégg ñukay wax alku bi day dara baatu alku du dara ñu bari seeni wajur yag nañu wax yow du xana da nga alku waxin la waxin wolof la yow du xana da nga alku yaronte sallallahu alayhi wasallam wax nako ci hadith ba
sallallahu alayhi wasallam batu alko waxnako ci neena nit ñepp dañu alko la wax mom yonent sallallahu alayhi wasallam neena nit ñepp alko annasu kulluhum halka ila al alimun wal alimun kulluhum halka ila al mukhlisun ba hadis ba jeex ila al amilun ba hadis ba jeex kon batu hal halk bi bi fi alako akay yalla sax wax nako ci alquran yalla neena bala ma alak ab dekk day fekk borom xam xam ye digletuñ teretuñ ma door leena alak xeyna ma wax ko ci kanam bu mu bu fekke ni tan bi mayna ma alko ñu bari seen waju yag nañ leen ko wax manam gis la nga def lo wote ñu ni yow diu xana da nga bëgg alko wala sax nga wedd kilifa ak diina ñu ni way yow xana da nga bëgg alko alko lum doon tay dara batu alko waye nak nit ñi mom luñu bëgg garawal rek garawal ko mo ki wax ni ab jeeg la xusna sey te dootu ma tas subhanallah bu ci moolu yu ab jeeg dara garawu ci dara seyna te dootu ma tas mom yagges nako wax ci tariika yek yu mel non ak simala ben yon lay toy ak ila akhirih ñu yag na am ma muskila fihi waye jeeg giñ ci duggal nak mom wax deug mom mënon nako ca baña duggal nak ndax jeeg mom jigeena koy doon jeeg jigeena koy doon jeeg waaw jeeg mom jigeena koy doon jigeena koy doon dara jiru ko ci adina dara dara dara dara dara kon xol bu silma xol bu gumba xol bu sagan mu ngok amna benen bo xol bo xamni alquran da ko tuddu momit comme nim tudde ñaari xol yele comme nim tudde ñaari xol yele bu la neex nga tudde ko al khalbul mu'min bu la neex nga tudde ko al khalbu salim borom neena ci alquran allahun nurus samawati wal ardi masalun nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' fi sujajatin sujajatin ka annaha kawkabun durriyun yukhadu min shajaratin mubarakatin saytunatin la sharqiyya wala gharbiyya yakadu saytuha yudihu walau lam tam walam la muni walau lam tam fasu narun nurun ala nurin narun nurun ala nurin ila akhir ila akhir hina ma nga suratu nur momit ila akhir yalla dañuy misal xol bu gem yalla ci ana khalbu salim muni allah nuru samawati wal ard مثل نوره كمسكات فيها مصباح المصباح في سجاجة سجاجة كأنها كوكب دري مثال نيكو تي لير تي كاو لير لامبو تي كاو لامب ليمير تي كاو ليمير نور على نور قلب القلب مؤمن نور على نور leraayam ken munu ko xiyas motax al khalbu mumin mana tok di lire lawul mahfuz al khalbu mumin lol tax mu mana tok di lire lawul mahfuz la fa yalla bind donte al mahfuz yi bari la amna bu ne ci asman su jik asmanu ñaarel asmanu ñettel ba darñel lawul mahfuz al wugi nek ak la ci yalla bind ak dogal yam ci dogal way al khalbu mumin man na lire lawul mahfuz al khalbul mu'min mom ngay khalat dara ci sam xel ñew tok ak mom mu tontu la waxo ko ko da nga khalaton dong ku melni cheikh mudou fadal xam da ngay ñew rek tok mu wax la lila taxa juk al khalbul mu'min al khalbul mu'min allahu nuru samawati wal ardi masalu nurihi ka miskatin fiha misba'ul misba' al khalbul mu'min moy al khalbu salim الخلب سليم الخلب سليم بروم خول يوي نا نوني لا سيغ توباخ ني لي فيك نيغي سي كاو سوف فولين ديغ داوال لاكو سي سين غناو بو ديمي نا با جامونا ياق با مل ني جامونا مل غا خامني خاميتو لين خمو كان لا سي ان لم تلاخي مسلما فلتكتفي بما به النص خيار سلف انت با نينا بو جامونا ياقو با بروم خول يوي منوتو لينا خامي
ndax borom xol yoyu ñoy islaha doom adama yi di islaha seeni xol bo demé ba xamé to leen mu ni kon bu boba baye bo légui nga yëru ci li borom xam xam yi bind jang ko te jëfé ko te japp sa njambur jang ko te jëfé ko te japp sa njambur ñum borom xol yoyu ndax lég jamono yaq ba do leen xamé ñum borom xol yoyu jamono da yaq ba do leen xamé ñoñu li fek ñi ci kaw fuk yalla du alak xéta mi mukk xétu yannabi sallallahu alayhi wasallam ñeen balma gañuñu al muslimuna fil ard li fek ñi ci kaw suuf yalla du alak xétu yannabi yalla muhammad mukk mo tax sun borom ni wama kana rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun wa ahluha muslimun la wax de wa ahluha muslimun man yalla duma alak aw xéta duma alak fami duma alak ab dekk li feek wa ahluha muslimun amna ci seen bir gañu bax ño xamni dañu bax bu nuppi di baxalaté fami bo xamni amna ko xamni da bax bu nuppi di baxalaté fami boba yalla di len alak mukk dekk bo xamni amna ca ko xam da melni señ muntaha bax bu nuppi di baxalaté dekk ba yalla di len alak mukk rew mo xamni amna ci ko melni seigne babakar si amna ci ko melni cheikh modou fadal amna ci ko melni seydi alhadji malik amna ci ko melni cheikh modou bamba ñom boba dekk duma len alak mukk li feek ñanga fa nek di islaha doom adama yi buñu deme nak ba doom adama yi nangotuñ leena deglu nangotuñ leena deggal nak ci la yalla di doga indi alkandem nga xamni ñom ñi ngi fi di wax waye nanguñ leena deglu yalla indi alkande bas na ma deg baye sa muni lol dama ko deg muni rew yu bari yu alko rew yu bari yu alko muna muni mas nañu am gañu bax de cheikh abdou khadir jilani ñom fa lañ tedd de cheikh abou yassid bustani ñom de ila akhir ila akhir muni way lu tax yalla alak len moy dañu dem ba worma dañ joxon cheikh abdou khadir jilani joxotuñ ko ko yalla alak len muni ñinit nak sun mag ñi am fi bis buñu deme ba joxotuñ len worma la dalon ñoña dal ñu lol de mas na deg baye sam wax ko rahimahullah lol de mas na deg baye sam wax ko ah mbadu day waji ñew mbad day waji ñew mag ñi ñu am fi ci senegal te ken wor mala tu len legi ñepp di len dagali saga baña ca bokk sax legi nango don ay yegg di sey ah mbadu mag ñoñu ñu wor malen seen karange sunu karange nek ci seen bir karange mag ñoñu lañu sagane legi ba yematuñ ci ñak leen wor mal waye legi sax nak amna ñu fa bokk sax ño xamne ñom ñeenañ legi ay jégg lañ te dañu fa ci yéne sey mag ñoñ wa ma rabbuka li yuhlikal qurra bi zulmi wa ahluha muslimun gis nga de bi zulmi neena man yalla ab dekk dañu ma togn waye seen toñange joju du tax mukk ma alak leen li feek amna fa ay muslimuna yu melni seigne muntaha ñom bisul mi la wax de nga xamne toñange fa togn nañ ma ga waye nak ku melni seigne muntaha nga fa di islaha xoli nit ñi mu ne du tax ma alak leen man yalla dana leen xole jëm jojja dana leen xole koka fami lam togn ma man leen alak waye amna fa ko xamni ma ngay islaha dana leen xole jëm jojja yalla bax yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla yalla bax yalla ñu yalla fayal yalla dekk yi nga xamni dañu dem ba amatuñ islaha koy islaha ni xedwa yalla alak leen te bo demé ci source fekk fa cheikh abdou khadir jilani ma nga fa tudd ci abou yassid bustani teutu yonentu ba nga fa tudd ila akhir ila akhir nañ leen wañiko bala depp wess ñeen bal nañ wañi ndaw ñi bala depp wess nañ wañi ndaw ñi bala depp wess dama adama waxtu topé xolam té duko défar xolam da koy sank luko waral moy xol moy commandé mbolam xéti ciirim yépp señ touba jundi nako ci asidak mu nawir wala bok asidak mu layin
dani al khalb kal malik fi al ahda'i ma ma yamil tamil ma aqda'i yenen ba muni ma ma yamil tamil bil amtira'i nena xol moy commander ciri tank loxo nop bakan bat ba gemign xolalen di commander tank loxo nop bakan bat ba gemign xolalen di commander xol ñene bour mel ni aw ni bour mel ci aw xetam lu wax kenn duko tebbi neena xol non la mel ci ay ciir lu wax loxo duko diingat tank du diingat beud du diingat nop du diingat lamiñ du diingat mom xol kal maliki fi ada mune fuñ jim rek ciir yepp top ko ca bu dawe deugmal banex ciir yi top ko ca mu daw deugmal fen ciir yi top ko ca waye mu daw deugmal yalla ciir yi top ko ca al khalb kal mali mune kon nak mom seigne touba neena bo beugé sa xol defaru bo beugé sa xol bok ci al khalbul mu'min al khalb salim muna muni bul son ci defar loxo nan loxo bul jëllo momut bul son ci defar beut nan beut bul xol lu arab bul son ci defar tank nan tank bul demati fu arab muni noy def muni sonal ci xol kesse rek sonal ci xol rek bu xol baxé rek teri ci def yeb bax wa in turid isla al awsali ma fahtabil al isla lil khalbi ma yena bu fekke da nga bëgg don nit ku bax te lepp bax muna muni defaral ben ciir rek ben ciir bi dong bu baxé ci def ñepp bax ñu ne ko boban la muni al khalbu xol defaral sa xol rek wa in turid isla al awsali ma fahtabir isla al lil qalbi ma fahtabir al isla lil qalbi ma lakin ma tariquhu tawilun jiddan kasaka masyuha saqilu gis nga fofu la problème bi nek fofu la problème bi nek seigne touba dina li graw moy li mala wax ni mo meuna xettil dom adama moy defar xol muni way yonam wu aka gudd yonu defar xol yonu defar xol yonu defar xol di jaamini da ngay mir ben bis rek nan hu tay kay di kof kofi nan hu lay kay man banali mal hu lay kay ragal muni deet yon wi tariqun tawil di ben fan bi ñaari fan de yonu defar xol yonu defar xol motax nga daan gis ku dem ca daara ja am fa ñetti at te dara bayu ko lu defar xol rek ñetti at ci daara ja ñenti at ca daara ja fan wéri at ca daara ja tax nit ñi dañoo wuté ci day ñew mom bu amé ñaari at rek xolam defaru señ bi ni ko ay ca ki ñew bok ci borom xol yi nga xamni ni dañoo kamaño bala ko señ bi defar danaka dañ leen fukkat isla al khalb isla al khalb señ touba nit daana ñew ci mom men xey rek la koy xeylo yewi ko mu delu xol ba defaru na men xey rek nga ni bi muy ñew mom danaka ndabam fesson na fecc li rek la ci señ touba def mu dem fecc li rek waye ndabi legi gone yi bala nga ko fessal ndax da ngay yendoro ba jant so ñukay tour ko ñom bala ngon ñu tour ko lepp ñu tour ko lepp legi sax boy defar nit dañuy yaakar ni yow da nga tardé defar nit defar nit bokk yi defar machine do nga nim jafé te wallahi defar machine limi jafé jafé defar nit ko gëna jafé waaw yow nga bëgg defar nit ba nopi nak ñu ne la yi ngay defar bu ko sa loxo bi laal bu ko ni sa bëb bi soofa nga ci mom laal bayyi ko ci bané xam rek lu ko neex na def te waye ndaw lol kay tuddu du defar nit yaq nit la tuddu kay ma da ngay gis étudiant yi toj ak taal rek toj ak taal rek parce que defaruñu leen defaruñu leen toj ak taal rek ba dina soso ba tay serigne dara bu geraw ak do ngam wala serigne dara bu taal ak do ngam ba dina soso ba tay mang koy doga deg ñun ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi yalla xamnako ba dina soso ba tay at serigne dara bu geraw ka toja ka taal mang koy doga deg ci sun senegal gi ci politiciens yu bes yi at serigne dara
ak dong dara lu ko massa nakari ci kamil ba lañ koy faje ni len massa nakar rek ci kamil ba lañ koy faje way bobu nak dañu joxon alquran aqam

0: comme gis nga ko muy jëfé diiném jëfé xam xam war mal ko ngir xam xam qum lil muallim la yonent wax qum lil muallim bo gisé borom xam xam muna mu qum lil muallim jugal war mal ko jugal war mal ko rek ngir xam xam bi al bughda bañ nit tego ko fen bañ nit tego ko fen fen amul ben manam numa ko bëgg tuddé wén lay wo mëna indi wo xamni wares ni ka sukk diko bañ nit amul légui nak bi xaw moy al iqd shahr shahr man shahr gi ma gis ci nit ni ñukoy shahré seen moromum nit wallahi daf ma yim yalla xamna daf ma yim te yow waji li ngoy sorax shahré bu ko ñakoon yow tax yalla jox lako wa loko ci shahré yene ko ko rek ndax yalla delu lu sa yene sax bok al iqd shahr shahr kon de señ modou waxtaanu jeexul waye xena sax lima jël ci waxtu bari na tay mom xamna bo muy tu wa majalis bi dañ may jéggal rek inshallah taala comme ñom musson nañ dembu na tay dañ may jéggal te xawma ndax amna sax ñu bëgg participer wala deet waye dal li gëna am solo moy nu bayyi xel rek li señ touba wax fa asli'il qalba bila tadnisi ata tura billahi sa tahnisi señ touba neena defaral sa xol ba dootu am ben dand dand ben tilim tilim mu ne xol bu defaru nak ni ngi koy xamé moy borom kenn dootu ko wetti ko dul yalla kenn matatu ko wettal ko dul yalla borom xol bu defaru foko fek yalla do nga ko doy wettal yalla rek ko doy wettal bu ñakoon ñepp te am yalla yi baxna bu amon ñepp te amul yalla dara jëru ko atatura billahi sa tahnisi nit sa bu amé yalla tabu amé yalla bok na ci ñukoy gëna wétti moy yonnante bi sallallahu alayhi wasallam sallallahu alayhi wasallam dokoy wétti fu mu tollu di wét mukk walli yépp diko wétti walli diko wétti atatura billahi sa tahmisi kon señ moudi ñamale fa waxtaan yu jeexul inshallah taala ñu ngi leen di ñaanal di sakku yeen ñaan di leen ndokkel di ñaan suñu borom mu deful nu tawfiq xeer ñi ci bopam te nono gi dox digënté sénégalais yi té duñ ay non ay adversaire rek lañ yalla mi nga xamni moko fi mëna jël yalla nako fi jëlé ndax bu ko fi jëlé wut du jur jamm yalla nako fi yalla jëlé nono gi dox digënté sénégalais yi ko mënu ko fi indi wa yalla nako fi yalla jëlé yalla nako fi yalla jëlé nono gi bañanti gi ma gis yalla nako fi yalla jëlé subhanahu wa ta'ala xamunu ko won ak sénégalais musu ne mel ak sénégalais am jaamur sax dako daan bëgg ngir yalla rawati na nak ko xamni du jaamur ak sénégalais len yow ni yow nga xamni toog ak mom ñepp diko sétane am kula message rek ci plateau bi ñen toog dong message la ni la wajjo ji mako xam bi sangam defoon na nangam te fekk boba yow la bëgg duggal nga daal ni rel lepp li sa portable rek lolu nga ne ko rel lepp wax ci plateau bi ñuko yow xamna la ya newon baraf sangam defon nga nangam te fekk aramse ko su ko defé mom xolam di bëgg genn te du mëna mim ba set ca ndax xëss nga ko tuumal ba nopi waye yalla mom dara umbu ko yalla na yalla dindi mbagnel gi ci seen xol yi nonu gi yalla nako fi yalla jëlé ak luko fi mëna indi yalla nako fi yalla jëlé bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu gi delu wat ci sun senegal gu ñëk ga yeneen ta jamm di jëflante ci jamm di waxante jamm yalla nako yalla def bi hormati shaykhul khadim radiyallahu ta'ala anhu kon señ moudou ñamale fa waxtaan wi inshallah taala gisuma kenn ci ligne bi kon damay dal di taguto fofu rek bu fekente ni amul ñu bëgg participer ci jotaay bi ndax ñom ñoo doon sakko participer ci jotaay bi leg leg sax bokk yi koy jilat diko jëfëndiko nanan est ce que di ngeen mën di dag téléphone yi waye tamit loolu mom man awuma ci solution ndax señ moudou koy duggal ci internet bi rek ala kulli hal kit ku bëgg dégg waxtaan yi mom sa bo démé ci internet bi da nga ci am lo xamni dañ ko mëna dégg inshallah ta'ala yéne ci dess gëna yaang ci jéma kurku yi diko duggal ci site daara ji xuma site la xuma fonk daara ji te yépp ñoom Moudou Mbaye mëne sama jarbaat boobu diko faral di def ak benen cheikhuna bi ci dess inshallah ta'ala lay bëgg nit ñi jotté rek ak jariñoko
1: jere ñoko naka defé kon ñun ñu wax yalla rek tax ñu diko wax ci jëm yalla ci xamna man le nit ñi yëngutu man yëngutu ma te yow ma je kon defé na duma ci añaané kenn dara mba ma di ci soxala kenn dara waye dëgg nak mom la fa su yéene diko gis te duma ko wax ko dëgg fété ñi war waral ka war waral dédé lolu mom fassuma ko yéene manam tecc sama gemmiñ baña waxamako gëna dëgg yalla ndax bëgguma doon sheytaane te yaronte sallallahu alayhi wasallam mooni ku gis dëgg noppi ci sheytaane su mooma nga ku gis dëgg noppi ci rek sheytaane su mooma nga ginnaw ki wax ci penc mi lay waxe te xéet wi ko xamal nga ci ko xamutu ngi amna ko xamni ni boko léralé mo xamni mbir mi ndekete kon ni la mu daal di génn ci li ah kay kon déssa wara wax déssa wara wax ndax ñu bari biñu interpellé mbir mi man leen benn baat do nga ci ñang benn baat rek moy limu wax ni ab jégg la lol rek ci ñang waye seysina te dootuma fay koku wolof min nako lebo wolof min nako lebo ci turokh yi nga xane ci lañ bok man tariqa sangam seyna ci dootuma ja fay lolou waxin la wa façon de parler rek la waye di tiagne nu ni waye nak jeg mom boko xasse wax ci sunu culture mom limi tek moy jigen nga rawati na ci jamono bo xamni nit ñanga nan bor jigeno go subhanallah lolou ak mam deug la ak mam deug la boko mané rectifier bay bo nga rectifier ko ni djubluma ci djeg yi ñu xam waaw waxin rek la ak mam la ak djeb mom jigen lañ ci xam ak djegay sey wala fi dañ ko daan lebu sax nan diw melna xel la ku melni mam cheikh rahim fall da nga deg ñukoy lebu nan mam cheikh rahim fall da melna xel la ni lan moy borom melna xel moy ko xamni len kep la bëgg bëggatul lenen lolo kep la gisatul lenen moy ni cheikh ibrahim fall mel ci seigne touba mam cheikh rahim fall ni mel ci seigne touba lolo lañu tuddé borom melna xel mo borom melna xel nga xani boko joxon dang ko suuf ni ko ci seigne touba la joggé atal nako cheikh lek mom donte yox waxo deug sax manam dal loko naxé ci seigne touba nanguna lañu tuddé borom melna xel daana digon bu yagg ci diwan kat yi ñukay netti xuma ndax wër naam dit ñu ni cheikh mudul fadal dafa am massa am ku ñew ci seigne touba di sakku ci mom dimbal fekk borom cheikh mudul fadal ah bayna sakku njuromam ba nopi dem nak yegal seigne touba niko joxna la fa addiye sakku njurom bo waje di ñewi di sakku dimbal ci seigne touba niko demal ci cheikh mudul fadal mu jox la sakku njurom ma nga xani mom la ma fa joxon koku joge ndiarem ñew ndindi ci cheikh mudul fadal wax ko niko Seigne Touba ne nga jox ma sakum jurom ma nga xane mom nga ko don wax waye comme boba jamono commencé na soppi ko ak yakku di wax lu amut ak yi mel nonu mu dalal ko fi baram nak di nemmi ko ba xam ndax waji lim wax deug la wala digendem rek la mu yabal ndaw koka dal di aw yoonu ndiyarem ngir leer lu di mbir ma ba xam Seigne Touba wax bam ñewé ba wax ba yeggal Seigne Touba ni ko delul wol ma Cheikh Mudul Fadal mu dal di delu ci wo Cheikh Mudul Fadal ni Cheikh Mudul Fadal ñewé mu ni ko aw Alhaji Fallu yeen batay dal mune su gëna nax ngir man manam sama jëm ji dal kenn mune len ci nax dal donte moko fa yabal seigne fallu neena ba fa joge lepp luma way waxati ci seigne touba rek man ma nangu luma way naxati ci seigne touba rek nanguna lolou lañu tuddé borom men xel boko tak moussa mbay isa mi nga xani mom lu leer nga wax lu melni mi di becc mu dor la gëm wala mu dor ki way réagir wa ko ce gaay mom ni melni goore njaay ak ñom mbay njaay dañu bari lool legi dañu bari lool nak mu ko kon dal señ mudu ñu wax ni alhamdullilah li si bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala

noy def defal la sahir ba waxon tilka asharuna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashari lol la way kat ba wax way kat bi ne bul ma laccé ndax man nga ma lacc dajé ak sab non mu wax la ci man lutax dotuma bëgg gis muni kon nak bul ma laccé nga ne ko numay def muni topal sama mbor rek jaaral fima jaar ba jall rek nga xol jaaral fima jaar ba jall rek nga xol bo boy lamb di daj boy xol di gis tilka asaruna tadlu alayna fansuru bahdana ila al ashar bo xolé ni ci sa nday jor ñun la xolal daaray kamil ji cheikh abdul ahad nga xol yokotel juma ñun cheikh abdul ahad nga xol dekk bu tumuranke ci ndox forage bo seen ñun cheikh abdul ahad ba amna sax bo xani forage lu ñuy wax forage lan forage bay lat Al-Qur'an mi nga xamni moy buum gi Yalla yor sun dig ak mom mom la Cheikh Abdul Ahad jël wutal ko kër gulet nop dalo ci Al-Qur'an am kër momal ko bopam difa yendu difa fanan ñu diko pompe ay parfum diko jang guddeek beccëk Cheikh Abdul Ahad ko wutal kër gogou gannaaw bi kay la yenen daaray kamil yi bari gannaaw bi kay le kërru kamil yi bari radiyallahu ta'ala anhu kon boko beugé xam boko laccé topal mboram rek dimu joju deggu ak deggal jub ak jubal ak jubanti ci mom la fekk bax waxon nako daw ni slogan bi ñi wax jub ak jubanti cheikh abdul ahad noko jëk indi ci senegal bimu togué al khalifa rek lani jub jubal jubanti Cheikh Abdul Ahad waye mom nak bam ko waxe ci njabotu bopam lako tambale de parpar lo wut waye wote jubak jubanti jub ak jubal ak jubanti wonopi laq sax njabot di jubanti njabotul jambour du soti do am resultat yalla xam nako do am resultat waye bo tambale ci sa bop rek am resultat Cheikh Abdul Ahad bu ñewé non la def ci bopam la tambale ci bopam jubal jubanti ci bopam la ko tambalé mom cheikh abdul ahad adiyé serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé liñ koy askanalé moy lim momal bopam manou tém ak ragal yalla adiyé serigne touba yiñ ko dan jox musuko bolé ak alalam lepp lu ko way jox ci turu Seigne Touba da koy defal fa Seigne Touba bëgg waye wallahi duko jëfëndiko musu ci lak bo essence musu ci tabax kër gu mu dëkk musu ci mu donné ko ci Omar ibn Khattab mi nga xamni mom la nuru ci dëggu ak dëggal ak jubanti Omar radiyallahu ta'ala anhu momit bam ñëwé nek al khalifa la indi sologanu jub ak jubal ak jubanti waye ci njabotam lako tambale de mom omar domam abdallah mom omar mo dem voyage bu don sun jamono ji nga nan mo dem ci dindi marchandise bam demé mu gis fa ben borom alal ju genn asakam waran ko yut al khalifa ndax baba asaka al khalifa lañ koy jox mu war ko jox Omar muna comme gis na la day occasion la am yutalel mako sa bay Omar sama asaka ji Abdallah dal di jël asaka ja ben xaritam niko yow ya Abdallah asaka ji boko gaddo ni dalay sonal jënde ko marchandise so demé nga jaay marchandise mi jël sa bénéfice do ko jox sa bay asaka ji muniko effectivement wax nga deug xaarama def non dal di jël asaka ja jënde ko marchandise mom Abdallah ibn Omar radiyallahu ta'ala anhuma jami'an bi nga xamé ni

0: jël na alal jojulé jëndé ko marchandise dal di ñew madinatul munawara dal di jaay manam dal di indi alal ji gelemi dal ni bayam di sangam ci sin joxna la asaka asaka ji mom la jëndé gelem yi ngay gis waye dama ko bëgg jaay jël sama bénéfice jox la nday ji Omar ne ko ha yow dal sa baye khalifa motax nga bëgg wut alal ci kaw alali julit ñi ba am sañ sañu jox la asaka nga sañ ko jëndé marchandise diko jaayat di jël bénéfice ba dima jox nday ji dal ni pangnet nangu mbollem geuleum yi nga xamne mom la gëndoon ci asaka ja waron ko jaay am ci bénéfice Omar ne ko fi jup ak jubal ak jubante fi am ben deureum do ko ci laal lepp baytil mal la ko yobbu moy trésor sino Omar jaay geuleum ñepp yobbu trésor waye jup ak jubal ak jubante sa njabot gëna deug ku la koy nangul do réussir yalla xam nako do réussir jup jubal jubante ci sa bop nga koy tambalé ak sa njabot bo bëggé réussir ko jubante ti mu jup ay laq sa njabot duma njabotu jambur te nan jub jubal jubanti dedet lol koy deung deungal gëna deungal la tuddu waye du jub jubanti deung deungal gëna deungal ndax ki ngay jubanti bu boba day gëna deung day fetterlu gën la deung fop gën la deung fop lo tax man cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu mo jëk indi slogan wu jub ak jubal ak jubanti ci senegal mu tambalé ko ci njabotu bopam tambalé ko ci jëmmé bopam li seigne touba mom duko bolé ak dara duko jaxassé ak dara yebu ci njabot gi ki new doolé ak ki am doolé ñoyam ci mom li feek deug di feñ misalon nako ci waajo xamni dafa jënd sukar am ay bon am lepp duwañ nangu sukaram duwañ nangu sukaram mu ñew ci cheikh abdullah hat ni ko man day dañu nangu sama sukar te sukar sa du sukarus forat mako jënd defal nañ ma bon bi ak yépp waye duwañ dal neena sukarus forat la ba nangu nako cheikh abdullah ni ko bu fekke ni li nga wax deug la le nga jox sa sukar dadi yotu telefonam wo abdou diouf ni ko mbir momu na leer ba abdou diouf topoto gis ni wax deug yalla sukar si waje ko jënd mom ko amna ay bon lepp ñu na neexul ba neexul momam sukaram cheikh abdallah ni delo len ko sukaram ñu ni ko kay jël sa sukar cheikh abdallah ni len dedet yeena koy transporter ba fekk ko fam nek ngeen jox ko sukaram watax bu del ci waton jamono ha jamono dana neex de bu del ci waton jamono ndengete ji xew ci jamono ay bu cheikh abdallah delu ci waton bu cheikh abdallah delu ci waton mna waajo xamni ben way da ko jaay keur fi ci touba fi ci keur fi ci touba bim ko lebalé keur gi fayé ko jot mu dem di fayé ko waaji waaji bañ ko fay waaji waxu ba ci cheikh abdallah niko diw sangam mi dama ko lebal sama keur mu ko jaay sama keur mu avance ma dessel ma nangam ni ngi ni nanguma motali dama bëgg mu fay ma cheikh abdallah wolu diw sangam mo bu mu ñew kilifa la diw muna muniko alali jambour ji la bëgg nga joxiko legi legi legi legi yow bu fekkonte ni goré nga ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam nga wara am fayda ba fay ko alalam nit ku ñak fayda ba jaay la keuruk aljanam xana war nga am fayda ba fay ko alalam ji jox ko xalal alalam manam bobu keuruk Touba la tuddé keuruk aljana ndax Touba li muy tekki moy aljanna taxé Touba li xul mahab alquran la taxé ñel na ñu rafetal ñu seen del way moy Touba moy taxé jëm joju di cheikh abdullah had sincérité manou tega ragal yalla ga foko takki wessu nak waye itajim amone ci laq ngeureumal seigne touba bam teeko nelaw ngeen gi mbindef sallallahu alaihi wasallam neena inna la atahala yuhibbu mali umuri wa yakrafu safaha borom dafa bëgg borom itte yi ñi nga xamne dañu am itte am himma ci yalla nga xamni ñom fo leen fekk seen mebet seen intention moy def lu reuy lu ñepp di gis lu reuy rek fo leen fekk lu reuy rek lañuy def ngir am itte rek itte ju kawé rek cheikh abdullah mbake buñ la waxé ay sumbam ci l'islam da nga nan xol bu yaatu bimu amone université bi ngeen di gis cheikh muntaha diko agalé hamisa ula wara kan moko sembon cheikh abdul ahad daray kamil janga fe yokatal juma janga fe fu nek mu sembal fa l'islam fu nek mu sembal fa l'islam radiyallahu ta'ala fu nek mu sembal fa l'islam kon jëm joju buñu deugmalé ay fanam deugmal ay bisam warés nako rappelé nit ñi fatlikou nit ñi ngir mu sokkat leen jom ngir ñu laxasu wat laxasay wat ngir ñu laxasay wat lolo tax borom xuqa neewon na jaaduna yalla na rafetna ñuy fatlikou gañu jub ñooñu gañu ragal yalla ñooñu gañu tegon seen tank al kitab wa sunna ñooñi ñooñi nga xamni yalla leen gënal luñu mëna am ngeureumal yalla leen gënal luñu mëna am yalla na jaaduna ñu di leen fatlikou mu ni ndax suuf mi nga xamni amul xel ak asaman mi nga xamni amul xel ak jamaa daal yi nga xamni amuñu xel sax ñooñu duñu leen fatte jamono bu nek ñu ngi leen di fatlikou ngir ñariñ li ñu nekké won ci kaw suuf mun haqqal bakaa ala saadati amwati tabki aradi alika samawati abki alihim wa arju fil bukaa qadan ridwan man fihi wa khaabu bil halawati mun gatch ngalama ñi nga xamni jamono bu nek duñu dañ mukk di fatlikou wala bok mun gatch ngalama ñi nga xamni asamaana ngi len di fatlikou juroom yaari asamaane ak juroom yaari suuf yi jamono bu nek ñu di len fatlikou seen xel di dem ci ñoom ñu yëkkat di joy ngir seen taxaway ci kaw suuf ak seenu melo ci kaw suuf muni yalla na jaadu na kon ñu joy len muni man day man seigne touba sax man tambali na joy yi man duma dañ mukk di len joy ndax yaakar na ci sama joy yi ma len di joy muy joy xol ma dajé ci ngeureumal sama borom tabaarak wa ta'ala muni ñooñu moy ñi nga xamni waxtu ñu génné adina yalla da len di mepp yobul len ci daraaje yu kawé ak maqama yu kawé ak bëreb yu tedd yu magge fofa la len yalla di deugal fofa la ñi fété kon wali yu yalla bu fi bayiko suuf dana ko joy asaman dana ko joy montagne dana ñu ko joy jamaadaat yépp dana ñu ko joy ni nga xamé ni wali yu shaytané bu fi bayiko suuf day dëneer lu ci mom suuf duko joy asman duko joy alquran ñu ko wax fama bakat allahumu samaa wal ard wama kanu munsirin asman neena walli wu shaytané man bu fi bayiko duma ko joy de suuf ñuko mayit walli wu shaytané wu fi bayiko duma ko joy waye walli wu yalla mom bu fi bayiko dana ko joy asman ni walli wu yalla bu fi bayiko mayit dana ko joy kon yalla na jaadu na ñun ñep ñu and joy joy xol ngir fatli koko cheikh abdul ahad mbake radiyallahu ta'ala anhu jele nañ ci ay qissa yo xamni neñu kérok ba mu gëné jamono serigne touba radiyallahu ta'ala anhu neena turum yu ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara turum wi ko ko man haqiqatan ëlëk yowmal khiyam do dem safara abdul ahad abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu turum yi dafa jeexital ci mom xam ngeen ni tour day jeexital ci borom gis nga ni sax doom adama soko beugé liggéey japp ko turum ngay jël kon tur wi amna lu ko lekkale ak jëm ji waye motax batu al ahad bi firi kenn muy wetal yalla ak wegg yalla ak kennal yalla lol sax da feen ci jëmam bi mom cheikh abdullah lol sax da jeexital ci turum bi mom wetal yalla ak kennal yalla ak tawhid di waw kong da jeexital ci turum bi moone day limi am am tawhid limuy wetal wetal yalla teew ko am serigne buñu wax serigne touba nekkon wasila serigne touba nekkon wasila ni nga xamé ni serigne touba tawhid nga yam ci mom tawhid ci mom la yam waye teewul mu am wasila buñu wax muhammad ibn abdullah ali sallatu wasalam cheikh ahmed bamba tawhid nga yam ci mom yalla xamnako yalla xamnako bo day jang téré yi da nga xamni seigne touba mo am tawhid deug deug deug deug mo am tawhid radiyallahu ta'ala anhu si abdullah had radiyallahu anhu mi ngi gane adina ñaar fukki fan ak ñet ci wéru sawal moy wéru korité ci ama balsasin 1332 hijriya budé miladiya moy 1914 ci dëkk buñu wax ndiarim ñenn ñi gën ko min ci jurbel wala fi nan ko jaar yimu ndax boba ka fa nekkon yim na ñepp muy cheikh ahmadou bamba ñu tuddé ko jaar yimu ku fa jaar yimu ci seigne touba ku fa jaar rek yimu ci seigne touba ñu tuddé ko jaar yimu fofu la cheikh abdou ahad gane adina radiyallahu ta'ala anhu fi qaryati njarim mu mate dal alquran way juram wu tedd wa cheikh ahmadou bamba yekati ko jox ko nijaayam serigne amsatu jaxate muy jaxate goguma len di wax yugo joxe serigne amsatu jaxate niko joxuma lako ngir aada ndax leg legi boba rew mi am am nañ aaday jarbat day don nijaay muy ben am nañ aaday jarbat ñeen bal boba rew mi am nañ aaday jarbat di don nijaay waye rew mi am nañ aaday jarbat nijaay day am ci mom doole jarbat dañ ko daan jibbal nijaayam muniko nak aada yoy yep taxul ma jox la cheikh abdul ahad muniko dama def ci yow ab yar def ci yow xam xam def ci yow jikko ci amatuma jot gi ma bëgg yi ma defoon ci yow nga def ko ci mom mi cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala li mo tax mu jox ko seigne amsatu jaxati serigne amsatu jaxate daldi wo rakam duñu wax serigne alsane jaxate radiyallahu ta'ala anhuma niko ay ca tegna ko ci sa loxo na wattu tereb yalla bi kon ci loxol serigne alsane jaxate la jang alquran alkarim mu noppé mu daldi cey tek lu mu sharia moy xam xamu diine xam xamu l'islam lu mu sharia bi mu noppé ci lolu mu tek ca xam xamu lughatul arabiyya xam xamu lughatul arabiyya ak lenn ci xam xam ulumu sharia amna ci lo xamni mi ngi ko jàngé ci ko ñi wax serigne mukhtar jeng guyar serigne mukhtar jeng guyar Cheikh Mamadou Moustapha Mbacké moko andi won dekkum biñu wax Tindodi yobbu fa njabotou Seigne Touba gi boba Seigne Touba nekatu fi mu yobbu len fa ngir motali sen xam xam Cheikh Abdullah ci la bokkon radiyallahu ta'ala anhu Seigne Mukhtar Dieng Guyar lolé it lu mata roy la lu mata bayyi xel la nonu señ modou mustapha mbacké def moy sa wajur joggé fi nga taxaw say rak ba lañ wara am lepp ñu am ko ci xam xam ci njub ci manu ci ragal yalla ay jamono bi ñu tollu bu fi bayyi bayyi ko ñamak te am doole ñuy seddo alal je ñeneen ñi dess fu ñu way fu way xam jaar fa su ko defé ñen ñi ñu leen exploiter rek bañu xey nek magum jëm doga xam fu ñi jaar bala ñoo réussir danaka seen dund jeex lool lu mata moytu la lu mata moytu la Cheikh Abdul Ahad Mbacke radiyallahu ta'ala anhu gannaaw bi mu joge tindodi indi wat nañ ko ci loxol al imam al akbar Cheikh Habib Mbacke al insan al kamil Serigne Habib Mbacke ni ko xamul moy ñin mi ngi nekkon pencum Cheikh Shoaib Mbacke masna ko gis ben yon ci ak dundam boba waxtu timis la ma am ko xamni mak mom dañu jappante won ñu jappante bayam ñu faral ko bayam nga dekk ci amine bayam ñu faral ko dal may tekk dal di may tekk nima yow do fi deug bak nayit bi du la fi fek xam ngeen ni man dama baxo lu gëna bari suma masana ñew Touba bala ma dem fenn bala ma gennat Touba dana dem siyara ji Cheikh Shoaib Mbacke ngir alquran ngir alquran barab ba bi yal dogalem waxtu takusan mo gëna bari lu mo fa daan dem ma fa demé waxtu takusan siyara baraba ba wagniku sama xel ni yar ci Serigne Habib mani na fi jaar xeyna ma gis ko bima fi jaar waxtu timis manam togna ab dir ba timis jot musoga genn julli bimu julle ba selmal nono Serigne Touba daan toge non la toge jël ñaari loxom tek ko ci mur bi taf ko ci ni mané ñaari tenk loxom la taf ci mur bi di tari alquran amna ciura ben and buñu tek ci wétam ciuraay di ci génné buma né assalamu alaykum muni wa alaykum assalam continue jangam ma dal di duggu tok ci gannaawam mu jang alquran ba jéxal ginaaw timis ni gess ni koku mané manam Mustapha Mbaye Sall naka nga bayiko maniko ci dekk bi ni doonon say tank maniko xana jaar fi dila siyar rek dama siyar ci won Cheikh Shoaib bo ñu ko jaar fi dila siyar waye man de Mbacke diw sangam dama tepp lam ci tek mom duma ko wax lam ci tek mom duma ko wax yalla xam nako lam ci tek duma ko wax dal ni ma talal sa loxo ma talal yalla nako yalla do li ñeegal ak yeen ma def mom momi Cheikh Abdul Ahad jaar na ci ay loxom wallahi suma wallahi bobé ma joggé ci Serigne Habib ci guddiga dama gentu Cheikh Abdul Qadir Mbacke tok ci kaw minbaru Jumaa'i Touba di khutba ba yag mu dag khutba bi ni ana Mustapha Mbaye Sam maneko mangi ni munima Serigne Touba neena ken manalula dara dang koy liggéey وبالقرآن الحسيب سي عبد الأحد رضي الله تعالى عنه نجوبم جي دكو اندال جامونو مانو تيم جي دكو اندال جامونو نيغا خامي ني يونت يالا ابراهيم عليه الصلاه والسلام اك نجوبم دكو اندال جامونو سون بروم نينا ولقد اتينا ابراهيم رشده من قبل ibrahim man mako tele jox ak njub te njel ben mako orienter te njel ben ka salika cheikh abdul hadd da indale njubam gi da ko indale mom jemuta jub jublu da indale ak njub xam nga sama classe bi dañuy dem ba jëm mak doga tambalé jub jublu ba far yalla dogal ñu jub xeyna waye mom da indale njub gi mom dako juddu walé samay nop dako juddu walé radiyallahu ta'ala motax kum massa yar nga yaru gis nga bi seigne touba di tag seyna omar ci indale njub jamono xam ngeen ni omar ku jigon la ku mandu won la waye bako seigne touba di tag ci raaye lum wax daf ni khat adaban nas turan bil huda wa adaw bi adihi wa bi ismi minhul amsaru amsaru neena seyna omar njub gi yalla def ci mom njub gi yalla def ci mom ci la sak di jubalat ñeneen di orienter ñeneen njub gi ne ci mom ci la sak di orienter ñeneen ka salika cheikh abdullah mbake njub gi nekkon ci mom mom la jëlon orienter ci nit ñi waye dem sax ba orienter ci ñanaaw yi ñanaaw yi demone cheikh abdullah demone cheikh abdullah yalla mi ma tim xamna ni ñanaaw yi sax xamnañ maqamam ci khalifatul lahi fil ard jëm joju kep lañu massa xam ko xamni bu massaani assalamu alaykum di def discours ngelaw sax dootu naw ngelaw lepp nan tek bam nopi ngelaw sax dootu naw lepp nan tek bam nopi xam ngeen ni jamono boba 89 nga xamni baba sori wut ak bimu genné adina dem na salum ci abdullah di def discours ci aw korité ci radio bi sarétu fas bi nga xamni ci lañ yégon fas bi da sét sét ni seuk ci taxaw ben place kiko yor dur dur dur fas wi ni seuc ci ben place ñu nan fas wi day bañ ak fas wi kañ la daan def liek waye bi discours bi jexé rek bi waji ne fas wi ali fas wi tégu wat yoon wi man nak tok na lu yag dora sama réflexion doga dem ci lolu yalla xamna ko xamna bo démé ñomit seen xel dimu ci lolu waye pour wala ni cheikh abdullah discoursam jama dali sax dañ ko daan baye xel manam daf daan jeexital ci ñom la bëgg wax hayawani daf daan jeexital ci ñom mom señ tuba mu ni omar nak njub gi yalla defal ci mom ci la daan sak di jubal ñeneen ka zalika cheikh abdullah waxna ni sayyidina omar bi muy ñew nek al khalifa ci madinatul munawwara dafa fekk ñu bare bare tekki ko ci buumu kersa kenn nangutula am khalifa kenn ndax bobu sayyidina abubakar siddiq mi fi nekkon day tolaleru bari mom day tolaleru bari nit ñi di def ay ndëngëte waye kërok bi omar ñewé radiyallahu ta'ala anhu la redresse lepp tegat ñepp ci ak njub waye ci bopam la ko tambalé ni mako waxé tambalé ko ci ak ñamotam dor ci tek sahaba yi xam nga sahabatul kiram ni ñu mel ci yaron sallallahu alayhi wasallam buñ démé ba ku ci seen omar di kat kati amna lutax omar da leena gëna njub waye wallahi bu leen omar gënul wona njub omar mon leena jubanti da leena gëna njub rek Sayyidina Omar boba Omar agon na ci bu ko ben sahabi bo xamni ci sahaba yonent bi nga bok kenn ñimi wuta genn majlis munawwara taggu Omar leg leg nga gis sahabi bu ñew taggu ko muniko bul genn dekk bi li yonent bi def ci yow doyna bo genné dekk bi leneen man nako yaq bul genn dekk do dem kasalika Cheikh Abdullah bi muy ñew fekk na bobu al khalifa cheikh mohammedul fadal waliyul kamil radiyallahu ta'ala anhu fekk na boba yermandem ju yaatu ak mbaxam taxna nit ñi fecc ku ci buumu kersa di nan ndox mu ñu teremi di def ak ndëngëte ba sax daana ñu deg ci mag ñi nan cheikh am cheikh mahmoud fadil daan wax nan man mam la baye ngi ñew te bu ñewé yar leen bayi leen rek man mam la lu ci mëna am ndax xisa bi wërna wala wërul lu ci mëna am rek moy bi cheikh abdul hadd mbake ñewé la tégaat ñepp ci ibrahim dañu ci netti sax lu xorom di wax ni xam nga cheikhou fadel mom bo nosaane ñew niko nawet ba nga yaqku ndaxu maral mom dalay poser question da nga bëgg xoos ci ndox mi ñibi wala da nga bëgg ma muñal la ba nga yegg bo ne xoos ñibi bala nga yegg tawte bo ne bo yegge bo yegg muy taw waye neñu bi mu accé ci cheikh abdullah biñ ko jambaté am ndox ngir orienté wat nit ñi tegg leen ci alal kitab wa sunna le cheikh salim mbake waxon radiyallahu anhu ni xel bu joge man na fital naw ci jawu ji xotti garab yi waye tank mom ci yoon rek mba dig jam ko cheikh abdullah delo wat nit ñi ci jaar leen ci kaw yoon taxna bu ñu ñewé ni ko am ndox tol yaangi yaqku mu ni abdul ahad mi ngeen xam de ndox mim fi am moy li ci setalam gi mom moko mom ndox mi ci setalam gi dal te mbor ko jappé moko mom dal di delo nit ñepp ci bu aw maral amé nañ wacce kamil nañ ñaan yalla orienté wat nit ñi cheikh abdullah had bari nañu xamné dañu dëngëna dëng dëng waye cheikh abdullah had leen jubbanté jubbanti bañ gëna jub ab régal bañ gëna jub ab régal yonentou sallallahu alayhi wasallam neena sayyidina ali lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am ayo ali xana xamoni sonu ci ben way bam djub tek tankam ci alal kitab wa sunna mo gën adina ak li ci biram yonent bi ak waxon sayyidina ali ben way rek de nga di ci son diko orienter diko djubanti bam djub mo gën adina ak li ci biram la yonent waxon ali salatu wasalam lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am maneko kon ngal cheikh abdullah mom ay rijali rijali rijali jubanti tek len ci yoon ay ponkal waxna len ni ñun biñ nekké ay goné fi ci dëkk bi fi ci dëkk bi dawal nañ fi wëtir dëkk bi yalla xamnako dawal nañ fi wëtir xam nga bo borom wëtir day téla xey di yobbu nit ñi marché da nga daan xey fekk ko xamni borom kër bo xamni ma nga mandi bani tat doon tersi de kayang kayang yi ba ci bangu buntu kërëm falay fana nga ñew fekk gemiñ gi fur loolu ñun tek nañ ci suñu bëtt fi cheikh abdullah ko fi gindi tek nañ ko suñu bëtt fi ci dëkk bi cheikh abdullah moko fi dindi radiyallahu ta'ala yalla xamnako mandi bay kayang kayang yi ñew fanaan ci sa bangu buntu kër moy bangi buntu kër yi ngeen xamal ñukoy def bangi sima yoy nga ñew tudd fa nelaw fa tayay borom kër gi nekké da nga mandi bala wa kër gi yew mu ngok miraran way cheikh abdullah ko fi jëlé di cheikh abdullah ko fi jëlé di radiyallahu ta'ala yalla nñ ko yalla fayal yalla nñ ko yalla fayal muni mom yonentou kon lan yahdi allah bika rajulan wahid khairun lak min umri ni'am son ci ben way bam tege ci alal kitab sunna tege ci ak njub mo gën adina ak li ci biram njub gogo dom adamay dañ ci wouté njubug yonentou bi sallallahu alaihi wasallam dom adamay dañ ci wouté yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena inna masala ma ba'asani allah bi min al-huda wal-ilmi kamasali al-khaysi asaba ardan aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alayhi wasallam neena suma len den misal ci bima yalla yonne njub gi ma jox pour ma partager ko nit ñi kenn ko ne nga jël ci sa wal muni mang len koy misal ci pakki soufi ci la len koy misal muni mi ngi melni awame
1: wame du xam ngeen wame de wame ndox wo xamni dafa ridi soti ko ci kaw suuf ci mu misal ko ci ñetti pak pak ci suuf yi ñetti xet la amna pak bo xamni bu ndox mi ñewé dana toy waye nak du tiyé mel ndox day toy dal di ñiss fi sasé wow amna pak bo xamni dana toy waye dana sax ak ñax waye calay am du tiyé ndox amna pak bo xamni nak dana toy dana sax ñax waye dana tiyé ndox ba nga xani bo maré naan bo tilimé foot bo bëggé meññant witt meññant lek non la doom adamé yi wuté ci njibuk yonnante bi sallallahu alayhi wasallam amna ño xamni njibuk yonnante sallallahu alayhi wasallam liñ ci am moy djub tay deung suba djub tay deung suba loolu lañ ci am moy pak bi nga xani bu déggé kuko war dana waru waye ñaari fan ñet mu delu wat ci lam nekkon buñ ko waraté mu dindu ci wat pak la bo xamni day toy rek te du tiyé ndox amna ko xamni nak pak la bo xamni dana toy bu nopi saxum ñax be toy na waye saxutum ñax bi nak saxnam ñax moy ki nga xamni bu déggé war dana ko enregistrer ci tétam bi ci bopam bi dana ko jima jëfé xamtulay katanam di juk di mandu saxnam ñax waye momit fofu la yeb munu ko partager ken muntu jubal ken jubna nak mom waye muntu jubal ken benen pak bi nak moy pak bi am solo moy pak bi nga xamni dana toy xip dana fi tiye ndox mi dana sax gantax moy ki nga xamni jubna jubal na tay jubanti moy cheikh abdul ahad waye solo ga yi ñi wax ci mbedd yi dedet dedet solo ga yi wax ci mbedd bi dedet ki jubal tay jubanti du ne kenn dama la doon nax lima doon wax ni dama doon farce rek ah dama bëggoon sama affaireu sama affaire sama code la doon régler rek subhanallah lolou du jubal jubanti lum la wax de koy dindi de rek jubal jubanti lum la wax de koy dindi non la yenen bi sallallahu alayhi wasallam misale njubam gi yalla jox ko mu indi ko partager ko nit ñi kenn ku ne ak la nga ci am si ablahan bakke radiyallahu ta'ala anhu man nañu wax ni shaykhu tarbiya la ndax sarti shaykhu tarbiya yep dajene ci mom ndax sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ñet ngeen bal sarti shaykhu tarbiya ñet rek la ba ci jëk moy shaykhu tarbiya da bok ci ay sartam sa bok ne jak mu sok la jom heure bok ne jak rek mu sok la jom manam da ngay xef sa bop yow ci jaamu yalla ci mbax ci njub ndax da nga fekk mu gën la def yépp yoyu da na la gëna jup gën la jaamu yalla gën la mandu gën la ko ragal bokku ne jakk rek mu sokk la jom lolou ci sartu cheikhou tarbiya la bok cheikhou tarbiya ñaarelu sartu ba lolou man nañ ci joxe misal ku melni ku ñi wax Muhammad ibn Masih radiyallahu ta'ala anhu ñu wax Muhammad ibn Masih non la melal niti tasawuf yi jaamu katu yalla yi ku ci masana jaamu yalla ba tayal ba yokkat ba bëgg te du noppulu da ngay dem rek xol Muhammad ibn Masih mu sokk la jom xol gi ngi xol da nga ci jëlewaat ak tawarte jaamu yalla ak bëgg yalla ak sopp yalla bo xamni di nga togaat ay wër ngay am courage ay wéri di am courage Muhammad ibn Masih radiyallahu anhu ñaarelu sartu bi moy khitabam xitaabam mooy maanaam discouram, discouram. Bu doon dama la koy misaal, dama naan discouram ab sarseur la, dalay sarse ab discouram, dalay sarse. Discouru Cheikhou Tarbiya daf lay jox aal, daf lay jox aal. Day mel ni bu yàlla amoon aw ween yaa ngi nàmp ci weenu sun borom bi tabaarak wa taala. Discouru Cheikhou Tarbiya dalay jox aal. Acca dem leen ngeen déglu discouru Cheikh Abdoulaye rek, li ma ci waxoon léegi demal nga déglu ay discouram. Discouru Cheikhou Tarbiya dalay jox aal. Mu mel ni yow moo xam ni da nga amoon batterie bu feebal ñëw roof ci sarseur bi, noonu mu koy sarsee noonu la discouru Cheikhou Tarbiya di def ci yow. Ñetteelu sarse bi mooy jaxasoog moom, jaxasoog moom. Saa boo jaxasoog moom, leer yi yàlla yi bàyyi ko fa sun borom di sottiku ci xolam bi dala ciy sédd. Ay arakaatam, ay arakaatam yëngutoom yi mu yëngutu day mel ni dalay, day fottu ci leer yi di la jox. Arakaati Cheikhou Tarbiya ay yëngutoom, ay déplacement al anwarul kamil la lay jox, anwarul kamil mu xaalatatu boo jaxasoog moom. Moo tax waykat ba neewoon na mu xaalatatu saalihin, sayidna Ousmane ko waxoon radiallahu anhu, xam ngeen ko, mu xaalatatu saalihin waajiba waaye wayaqtadi bihim farida. Ousmane ko wax radiallahu anhu. Sayidna Ousmane nee na jaxasoog Cheikhou Tarbiya mu xaalatatu saalihin waajiba, jaxasoog Cheikhou Tarbiya dafa war, dafa war obligatoire war ma dafa war. Waaye wayaqtadi bihim farida nee na roy ko nag moom farata la moom Cheikhou Tarbiya, walliwu yàlla xaritub sun borom, nee na kooku moom roy ko farata la, comme misli Cheikh Abdoulahane roy ko farata la, roy ko farata la, comme misli Cheikh Abdoulahane roy ko farata la. Walliwu yàlla yi ñeenti xaaj dong la, lu walliwu bari bari bari weesuwul ñeenti xaaj yi. Walliwu boo ci gis benn la ci ñeenti xaaj yi rek, benn la ci, amatul juróomeel walliwu yàlla yi. Abdurahman xanaa waxoon naa ko ci waxtaanu daaw yi, Abdurahman, Abdurahim, Abdul Jamal, Abdul Jalil aw Abdul Jalal, Abdul Jalil. Ñeenti walli yi ñoom, Abdurahman, Abdurahim, Abdul Jamal, Abdul Jalil aw Abdul Jalal, bu la ci neex wax. Misaaloon naa ko ci njabootuk Sëñ Touba gi. Am benn waay ñu woy seen bopp ahlu sunna, ma ne ah may dox dëgg yàlla ahlu sunna laa moom, man fexe leen waaw mu ngoom. Benn waay ni ma yow dangaa parparloo, ma ne ko déedéet damaa wax fi ma miine, damaa wax fi ma miine parparloo, man ku ma xam xam ni duma parparloo, damaa wax fi ma miine. Mu ne ah kon d' accord nangul naa la ko, damaa wax fi ma miine. Maanaam damaa waxoon ni ñeenti walli yooyu yëpp gis naa ko ci biir njabootuk Sëñ Touba gi, xam nga foofu laa miin. Waaye am na feneen waxuma fii dong la am, waaye ñeenti walli yi ma lim yëpp gis naa ko ci biir njabootuk Sëñ Touba gi. Abdurahman mi ngi fi, Abdurahim mi ngi fi, Abdul Jamal mi ngi fi, Abdul Jalil mi ngi fi. Ma misaale woon ko ci ñeenti njabooti Sëñ Touba yi radiallahu taala anhu. Abdurahman moom laa misaale woon Sëriñ Mohamadul Fadal, Cheikh Mohamadul Fadal Arif Billahi ba. Abdurahman, Abdurahman mooy koo xam ni rahmatun min allah ak loo mën a def, lu mu garaaw garaaw moom yërmande yàlla ji lay indi teg, yërmande yàlla ji rek lay indi teg moom, ak lu mu garaaw garaaw nag
0: dana la ci xettali ci yermane yalla ci bu la xettale bu nopi nak door la orienter bu doto ko def te wala fi jaay neena doto am doyna tubu mak wala fi jaay neena doto ko def doyna tubu mak la gëna yag ngeena deg ñuy netti xisab jaay ka tu pon bi ñu jappon camion pon mu bëgg mucc rek tax mu ni pon mi señ cheikh modou fadal mako yoni ñu ni kim tan ci kaw ay waji la ku tan ni cheikh modou fadal mo la yoni pon mu ni waaw mo mako yoni ñu gital ko ak auto ponam bi ñu yoni cheikh modou fadal ki de neena ya ko yoni pon mi mu tax ci waaw waxna deug bal leen mako fi ta dem waxna deug bañ ko fa baye dem ñum ñako jappone mu laaj ko li lo djiblu mu layalay wepp mu xettale ko bu nopi nak tek ko ci yoon waaja gëna djub ka ñu djub bam fa joge dootu ko defati wax moy Abdurrahman Abdurrahim mom la misale won Cheikh Shoaib Mbacke koku mandut ak yalla gi lay indi tek moy jeexetal ci mom mandut ak yalla gi moy jeexetal ci mom ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma la ku def nangam yalla fay la ku def nangam yalla duma jeexna manata yalla rek la indi tak Abdurrahman Abdurrahim moy Cheikh Shoaib mom misale won koko manon Abdul Jamal mom la misale won Cheikh Abdou Khadir Mbacke moy ko xamni xamut lu bon du deg lu bon xamut lu ñaaw du deg lu ñaaw du def lu ñaaw te yaakar na yit ni kenn du def lu ñaaw ci kaw suuf mom yi la boole Abdul Jamal mom Jamalullah gi la jakar lol tarub sun borom bi nga xamne mo dakk dem aljana tar bobu rek la jakar lol ni niko jak rek lum gis tarub yalla la cey gis yaakar na yi dom adama wurtu am sañ sañu def lu ñaaw ci kaw suuf mom Jamalullah rek radiyallahu ta'ala anhum jami'an Jamalullah rek lolo tax nit ñew na ci mom niko wolof di waxe niko man day Mbacke sama dom du jigen di ci kër ga da am dom te amul borom kër lol xana moy da ndialo waye comme mom Abdul Jamal la du deglu lu ñaaw duko ndjort duko xalat xam nga bu doon sama classe gi bam ko waxe rek lay ndjort ni kon da am dom ñu ëmbël waye gis nga mom bako Cheikh Abdou Khadir Mbacke deggé mom karama la ko def dañi si ah karam bobu de mang ko gëjë na dégg ci yent yalla Musa ak Maryam ndayam am doom te amo jëkër am doom te amo borom kër ca Maryam la ko mujjë dégg karam bobu ah way lolou ndaw karam way radiyallahu ta'ala way ki mo bax Abdul Jamal ngok radiyallahu ta'ala Abdul Jalil wala ngeen Abdul Jalal man misal won ko ni moy Cheikh Abdul Lahad mom sustis rek la xam sustis ndax jalalullah gi la jakar lol manu tegi njub gi sustis rek kama tu dinu tudan mom sustis rek fa ahti kull si haqqahu ken ko ne nagn ko jox akam rek koku moy Abdul Jalil ken ko ne nagn ko jox akam bu ken ton ken Abdul Jalal ngok Abdul Jalal ngok wala ngani Abdul Jalil lula ci neex mu ngok manu tegi rek njub rek sustis rek koku moy Cheikh Abdul Lahad mi ñi waxtane tay radiyallahu ta'ala anhu ta xam ngeen ni sustis bu amul kaw suuf kenn du fi dund en sustis sa bu amé ci toñante rayante sagante ba yow man xiyab waxtani ma doon def tindo di ci koor gi neena len ku bañ ko la saga baye bo nga gasso duggu ci jamono bi ni ku bañ ko la saga wallahi baye bo nga gasso duggu ci donte sustis dana tej ba kasso yu fess waye du tay nit yi saga yalla ko wax di du say wax yonent bi ak wax du say wax kama tu dinu tudanu saga walli wu senegal yep bañu toy xep ngeen yaakar ne kenn du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dilen di naf saga wali wu senegal yep bañu toy xep ba nopi ngeen ni yeen kenn du len saga wabil qur'an al hasim ku len ko wax dilen di naf kasso yey fess rek waye danañ len saga kenn manu ci dara yalla xamna ko ñi saga duñ ko saña bañ yalla len di sarse pour ñu saga kama tu dinu tu dan saga señ muntaha ñepp dugg ci rondal yi di nelaw bay yewu jot ñu yewu ñu ni legi nañ fi ayte saga lolou ko la ko wax xam nga ni mustahil la lolou lu jom la kenn mënu ko fejjele kasso yey fess rek ko xamni dem nga ba xamni bo saga ci rew mi ñu japp la da ngay genn rew mi di saga do ko saña bañ yalla la koy sarse parce que sa habitude la ya ko leble won non lañ la koy fayé non lañ la koy fayé yalla xamna ko waxuma ko ngir par parlo waye dama ko wax te tek ko ci xam dama ko wax ba nuppi tek ko ci xam waye abdul jalal sustis manote ba amé bu fekkone ni ko jëk saga ba mu saga rek lañ réglé affaire bi définitivement kenn dotu saga waye ko jëk saga da saga kam saga du wali ñu bayyi saga yi continuer ba far nak ñu saga wali wi sénégal yépp ben wali bu yéwo sénégal té saga wuñ la amul sa wali wuñ sagawul direct saga nañ la indirect wali wuñ sagawul direct saga nañ la indirect saga sa mam indirect wala direct ah ba nopi ñu ni lool na dak lool mom wax deg yalla ku len ko waxit xam ngeen ni mën ta nek mustahil la lu jomb la lool mom lu jomb la mom man nak malheureusement duma saga aw moy njabot guy saga waye xamna ni saga mu ngi fi jox lol mom xamna ko kon nak ci abdullah hatangok waxtan wi jeexul khajul khajatu waye mi ngi bokkon ci abdul jalil nga xamna dafa jakarlo jalalullah xamna ni kawsuf buñ fi bëggé dundu mandu té do ngay tax ñu dundu fi motax mu indi justice tek mom cheikh abdullah motax jamonam kenn du togn kenn jamonam dedet lolo taxon état bi respecté ko naka nonu mbollem ko amon ndom ak tank ci rew mi ba ñi ci nga xamni bokku nak mom diiné sax respecté nañ ko ñim bokku lu diiné sax respecté nañ ko ba bu leen né def leen ñu def ba leen né bayyi leen ñu bayyi association yi ci rew mi ñepp ko respecté won syndicat yi won ci rew mi ñepp ko respecté won kum ci ni bayyi nangam wala defal nangam nga dal di koy def fa sase lu ko ko mayon justice sustis moko ko mayon al abdul mandu ma ngi len di poser question ba ngeen juddo ba tay mas ngeena xam ben leader ben njit ben kilifa bo xamni dafa arrogant ba nopi nak jubanti nañ wa jamono bu ngeen ko masse gis wax len mako amul ku gëna arrogant sa wa jamono ba nopi jubanti len lolu mën ta nek ku len ko wax nax na len gëna arrogance wa jamono ba nopi ni da nga len di jubanti ko loko wax Omar ibn Abdul Aziz lutax mu xey rek samp mandu ci kaw suuf ba golo yek tilli ci all bi sax dañu mandu ba duñu lek xarum jambur parce que da leena gëna mandu Seigne Modou ñamale fofu waxtaan wi man yalla xamne dama mën ta wax te duma wax deug ngir yalla dama ko mënut même buma ko don jëm damay triser rek waye duma ko man yalla xamna ko
1: waxta dama wax deug dama ko munut bay bo ñëmalé fa waxtaan wi ñu ñaanalante benen yoon inshallah taala yalla ñu yalla defal tawfiqul hadi fi dunya wal akhirah sama borom defal ñu annaja fi dunya wal akhirah bi barakati shaykhul khadim radiyallahu anhu waye man ndokkel te gërem deug deug soppey wa daari ihya ulumuddin xariti wa daari ihya ulumuddin te seen xarito ak daara ji ñu jaarale ko ci mustafa mbay sa mi ñuy deg ma ngi len di wax jazakumullahu khayra jasa ñom serigne mustafa cham rek la ci serigne modou mbay cham mi nek fele ci amerique ñom soxna daba djum ci amerique ñom soxna mam bousso ñass fele ci italie serigne wali fay ak soxnam soxna jaynaba fofu ci italie serigne khadim djite kasalika ñomit serigne daoudé bey ak rakam kanabe sama wëlëré wa serigne kossafal ñom ñep ba ci alhaji serigne sek bi ci senegal bi ñen xam alhaji serigne sek té yoré société bobu di liggéey armée ñoy yal nako yalla sam wallahi alasim ci koor gi dafa yoni ndaw mu andi fi lo xamné sama xol sedd na ci guuy jerejeuf jerejeuf man jappon na ni li nga defal seigne touba rek doyna li nga defal say emploi rek doyna jappon na lolou kon bo ci bolé di gendiku walé daara yu melni nga xamné daara lañ yo xamné dañuy jangalé té ka ko yor loxam jutul gannaawam té bëgg na doomi julit ñi am ak njub am ak am alquran nima ko waxon barki dembu ci mbokk yi fi ñewon man leen aljuma passé rek genné na ci juma ji nit dogalé ma nuyuma maniko man anta yow la kan mune xamuma maniko leen munima sama dom diw sa daara la nekkon ala jangi alquran ba wacc jang fa xam xam bari sala man la diw nga xamni mom momé kérok bobé mu indé domam ji fi ci daara ji ñaar yon la ko fi gissat lolou nak wax deug yalla mën ta tax ma xam ko bani dom ji wacc alquran jang fi xam xam bari sala té dëkk ci biir dëkk bi nak boole ci sax nak mom ci biir touba gi la dëkk boole ci waye taxul ma xam ko kon ma ngi leen di wax jazakumullahu khairu jaza xamna ni alquran tax ngeen diko def yalla leen yalla fay bi hurmati alquran alkarim bi hurmati alquran alkarim jere ngeen def di nuyu di ndokkel sunu xarit sunu wëlëré oustaz mukhtar sam ñew na fi aljuma passé fi ci daara ji set sima ci bisam bobu muy taxawal yalla nañ ci yalla yobbu jamm ñuy bisub alquran momit ñi ngi fassante wëlëri ci majalis buñ bokkon di jang mak mom majalis bobu kuñ wax bay sayidina job ngeen ko min ci bay job al ma'ruf bi bay job dawul delo tire gor gog dama wax ni bu fekente ni waliw amna te man gëm na ni waliw amna wallahi gor gog waliw la bay sayidina job subhanallah sa bu sama xel deme ci mom rek istuwaru sayyidina uwaysul kharani lamay jox gor gog mo yiw mo bax mo bari xam xam jamono biñi jang majalis ma dan jang ci fofu majalis bolé ko di jangalé suma wacce école jaar fa mu teureulal ma gor gogou fala xamanté serigne mukhtar sar jang na fa luxo ci lu bari ci gor gogou mom serigne mukhtar sar suñu xarito suñu kolere fofu la tambalé ba nit ñi bokk di dajé radio dunya ak yoyep vraiment muy ku bax éwité na ma sax miraran ci ay waxtaan boba ci ben radio bo xamni ci internet bi lay jaar comme ni may def ni waxtaan bu xani wa mourata ni sax da nañ ci participer muy ku bax ku bëgg xam xam momit sincère ñu ngi koy ndokkel ci bisam bobu di ñaan yalla yobbu ñu ci ak jamm te yalla may ko ci réussite momit comme nima ko waxé te waxna ko légui ci hadith bi yonent ni sayyidna ali jubal ben way ni nga xamni ci lay gor gor lo di orienter domi jambour yi

0: waral mooy sababu ki ci ñëw àddina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wa salam sayyidil awalin wal akhirin ki nga xam ne mooy baabu naja waaye mooy baabu shahada mooy baabu lxuda alayhi salatu wassalaam moo ñëw ci weer wii yàlla tànnal ko weeru rabiul awal loolu moo tax weer wi nekk weeru shahada weeru bonoor ñu ndokkeel ci alamul islaam laa siyama sénéral yuune yi ak fuñ mën a nekk waaye laa siyama al muridina wal muridat xaasatan al xalifatu al aam li taifati al muridiya cheikh muntaqa ayadhu llah wa nasara ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci ab yonantam alayhi salaatu wasalaam mu bëgg waxtaane benn mawduux te gàttal ko daanaka li wala fi di wax ne aw ñemale rek lay doon xëy na la ci des ku ñëw fii ci sunu gàmm gii mën nga caa am lu defal sa xol mawduux boobu mooy ban mooy fawaidu mawlidi rasul alayhi salaatu wasalaam al musarrafa njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam njariñam ak juddoom dafa am njariñ ak dikkam àddina dafa am njariñ ci jullit ci yéefar ci mag ci ndaw ci nit ci jinne ci xayawaanaat yi ci jamaadaat yi ci nabaataat yi mooy ndogment yi jamaadaat mooy yi amul xel ba ci nabaataat yi muy gàncax yi lépp yërmane yi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak juddoom dafa jeexital ci ñoom ba ci yéefar yi sax loolu tax suñu borom puukare woo ko ci kanamu julit ñi xamal leen yéen julit ñi am ngeen bonheur boo xam ni ba ma bindee asamaan ak tey ba ma bindee suuf ak tey ba ma bindee àjjan ak safar ak tey kenn mësta am bonheur bu mel noonu yéen julit ñi rek yéen a ko masa am ñu ne yow suñu bonheur boobu ban bonheur la mu ne laqad manna allahu ala al mu'minina isba'atha fihim rasulan min anfusihim bonheur bi mooy man yàlla dama leen defal tiranga yéen julit ñi bu ngeen ko xamee ak bu ngeen ko xamul defal naa leen tiranga ju rëy tiranga ji mooy dafa am sama jaam boo xam ni moo gën ci lépp lu ma sàkk muy sayyidil awalina wal akhirin jaam boobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xeet bari nañ waaye yéen julit ñi ma tànnal leen jaam boobu mu feeñ ci seen biir ma tànnal leen jaam boobu mu feeñ ci seen biir ma yónni ko ci yéen waaye yemuma ca ma boole ko ci yéen la bokk nit la comme yéen daa sax bopp mu jëm kaw ay tànkam jëm suuf mboolem li ngeen di yëg mu di ko yëg li leen di metti lépp di ko metti ku ci sa bopp metti ci yéen moomit bu boppam mettee da koy yëg ni nga yëgee sa bopp buy metti ni ngay xëyee tey ñàkk dépasse moomit noonu lay xëyee suba këram du am dépasse te fekk mooy sangub lépp lu yàlla bind ni ngay gisee soxna bëgg ko takk ko mu nekk sa soxna noonu lay gisee soxna bëgg ko takk ko mu nekk soxnaam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yéen laa ko jëlee ci seen biir laa ko génnee def ko muy ki gën ci li ma bind man yàlla li leen di metti lépp di ko metti ni ngeen di amee soxla noonu lay amee soxla ni ngeen di amee aajo noonu lay amee aajo mu ni waaye nag la fa nekk nga fa téréwut la fa nekk nga fa innama anna basarun mislukum yuha ilaya wa innama ilahukum ilahun waxid axakay yàlla ne axakay nit la comme yéen de waaye attention nag am na lu mu wuuteeg yéen mooy man damay communiqué moom damay communiqué ak moom direct yuha ilaya sallallahu alayhi wasallam li len yalla wax ni len ci seen bir lama genn nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotalena mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu ha yi lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen bir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muniko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour serer do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muniko alamin monde bi yepp la mom monde bi yepp la mom do pour mourid do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin alamin motax kuko donu rek ali salatu wassalam kep kuko donu rek ayo do pour mouridi niki cheikh ahmed bamba do pour mouridi dongu dedet lil alamin ni nga xamene muhammad sallallahu alaihi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alaihi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mouride yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgga jariñ rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokk na ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba mo nako xibar ci tire mbamuy tuddé jasbul khulub muni wasalli yasan ni'mati ala rasulir rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena ma ngi lay digal yow mustafa mbay sa ma ngi lay digal wa salli ya sa ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya sa ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasulir rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la do nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yërmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeel mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu dila mbugal tejeel na lako bo buntu tejeel na lako buntu bo xamni buñ la yobbu won baqiya tay tax ñu dila mbugal buntu baba waaji malay wax julil te selmal ci mom tejeel na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñom yoon ba safara du am ci ñom yoon ma joxe misal dafa am papam buñuy wax abo lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom abo lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fek boba amna ben jamam buñuy wax suwayba suwayba bi soxna amina amé gan aminatu bint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yew yu ko na ñu ni suwayba demal nga wax ko abu lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko suwayba dal di daw ñew ni abu lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayewon ak eumbu soxna soxay yew yu ko na waaw lum am mu ne ko xana goor abu lahab da bigg bani suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddou libéré suwayba suwayba mi nekkon ci njumuk mbubuk bubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina lako libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signa ngok ci ni ndeké bu diké limuy jëkë def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yéné samay jam délo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom suwayba abu lahab da bik ba gorel ko suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermane yalla indale texe indale shahada dal di tambali di feñal yermane yalla ci kaw suuf dal ni yeen wa makka wa quraysin ba xam ngeen ni li ngeen di jamu du yalla ay obsé do ngeen di jamu waye li du yalla ma xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jam duñ seeni jam jami yalla lañu abu lahab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay betti sa bisub juddu bay gorel sama jam legi na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko khas bu sallallahu alayhi wasallam joge dug ci bir mawsim bi moy li wala wax teret makka amon nañ ben environnement bo xamni waxtu joté ben bi ala bo xamni waxtu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxlanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu potoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la kay lu top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dalam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yimut ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom abou lahab ba fi ma bëgg ñew ak yeen ci importance juddu muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko abou lahab mi may wax ni abou lahab top muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yimut tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog yoy nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla ñi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen djéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek shahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am njariñam baax ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorel ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nek ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bi mu ko jox niko sa frère bi soxnaam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lu mu am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeenel mako mom sama jam buma sopp la koy jox jox na yantu yalla muhammad ay ngeenelam sallallahu alayhi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamene ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxe arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde antie ñepp dañuy ñew kenn ku ne indale nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yu rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xamlé ni yalla ko yoni ci bir xamlé gi ci bokki bopam la jëk tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko say bok ay bokkam la jëk wax ni len seen jaam yi duñ ay jaam ci yeen jaami yalla la da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jaam duñ ay jaam ay obsé lañu bo la xam nak niko tabat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wasalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam ñi duñ ay jam parce yi ngeen di jamu ba len ko duñ ay yalla bo la xam day wax top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax yi muy wax bu len ko gem lele mu sanni ko xeer mu dal ci tank ba natal ko alquran wacc na khas Abu Lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom Abu Lahab way and ak lol lepp Abu Lahab mom bi mu faato limay wax ci njariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi Abu Lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basair yi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis Abu Lahab ci gënt niko ya Abu Lahab ma haluka gala fi nar waye Abu Lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara ila annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn ludul khana gudik altine sak gudik altine dal bu joté yalla dana ma séppé safara tek ma né mané ha touti Abu Lahab moy wax dé muni gudik altine gu nek yalla dana ko séppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri ni ko wa Abu Lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorel sama jam buñ wax suwayba ci la yalla deug neena munta fatte mbeg moma deug gi mbeg ci sama soppe bi ci dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu bu diké duma mbugal Abu Lahab beug gi yalla beug ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono Abu Lahab beugé ci momit ba gorelu jam guddigo ko sa bu jotté
1: ebol ha neena yalla da koy seppe safara tekone muni ha tuti bu gudi altine gi weso ñu delawat ko safara manam mardi maté rek gaay delaw ko safara dimanche soir ñu genné ebol ha tekne safara dutu ko lal fen waye mardi maté rek ñu delo ebol ha safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yéfer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yému ci muy def ay salatu ala nabi yému ci muy jang alquran yému ci muy istighfar yému ci muy jokk ak bokku guddi gog yépp julit bi def ko lolé ci bu nopi nga tok ci sa radio wala sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ko nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppe ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamni gem na yalla gem ab yenentam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ni di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bidala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank boot kuma lankle man day lank boot kuma lankle Abou Lahab mom ben jam rek la gorel pour becc ci juddou rasulullah sallallahu alaihi wasallam kadhalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam ngeen ni Abou Talib momit bayila ci yonent Ali sallatu wasalam Abou Talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alaihi wasalam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandar ke da ko dan sonal ki dan ko defandar Abou Talib defandar na yonent bi sallallahu alaihi wasalam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystivam mom yonent sallallahu alaihi wasalam defandar nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire mom il faut nous arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay intérêt yiñ daan am bi fi suñu baye bayiko intérêt yiñ daan am daan ko amé ci suñu baye nga xamné suñu baye ko liggéey tilka ummatun khat kharat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum intérêt yoyé yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé kèn gëmatuñ ndax ñëpp xamnañ ni ñun doonuñu suñu baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité ba ñu ray ko Abou Talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug ko munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaak jall ñu delu seeni kër Abou Talib Abou Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam defandar nako ko faet bu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may defandar gauche droite waye len rek la bëggoon nga participer limay def nga and ci ak man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko loola dal muniko dama xëss wel muniko baye té nga baye li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom dim sangam la len fetele ndax man dama xess wel fe banupi waye xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni meunaluma dara yowmal xiyam waye xessna wel ab julit da la wel ci lol ab julit bu gisee lu bax ak fum ko meuna gis donte sama njoronay la da ca war ni labbu ni weñu daanu ci so waye par par lo tax nga dal xessna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni meunaluma tous teneewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xessna wel deglul abo lahab mi waxon yonent dama wel abo talib la abo talib mi waxon yonent dama xess wel deglu ko muniko dom xamna ni yow ko sincere nga li wax lepp deugul waye dama xess wel ah yonent sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo ba kara bu mtedé ci lalu supram taxul yonent bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar defender gim ko defender mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légui lenn do nga la ñaan waxal ma benn baat bi rek ma mëna taxaw ci kanam yalla defender la mu ne ko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanam yalla defender la nga dem aljana ma sol mbum avocat taxaw ci kanam sun borom defender la mu ne ko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu legui buma ne la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam bo ëllegé ñu rétané ko samay dom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko demal neel muhammad ali sallallahu alaihi wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may welar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha neel muhammad du caagi nu ku wel mu welar ci ko man yalla may welar ci kuma neex nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam djug dem abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxe man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non deena ci wel mom abo talib dafa de ci wel way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi deena ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndetal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen balma sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma nokkali ko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul weyi tankam yi ciati tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci dess lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ñi tay nit jamu yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug yi safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni légui petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñimay jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñimay laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxon baat yi ko yonent waxon du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma'a dalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma'a dalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma'a dalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alayhi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alayhi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon mi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla tarub top yalla tarub bëgg yalla tarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alaihi wasallam feñal ko feñal def lu baax nim amé njariñ abdal jamala mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bok na ci njariñal dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci jage palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci jage keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ joté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchas lañ ñu dal di koy jox seen ali yi nga xamni ñoy ali nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé buñ né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ni ci dess yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo né ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddo la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alquran la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek waye alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'udu minha maqa'ida lis-sam'i faman yastami' al-an yajid lahu sahaban rasada neena kera bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fekk ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jëlé information yi fa malaaka ya fa leen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyel malaaka yi ben bu baax lañuy am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni foola boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu dal di wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñu ñew diko netti li ñom seen manam parti jinne yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seeni partisans ak seeni sympathisants ñu di leen netti lan motax ñu tass seen parti ak lan motax ñu tej seeni permanence ñu diko netti wayna kunna naq'udu min maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri asra urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'udu min al-maqa'id gis ngeen permanence bañ dan tok pour deglu information yi bayiko palé muna muné faman yastami' an yajilahu sahaban rasada légui kuñ fa fekkati muna muné kasso ba nga jëm kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm faman yastami' an yajilahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek kasso nga jëm ñom ñoo def conférence de presse de di netti seeni sympathisants ak seeni militants li xew faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada kuñ fa fekkati rek ci kasso bi nga jëm boba malaaka yaangi taxaw yore jumi safara kuñ fekk ci permanence biñ daan deglo ndeyi malaaka yi rek ñu sampal jumu safara bi moy ñu punir la dañ lay punir legi nak ñu ni ñom dirigeant yi ñu nak ben affaire mo lu jaaxal li tax ñu tej suñu permanence tass suñu parti dama xamul lolu musiba la pour peuple bi wala bok aw yiwle pour peuple bi lolou lañ xamul wa inna la nadri asr urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasada li tax ñu tej permanence bi tass parti bi dañu xamul ndax pour ndariñal peuple bi la intérêt commun la wala bok dañu xamul ndax musiba la ak bala pour peuple bi yalla leen tontu muhammad yalla tontu ni leen aha kay arada bihim rabbuhum rasada xam nga lu ci yalla nam peuple bi am jam arada bihim rabbuhum rasada yalla da beug peuple bi am jam motax ma yabal muhammad mu ñew tej permanence bi tas parti bi arada bihim rabbuhum rasada yalla neena dama beug peuple bi am jam djubluuma ci aw ay djubluuma ci musiba waye arada bihim rabbuhum rasada dem len ngeen jang suratul jin ni ngeen setantal ko xol dama ko actualiser rek waye li wax yalla ko yonentam la wax yalla ko yonentam la arada bihim rabbuhum rasada yalla ni li tax ma yabal muhammad mu tas parti bi fermer permanence bi moy arada bihim rabbuhum rasada peuple bi la beug ñu am jamm ñu ne ko waaw lutax mu ne parce que ñaari allié yi buma len fi baye ñaari allié yi buma len fi baye muy ñaari kurel yi té moy kurelu hisbul jinn wa isbul insan muna amune xam nga lum jur muna amune tekkale nañ nday ak dom tax nañ nday ak dom dootuñ tudante tekkale nañ jëkkeur ak jabar tekkale nañ serigne ko talibem yalla neena ñaari parti yi ñaari allié yi muy gauche ak droite suma len fi baye li do nga lañ doon def moy dañ doon tekkale nday ak dom jëkkeur ak jabar frère ak frère serigne ko talibem xarit ak xarit rew ak rew yep tass nañ ko jaxassa nañ leen ndax boba jinne yi buñu amé xibar dañu ñew jox ko seen allié bi nekk ci kaw suuf doon doom adama suko defé am jobbe nday xeyisi rek fekk jotna ben message mom jobbe nday sama doomi badjan la legi jotna ben message bi moy lan moy jinne ji neena ko bu suba jobbe nday dana fi ñew waye bu ñewé neeko jëkërëm dimanche lay dé ci misal dama jobé ndjay ba xam nga bobu réalité la xamna lol deg na ko ci ndeyel malaka ya mun waaw mun waye nak neko amna seureum bo xamni ni yobbu nako barap sangam lum xagn mo lum ñak moko xagn wax ta waxa yenen yu bare bare su ko defé jobé ndjay ñew set ci ali yeb jinné ji nga xamni mo ne ci kaw suuf niko man de dama jaxlé ci sama borom keur da febar bu yag ba tay nangam na muniko dimanche lay dédé waye nak xam nga lool mom deug la waye nak mu dolé ci niko gis nga sa frère bi nga bokal ndé ak bay muna muni moko liggéey gis nga sa frère bi sa sœur bi muna muni mo té sa sœur bi baax gis nga sa frère bi ak sa sœur bi ñotax mëno am jëkkeur yi yépp mu tégal ko ko jobbe ndjay delu kërëm tok di xalaat ci loolu di def lisir dimanche rek jëkkeur ja dié muni a kon nak dekaté liñ ma waxon ci sama frère bek sama sœur bi lepp deug la yalla ni ñi li do nga lañ nekk ci kaw suuf parti lañ bo xani tass nañ digënte jëkkeur ak jabar bay ak dom serigne akou talibem mune lolo tax ma yabal kuñ wax muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ñew tej permanence bi tass parti bi yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal yalla ni yalla dimbele ni jang alquran diko setantal tadabur bayna kuna naq'ud min amqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wa inna la nadri asr urid biman fil ard am arada bihim rabbuhum rasada sun baram ni ahagay arada bihim rabbuhum rasada dama beug peuple bi am jam nak noplu motax ma tasko arada bihim rabbuhum rasada kon gi digen ci yalla muhammad ci la sallallahu alaihi wasallam teji buntu yoyu ba jinne yi meunatu ñoo am accès ci ndeyel malaka bay jaxasse jeuker ak jabar dom ak bay serigne ko talibi bokk na ci njariñal diku yontu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moy liñu tudde tawassul tawassul moy ñaan yalla ci barke rasulullah yalla nangul la tabaaraku wa ta'ala bo beugé audience ci sun borom néna ku bëgg audience ci man boko jaaré ci muhammad sallallahu alaihi wasallam rasulullah la ak ko mëna doon loolu lañu tuddé tawassul moy nga bëgg audience ci sa borom té mëno am accès wayé nak audience bi boko jaaralé ci yentu yalla muhammad sun borom rasulullah la ayca nañ déglu ulamaul arifin borom xam xam yi xam yalla lan lañ wax bi borom xam xam yi wérante ci ndax bëgg audience ci yalla nga jaaré ko ci muhammad sallallahu alaihi wasallam lu possible la lu wara mëna nek la lu dagan la ñu né ah kay lu mëna nek la lu wara nek la sax ñu né wa lan moy seen tektal ñu né adam ali salam abul basar bayu mbinde fi xara bako sun borom bindé tabarak wa taala euf ci mom ru bolé ko sak ci yaramam soxnam bolé len tabal aljana dal ni len fala taqraba hasi sajara fatakuna min salimin na ngeen fexeba garab gi bu len ko jégué bu len ko laal bu ngeen ko laalé togn ngeen ma te ay togn kat ngeen ni doon adam ali salam ak soxnam laal garab ga kon def nañ bakkar te bakkar day tax ñu wuñu sa sutura bakkar day wuñu sutura bakkar day gattalu fan bakkar day waral degu ñaaw bakkar bi nga xamé né adam ak soxnam def nañ bakkar bu tol li ñu xalaat yalla tabaaraku ta'ala wuñu na seen sutura moy yéré yi nga xamné mo leen waroon ba kenn du gis seen awra yéré yépp naawna ñu def peppum kessé di daw di laqatu ci biir aljana bepp obsé buñ daw jëm ci yow obsé bi niko bul ma jégé man kay ko taq bakkar bu ma jégé adam ali salam xalam ni yar ci sun borom mun rabbana salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alqasirina bi jaay sayyidina muhammad ibn abdullah ali salatu wa salam sun borom ni ko la ilaha illa allah ya adam kayfa arafta muhammad wa ya adam ya fo xame muhammad te bindegumako ya adam mo ne yow sun borom mak sama soxna si bonu jegalut ci daraja yonta allah muhammad dañi al sun borom ne ko waw kayfa arafta muhammad fo xame muhammad yow muhammad binde gumako nga xam ko bay ñaan ma jéggel ci dara jam yow fo xame muhammad degal tontul adama adama niko ali salatu wasalam lama khalaqtani wa nafakhta fi ruhi rafahtu faraitu ghawamil al-hars maktuban la ilaha illallah muhammad ibn abdullah ali salatu wasalam adama ali salam tontu sun borom niko yow sun borom fere ba ma binde ma nek obsé ba yag nga euf ci man ru muna muné ko bima joggé tesli dama tien xol aras ma seen aras ñu orné ko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam té ma gis ni yow sun borom sa tur wi di la ilaha illallah ni mu selle tur wo ca daf tur wowe mom nga gëna bëgg ci lo sak té turu muhammad la gis nga daf ko ci turu la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam sun borom ni ko sa daxta wax nga dëgg wax lo bëgg ma défal lako wax nga dëgg mu ne ko balma mak sama soxna mu ne ko bal na la ci dara jey yent yalla muhammad bal na la waxna ko barki demb masnama deg ci al alimul allama cheikh ibrahima ibou saxo radiyallahu anhu masna deg muni amul ben jam bu ay bakaram jaxle mu ñaan ñaanu adama gi lul ni yalla bal nako yalla nako yalla jegal cheikh ibou saxo borom xam xam bu mag la won dama wax ni borom ñetti xam xam yi senegal amel na len ñukkal waye ni mako waxe barki dem ci ben radio sénégalais ñom bala ñoo xam yaay kan da ngay dié rek ndal dial ba paré rek ñu doga xam waye al aji bu saxo barham diop serigne sambay radhiyallahu ñet ñi sénégal amel nañ leen jukkal sénégal amel nañ leen jukkal sénégal amel nañ leen jukkal neñu sun borom ni adam alayhi salam sadaqta muniko waxuma la sax bëgg gi ma bëgg muhammad mu gënal ma lepp luma bind waye wallaw la muhammad ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasa'i da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasa'i indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabaarak wa ta'ala kon yanante bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy taxe jam ni moy senu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala ba huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelam jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadillahi yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujjib amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelam yi denchu lu ko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujjii ngeneelam yi mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jekk man nako jox ku mujjii wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala seigne touba ni ko dof rek kay xalat ni ngeneel mom ku jekk do nga ko manam ku mujjii meunta am dara mi ngi aju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqad fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir bamni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko dedet yalla lim yor denci lu ko generation bu jekk ba rek generation bu jekk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legi jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legi danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh la ñëmalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakka yum julli nga am ci tuyaaba legui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang legui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jangé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbollem xam xam yi dess légui ben kenn jangatul pour xam légui danaka wallahi ma tétis li demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal ben bâtiment bala mat 24 heures ñi ni bâtiment ba daanu na ci kaw ni nit ñet dénañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci denni bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jangama lolo taxon ñi jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ña bañu bax nga ni dara joji da metti dara ja da naqri dara ja da tis dara ja parsi parla aywo ngeen bal ma lolou gar la yaron sallallahu alaihi wasallam lay waxtane cheikh mohammed bamba neena salli wa salliman ala man qad ajaba bi bala yawma alastu awala qabla sa yitakalumi cheikh mohammed bamba neena da ngay julli di selmal ci kan ci ki nga xamne kérok ba yalla bindé rooy te bindagul yaram yi sun borom dañi mën lu genn ni alastu rabbikum xana duma seen borom neena kérok fit yépp dem bam dess fitu mohammed motax mo jëk tontu muni bala ya rab yow dong yaay sunu borom mohammed ko jëk wax ñepp topandoko man sanna sunna asana ñun ñepp ko jang motax ku waxati bala rek yonent yalla mohammed am ci walam seigne touba neena julil teselmal ci ki nga xamne kérok bi yalla poser question mo jëk tontu alastu rabbikum khala bala ya rabbi mohammed jëk wax Muhammad jëk wax alayhi salatu wassalam bala ya rabbi mbaram tabaraka taala waxna ci hadithul qudsi neena kuntu kanzan lam urfini fa aradtu an ta'rifuni fa khabattu min nuri fa qultu kun abdan lila fa yakunu muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man yalla dama fe nekkon di ndamb xam ngeen ndamb de jëndal koko yow mu may degg koko amna ndox suné ci bir fek tojo ko do jot ci ndox si sun borom neena non la melone dama nekkon keuns bu ken xamul lu ne ci bir koko mune ma bëgg nu xam ma man yalla ma tibbi ci sama leer ne ko nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam nekkal sa jam mu nekk muhammad alayhi salatu wassalam amna kenn ci falsafa yi bi muy jang ba jang hadithu kuntu kanzan waye jang al kamalu lillah ñaar yoy dal mën ta dug bopam dañ ni al kamalu lillahi mat dal yalla rek ko def muni waw lan motax muni kon yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam dafa tibbi ci leram bind ci muhammad lol dal mën ta dug sama bop xalat kat yi xam nga xalat kat yi ñom fune lañuy xalat wa gisa yanan sallallahu alaihi wasallam tafakkaru fi khalqila wala tafakkaru fi saatihi bu ngeen di xalaat xalaat leen ci li yalla bind mais bu leen xalaat ci jëmmi yalla ji bo ci xalaaté rek ak numuy doxale mbiram da ngay riir da ngay sanku motax seigne touba ni fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha sitadbara aw kama khala radiyallahu anhu fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatul asita dabara seigne touba ni na yalla ay jëfum dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti yalla ay mbiram dafa sew ba gëna sew ci nkuru fas xel mu reey mënu ko lijeenti fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan lahasita dabara
0: radiyallahu anhu
1: filosof bi bimu xalaté ni waw dañ ni al kamalu lillah yalla rek mat sun borom ni man tibuna ci sama leer bind ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ñaar yi nu meuna ande mu daldi waxu ba ca tatu te

0: bi mu waxé lool rek mu dégg ben bruit bu fort ci gannaawam mu gessu gis muy jibril mu déggaat benen bruit mu gessu gis muy mikaïl comme mom jibril la xam ndax jibril la ko daan dikkal mu ne wa ya jibril ki kan la mu ne ki moy mikaïl yalla ko yabal sa kaddu gi la dégg neena dégg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa kër ci takku fa mu ne wa mu ne mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadil fu munawara mu soppi lako or legi bo beugé sallallahu alaihi wasallam niko subhanallah ay lolou luma ko fi doyé lolou luma ko fi doyé r plus 4 yidul jeex ak 4 4 luma ko fi doyé man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deggu turam bo de deggu turam haybu bi ko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencé di lox di kat kat yi muni ko dalal xana xamone man may mohammed mi daan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may mohammed tawadduh tawadduh benen bi moy rahma waram xam xam biñu xousé ci geejju go innaka la ala qul khul azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la yeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jama daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asqa sallallahu alaihi wasallam asqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci waynaka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet dengen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wassalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la ku bari woni teggin la man nañ ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun ni mako waxe sank mu nek suñu teranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna allah ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qad jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu ki ma len di wax moy ki nga xamne ni bi mi rasuwar ak nubuwam bi mi rasuwar ak intellectualam bi mi rasuwar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam biñu recevoir personnalité leer la gu yalla bindagul jëm ci mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindegul jëm ja mamam adama bi mi rasuwar personnalité mamam adama sax yalla bindegul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt eufuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram yu roogi di dugg avant ñi préparer yaram yu roogi di dugg leer kesse nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunu ko wa kana fadla alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunu ko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax douté dam ñoxon dañu am febaru douté luñ nekk rek dañ cey douté ba atta seenu julli sax dañuy douté seenu jamm yalla dañuy douté fi nam ñoxon ni ngi douté ci ni waw budé jigen ji ma ngay douté nan ah ñu nan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ba soxna seigne diw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramone yalla kon soxna seigne diw du sétan soxna muy dé bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fangaral nga diko jema ni la lek soxna seigne diw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran biko dakk ni ni ngay gis jakarlo mom lolou douté la yonti yalla muhammad nak da bok ci ay projet bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nako xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlid nabi laylatul mahwi riyadi guddi la go xamni guddi gogu sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew di far choona mbugalum bammel choona taxeri waye dafa ñew doon farkatu bakar mom yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far choona waye guddem day far sik ci xol sik douté ga alayhi salatu wassalam nit ko xamni foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sikki yep ñi nga xam dañu am xol yu duté yep mune ñoko yobé seen bop cheikh ahmed bamba waxna ci mimi ya nena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahmani qad alima radiyallahu ta'ala an mune man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man duté lepp lu may defati kolité la cey andal yaqin cheikh ahmed bamba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam biha najat wa fala ma asururi wan naja guddi la go xamni bi sallallahu alaihi wasallam ñewé dafa indalé mucc indalé texé indalé mbek nima waxé won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben waykatu arab wax nako ko nenako anta babullahi kull imrihin ataahu min khayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow kenen fuway jaar te jaarut ci yow yalla duko rasuwar cheikhon bamba radilanu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneeni jam def ci ñom ngeenel waye gis nga seigne touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy généreu sun borom généreu xam ngeen ko de man xuma nan la len ko meuna misale généreu dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca Seigne Touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen généreu suñu borom mu def direct sa généreu ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam maynako mom mu xous jall dem ci généreu ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci généreu ba luko généreu ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligéel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad mo nga tuddu anamu ndax man duma rasul war kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mo fi indi dalani allah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggon mu may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nagn dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim
1: seigne mod nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu gi rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah ta jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtane muhammad ibn abdullah li tambale ci sow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobu taw nga xani danaka lañ waxtaan ak suñu ci jumaa ja lañ ko waxtaane ci fajar gi non biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddii gam gogou may ñu waxtaane sopam bob sopem bob inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xamni ñi ngeen deg ñu naan leen gam bidala bu leen deglu wallahi bu leen deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassamu mubarakun muhtaram ta'simuhu yan'atimu ala sayyid taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw souf mune xawma guddigu ko gëna reey muy nax guddigu barké la non yalla musuko sak guddigu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddiga nak magal guddiga neena danaka farata la ci ñan mune xana ñi nga xamni ay xiyaat lañ xiyaat xiyaat moy ñan moy ñi nga xamni ay giddire lise lañ manam ay giddi lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alaihi wasallam touba neena magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam danaka farata la ci yow képp ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sayyid taqaddumi la wax képp ko xamni gidd nga magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam ak guddiga ko jito gaja top dara jidu ko neena yalla idni wul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jëru ko ci adina dara jëru ko sayyid alhaji malik neena alla asimu laylal wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharam hudulu alhaji malik neena ma ngi len di digal ngeen magal guddi rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ne lu haram amu fa dedet amul fenn fuñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci benn makkan ci adina bi amul makkatal mukaram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen aji makka bakkar do nga lañ fay def da tax ñu bayyi aji makka te yalla ko wote kon fuñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may katano fuñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñ demé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolou mom jarna ba lolou jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man am lesalen fali nafs kon bul fi re bayitu suñu alhaji mali wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defé bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defé bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am waye fuñ dul defé bakkar dedet lu beurep sel sel sel iblis def nafa bakkar kon bul ko firé mu ko nan bu fekké ni duñ fa dé bakkar alhaji mali waxut lolu bu fekké ni bakkar ba nutut lu bax la allah azimu layla al wiladati hisbatan iza lam yakun nahwa al aram hudul la wax seigne modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi len di ndokkel yenen yoon ni ndokel diaspora bi di len ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci dara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khaybi wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma len yalla fayal ci seen ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ñen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko salimtu min al ahda turan ma atija li rabbi wa babullahi lam yakum murtaja mun yalla dimbele na ma ba ma mucc ci pexey sama non lol ndimbalul yalla la muni wax sama non yoyu xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi duko tej tejeluko ken motax walaf di lebu nan kuy xaar yalla rayal la sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakum murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejeluko ken ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek jaar ko ci muhammad rek ali salatu wassalam kon ñi ngi leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche bele passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas kuñu wax serigne modou gey xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gey bima nekké dakar dafa don jang ci fi man bo mi ngi jangal li sul imam allah mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré biñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono biñu démé université xam nga université ndaxas la ku né fa nek woté kat bu né nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu momam ag ci serigne bi di wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako mané ko serigne bobu dey na mané ko sama marakis wi ma simi ci sa buntu nek bi ko upp dara jafa yalla so gëmé baxna bo gëmul baxna mu tok bu mujj lek lek dana tok ay fan du jang ci lay lay mu ñew neké bobu ci serigne bala né rek di dem ak ñew rek ben bis mané ko man da jangalon na la nahjul khadail aj borom nah bi neena bo xamé nit lu koy jariñ te waxoko ko yow mal xiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné sëriñ bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wone ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat serign ba delu ci wat ci njang bi ba nim demé bitim rew jang egalem njangam ba delu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yorat seeni wajur and ak seeni wajur ci gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeentek sey wajur nga xamni sey wajur teggo leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bu ma serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waaw kay loolu yalla du ci and loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëngé gi rek tax waye yalla taxut ba mujj da daan ngagn ci amadou badawi ben bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fateliko ben bis ba muy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barab mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi di xandalok mom nar ko sanni mu ne ko an kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh mu bari ñu ko man mi la won sa dom ji ci eusel lama yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi may misal ni soxnam dafa and ak ay seureum
2: salve ragazzi
1: lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amé lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ci te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok amna yo xani duma ci ag way pour misal rek ni ma ngi sante soxna yoyu sante gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañoo dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ca top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñi ngi leen di wax ni jazakumullahu khairu jazaihi lolu sant nañ len ci bu baax gëreem len ci bu baax len ci ndokkel te wallahi ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey et cetera yalla neen yalla sam te ar len lolu dal mënu mako wona ñak bañ wax ci gëreem len ci ndokkel len ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu baax la di wax serigne modou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la té gor gor lu ci lool yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga Sénégal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossé la sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu té defal ko li gën ci mom wama salik ala layb asis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ko defé kon ndokel na ñepp gërem ñepp ñamalé fofu waxtaan yi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka

dal di wëlbeuti kabar ñun ñepp nañ leen matal waaw biñu selmale waxtaan nañ ilay loola lu ko waral waye lool itéluma fi pour wax la ni la sababu nusulu aya dañ koy deg da fa am lo xamne ruksala bu la l'islam may waye bam la koy may day fekk boba ngay da ngay sourale sababu nusulu aya bi ba muy wacc ni nga xamanteni jamono boba moy le transport ni mu jaxewon li day kenn netti wu man ma fekke te man de kuma xam xamni man waxuma la duma sosal ku dul waliyu sax waye waliyu sax duma ko sosal mbindef munuma taxawa luma xamut insha Allah ta'ala wala bok njumta lay don ci man de wala nit djum loma kay waye li mom ma fekke kenn waxuma ma fekke ma ngi ci premier sapé ma sus ci mom la sus ci mom kéro mang mom men mang men mom kep ño bok len ndab ndax ay dabi dab ño fa ñewon yo xamni ndab lu nek bokut ak morom ja yi ay ciébi ciébu ndawal la yi ay yaasala yi ay nangam la mang mom kep ño bok sukku ci ndab li nga xamni bu fekke ni ndab lu nakari amna dañ nan moy la ci gëna nakari ndax moy ciéb bo xani ciébu ndawal kessa la bu raxul dara mang mom ci lañ sukku añ ci ñun ñeneen ñi di def sukku ci yeneen ndab ye ci dess lool kenn netti wu yi ci kër soxna nday wad liberté 6 gaay nak dañu mëna wéddi motax may cité bu won ak mëna wéddi gaay yoyep duma ko cité waye limay wax ni ñepp xam nañ sun borom ni kon nak ku mëna wor mo gën bu féké fébar nga té mëno bolé fébar ak koor dogal da nga né ci tukki bi metti na waye tukki bi tukki sharia la ndax ba l'islam di wax tukki bobu moy tukki sharia waye waxul tukki campagne élection rawati na élection la yicité bobu tukki taxut yalla lay wax de aw ala safar bolé wu ci campagne élection rawati na nak élection bo xamni la yicité la bokku ci mune bo nekk ci sukki tukki bu dagan ci sharia fa'idatun min ayamin ukhar kontel fan yi nga dox waaw yow yalla ya mom jammi bindi len mom len sa wéru koore nga wor lo len ko lutax nga may len ruksa bi muni yuridullahu bikumul yusra wala yurid bikumul husra man yalla dama lena bëgg ta sonal man yalla bëgguma lena sonal li rek la waye xamna ni wor ko mo gën mom waye nak bëgguma lena sonal nak bëgguma lena tek fitna waye xamna ni wor gën wanta so mo khairun lakum ay bëgguma leena sonal bëgguma leena sonal kon bokki julit yi ko rangi non di farata nek fardul ay ni ci jëm ju nek bu sarte dajé ci yow koor momu nak dafa am li ñuy tuddé rukunu moy ay ponk ponk bu ko l'islam waxé moy lo xani boko bayé koor ga yaq wara meti borom masahib yi dañ ci wote borom ngir yi wote nañ ci rukun yi ponk yi ndax mom ay ponkam bari wut amna ñuko def ben am ñuko def ñaar indal anafiya wal anabila ñom dañu wax ni lisiyami ruknun wahid ana fiya te moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ya ki deegal imam abu anifa ñu nekk ci ngirum abu anifa radiyallahu anhu ñoo ñoy ana fiya yi ñom dañu wax ni koor ben ponk rek la am ana bila moy ñu nekk ci ngirum imam ahmad anbal ñu mi neenañu koor ben ponk rek la am wa inda shafi'iyya wal malikiyya ñom dañ ni dedet

ñaari ponk la am. Ñoom dañ ni koor ñaari ponk la am. Rukuna tay ni, rukuna tay ni inda Shafiiya wal Malikiya. Ngir mu am Malik ak ngirum Shafii, ñoom dañoo gis ni koor ñaari ponk la am. Hanabila ak Hanafiya ñoom dañ ni koor benn ponk rek la, te mooy al imsak anil muftirat. Al imsak anil muftirat ñu leen waa léegi fan ngeen di bàyyi nag yéene, ndax yonantu sallallahu alayhi wasallam nee na innama a'malu binniyati wa innama li kulli imrin, maanaam waa fan ngeen di bàyyi yéene. Ñu ni yéene du ponk waaye sart la, sart. Loolu nag fuqaa yi ñoo ko xam, diggante ponk ak sart fuqaawe xam nañ ko, lijjant nañ ko, ku jàng fiq xam nga ko. Muy Hanabila muy Hanafiya ñoom loolu lañ wax, dañ ni ponku koor mooy al imsak anil muftirat. Dégaase sa bopp ci lépp luy tax sa koor dog, ponk baa ngoog. Dégaase sa bopp ci lépp luy tax koor dog. Moo xam ci bànneex la, moo xam luy jaar ci gémmiñ la, moo xam luy jaar ci bakkan la, moo xam luy jaar ci nopp la, moo xam luy jaar ci su loo xam day dog sa koor rek, nga fexe caa détaché wu, mooy nga génn ci ba set ci wicc. Ñi nga xam ne ñooy Shafiiya ak Malikiya ñoom dañ ni yéene ponk la. Moo tax ñu ni ñoom ni ñu déggee ci koor mooy al imsak mooy ponk bu njëkk bi, ponk bu njëkk bi. Saniihuma anniya mooy yéene. Moo tax ñoom ñu ni ponk ci koor ñaari ponk la, mooy téye sa bopp ci bañ a dog ci dara, dara bañ laa dogloo, bi ci des mooy nga yéene, yéene. Yonent sallallahu alayhi wa sallam nee na képp koo xam ni fanaanoo yéene ci koor ak fareeta, amuloo koor, amuloo koor. Yéene buñ ko waxee nag jenn yéene ji mën naa màng weer wi. Loolu la walaaf di wax wenn xeer ñetti picc, benn xeer ñetti picc. Jenn yéene ji mën nga cee woor weeru koor wi lépp ci ngirum Malik. Mooy bu diggante bi weer wi feeñee ak fi fajar si di xare, diggante boobu foofu yéene rek ni fas naa yéene woor weeru koor wi rek, ay ca yéene ji tàbbi na. Saa boo kiyee mën ngaa bañ a beeselaat yéene ji, xanaa lu dul dog gaar la ci diggante bi. Bu dee fekkee ni jigéen la, daa bokk ci ngàntam ci weeru koor, mooy bu gisee baax dafay dog. Kooku bu baaxam jeexee ba mu war a tàmbaliwaat reprendre, bu boobaa faaw day yeeselaat yéene ji, day reprendreaat yéene ji moom jigéen ji. Saa boo xamee ni dafa gis baax ba baax bi dog, mu war a reprendreaat koor gi, su boobaa day reprendreaat yéene ji ci boppam, ni fas naa yéene mottali li des ci koor gi. Bu dee ku góor la bu feebaroon, feebar bu tax mu dog, ni ki dafa xëm ba tax mu dog, bu yàlla dogalee mu ximmiliku ba war a reprendreaat koor gi, moom it day reprendreaat yéene ji, day daal di tàmbaliwaat yéene ji, da koy baamuwaat, takraar ko, takraar ko. Naka noonu inda Cheikh Al Khadim radiallahu taala anhu, Sëñ Touba moom it gisunu Malik, gisunu Malik moom la jàngale, moom Sëñ Touba ni Malik déggee ni koor ñaari ponk la, te mooy téye sa bopp ci lépp lu lay dogloo ak lépp loo xam ne ni ak yéene. Sëñ Touba noonu la déggee, moom noonu la déggee li Malik wax, loolu la Sëñ Touba ànd. Moo tax mu wax ca ab yaatam yi mu ni siyaamu naa lahu faridataani bila siyaadatin wala nuxsaani. Mu ni koor fiifi ñun la ca Malik dégge moom laa ci dégge, mu naa mu ni ñaari farata rek la, ñaari ponk rek la, ñaari ponk rek la. Ñu ne ko ñaari ponk yi lan la? Mu ni ñaari ponk yi amul yokk, amul wàññi. Mu ni niyatuna wa kaffuna an mufritat
an muftirat niyatuna wa kafuna an mufritat wala bok an muftirat ci bayit ba an muftirat waaw an muftirat niyatuna wa kafuna an muftirat li wa ibahin muthimi bi tayyibat mugo bayit bango neena radiyallahu anhu ni malik degge non la degge man seigne touba bu ci dekk moy niyatuna sunu yene wa kafuna an muftirat ci sunu bop ci lepp luy waral ak dox ci koor gi ngir kan ngir jëm yalla mi xani moy aji dess ji ba faaw yalla mi nga xamni bo woré ba ngone donte yoro pikini yalla momi mo lay yanké wal lu lew lo dogé pikini yoro ko pikini la xadi yoro ko waye bu koor bo woré ba ngone yalla da na la wërsegal lo dogé ak fo mëna dogé nak faaw yalla wërsegal lako motax muni muthimi bi tayyibat mom koor kon poor koor ñaari fonk yoyu la yeesa bop ci luy waral dok ba nuppi tamit ngay selal sa yene fas yene wor weru koor nonu mu amé ay farata non la amé ay sunna mom koor bok na ci sunna yi koor fuqaw yi dañ ko lim ni ñett la ba ci jëk moy ta'jiluna al-futur téla dok way na fekk jant so de inda bahdil khurub na fekk jant so de bu sant jaxate rek mba sisé mu nis rek nga ni jant so na dedet inda bahdil khurub na fekk jant so dañuy bañ nga yow wané ni da nga ñëmi xif ba tax waxtu dog jot niko ñen na défé dem julli ji timis ba ñëw soga dog dédét dañu bëgg mu dog joté donte goxu ndox la donte ab tandarma la nga dogé ko loy def nga door ko def lolu sunna la ñaarël sunna moy taqiru suhur yéxal xëdd waye nak lay lan ba tay yéxal xëdd dañu bëgg it koor bu nekk ko tayal ko xam da nga nan man duma yew fajar li wala du wax mbeusteun rek ngay def moy bala nga tudd lek bay fangat dem ni ganjeng tudd lol day gatalu fon sax nak ndax duma yewu yaram dañu bëgg lu nelaw yi neex fajar na nga jog donte ben tandar ma ngay lek wala nga goxu ndox sunna la te li tax yaramu jangale ko sallallahu alaihi wasallam dafa am sante ci yaram fa am sante bu muy def ci yaram ñettelu sunna moy lan moy kaffu lisan khawlan ay mo xam al fahsa wa shur tiya salamin ci jep wax ñu ñaaw waye waxu ñu rek tiya salamin dedet tiya salamin ci wax lu bax waxu ñu ko tiya salamin jang al qur'an waxu ñu ko tiya salamin ci jang khaside waxu ñu ko tiya salamin ci wird waxu ñu ko tiya salamin ci digle lu bax waxu ñu ko waye biñ wax tiya salamin moy bil fahsa wax ju ñaaw wax ju amul ndariñ rawati na nak election yi ñu deggmal de 2024 yi nga xamni gaay yi kenn ko ni daason na so lamiñ ngir bëgg wuñi sa sutura sa morom ngir bëgg wax ci sa morom lu ñaaw ngir bëgg wax sa morom lu bon luy tax kenn du ko wotel ha yaru koor ngeen jëm de may tu leen ko de day xañi tuyaaba de day xañi barke de day xañi ak taxé de bay bo ngeen di wax lu ngeen xam tay wax jam kaful lisan bepp xawlu suh nga bayiko fele boko xamone nit boko wax ndax war mal wéru koor rek lotax sax seigne touba ni bu ko yamale ci wéru koor seigne touba ni da ngay fexé ba jamono bu ne nga woral sey cieur ci wax lu bon sey cieur yépp na nga leena fexé woral ci wax lu bon duñ wax lu bon duñu fekké wax muni lolou ku ko def xam nga lola yalla di maye mu nek sa li ngay dogo ëlëk yowmal xiyam moy aljana lolou la seigne touba wax ak mëna jangalé seigne touba néna ku fexé ba sa lamiñ wor ci wax lu bon sa loxo yi wor ci jëf lu bon sa tank yi wor ci dox lu bon sa nopp yi wor ci deglu lu bon sa bëd bi wor ci xol lu bon seigne touba néna yowmal xiyam xam nga lola yalla di dogalé muna muni
dalay jox ay ngeenel fi ci adina ba ñepp xamni yalla defal na la ngeenel yawmal khiyam mutabbal la adina wa kullu man sama an ar-rasa'il fa innahu yuftiru bil fada'il rasul tuba wax radiyallahu ta'ala lool la seigne tuba wax moone lool day hadith la yonent ko wax de sallallahu alayhi wasallam yonent ko wax seigne tuba da ko firi rek way yonent wax lool yonent sallallahu alayhi wasallam ci bopam moone man lam yadda khawla su wal amal bi فليس لله عاجة في أن يدع طعامه وشرابه لول حديث لا صلى الله عليه وسلم نانا كوار بنوبي كوار بنوبي كوار بنوبي ميتين بو ديم واخ فا اي بي جامبو ميتين بو ديم واخ فالو بون سيغ توبا يونت نانا صلى الله عليه وسلم سا داغا خيف مار داغا يندو خيف يندو مار واي سا كور غوغو يالا دولا سي يول لو تول ني دي دي وي man lam yadda hawlu suur wal amalu bi wal amalu bi wal amalu bi nokoy firé wal amalu bi moy nokoy firé moy légui dem nga ci mitinu jambour yow xam nga ni mitin bi ne ko farando ki def mitin bi do farando waye lolu taxa ñew ci mitin bi moy xol ay fayam ba nga filmé ko dougal ci réseaux sociaux yi yonent neena jërul ngay wor fa koor gi xif ak mar dom na wal amalu bi amna ño xamni fay rek lañuy xol ci nit ndaysan ba wilipandé ko muy wax lu bon nga arrestéré wilipandé muy wax lu ñaaw nga arrestéré wilipandé yonent neena sa koor gogou sa koor waxumako de Moustapha Mbaye sa waxuko de yonent bi sallallahu alayhi wasallam moko wax de ليس لله عاجة في أن يدع طعامه وشرابه يالا سخلوول امول عاجو ييتيوول سا كورغي سا بايغي nga baye lek ak nan yalla amu ci soxla baye bo nga lekki te nan yalla amu ci soxla wal amalu bi moy partager lu ñaawi jambour wal amalu bi moy nga partager lu ñaawi jambour am ñu xane ndaje muñ dem lool rek lañuy xol ci nit ki lu ñaawam rek ñing koy observer rek ba xam ndax dinañ gis ci mom benn fay rek danaka bo génné do nekk en l'aise parce que lutax moy jëfkeuti yu ñaaw yoyu ñoon nga xamni lu ñaaw dong lañuy xol ci yow say yu négatif rek lañuy xol ba partager ko say yu négatif rek bu la nit toñon ci mbedd mi sax nga poñé ko sax ayta ñang koy filmé dal di partager ni xol leen da doon xex wala da doon xulo gaay yi ñoo graw waye baxna ku ci yaakar do la lo so nday jor ayja ayja wal amalu bi wal amalu bi yalla neena bu ngeen bëgge man nangu seen koor sa nopp dang koy wor lo ci lu haram lañuy wax ci lu ñaaw ci señ Modou Mbaye Thiam mune tejeul sa nopp yow bu ko deglu ay nona fa jaar rek bul deglu yalla neena bu ngeen beugé man nang seen koor seen beuti na ngeen ko tecc ci lu ñaaw bu len ko xol video bañ partagé ci diw sangam ci lu ñaaw mune bul xol yalla neena waxuma lolu sax bu ngeen beugé man nang seen koor seen xol yi bu len ci xalaat lu ñaaw seen xol yi seen xol yi day gis xam ndaysan xol be koy togn ah man di wax deug yalla seigne Modou Mbaye Thiam musuma ko xam ci lu ñaaw di waye li di man sam xel delu ci dara subhanallah yow legi da nga weddi sa bop yow li say beut gis nga xame ko Modou Mbaye Thiam say nopp beug la ko weddi lo deg ab audio rek deg ab nangam rek te yow gis nga say beut da nga sédé xam nga ko jaxaso nga ak mom xam nga ki moy kan xam nga ay qualitéem xam nga ay jikkom légi sa beut yi nga xamni ñoo gëna woor say nopp lan mo taxon mag ñi ni bu ngeen éggé mu dug jamono folli leen seeni nopp tefal seeni beut mag ñi ñuko waxon xamoon nañ ni dañ aksi fi légi gaay dañoo folli beut fal nopp degg na degg jo xam kañ la degg na rek waye ma gis da naka do ko ci gis degg na rek ko ci gis mu nan ma fekke ma sédé ñu ci gëna bari ci ñom waxi keneen lañ jël momalé ko seen bop rek xeyna pété
yu demé non da nay faral di am ala kulli hal buñ la ko wat lon do ko wat fan la yalla wax lolou mom sun borom neena inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana an mas'ula sa nop lim dan deglu ci lu ñaaw sa beut bi lim dan xol ci lu ñaaw sa xol bi lim dan xalat ci lu ñaaw yawmal khiyam dana la teewal laaj la ko dana la teewal laaj la ko de yawmal khiyam dana la teewal laaj la ko kon do bayyi xel bis boy dajek sa borom tabaaraku ta'ala mbok ma neena ma diw nangam diw nangam diw nangam diw nangam ba yeggal man ko man de xawmugo ci mom te jaxaso na mak mom nangamet na ma ne ko kon nak man lima gis ak say beut la gëna gëm ci li nga wax ci say nop waye ko anek la ni dënd ba yag mu ni ah señ bi tay di wax deug yalla yey nga ma de jum nga de jum na de jum na de na ma ne man ndax man mi di wax ak yow de wax deug dañ ma net li dong mané ko wa la nga xamone ci mom te gis ko ak say beut nak do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi do gëm loola ba kéro ngay gis lu ko dindi ay dégg nak fogg nak yaakar na rabani yi nay ñom do nu ñu won ay ramadani yi waye ay rabani yi na lañ ramadani yi moy kan moy ko xamni malgré mi ngi wor parce que lutax mi wor ñepp wor ma wor buma worutit keur gi kenn du togañ kon malgré le koko ramadani yin la du rabani yin koko ramadani yin la amna ko xamni ramadani yin la lu ko waral moy ay election jaral nako baña wor ramadani yin la lu ko waral campagne jaral nako baña wor koku du rabani yin de ramadani yin la tanan bu wéru wéso ma fay wala bobu campagne bi jéxé ma fay rabani yini moy ñoy nga xamni dañuy jaamu yalla ak lum leen mëna kouté nak ak lum leen mëna kouté ñoy ñoy rabani yini yi wéru koor ak lul wéru koor li leen yalla sant ci lañuy nek suba ak ngoon rabani yini ya ngoo on fexé la doon rabani yina te baña nek ramadani yin ramadani yin malgré wa rew mi ñepp ñi wor kon na wor rek parce que mo wor duñ ma tek julit mo wor duñ ma tek julit gis ngeen ko amna ñu defal ay fatwa ñi nga xamni ñoy suéri di football man ñu leen defal fatwa ni buñ dé football tombé ak wéru koor man nañu baña wor mu délu ci wat ci limu waxon ñi nga xani dañu jël ruksa yombal ko señ tuba néna ruksa yi ku ko top yowmal xiyam ñing ci masalikul jinan néna yowmal xiyam bo muytu sawara ngay xippé ji dé ruksa yi moy possibilité yoyu nga xamné ay nit ko inventé rek ni danaka lu ci gëna bari d'accord danañu ko ballalo xeyna ci alcorane ak sunna waye ci seen déggu ñu bop wowe rek ndax seeni interpersonnel seen interpersonnel bo demé bitim rew ñi liggéey ci yenn société yi non la mel kenn ku ne xamna ni day lan motax sharia jangal la ni la yow maçonnerie bi yow maçonnerie bi sa bo xotté sa ko suma bi soti ko wala ngay liggéey ci usine ciment poussière bobu di naw di dugg ci say bakkan di jall ci sax mbakk di dugg ci sa gemmiñ di jall ci sax mbakk sharia ba pardonné na la ko lutax kon kay sharia man na la wax rek ni la bo nekké ci lu mel non bul wor waye sharia waxu la lol de dañ la nga wor waye nak poussière bobu dugg ci sa gemmiñ gi ak xéti ci pardonné nañ la ko yow mi liggéey ci usine fariñ bobu nga xamni day naw di dugg ci say bagan di dem ci sa mbakk di dugg ci sa gemmiñ di dem ci sa mbakk pardonné nañ la ko kon kay mënon na la wax rek ni la bul wor far ben yoon waye lutax waxuluko mu pardonné la yoyu yu sew sewan yoyu parce que niweru koor tollu la
inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana an mas'ula al qur'an yalla neena fexel ba say nop wor say beut wor sa xel mi saxna wor nang ko manantu mu wor xel mi nang ko wor lo ndax ëlëk dama ko ngay laaj nim doon xalaat lepp doon xalaat lepp motax señ touba ne ku wor lo sam xel ku wor lo say nop wor lo say tank wor lo say beut yalla soti la ngeenel adina du ci yam yowmal khiyam aljana la lay dogale aljana ngay ndogo ji de koor sun borom daf ko indi ngir mu nek ben outil ben moyen bo xamni mom lay jema wala bok mom lay manam dal koor nima ko meuna waxe xetu xml bo xamni yalla daf ci bëgg xam ñi amé diplôme dayratu taqwa la ko sant dayratu taqwa ni len dem len ngeen woré dem len ngeen def examen ma xol kan ci yeen moy atmé dama bëgg xam kan ci yeen moy atmé ku ci am gëmi atmé kan la ci yeen alquran neena wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin man yalla ma len tégal ay élection wala ma len tégal liñuy tuddé examen wala ma len tégal ben jumtukaay bo xamni ci lay natte kan ci yeen moy jambar kan ci yeen mo ragal yalla kan ci yeen mo djub kan ci yeen mo meuna xex ak bakanam ngir am ngeureumal yalla kan ci yeen mo meuna muñ yu neex yi koy traverser ngir man yalla yu neex yi lay traverser nga man ko muñ ngir jëm yalla wala nablawannakum atta na'lamul mujahidin minkum wasabirin wasabirin ma bëgg xam man yalla ñan ci yeen ñoy def effort ba mëna bayyi seen banexu bakkan ngir man yalla wasabirin ñu muñ ko asabru asabru motax sallallahu alayhi wasallam jël sabru ni buñ xajoon ngëm ñaari parti benn parti bi moy sabru muñ asabru nisful iman la wax neena muñ moy genn walu ngëm ngëm ak nim foré buñ ko xajoon ci digg bi muñ moy genn wal gi asabru nisful iman wala xinjay teunk na neena lu way muñ mu jeex mané ko ya wax deug lu way muñ mu jeex lu way muñ mu jeex bu la nit ki eppone la doole di la nogatu guddii becc ak suba ngon ngay muñ rek le mu jeex legi yalla ray ko koy mu joge lay jeex mba yow yalla jele la fi mu jeex faawu ñaari benam motax wolof ni lu way muñ mu jeex lu ko yag yag day jeex man lu way muñ mu jeex maniko ya wax deug de yalla ni dama bëgg xamé ñi mëna muñ ba def lima leen sant motax ma jël wéru koor natto leen ko mu nekk lo xamni mo leen di examiner mu natto leen moy wer wi nga xamni bu masana ñew rabani yone yi ma doon wax nga xamni ñom duñu ay ramadani yi waye ay ram ay rabani yi la ñom señ touba ñom seyd alhadji malik ñom bu weru koor masana ñew dañ koy tatagal diko yakawliku nan ko ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min ngeen xasside gi seigne touba don tatagalé wéru koor ya khayra dayfi attabil bisri wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadabi la silta dayfan kariman sa'iran abada mukarriman bi qirata hati wa sadadi radiyallahu ta'ala an radiyallahu ta'ala wala magi gan rek niko seigne touba di terto ya khayra dayf gan gu fi ma sa ñew ya ci gën ya khayra dayf gan guma massa set ci yama ci gënal waye gënaloma ci man dong ya ci gënal yalla lutax ya khayra dayf gan guma sa ñu ya ci gën ci gan yi fi yalla di yoni yeb ya ci gën ya khayra dayf lutax atabil bisri yow sa bo ñewé indi serice texé serice ñeegal serice lak bakar
atabil bisri sa bo ñewé indi ñeegal yow la xam ci gan go xani so ñewé indi ñu sëri ci bu doona doona doon sëri ci bu doon atabil bisri atabil bisri yalla xam nako dama minal sama dongi conférence buma dem ni sumay ñew damay jënd sëri ci rek jënd leni motax buñ déggé auto bi ni pép ci buntu bi ñeppay fex tax kenn ko ni xamna ni indalé na lo lek auto bil bisir manam sa buma fanané al kenn tane wul ci sa buma fanané al rek mom duma ñew ci kër gi ci indalé yu ma sëri ci donte dama koy leb yalla sédé na donte dama koy leb nek auto bil bisir gan nga go xamni sa boy ñew andil ñu sëri ci bu doon ginnaw non la démé nak ahlan wa sahlan na amni ko gis nga sal bi nga xamni moy sal bi gëna luxe sal bi gëna luxe ci sal yi nga xamni moy sal bo xamni yalla néna sal bo ma mëna rasuwar bëggumako dudul sal bobu yalla néna ñaari sal rek nga ma mëna rasuwar ma dugg fa man yalla yendul la fa mune al masjid wa qalbul iman yalla neen seen salu luxe yi bu ngeen ma ci beugé rasuwar man duma ci dugg man ben ñaari sal lay wacc yend fa fanan fa yend wat fa fananat fa bi ila yawmil qiyam muna muni al masjid wa qalbul iman al qalbul mu'min motax seigne touba ne ko ahlan wa sahlan waccal ci sama sal man seigne touba yow wéru koor waccal ci sama sal bi ban sal al qalb mang lay tatagal ci sama xol wa tarhiban bila adab sal bi nak bo fi duggé may na la possibilité lo bëgg jëlal fu la neex togal lu la neex xolal sal bi wutalul ma fi limite wutalul ma fi limite su misali adina yi bo ci rasuwaron kenn mu tok ci benn photo ba yag mu jog waxo dem ci sa bibliothèque wala mu waxo dem ci sa nangam ñu way gan ge sop way gan ge sop Seigne Touba neena gan gi muna am ni sobal bam neex la fu la neex duggal ci sal ba tarhiban bila adad fu la neex ci sama sal man Seigne Touba duggal yow gan gi ñi wax Ramadan mune ko ndax yow gan nga go xamni da nga tedd ba fo dugg teral la silta dayfan kariman da nga tedd ba fo dugg teral amna gan ño xamni jarna dépasser milliard pour ñu wacc sa bir kër rek pour ñu wacc fa kep jarna ko milliard pour ñu wacc fa lutax arif billahi ba ko wax arif benen yalla de dafa am jaamam ño xamni seen tank bi fuñ ko ni tegg yiwu yalla sax fa wacc fa sax fa te dootu fa jog ba mukk gisoo walli bu dox ci kaw suuf tankam bu deggee fepp suuf wi tank bi laal ma ngay damu ci morom ja naan ko mbeulé tay de mala gën ndax walli laal na ma tay mo mala gën mom tay mala gën fa yalla ndax walli wi tegg na tankam ci sama kaw motax amna gan ño xamni ñu wacc sa kër jarna lu ne ñu ñew sa kër jarna lu ne jarna lu ne motax Seigne Touba ne ko la silta dayfan kariman sha'iran abada mukarriman bi khirata hati wa sadadi Seigne Touba ne nako bi nga wacce sama kër nak ma entrer ci sama sal bi ñu tuddé al khalbul mu'min ayta xamna li nga bëgg man duma tatone li ma lay ganalé li ma la bëgg gaté du ciaginu may dem daral di jënd ay xabon ba may jënd ay gëlem yow xamna li nga bëgg ma gaté lako yow xamna li nga bëgg wéru koor lan la bëgg ko ko gaté moy jaamu yalla motax mu ne ko
mukarriman bi khiratahati man xam nga luma lay gatte xam nga luma lay terale moy jaamu yalla ndax yow sa tiranga jep tiranga jaamu yalla nga ci gëna bëgg yow yow wëru koor tiranga jaamu yalla muniko mom la lay ganale man Seigne Touba mom la lay ganale tiranga jaamu yalla

0: tirange jaamu yalla
1: muniko ndax yow weer nga wo xamni da nga ree ci xoli rabbani yene yi weer nga wo xamni rabbani yene yi dañ la fonk lol da nga ree ci seen xol da nga ree ci seen waccu way rabbani yene yi moy ñan moy ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara dara dara dara motax muniko mu'assiman inda rabbil la sharika la mu'assiman inda rabbi la sharika la yow weer ko da nga ree ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ree ci beutu ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara motax kep kuy tutal wéru koor bay joxe fatwa ci ni sañ nga baña wor ndax lan ndax ay élection yow ku wéru koor tut ci sa beut nga man nañ la bolé ci borom as-sirkul asghar est ce sax du sirkul akbar sax waaw xaw nañ la ci mëna bolé ndax señ touba neena muhassiman inda rabbillahi sharika la yow wéru koor da nga ree ci ñi nga xamni duñ bokkale yalla ak dara da nga ree ci ñi nga xamni duñu bokkale yalla ak dara ñun ñi ci suñu kër yi rek xam nañ ni gan ñi gan ñu wota la amna gan ño xamni deug deug seen daraaje mënta yam ak ñeneen ñi ci dess mune ko inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo yow wëru koor wa inda ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp xam nañ sa dayo duñ la foye mukk waye wal ilmi borom xam xam yépp xam sa dayo waye warasadi ñi tégué ci ak njub ñepp xam sa dayo yow wéru koor ñi tégué ci ak njub ñepp xam nañ sa dayo motax duñ la foye mukk nak bay joxe fatwa nan kum neex budé élection par ci par là wala diw sangam buñ ko comboké bi sangam jërul ngeen di wor bu tombé ak wéru ko subhanallah la qadarullah wala samad la qadarullah wala samad yalla kombu kena yonantu bi sallallahu alaihi wasallam ak sahabaam ñu bari ci ñom wor yonantu sallallahu alaihi wasallam ni yalla nu kombu ke pour ñu défendre ko diinem ji te bu diine ji existé wul wéru koor dootu existé kon nak ko xamni ni mënula boole koor gi ak riposter ngir diine ji existé mayna la nga baye koor gi ndax diine ji existé ndax bu diine ji existé rek koor gi day continue waye buñ éliminer diine ji fala koor ga day am kon li kulli shay'in wala bok sababu nusul li kulli shay'in lahu sababun la arabiy di wax waye nak nañ baye sababu nusulu aya bi yow defandeur yo diine diine ju existé taxul ngay wota ji taxul ngay campagne lutax ngay campagne moy laïcité bu existé laïcité bu existé motax ngay campagne lol jarna baña wo wote lo diine loy wote li laïcité laïcité moy liñ ni yalla bum am part ci sunu dund gi ñun wa sénégal ma ngi dem deugaliko ci irni lol lay teki ko seen mu waxu jëm ci irniya ngir bëgg fa tabalu carte na nga xamni ma ngay sédé ji ni dañu yalla yalla li wa sénégal wax ni yow yalla bokko ci sun mbir ma ngoy deugali lolou jarna baña wor xana musiba mom rek doyon na deugal musiba mom rek doyon na waye na nga boole ci baña wor nak la qadarullah wala samad ragal len yalla ragal len yalla bi nga waxo jëm irni ba lolou lay tekki moy ma ngi dem deugali li wa senegal liñ wax ci sen constitution bi ni yow yalla ñun wa senegal amu ci ñun par sa ñoño digal sa ñoño téré ma ngi dem deugali wat lolu motax mani man li fi ak senegal wote wuñ fi loi wote for force su boba nak yalla dootuma ci top bakkar waye li fi ak wote wuñ fi loi for force kuma seenu ci carte do falu xana ngeen jëlé fi lay cité waye kuma seen ci carte do falu dé ndax man duma deugal lu yalla dakh duma ko deugalal kenn dégg na lak li borom xam xam wax lepp mang koy dégg fu ni ñu difa jema dugg ak la yalla ka wax mang koy dégg waye convaincruma señ touba sédna kon ah non subhanallah ay da nga wara fekke cede ak woro yalla neena ko fekke te cede wo
0: ngo
1: ndok nañ ma wax ni ma do citoyen ndok waye citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la lolou doyna mak citoyen lolou doyna ma seuk man citoyen sun borom la citoyen yonent bi la citoyen seigne touba la man lolou doyna ma citoyen doyna ma seuk citoyen kon bokk yi ko rangok sallallahu alaihi wasallam neena ku jëf sa bop nga jëfal kullu amalin ibnu adam la ila saw fa innahu li wa ana ajsibi alisul qursila sallallahu alaihi wasallam neena sun borom neena dom adam lo jëf yow la man amile salin fa li nafs garati bop duma yi mbagum borom mun way nak amna ci jëf yi jëf yo xani man yalla duma la baye kenn dila rankom passé duma lako baye kenn mu dila fay duma yabal yonent bi duma yabal seigne touba duma yabal sayyid alhadji malik may dikkel sa bop amna ci jëfi jëf yo xamni yonent bi la yabal mu fay la amna ci jëfi jëf yo xamni seigne touba la yabal mu fayal mala amna ci jëfi jëf yo xamni sayyid alhadji malik la yabal mu fayal mala waye wor wéru koor man yalla duma yoni kenn ci ñom duma yoni jibril duma yoni mikail duma yoni israfil may ñewal sa bop mi amé may ñewal sa bop mi amé lima waxon ni gan gogou xol bu mu wacc moy Absalom bi mi dal barke bam fay wacce te mo xon ni amna ben arif billahi bu ko waxon lillahi khawmun iza alla bi mansilatin halanada wa alla fi jawi anwar tastaquhum kullu ardin yansiluna biha ka annahum baqa al ard amtaru arif billahi be ko waxon neena sun borom dafa sak ay jaawam ño xamni jar na nga fay milliard pour ñu taxaw sa buntu keur rek sa digg keur ñu wacce fa rek ñu set ci la rek jar na muna ndax ñom fuñ wacc yalla soti fa barke bako fa fuñ wacc rek yalla defa barke lillahi khawmun isa hallu bi mansilatin halla nadawa allat fi jami anwar tastaqhum kullu ardin yansiluna biha gañango weru kor non la mel xol bu mu wacc barab buñ koy dundele wallahi du yam ak yenen barab bi ci dess mukk ci adina xol bu mu wacc barab buñ koy dundele mën ta yam ak benen yenen barab bi mukk ci adina bokk na ci ndombay tank wéru koor yowmal khiyam yalla may nako daraje yi mu taxaw yor melaw jimmi nit ram la tabal la jena mom wéru koor yalla ko defal sallallahu alaihi wasallam mon ko xibar asiyam wal qur'an yasfa'an lil abbi yowmal khiyam la wax neena koor ngi ni ñu ni waaw mu ni ak al qur'an mako accompagner ñu ni waaw mu ni ñom ñaar ñepp yowmal khiyam ku ci ni day soppiku ab awoka taxaw ci kanam yalla dila defandar pour yobul la jena motax gis nga koor alquran niñ lekkelo wéru koor fimni liñ koy dundalé moy alquran moy nafilé yoy ñi ci def di ci jang alquran ndax lan ñom ñaar yalla da bolé ci mbir ñu ko walisé non lañu taxawé ñom ñaari avocat yoy jakkar lok sa borom dila enter ñen balma ci kanam yalla dila intervenir ci kanam yalla subhanahu wa ta'ala mom koor Seigne Touba neena koor day fek gatch ak adina di fek gatch ak al-akhirah neena koor day dox digeenti nit ak safara adina ak wa al-akhirah safara nak ci adina ñaar la safara wuy tak wi nga xam bo ci dugale sa loxo mu lak la waye amna wenen safara wo xamni day lak ci adina moy safara kañaan day lak xol borom bam de nuyu bu ko safara ko ñaan moy yalla defal nit dara nga añaané ko ko ndax parlo nga añaané ko ko Seigne Touba ne dundal wéru koor dalay mussel ci kañaan yoyu ci safara yoyu muné naf usiyam sahri fi darayni yakfikumul harayni wan narayni lol la seigne touba wax wor néna bokk na ci njariñal wéru koor résultat ba moy yalla subhanahu wa ta'ala daf lay fegal fi ci adina do fi am gatcha yowmal khiyam do am gatcha naka non eulek yowmal khiyam sun borom mussel ci safara nim lay mussel ci safara adina amna ñu yalla sak ñu xamni dara jëdul leen par parlo ci kaw suuf dara fu deug jotay ñu wax ko ngir yalla dara jëdul leen par parlo ci kaw adina tahasub bo de lire surno yi par parlo rek nga ci gis ba surno yi jeex nga dem lire wa tiktok par parlo rek nga fay gis ba tiktok jeex nga dem lire wa facebook par parlo rek nga fay gis ba facebook jeex nga dem lire wa youtube par parlo rek nga fay gis ba youtube jeex fa bakagn waxunu far de far dagan na waaw far sari amayenako man dama far man mi di wax yeen dama far deug yalla dama far kan la faral kuñ wax abdul khadim tedd fi non koko la faral deug yalla dama far waye par parlo wuma de lima xam ci abdul khadim diko wax buma ko xamé ci sayyid alhadji malik non la koy waxé buma ko xamé ci cheikh tidiane non la koy waxé buma ko xamé ci cheikh ibrahim niass al-kawlakhi non la koy waxé yalla sédé nak fi yalla sédé nak yalla sédé nak bokk na ci resultat wu koor ak ndariñam xamna da nañ ci ma suñu spécial ci resultat wu koor bokk na ci moy dalay fegal safara ci hadith bo xamne yaron sallallahu alaihi wasallam moko netti asiyam junna minan nar ka junnati ahadikum min alqital neena koor day defandre nit ci safara ni nga xamne sa bubum kom mi non la lay defandre ci xej yi ñu lay sanni ak misili protection bi nga am mu di la defandre misil nga xamne bu misil nawe jëm ci yow nga anti misil ko neena koor moy anti safara mom yonante bi sallallahu alaihi wasallam koor moy anti safara koor xam nga da ngay am logiciel bo xamni virus day ñew bokk yaq anti virus bi ñew dégasser ko muni koor moy anti virus pour safara señ modou waxtaan yu jexul ñu yamale ko fofu moy benen yoon donc ñaari fan yi yep ma ngi am ay conférence yu tégaloo dembu la joge ci conférence Darul Karim bi di ndokkel suñu xarit suñu walere Serigne Cheikh Mbacke Abdul Bahe hafizahullah wa raha suñu xarit la suñu walere la di ko xamni ak njabootam ngi fi ci sama daara fofu la bëgg nit mëna yam ak confiance ci nit boole ci nak lo xewle niko mëno ñak ba ñu lolu mu payam ñu ko ci sante diko ci gërem diko ci ndokkel diko ñaan yalla yalla sam ko bam toge jotaay way juram waye yalla man nako bam toge jotaay señ Massamba rahimahullah señ Massamba Mbacke ñepp ko xam bokk ak señ Touba lepp waye jaay leppam jox señ Touba ngeureumal yalla lim am min ko jënde ci loxol señ Touba ci gan anam lako jënde ñak mba ñukki mom ñaar yépp la boyé won ndax waxon na leen fi ni leen alali yalla ñaara koy jënd mané kuko wéddi fexéla gi cheikh ibrahima nga laaj koko moy ñak mba ñukki alali yalla ñak mba ñukki señ Massamba da boole won ñak ak ñukki ba am ngeureumal yalla ci alali yalla joji jëlé ko ci loxol señ Touba radiyallahu ta'ala anhu yalla yalla doli ko leer doli ko njigal doli ko barke taaf ñu ci barkeem te wonale ko Abdul Khadim radiyallahu ta'ala anhuma jami'an ëlëk yowmal xiyam ñun ñëpp suñu borom dajale ñok Cheikh Ahmadou Bamba mu nekk suñu jëwdin nga xamni moy taxaw ci kanamu yalla pélé del ñu ndax yalla wax ci alquran ni yawma nadduhu kullu unnas bi imamihim yowmal xiyam sama jaam ñëpp kenn ku ci ne duma leen wo kenn par kenn ku ni damay sét ka nekkon sa khutwa té muy dëgg ci yow nga xamni mom nga daan roy bi nga nekk ci adina té muy dëgg ci yow ma attalé ci mom bu koko bu affaire am baxé sa affaire bax bu affaire am baxul wali yasubillah kon nak ñun dañu rafet ndort lool ci yalla attañu ci señ Touba yalla ñu yalla xolé jëm jëm jëmam jëm
0: wa yalla buñ yalla topé ak mandom wa yalla ñu topé rek xolé ñu rek yermane di magja jëmmi señ Touba ji kon day dañ ci adina taxu al-akhira jere ngeen jëf ñu leen di sante di leen ñaanal di sakku ci ñaan xana di ndokkel wa diaspora rawatina ko le reey daara ji ci seen taxaway ci seen ñaan rawatina ko le reey émission bi ñu ci bari musulima gis xana dañuy yobante rek ak ñaan jazakumullahu khairan jasa ñu ci nuyu ku ci melni señ Mohamed Diallo señ Kossofal señ Wali Fay ak soxnam soxna Jeynaba ku ci melni soxna Njoba Thioun ñu xane daanaka sa bu ñewé Touba dana def le tout pour ñew ci daara ji ñu koy nuyu di nuyu walé borom kërëm mam bu so ñass mom tamit xam nañ ko ay rakam man na leen jangal alquran jamono yi ma nekké Dakar boba mom xamaguma won gannaaw bi lako ay rakam xamal ni ci sama loxo lañ jaar and ak lo lepp muy ko xani ko bëgg diiné la di ci gor gorlu jazakumullahu khairan jasa yaay daara mi daara ji doga so suba tay ñu diko wax mama jong au passage ñing koy nuyu mom tamit ñom soxna wali djum giñ nañ leena dégg ak borom kërëm ñom ñep ñu leen di nuyu señ Moudou Bey señ wal señ xarit ñu koy nuyu au passage ñom señ Djili Sek bay Djili ñu lay nuyu ñi ngi dëkk fi defena ci boori jantul mahwaat nek fofu ci bitim rew ñom señ Khadim Djité ñom giñ nañ leena dégg ant ala kuli al dal wolam diaspora bi ñun ñep ñu leen di nuyu leen ndokkel señ Moudou Bey ñom ñom Njabar Sek ñom ñep ñu leen di nuyu au passage ñom señ Cheikh Fall ñom ñep depuis lu bëgg mat presque 15 ans yo xamni ñom ak émission bi la ak ñu dul ñom ñi nga xamni yalla dogal na jottu ñu leen xam dañ ñuy dégg rek di yori yubante ay message ak di leen jéggul ci ñu bari ño xamni lélé ñu wola duñ la jot wala ñu wota ci WhatsApp bi mom bu génn sal bi ndax WhatsApp bu daara ji la ñu ci bari sax amuñu ko parce que daara jéko taxajuk bon lima koy consulter bari wul no lepp dal ñu jéggul leen quoi waye ma ngi sédé lo yalla ni nima nek ci seen xol non ngeen nek ci sama xol yalla xamnako dama wax ni diaspora bi amel na len ngeureum ak ak cyant go xamni seriously munu mako wax ci lambi waye nak ma ngi ñaan sama borom mu fayal ma len ci war may seigne Touba ci seen and ak emission bi ak fexé nit ñi di deglu emission bi ñi ci bari ci seen effort lañ jaaré diko jox joxate ba ñu bari man ci jot mu jaar ci loxol señ Moudou Mbay Thiam te lol de yonnentou sallallahu alayhi wasallam moko waxon man dalla ala khair ka fa'ilihi yonnent bi neena ko gis lu bax ni gaay kay leen ku baxa ngi ni lu baxa ngi ni fu baxa ngi ni neena ba ñoña degg ko daw wuti fu bax fofé wala ñuy def fu bax fofé muna muni lu leen yalla fay fay la ko ci yow bi leen ko tektal lolou motax waxtu wone ñuy bayyi suñu jot ak luñ son ñew fi di ballu ci alquran ak sunna ak waxe mag ñi di tektale lu bax rek ngir yalla di ci jentu sun borom fay ñu ci rek kon nak yeeni tamit ñing leen ci ñaanal yalla di leen ci ndokkel xam ngeen ni waxtani am nay jamono daana and ak telephone waye leg leg jot gi dala koy maye may fi ni ma ngi ni lu mu gatt bala timis warna fi jangale wat len nak ci ño xamni dañu wara teurel rawatina xamni demb jangale mo ndax ma ngi won ci conférence ba lolou moy tax tousul yu bare bare ki di tegalo ci man waye nak ginaaw nit yalla ko bind ci choona la xad khalaqnal insana fi kabad motax mun ma gantu ah ma nek ci di son rek ba kero lu sun borom di dogal alhamdulillah ñu koy ñaan mu may nak fan bu guddu bu andako wir mu grafet shahadatu daleni yalla man nako ñu ngi len di wax jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñom soxna awa ndjay amerique ñom tamit fatte buñu len soxna awa mom tamit ak seigne cheikh mbake seigne modou nga balma ñu ñepp wax deug depuis émission bi tambalé ba léji ñom ñepp ñu ngi len di sante te di len gërëm mom seigne cheikh gën nañ ko dégg way lélé day tok ba yag rek mu woso naam ci nek sénégal ndax kenn ko xam na ni possibilité bi tim rew léji woté du yomb té luddul ci internet bi té man du doon toujours man ci connexion wala yu mel non motax lélé day tok ba yag mu woso naam ci sénégal niko wol ma seigne moustapha bay sam nga nuyul mako te siaral mako te ndokal mako na yoyu ak yek munu ko wessu mom seigne cheikh mbake yalla nako yalla sam ta ar ko non njabotum yep ak ñom soxna awa jazakumullahu khairan jazaihi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

gëré ci ëlëk ñu ko ma nglay xamal ni do ma sa laq mukk ay may ci sa borom ndare ndare ndare du da nga sax ci muñ ci ñaawte fi muñ ci rasayaat yi yu naccoo di ko yi nga muñ ci yoy nga xamni banex ak bakkan ñolay xëcc di la ci jëme nga muñ ko boko muñul te jamono boba kat bi Seigne Touba di wax li talibé bi xam ngeen ni jamono boba man nañ wax ni yu naccoo di ko yi taxuko tasaro taxuko bari waye rawati suñu jamono bi xam da ngay gis mbolo mu dajé lañ fa nekk lepp dara neexu ci yalla dara neexu ci yonent bi dara neexu ci Seigne Touba waye ñu fiyetele ko Seigne Touba momale ko Seigne Touba wané ni Seigne Touba tax ñu dajé fa muni ko nga muñ te bul nekk ay tajjel ay aji tayel ndax aji tayel de na la woor ni du ma sa sang ak ma sa mukk mukk mukk te xam ngeen ni day alquran lool la waxon yonent bi sallallahu alaihi wasallam fasbir ala ma yaqulun wa'jurhum ajran jamilan yow muhammad sallallahu alaihi wasallam nga muñ kaddu yi nga xamni mom la nit ñi di tek sa bo waxe deug te yalla tax dañu dal ci sa kaw waye la tour wu nek tudde lu nek fete la fu nek ni waye muñul rek fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga nit nek nit ku deggu ñu ni diw dafa naqari dara mu ni fasbir ala ma yaqulun bu fekke da nga tek sa tank ci alal kitab wa sunna ñu ni diw day da wedd di diw mu ni fasbir ala ma yaqulun so waxe te wax ji nga tek ko ci digeenti alquran ak sunna wala nga tek ko ci waxi Seigne Touba ñena dana am ñu juk taxaw ni waaw da contre Seigne Touba da contre diw mu ni fasbir ala ma yaqulun bu tayam nak wahjurhum ajran jamilan seen wax joj ñi wax bu len ko jappé bu len ko jappé lolou ma nga suratu sumar ma suratu musammil naka non it benen aya sun borom ni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fasbir sabran jamilan comme nunu ko Seigne Touba waxe muhtar dayman fasbir sabran jamilan innahum yarawna ba'ida wa narau qariba nga suratul maharij mun yow yaronte bi sallallahu alaihi wasallam nga muñ rafetal muñ gi muy nak doom adama yi dañu japp ni ñom duñu dem muk muk muk muk yaakar nañ ni bis penc di ñew muk muk na mun waye bis penc ci man Seigne Touba ñu ngi mel ni suba la bis penc ci man sama borom astaghfirullah bis penc ci man sama borom ñu ngi mel ni suba la afwan mun ko nak muñul rek ta rafetal sax muñ ndax bis penc ci man yalla ñu ngi melni suba ñom nak dañoo japp ni bis penc du ma sa ñew ñettelu aya mu ne ko fasbir kama sabara ulul asmi minar rusul fasbir fi aqaf nga muñ ñi nga xamé ni sa nat nga yonent yi la fi jitu won non lañ muñe won amna sa nat nga yonent yi la fi jitu won yo xamni buñ masana wax lu bax wala ñuy digli lu bax di téralu bon dañu leen fitnal ñeneen ñi dem nañ baray leen ñeneen ñi ci dess door nañ leen ñi dam nañ seen bëñ kon nak yewit na nga muñ comme ñom naka ñu ko salika ñom Seigne Touba ñi woot yonnati bi sallallahu alayhi wasallam biñu dikke ñom it amul luñu deggut wax nañ leen lu nekk ñi woté wa nangam ñi woté wa nangam am nañu aggon sax di wax naan li muy woté tak takal mbob rek la bala ëlëk mu ni giim waye bobu mom xamna fim jëm xamna liko taxaju moy fas yene dundal sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam legi nak jamono yegg ci sa boni sunna gañi ni buñu ray lan moy sunna buñu ray nangotu ñu deg lan moy sunna boné alquran neena muni buñu ray ken musuko deg ken musuko deg motax Seigne Touba ni tanabao ya ayu ashubanu ghadakum ila al hada al manan buni tanabao ya ayu ashubanu ghadakum ila al hada al manan fi anna sunnata nabina al amin alayhi afdalu salati kulli ain kadat turaka rasmi dari qad afa fi za samani limudhil unafa wa tabi'ha siyamu suyukhi zawi al hada wa nura wa rusukhi استرك اختفاء آثار السلف لبدء قد سينت بين الخلف سنت بعدا فني يين وخمباني دوغ دوغ ادينا مانغلين دي ييه مانغلين دي خمال تنبؤوا يا ايها الشبان

bala ma leen wax li ma leen bëgg a wax li ma leen di jëkk a ñaanal mooy xaadakum ila alxuda almannaanu maa ngi ñaan yàlla mu wammat leen jëme leen ci njub muy li ma leen bëgg a yee nag bëgg leen koo laaye biir moo di maa ngi leen di xamal ni sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam réer na mër kenn nanguwutu koo gëstu kenn nanguwutu koo xam kenn nanguwutu koo bëgg koo ni sunna mu ni bu ñu rey ñenn ñi naan man bu ma rey ndax Bukhari bokkaluma dara man bu ma rey ndax muslim musaluma dara te Bukhari ak muslim ñoom ñëpp sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam la ñuy jàngale sëñ Touba ni sunna soosu réer na mër gaa ñi nappaaje nañ ko mu ne yonent boobu nga xam ne moo gën ci mboolem yonent yépp alayhimu salaam mu ne xaw tuut daal mën naa la wax ni sunna rasulullah sallallahu alayhi wa sallam daanaka mel na ni dëkk bu rapp ci jamono bii ñu toll ñu ne ko lu tax mu ne al unafa gaañu jub ña al unafa mooy gaañu jub ña nga xam ni duñu jeng jëm ci lenn dul yàlla ñooñe ñoo ni mër réer gaañu jub ña ci boppam ñoo fi nekkatut mu ne gaañu jub ña ñoo takk seeni bagaas jam mu ne ba gaañoo ñi nga xam ni ñooy al unafa ba ñu demee sëriñ si nga xam ne ñooy borom jikko yu tedd ya di way woroomi njub di way woroomi leer ñooñe nga xam ni nii dañoo feesoon dell ak xam-xam ba nopp nag rasikhuuna fil ilmi ñu sax ci xam-xam mu ni ñooñu ñoomi tamit kenn jéematu leen a roy kenn jéematu la jaar seeni tànk kenn nga xam ni nit ki boo ko ni woon tee ngaa fexe mel ni daaru asan njaay mu ni asal loolu koy mënta am maa boo nee tee ngaa jéema mel ni Cheikh Issa Dien mu ni loolu asal mënta am boo nee tee ngaa jéema mel ni Sëñ Touba mu ni aw lëw loolu lu mën a amee ah Cheikh Saliou Mbacke radiallahu taala anhu waxoon na nee na jéema mel ni Sëñ Touba day xëy na sax taxul nga mel ni moom waaye tax naa raw sag maas tax naa raw sag maas de mu ni sëriñ soosu nga xam ne ñoom it ñoo doon waroom njub ya di waroomi leer di waroomi barke waaye di waroomi xam-xam ba noppi nag sax ci xam-xam guddi ak bëccëg di ko jàng ak di ko jàngale mu ni sëriñ soosu ñoom it bañ gisee ni ñi nga xam ne ñooy waroomi njub muy al unafa muy gaañu baax ña muy sahabatul kiram muy waa kër rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ñooña ba ñu takki seeni bagaas nga xam ne ñoo tegoon seen tànk alkitaabu sunna sëriñ sa ñoom it takk seeni bagaas toppite ñoom ndax gisatuñ lu ñu xam mu ne xam nga lu ko waral a moom Sëñ Touba mooy wax de mu ne xam nga lu ko waral du dara lulu rek biddaa bu bon bu ñu rafetal ci bëti nit ñi ba ñëpp defee ni biddaa dong léegi mooy sunna doomu aadama yi àgg nañ ci jàpp nañ ni biddaa sax léegi mooy sunna mooy sunna koo ni sunna rek mu ni bu ma rey Sëñ Touba ni foofu la jamono yegg foofu la jamono yegg ah bu jamono tollee foofu te ba tey doomu aadama amagul pas-pasu ku ko orienté ak réer di gën di dolliku li xam-xam di bari bari bari tey jii la nit ñi gën a sànku tey la nit ñi gën a réer la qadarallah wala saman li xam-xam di bari bari ndax la xam-xam doon jariñ muy al ilmu naafiu xam-xam boobu nga xam ne moo daan ànd ak li ñuy tudde al adabul mardia xam-xam boobu moo réer mër doonte xam-xam a ngi fi ni gàññi waaye ba léegi jub ta tëcc xam-xam a ngi fi ni gàññi waaye ba léegi baax ta tëcc Sëñ Touba radiallahu anhu nee na hatha wa innama alayhi almuqtafa li kasrati aljahli ala nnaasi iqtafa wa tabiatha siratu sahaba sawi alxuda wa nuuri bil ijaba suma talaahuma xudda suyuuqi sawi tuqa wal ilmi wa rusuuqi sala alayhi man jalaahu almuntaqa xudwata man lam yakun min ahli shaqa mu ni waaw boo gisee loolu lu ko waral moo di mu ni moom Sëñ Touba damaa gis ni su nasuf yonente bi sallallahu alayhi wa sallam indi woon moom lañ suul nappaaje ko ak réer fees dell jamono sankute fees dell jamono mu ni nangootu ñoo roy sahabatul kiram sax jéem a jaar seeni tànk ñooña it fañ jaaroon ba am lañ amoon am ngërëmal yàlla am ngërëmal yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ba alquran di wax naan radiallahu anhu wa radu anhu salik liman xashiya rabba mu ni ñooñit boo gisee nit ñooña nit ñi nangootu leen a roy boo nee Ababacar gaañaa ngi nii dañ koy saaga boo nee Omar gaañaa ngi nii dañ koy saaga boo nee Ousmane gaañaa ngi nii dañ koy saaga boo nee Seydina Aliin karamallahu ci gaañaa ngi nii dañ koy saaga radiallahu taala anhum jamian nga xam ne léegi du Omar du Ousmane du Aliyun du Ababacar lu dul ni gaañaa ngi leen di yàq lu mel ni xëy mu ni ñooñu ñoom it réere nañ seen sunna
te xam ngeen ni ñoom day lañ amé won ñang ko tank ci Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam mu ni ba loolu amé serigne si nga xam ni ñoom ñoo root te ñoo roota ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoomit gañaangi ni bo tuddé sayidina cheikh ahmadou bamba ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu sayyid alhaji malik ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh abdou khadir jilani ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg nga tuddu cheikh ahmadou tidiane ñu wax ci mom lu nopp mënta dégg mu ni ñoomit ba nga xamanteni ni nit ñi tambali nañ nak di dal ci seen kaw nañ doon dalé ci kaw sahaba ya ñoomit lañ tak seeni bagage dal di dem mu ni ta ñooñu bo leen xolé ñoy way ragal yalla ña deug deug ragal yalla and ak xam xam bu nepp nak sax ci xam xam nga xamni ñom man nga wax ni sunna suñ da dox ci kaw suuf la ñoon sunna su daan dox ci kaw suuf liñuy jangale non lañ melon liñuy wax loolu lañ gëm nga xamni duñ wax mukk ngir lu fessel seen poste waye lepp luñ wax yalla tax buñ ko waxe ba nopi nopi nañ ca ñoñu mo doon serigne si nga xamni ni ñoy sawi tuqa wal ilmi ñoñu moy ñi nga xamni won arashikhuna fil ilm ñoñu ñoy hudassu yok ñoy serigne su maksa serigne sa xam dañu fesson del ak ñub serigne touba radhiyallahu neena kep ko xamni ni narna taxé kep ko nara taxé muni ak ko meena doon bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy doon sa royu kay bu yalla namé ci yow taxé faaw yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moy sa royu kay wala bok ko roy ci yonante ba ngo roy ci mom bi arfin ko roy ci yonante ba nga roy ci mom wa tabbi sabila man anaba illa ila alquran wax naw sun borom neena ku beug ñew fi ma nek te moy aljana mak sama yonante muni jaaral fi gañu jaaron fi seigne touba jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh alhaji malik jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abdou khadir jaaron ba dem aljana muni jaar fa fi cheikh abou isil bustani jaaron ba dem aljana muni jaar fa sun borom neena ci alquran ku beug dem aljana jaaral fofu gañu jaaron seigne touba ni ñi nara taxe deug deug deug moy ñi nga xamni ni ñoño roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muni waye ku nurta taxe bu meena roy yonnati bi mukk kep ko xone yaangi bok ci ahlu shaqa ñoñu mom buñ meena roy yonnati bi sallallahu alayhi wasallam motax mu wax ci menen bindam neena man talabal wusula lil jalili falyahtasim bi sunnati rasuli neena kep ku beug bo fegge buntu sun borom sun borom ubbil la neena jaaral fi yonante bi jaaron kep ko nga bëgg bo talé sa loxo yalla boko ne allahumma munila am neena jaaral fi yonante bi jaaron alayhi salatu wassalam neena kep ko xamni ni da nga bëgg am taxé gu dappeto jaaral fi yonante bi sallallahu alayhi wasallam jaaron légui nak buñ né jaaral fi yonante bi jaaron ku fekké ni yow amo dara jey mëna jaar fa mustafa alayhi salam jaaron kon bok nga fexé gor gor lu beusa kemt lay katan nga jaar fi nga xamni ni fofu la ña topon rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron ta misli si ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu wa naf'ala bi ulumihi wa barakatihi wa fuyudatihi señ touba ni ku bëgg yegg ci yalla faaw nga jaar fi rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaaron motax serigne bu mat serigne bi te bëgg yeggale ay talibiyen ci yalla te bëggu leena nax faaw da leen di wam ci xam xam ak jam yalla motax muni yaquduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki hada kama yurabbihi bi tarki al hada muni serigne bu ma serigne day wamat ay talibem ci xam xam di len wamat ci jam yalla nga xani meme bu talib bi amul xam xam bu fekke ni jang raw nako ba jangouti ala kulli hal serigne bi mom ci xam xam la koy wamat ci la fim koy jaarlo lepp da koy tank ci alquran ak sunna أشهد أن لا إله إلا الله إن التقسم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله من أبو بابا سرين بداي وما تالي بي تي خم خم يقوده بالعلم والعبادة وايا من نرغن كو تي جامو يالا موي داي اندك مومي تي جامو يالا تي جامو يالا جامونو بي رك لا جامونو يعقوب اب سرين نيمي ام اب طالب بو خامني بو واخه موني من خوما تي يالا دارا خوما تي يوننتي بي دارا دوما جولي دوما وور دوما ген اسكا ta yaakar serigne bi awlaw ta yaakar serigne bi kat te waxnako ba ñepp adina bepp dekk ñepp nga dekk xande wax naan man dal julli dara la ci xamut man dal julli dara la ci mënut man dal koor dara la ci xamut dara na mu ñu and ak lool lepp kat
ñu koy wax serigne bi diko deg waye serigne bi diko orienter mukk bil ibada serigne touba ne serigne bu mat serigne nak day womat ay talibem ci xam xam waye dalen di womat ci ibada mune nak lon na len di yare daf len di yar ci baye lepp luy bida lepp luy ada inna wajadna alaiha abana aw inna wajadna abana mun yoy daf len cey genn bagn set wetch ko ci wax mune man dal dama fekkon baye ak mam bu takusan jotey ni genn photo yi tok ci djublu penku mayit bu takusan jotey ma def ko rek waye lu ci baye ak mam djublu won xawma ci dara lolou moy inna wajadna alaiha abana man dama fekkon baye ak mam diko def ma def ko rek seigne touba ni serigne bu ma serigne di womat ay talibem ci dama fekkon baye ak mam diko def ma diko def neena dalen di womat ci xam xam womat len ci ibada baye lolen lepp luy bida baye lolen lepp luy bida su ko defé nak serigne bobu bu jaarale talibé bi fofu ba talibé bi yegg ci la koy doga ber ci la koy doga ber bu fekke nak talibé bi nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñun balma nangou ta jaar fi serigne bi jaar ñettal won nako ci waxtaanu dimanche bi passé légui mënta amuk leer ndax bu fekke ni sa bu bi ak leer ci serigne bi ba fess bu génné risok jigen nya jaxosok jigen nya leer ga touru ba jeex duma sa amuk leer suko defey serigne bi comme mom yalla la fi wut amugul yalla serigne bi duko meuna yewi ah legi fan lay mujjé ben mu meuna xaar ba ndimbalal yalla dikke ko mu amuk leer serigne bi dor koy yewi wala mu cippelu dem ay tankam dam ñaar yoy rek meuna am motax ñi gëna bari ci talibé jamono ji dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen dañuy cippelu waye serigne bi yewi wulen de serigne bi yewi wulen de dañu cëppelu rek su ko defé nak ngay wër naan señ diiw ma défar té yow bo xolé ñi señ diiw défar deug ben ñu di ay domam wala ñu ay talibem yu mag do ci gis kenn ku naccio diko ni nga naccio diko do ci gis kenn ku def chaay chaay gi ngay def bu nepp nga ni señ diiw ma ma défar señ touba nak neena fa kullu man khabla wusulihi ihtasal wa lam yurabbihi murabbin qad kamul fa innahu yaqudu bi bahri rada wa la yaji minhu shay'an abada muni kep ko xamni daga cieppelu fa kullu man khabla wusulihi ihtasal kep ko xamni lu jekk señ bi dila wacce ndax leer gi ngay wut ci yalla amagoko señ bi wacce gula ngani posat cieppelu dem ber sa bop muni wala sax ko xamni demut ci señ bu mat señ jox ko bopam mu yar ko tarbiya ko nek shaykh murabbim jaarale ko fañi jaarale gañu bax ni ba nga xani ëlëk dana taxé ba nopi dana mucc ci seytane muni ñaar ñi kum ci mëna doon moy ke cëppelu te señ bi wacci wuko ak ki nga xamni ni da sét sét rek ni tabax ci mbir mi tayit nak mom jaaru ta jaar way wa wala murabbihi murabbin khatkamul muni nako woor ni koku xus na ci geejju alkandé muni mi ngi melni wa jo xamni da xey rek ni tambax ci geej gi te xamut luy geej xamut luy ndox ba nopi ni da bëgg am perub wor bëgg na rafet perub wurus bëgg na rafet seigne touba neena wala yajiu min shay'un abada nala woor ni da ngay de ci geej gi way do fi ma sa gennal ak per wor da ngay mujjé de ci geej gi rek waye perub or mom doko gennalé ci geej gi doko gennalé ci geej gi ah lol nak budé adina bi ñu nek nga gis serigne bo xamni ma nga jaar ci ñal wotani xim waye amna bien yépp xam nga légui gañu mom matériel lañu nawé ab sëriñ matériel rek motax adina yaqku ndax bu jëkkoon matériel daawu ñu ko nawé ab sëriñ sëriñ liñ ko daan nawé moy am yalla rek lañu daan nawé ab sëriñ waye matériel daawu ñu ci naw ab sëriñ légui nak jamono yi matérialisme lañ tollu nga xamni légui doom adama yi matériel rek lañuy xool nga xamni legi xolatuñu quantité manam xolatuñu qualité waye quantité lañuy xol xolatuñu qualité de quantité rek fu mbolo ma gëna bari djublu fa gëna xumbu muni mom seigne touba radiyallahu anhu wajuju nga xamni ci jaar yoon wo wi te moy da cëppelu wala bok jaar ci loxe seigne bu ma seigne bu nuppi xey beru ni lawu fi barab muni nako woorni xus na ci geejuk alkande te du gennale lu tolni fepp sarra ci la ko taxona juk mané lol nak xam ngeen kañ lay feñ moy yowmal khiyam amna ñam ñu xamni sax dana leen feñ dana feñ fi ci adina waye li gëna bari ci
ci yalla ak bari sutram li gëna bari yowmal xiyam rek lay feñ yowmal xiyam ci ngay dem ba xamni ndekete serigne ba nga topone xamul nada jëmul nada amul nada yowmal xiyam ngukoy xam ah wa legi bu boba lu mi jariñati ndax bey wayna mbuss ah kay moy lam jotona am ci aw yiw lumu tuti tuti mom lañuy jël seddel ko ñam jëlon seen haq te mënul leen dara yowmal xiyam waye boba yit du leen doy ndax dañu duggal seen baak ci teen bu amul ndox bu wa du leen doy amna yalla ci talibey seigne touba yi xexi seigne touba yi radiyallahu ta'ala anhuma mas na ñew ci seigne touba ko man day mbacke dama gënt diiw nangami junni xorandom sam ko ci biir bammel diko mat seigne touba niko mo ne ndaxam dey ko ki ngay wax ak njubam ak maandom ci adina ken natabli ko won muni waye nak mbolo mi aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam ni manal na len fa dara te manal len fa dara mbolo momé ño jël haq seen haq ci mom te kat koku ken gënu ko wona jup ken gënu ko wona tek tankam el kitab wa sunna waye amul won ba ci ñu mëna yor mbolo mbolo momé aju won ci mom mu di len dig yowmal khiyam te manal len ñoñe la seen ñoy jël seen haq ci serigne bobu ci bammel kenn ci cheikh serigne touba yi gentu ko ñew netti ko serigne touba tontu ko loli kon nak mbir yi niko gaay yombalé wallahi demewul nonu ak sorek nonu ak sorek nonu ak sorek nonu bu de ñun wa senegal mom ño ci rawati ñun mom dañuy yaakar ni ginnaw bay waliw la dom waliw domi dom waliw domi domat wa ay bas bakagn lolu yalla dana doxale nonu nguram gi lolu kula ko wax dalay nax yalla du doxale nonu nguram gi waye nak ñaka xam mo ci yobbu nit ñi bu ko defé ñu feulef feulef jëm fa ah momit niñ feulef feulef jëm ci mom amul manu te gu toll ni mënalu ma leen dara jaamu ji leen yalla waye dedit da koy noppi walé ndax lan ndax tiranga ji gaay andal jëm ci mom da koy noppi walé da koy noppi walé seigne touba radhiyallahu neena wajoju kon du genn li toll ni fepp sarra ci fofu mu nek lutax li annahu yaquduhu shaytan neena shaytané ko mat wa nafsu wal hawa kama abanu muni shaytané ak bakkanam ak banexam ñoko womat soko ci lolu jëme ko ci lolu te mom nungutal deltu gannaaw muni nak bu boba xam ngeen ni shaytané kum womat xam nga sa dukk way ndax shaytané fam jëm ñepp ko xam cheikh mohammed bamba neena wal ya'laman kull sakin wa balid inna allasi yukhalifu al haqq tarid من والحق بده الابد بالتوحيد والفقه ان التصوف مجد رضي الله تعالى عنه من موم سيغ توبا ماغ لين دي خمال من نك موم لاي بيرم جي مي لاي بير مين كوي لاي بير كيب كو ام خيل اك كو امول خيل لا يمالي كل سكن وبليد لا واخ كو ام خيل اك كو امول خيل نينا مان سيغ توبا ماغ لاي لاي بير موني نانين خامني كيب كو خامني ياغي جوج جيم سي بيي با yangi jog dem ci pays ba ba nopi nak wote ak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam neena bo deme ba jup pays ba jup hadara ba ne dañ lay bamax nga ni kep ci souf dañ lay bamax nga ni kep ci souf kep ko xani wote nak sunna rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba nopi nak ni yangi waxu dem ci yalla dem ci pays ba neena ko meena don bo jube pays ba dañ lay bamax nga ni kep ci souf ñu nek waxu ku bëgga dem ci pays ba numuy def mune fim wara jikka tambale moy tawhid al haqq badduhu al abdi bi tawhid seigne touba neena bu fekke nga beug dem ci pays bi yalla ba tambalel ci tawhid moy jox yalla lim mom wetal ko bagn ko bok dara dara dara dara dara dara tawhid nga xamni yalla rek ay yalla kenen kulul yalla do len lu nga don waye yalla rek ay yalla rabbi sitwa jalla nga xamni yalla kep moy def moy dindi def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jalla def ak dindi nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jalla falak folli nekul ci loxal kenn kudul sun borom rabbi sitwa jalla legi nak jam bi nga xamni mom amna ngeureumal yalla rabbi sitwa jalla sun borom tabaaraku ta'ala rafa'ataleku kun dem joxon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kun jojelum te ñaan yalla def ko du mom de yalla de
du mom mom waseta dong la ci waseta rek la ci waye bis bo geume ni moy def ak dindi rek sa tawhid koj nga ko sa tawhid koj nga ko dalay woor ni yalla moy def moy dindi ak loxoyum ko meuna jaarale nak misalon nako ci ñaari waliw ben waliw bi dafa ñew di set ci morom ji diko siara ci bam ñew ba buntu keur waliw bi di waji duggu tassefak ben way bu nito diku manam ko xani dal melaw ko nito diku la amé mu dal di korosante ak mom rek door comme talata ba tuddi ci lex bi mom waji nito diku jojé waliw bi dal di daw duggu ci keur gi mu dal di wagnu ko mom dem ah bi yalla dogalé mu ñew mu yok moramum walli bi muy siara ci muy jamm sante ba yag mu ne ko giñ nga gis sa boroma rabbi situ jall mu ne ko dedet legi lañ tassé ci sa bunti bi bam door mam talata legi lañ tassé ci sa bunti bi bam door mam talata giñuma ko gis legi la ko gis tassé nañ ci bunti bam door mam talata nga xani mom gis nga gisul ni yalla gisul ni waje ko doorum talata waye yalla ko doorum talata yalla ko jaarale ci loxol dox bi nak loxol ko nito di ko koku waye yalla ko doorum talata de rabbi situ wa jalla muni ci tawhid ngay tambale moy jox yalla haqam lim mom du jangene ko ci malayin sudur khumatuma munawir sudur seigne touba neena bepp lepp lu traverse di jeexital nga gis ca kenn kudul yalla neena yow ya ko murtad danaka yena xawayam dara mbir mu jeexital nga gis ca kenn kudul yalla ni kenn ko def kudul yalla rek waaw waxon na ni amon na wajur wo xamni buñ ko masana wax ni ko diw de janako ray muni tuk bu waxati lolou way del wax diw janako mat yalla ray ko jan mun tay nit tuk gis nga tawhid bobu moy ñob baxtanal garabuk tawhid seigne touba ni talibe bi fofu la wara tambale moy fexé am tawhid xam kuy boromam bind ko mom ko sañal ko luko sop mu tek ko plasam bagn ko bolé ak dara muni gënaaw bu noppé ci loolu mom tawlib bi nak mu tek ci nak xam xamu fiqh bi nga xamni moy yebenal jaamu yalla gi ko sun borom sant wa ma umiru ila li yahbudu la mukhlisina la udin unafa wa yuqimu as-salat wa yutusakkar salika dil qayma muni gënaaw bu noppé ci xam xamu tawhid na ci tek xam xam bi nga xani moy yebenal liko yalla sant li tax yalla bindiko te moy wama khalaqtul jinna wal insa ila li yahbudu numi julle numi jappe numi woré numi aja makka numi sango farata numi ba xéti farata yi nga xamni munisu ko ñak xam nga xamni fardul ayni la cene mun la ko defalel lu ci nek nga xam ca la ci l'islam wax muni bo xamé lolu ba nopi nak légui nak bu boba man nga ñew ci li tax mu yewen nak te moy tasawuf li tax yalla nanguko ndax bo meñona julli ba melni julli kaata te andut ak tasawuf dula jariñ dara yow mal khiyam bo meñona wor ba melni cunkoru fas te andut ak tasawuf bu mané tasawuf moy lan moy al ikhlas bu boba dula jariñ dara kon ñetti xam xam yi munu ñoo ñak ci ab jam moy tawhid muy fiqh muy tasawuf tasawuf moy lan moy al ikhlas moy ay bima jundi legi sun borom wax ko wama umiru ila li yahbudu la la odin dani wama umiru ila li yahbudu la mukhlisin digaluma len nudul ngien jamuma te selal ko al ikhlas borom xam xam dañ wax ni mbollem xeti jif yep jif ji ci gën moy ji tege ci alal kitab wa sunna ngien bal mbolam xeti jëf ji ci gën moy ji tege ci alkitab wa sunna ji tege ci alkitab wa sunna ji ci gën moy ji nga selal ji ci gën moy ji nga jëf ngir yalla wala bok ji ci gën moy li ñi tuddé manam jëf ji ci gën moy gi nga tek ci alkitab wa sunna ginnaw alkitab wa sunna moy ji nga jëf ngir yalla ginnaw ji nga jëf ngir yalla nak ji nga selal ci gën ndax jëf sax boko jëfé ngir yalla te selutit amul njariñ wa taxon cheikh ahmadou kabir mbay abdullah taxon daan wax nan wa kun arisan ala al ikhlas fi amalin wa khsal mura'ina khawfa nirani cheikh neena ma ngi lay denk way rik na nga sax ci selal sa kemt lay katan nga maytu ni ko ngistal muy ndax ngistal da bok ci sabab yobunit safara
la qadara Allah wala sanan